0: Air, programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
1: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
0: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
1: sa Radyo Magazine.
0: School on the Air, katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
1: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Maganda umaga! Kamusta kayo mga bata? Good morning, good morning, good morning! Nandito muli kayo sa inyong programang School on the Air sa Radyo Magazine. Kasama ako si Teacher Cha. Batiin din natin na isang masayang umaga sa Master Control ngayong umaga, Miss Marshall Malimban at Miss Camille Umali. Samahan nyo kami 8 a.m. until 9 a.m. Isang oras, atid natin ang mga bagong kaalaman para sa inyong lahat. Pero mga bata, bago natin simulan ang ating kwentuhan, lessons of the day at ang ating kulitan, inaanyayahan ko kayo na mag-like at mag-follow sa lahat ng mga social media accounts ng Radyo Magazine. Like and follow, at kung merong katanungan kayo, hindi lang kay Teacher Cha, pati na rin sa ilang mga programa natin, mag-email lamang kayo sa radyomagazine@gmail.com. Or pwede rin naman na dumirekta na kayo sa ating official Facebook page, ganun pa rin, Radyo Magazine. At para mas pagandahin at pagbutihin ang ating serbisyo at pagbibigay ng mga impormasyon dito sa ating istasyon, meron na rin tayong website. Lahat ng mga istorya na pinapublish namin sa social media at mga kwento na nababahagi namin dito sa ating programa, lahat ng yan ay ina-upload or pinopost natin sa website. So, bisitahin nyo na ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Ulitin ko, radyopilipinas.ph/radyomagazine. Nariyan ang mga istorya natin, mapa-cultural, educational, entertainment, tourism at marami pang iba. At kung wala naman kayong radyo sa bahay, okay lang din. Meron tayong mobile app, yung PBS Receiver. Available ito sa Google Play Store and App Store. Libre lang, basta meron kayong internet connection. Kaya kahit nasan ka man, anumang oras, pwede nyo kami makasama dito sa Radyo Magazine.
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: School on the Air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Mga bata, hindi lang ako ang kasama nyo today dahil kasama rin natin ang inyong kaibigan dito sa School on the Air. Wala iba kung hindi si Enggoy. Good morning, Enggoy!
1: Ay, magandang umaga! Good morning, good morning!
0: Kamusta ikaw?
1: Ay, mabuti naman po.
0: Okay, talagang matingkad ang kulay ni Enggoy yes. Ngayong umaga. No? Kung ano yung ikina-brown
1: ko. Kasi sumikat ng araw.
0: Kung ano yung ikina-brown ko, siya namang ikina-orange ni Enggoy.
1: Maganda ba?
0: Maganda. Very happy color ang kasuotan ni Enggoy ngayon. So, sasamahan tayo ni Enggoy this morning. I'm
1: yes!
0: so happy! At Enggoy, alam mo ba yung pag-uusapan natin sa unang bahagi ng lessons natin ngayong umaga?
1: Ano po?
0: Follow the rules. Oh,
1: pag
0: narinig mo yung salitang rules, ano ang pumapasok sa isipan mo, Enggoy?
1: Ayan po yung mga panuntunan.
0: Panuntunan. Yung mga patakaran, yung mga regulasyon, ano, na dapat nasundin ng citizen ng isang lungsod o komunidad. Para na sa ganon ay mapayapa ang lahat. May kaayusan. Yun ang pinakamahalaga, yan. Enggoy, no? May kaayusan, may kapayapaan sa bawat komunidad. At syempre, hindi lang naman mga matatanda ang dapat na sumusunod sa mga panuntunan. Dapat mga bata din.
1: Correct!
0: Lalo na, may mga bata dyan ang mga pasaway.
1: Ah.
0: Kaya kailangan, you have to follow the rules. So, mabibigay ako ng mga halimbawa ngayon ng mga patakaran, mga panuntunan na dapat sinusunod natin para mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa isang lugar. Enggoy, kapag nakakita ka ng mga magagandang bulaklak, mga makukulay na mga bulaklak, pero may signage. May nakalagay?
1: Ano po nakalagay?
0: Don't pick up flowers.
1: Ah!
0: Gagayahin mo ba yung bata na nasa screen natin ngayon?
1: Ay, hindi po!
0: May signage na, oh. Sabi,
1: oo,
0: wag...
1: Oo nga, may wag, sabi, wag!
0: Pipitas ng bulaklak. Yan. Pero, pumitas pa din.
1: Baka may pagbibigyan siya.
0: Nako, baka may pagbibigyan. Pero regardless, hindi dapat. Dahil meron nga tayong signage, ano, na nakita.
1: Ayun nga po,
0: oo,
1: no?
0: Lalo na kapag may mga ganyang signage o poster na makikita kayong, ibig sabihin ng red tag na yan, bawal. Pagka may cross out na ganyan, ang ibig sabihin bawal. So, bawal magpitas ng bulaklak. So, pag ganun, Enggoy, huwag mong gagawin.
1: Kahit yes!
0: Pag namasyal kayo nila mommy and daddy sa park, sa Intramuros, napakadami rin yan, ano? At nakita mo, magagandang bulaklak, makukulay, gaano man kaganda, gaano man kakulay, huwag na huwag pipitasin. Dahil ito ay bahagi ng kalikasan na dapat natin ingatan. At pangalagaan. Ako, number one pa lang, unang halimbawa pa lang yan. Baka guilty na agad kayo. Baka may mga batang guilty na ngayon na namitas din ang bulaklak. Ako, nung bata ko, nagawa ko din naman yan. At very apologetic na ako dun sa sa ginawa ko na yun. Ano? Lalo na alam mo yung Enggoy, yung bulaklak na santan.
1: Ah!
0: Okay. O, diba? Pinipitas yan. Tapos sabi nila, sisip-sipin mo yung...
1: Yeah.
0: Yung yung juice noon, yung stem actually, no, pagka pinitas mo, may stem yon at may juice na lumalabas doon, iinumin mo, matamis. So yan yung ilan sa mga nagagawa natin nung bata pa tayo na hindi naman na dapat nating gawin at ulit-ulitin pa, kasi ang halaman may buhay din yan, so kailangan natin silang ingatan. So, pag may signage na ganyan, huwag pipitas ng bulaklak, sundin natin mga bata. Paalala yan. At isa pa sa mga halimbawa natin, Enggoy, ito may tanong ulit ako sa'yo, ha?
1: Ano po yan?
0: Kumakain ka, wala kang matapunan ng basura. Anong gagawin mo? Kunyari, yung chichirya o biskuit na kinain mo, wala kang nakikitang basura kahit saan, wala talaga. So, anong gagawin mo doon sa balat ng biskuit na kinain mo?
1: Ah, ilalagay ko po muna sa bag or sa bulsa ko.
0: Very good!
1: Tapos pag may nakita akong basuran, Doon ko na po itatapon.
0: Very good, very good, Engoy. Ano, hindi excuse, mga bata, na nagtapon kayo sa lansangan ng basura just because wala kayong nakitang basurahan. Hindi excuse yun, ano? Kapag ganun, ilalagay ninyo muna sa inyong bulsa o kaya sa inyong bag. At kapag may basurahan na, doon nyo siya itatapon. So kapag may nakita kayong signage na ganyan, do not litter. Ang ibig sabihin, bawal magkalat. Pag sinabing do not litter, ang ibig sabihin, huwag ninyong itatapon ang inyong mga basura, basta-basta. Bawal magkalat. So, nakakalungkot kapag may mga batang pasaway na gano'n. Tapos, pasimple pa na tinatapon. May balat ng candy, walang nakitang basurahan. Simple niyang inilaglag na lang. Nako, baka bumalik sa'yo yung basura mo.
1: Yes, pagtag-ulan.
0: Pagtag-ulan, babalik sa'yo yung basura mo. Kaya mga bata, ang tamang gawin ay itapon sa tamang basurahan. Ito pa, Engoy.
1: Ay, ano po yan?
0: May tanong ako sa'yo. Saan dapat tumawid? Ano ang dapat na tamang tawiran?
1: Ah, dapat po doon sa may guhit na puti.
0: Tama.
1: Doon sa crossing, ba tawag doon?
0: Pedestrian lane. Yes, Engoy. Yan ang isa sa mga halimbawa ng mga rules natin at panuntunan o patakaran. Dapat kung saan may pedestrian lane, doon lang kayo tatawid. At yung iba kasi mga bata, even yung mga adults ay guilty dito, ano? Kapag
1: yes.
0: Naka-stop yung mga sasakyan, bigla-bigla na lang din silang tumatawid. I'm sorry, tama naman yun. Pagka naka-stop yung sasakyan, bigla
1: yes.
0: Tatawid ka talaga. Yung mga ibang tao kasi, even yung mga adults, guilty dito, pag walang sasakyan sa lansangan, kahit naka-green yung traffic
1: yes.
0: light, tumatawid pa din. Alam nyo ba sa Japan or even sa Hong Kong, ano, sa ibang bansa, talaga sinusunod nila yung mga traffic regulation. Kapag ka naka-green yung sasakyan, ang ibig sabihin go, pero walang mga dumadaan, hindi pa rin tumatawid yung mga tao. Talagang hinihintay nila na mag-red light. That's the indication na pwede lang silang tumawid. So ito yung mga disiplina, no, na dapat ay pinapractice natin every day. At ito ay hindi lamang gawain ng mga matatanda, pati na rin ng mga bata. Lalo na sa mga school, di ba?
1: Yes!
0: May mga ano doon, may mga regulation, ano, pagdating sa mga kalsada sa harapan ng mga eskwelahan. Talagang pedestrian, stricto doon lang tatawid yung mga estudyante. So, doon lang dapat kayo tatawid. Huwag pasaway. Oo, huwag pasaway, ano, dahil hindi natin masabi, baka ma-aksidente pa.
1: Yun ang masama.
0: Yun ang masama, no? At pinakahuli sa halimbawa natin ng mga panuntunan na dapat sinusunod ng mga bata ay very basic ito, lalo na sa loob ng campus o eskwelahan. Pag tayo ay pumunta sa library, ano ang gagawin, Engoy?
1: Dapat tahimik.
0: Dapat tahimik lang.
1: Diba?
0: Observe silence. Yan
1: yes.
0: ang sabi, ano? So, pagka pumunta kayo sa, katulad, oh, may mga batang nagkukwentuhan sa screen natin, ano? May nagtatawanan pa. Hindi maganda yan.
1: Tapos may nag-aaral sa baba.
0: Oo, may nag-aaral sa baba. Tapos yung mga nakaupo, nagkukwentuhan, nagtatawanan. Hindi magandang ugali ito, mga bata. So dapat, pag nasa loob tayo ng silidaklatan, dahil marami nagbabasa at nag-aaral, we have to observe silence. Quiet lang talaga. Kung ayaw nyo mapalabas at baka mamemohan kayo, hindi na kayo pwede nang gumamit ng library. So ayan yung halimbawa, no, ng following the rules. Yung pagsunod sa mga patakaran, sa mga alituntunin, at muli hindi exempted ang bata dito. Ang mga bata ay dapat pinapractice din yung mga tamang gawi, lalo na kapag ka nasa pampublikong lugar. So again, kapag ka may red signage at may cross out, susundin natin, ang ibig sabihin nun ay
1: bawal.
0: Talagang do not pick flowers, do not litter, do not be noisy, at marami pang iba. Sana, Engoy, marami kang natutunan.
1: Ay, marami po.
0: At i-share mo din yan sa iyong mga kaibigan.
1: Yes.
0: Mga bata, unang bahagi pa lamang ito ng lessons natin ngayong umaga. Dito pa rin yan sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa School
1: on the Air.
2: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
5: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area.
4: The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
5: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
4: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Okay class, recess, break time.
7: Yay!
8: Tignan mo tong baon ko.
7: Anong baon mo? Pahingi naman.
6: Oops, maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot and mouth disease o HFMD.
8: Hachi! Teacher, ano po yung hand, foot, and mouth disease?
9: Teacher?
6: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig, at paltos sa kamay at paa.
8: Naku, nakakatakot naman po.
7: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
10: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong, at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
11: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
12: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
13: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
12: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
11: Huwag!
14: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
2: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Tuloy-tuloy pa rin ang ating lessons dito sa School on the Air. Samantala sa pagbabalik natin ngayon, it's English time. Pagkasama natin sa Engoy, it's English time. Kasi ang mother tongue ni Engoy ay English talaga. Samantala ngayon, Engoy, ano? Kasi noong nakaraan, pinag-usapan natin yung tamang paggamit ng this and that. Tama? Naalala mo yun? At ngayon naman, pag-uusapan natin, Engoy, ang paggamit ng this and those.
1: These and those.
0: Mm-mm. So ngayon, ano, lalabas sa screen natin yung use of this and those. So saan nga ba ginagamit, Engoy, ang this at those? So dapat may idea ka na kasi pinag-aralan na natin yung use ng this and that, eh, di ba?
1: Pag malapit sa'yo, this.
0: Okay.
1: Pag malayo, those.
0: Tama ka naman dyan, Engoy, pero hindi lang doon natatapos yung kahulugan nito, ano? Dahil ang paggamit ng this, ito ay tumutukoy sa mga bagay, tao na malapit sa atin at ito ay more than one. Okay? So,
1: madami.
0: So, use of this for many things. Ayun yung pinaka core word natin, ano? Many things that are close to you. So, kasi yung this na THIS, yung mga bagay at lugar o kaya naman tao na malapit sa iyo na iisa lamang.
1: Ah, okay.
0: Ang this na THESE ay ang mga bagay, tao o lugar na malapit sa iyo pero marami o more than one.
1: Okay.
0: So ang this ay plural, ano, ng this. Yun yung pagkakaiba nila. Ang those naman, mga bata, ito ay tumutukoy sa bagay, sa tao o sa lugar na malayo sa iyo at marami. Ang that ay tumutukoy sa bagay, sa lugar o sa tao na malayo sa iyo pero iisa lamang. So ang plural ng that ay those. Naunawaan mo na, Engoy?
1: Apa!
0: Use this for many things that are close to you and use those for many things that are far from you. Para mas maintindihan mo, Engoy, meron akong set of examples ngayong umaga. Ready ka na?
1: Ready!
0: Ngayon, meron tayong mga halimbawa na kung saan ginamit natin ang this at those. Halimbawa na lang nang nasa screen natin, Engoy, basahin mo nga.
1: These are flowers!
0: Sa pagkakataong ito, sa sentence, ginamit natin yung this kasi hawak niya yung maraming
1: bulaklak.
0: Ayun yung keyword, ano? Marami. At ang second example naman natin, Engoy, muli ay basahin mo para sa atin.
1: These are my toys!
0: Tama. At dito, ginamit muli natin yung this dahil yung mga toys na tinutukoy niya ay malapit sa kanya at ito ay
1: marami!
0: Tama. At ngayon naman, gagamitin naman natin yung salitang those. Saan naman natin gagamitin sa pangungusap ang those? Ready ka na, Engoy?
1: Yes!
0: Sabay-sabay muli nating basahin.
1: Those are colorful birds.
0: At sa pagkakataong ito, mga bata, ginamit natin yung those dahil ang tinutukoy ng bata sa ating example ay mga ibon na malayo at
1: Marami!
0: Malayo sila at marami. Kaya ang ginamit natin dito ay those. Those are colorful birds. At ang last example natin, Engoy?
1: Those are my friends!
0: Those are my friends! At sa pagkakataong ito, ginamit muli natin ang salitang those dahil ito ay tumutukoy sa kanyang mga kaibigan na malayo sa kanya at
1: Marami!
0: So ngayon, mga bata, mas nauunawaan na ninyo ang paggamit ng this at those. Ang this ay tumutukoy sa mga bagay na malapit sa atin o hawak natin na marami. Ang those naman ay tumutukoy sa mga bagay, tao o lugar na malayo sa atin at marami. So yan lamang ang mga keywords ano, na dapat ninyong tandaan para every time na may quiz kayo patungkol sa pinag-usapan natin ngayon, eh, perfect score ang makukuha ninyo. The use of this and
1: those!
0: Great job! Sa pagbabalik natin mga bata, pag-uusapan naman natin or pakikinggan natin ang ating kwentong pambata na ihatid sa atin ni Enggoy. Kaya huwag kayong aalis. Dito lang yan sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi
1: sa School on the Air!
2: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
6: Okay class, recess, break time.
8: Yay! Tignan mo tong baon ko.
7: Anong baon mo? Pahingi naman.
6: Oops, maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
8: Hachi! Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
9: Teacher?
6: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
9: Naku, nakakatakot naman po.
7: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
10: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
15: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
16: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
17: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
16: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
18: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
16: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
19: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang 3 buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
16: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
18: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
19: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
12: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
20: Fake news yan! Mali!
21: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
20: Fake news yan! Mali!
22: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
20: Fake news yan! Mali!
14: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
23: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
24: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
23: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
24: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
23: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
15: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
16: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
17: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
16: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
18: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
16: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
19: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
16: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
18: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
19: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
2: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the air sa Radio Magazine, 1278 AM.
0: Nagbabalik tayo mga bata dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Kasama pa rin ang inyong best friend na si Engoy. Sabi ko naman sa inyo, meron tayong hatid na kwentong pambata. Engoy, ano ang pamagat na ating kwento ngayon?
1: Ang pamagat ko ay kayang-kaya ko na.
0: Kayang-kaya ko na. Wow, parang very inspirational, yes, yung ating kwentong pambata ngayon. At sino ang sumulat nito, Engoy?
1: Ang sumulat po ay si Patrick Opeña.
0: Naging guest natin yan dito sa ating programa. Oo. At maraming salamat muli kay Sir Patrick Opeña sa pagbabahagi ng kanyang mga libro. At ito ay ginagamit natin dito sa ating programa. Kayang-kaya ko na. Let's go, Engoy, para sa ating kwentong pambata.
1: Yan. Kayang-kaya ko na! Dumagagundong ang boses ng kuya ko. Tuwing umaga ay ganito ang eksena namin. Narinig hanggang sa kapitbahay ang pagsigaw niya. Umiiyak at paulit-ulit ang mga sinasabi ni kuya. Ano kayang nangyayari kay Kuya Berong? Lumapit si nanay at tatay para pakalmahin si kuya. Nay, may sakit ba si kuya? Popoy, ganito lagi ang Kuya Berong mo dahil siya ay may autism. Sabi ni nanay, may ibang kilos ang kuya mo na iba sa kilos ng batang katulad mo, anak. Dagdag pa ni tatay. Tumango na lamang ako at sinabi ni nanay at tatay. Kuya, laro tayo mamaya. Inulit lamang niya ang sinabi ko. Kuya, laro tayo mamaya, sabi ni kuya. Alagaan mo ang Kuya Bero mo, Popoy, ha? Bilin ni tatay. Napatango na lamang ako sa sinabi ni tatay. Ibang-iba ang kuya sa ibang mga kuya. Ibang-iba ang kilos at galaw niya, pati na rin sa pagsasalita ay iba rin. Pero nakakaingit si kuya dahil lahat ng attention ay nasa kanya. Popoy! Linisan mo mga kalat ng kuya mo, utos ni nanay. Lagi na lamang ako ang inuutusan ni nanay kapag may kalat si kuya. Makalat talaga si kuya sa mga gamit niya. Nakakaingit talaga si kuya kasi para siyang prinsipe sa aming bahay. Bakit kasi ako ang lagi inuutusan ni nanay na magligpit ng gamit ni kuya? Marami kasing ginagawa si nanay, kaya ako na lamang ang naglilinis. Popoy, ikaw na lamang ang pumasok sa school ha, dahil kaya mo naman na, sabi ni nanay. Dati-rati ay si nanay ang naghahatid sa akin sa school, pero ngayon, ako na lamang mag-isa. Hindi kasi pumapasok sa school si kuya, kaya si nanay na lamang ang nagtuturo sa kanya. si nanay ang teacher at si kuya naman ang estudyante. Popoy, maglaro muna kayo ni Kuya Berong mo ha, at ako ay maglalaba, sabi ni nanay. Hindi kasi nakakapaglaro si kuya sa labas, kaya ako na lamang ang kalaro niya. Sa luhang bola ang paboritong laro ni kuya. Hagis dito, hagis doon. Dumating na rin si tatay galing trabaho. Mga anak, sali naman ako sa laro nyo, sabi ni tatay. Tawa ng tawa si kuya at palakpak ng palakpak. Tumatalon din sa tuwing nakakasalo ng bola. Popoy, ikaw na lamang ang kumain mag-isa dahil kaya mo naman na yan, sabi ni nanay. Nakakaingit talaga ang kuya ko. Lahat ng atensyon ni nanay at tatay ay nasa kanya. Lugaw ang laging kinakain ni kuya. Si nanay lamang ang kayang magpakain sa kuya ko. Dahil kapag iba, ay tiyak na sisigaw lang siya at mahirap siyang pakainin. Ang kalat rin kumain ni kuya. Tiyak na ako na naman na maglilinis ng kalat niya. Popoy! Ikaw na lamang ang maligo mag-isa at kaya mo naman yan, sabi ni nanay. Hilod dito, hilod doon. Nagbihis na rin ako mag-isa at naglagay na lang siluot na damit sa marumihan. Noon, ako ang laging inaasikaso ni nanay. Pero ngayon, si kuya na ang laging inuuna. Nakakaingit talaga ang kuya ko. Sa lahat ng oras ay siya ay laging iniisip nila nanay. Iniisip din kaya ako ni nanay. Popoy, maiwan ko muna kayo ha, dito sa bahay. At magpapacheck up lamang kami ni Kuya Berong Mos, sabi ni nanay. Hugasan mo na rin ang mga pinagkainan natin, anak. Bilin naman ni tatay. Hindi kasi pinaghuhugas ng plato si kuya. Naiinggit talaga ako sa kuya ko. Pero naalala ko ang mga bilin sa akin nila nanay at tatay na unawain ko ang kondisyon ni kuya. Kaunti lang naman yung hugasan eh. Narinig ko ang tulog ng tricycle ni tatay kaya agad akong tumakbo palabas para buksan ang gate. Alaya mo kuya mo ha sa pagpasok ng bahay, Popoy. Sabi ni nanay, may dalang burger si kuya at mukhang masarap. Ang sarap-sarap ng burger, ang sarap-sarap ng burger, paulit-ulit na sabi ni kuya. Nakakaingit naman si kuya, meron din kaya akong burger? Kuya, mukhang masaya, masarap yung burger. Inulit naman niya ang sinabi ko, kuya, mukhang masarap yung burger, sabi ni kuya. Nakatingin lamang ako kay kuya. Ayaw kasi niyang niyayakap o kaya naman ay hinahawakan dahil madali siyang mairita. Nang biglang lumapit si kuya sa akin. Popoy, hati tayo, sabi ni kuya. Napangiti ako sa sinabi ni kuya. Binigay agad ni kuya ang kalahati at nagtatatalon ako sa tuwa. Naglaro na lamang kami ni kuya na paborito niyang saluhang bola. Ang saya-saya ni Kuya Berong kapag siya ay nakakasalo. Popoy, lagi mong aalalayan ang kuya mo ha, kasi walang ibang magtutulungan kundi kayong dalawa, sabi ni tatay. Kaya ko lang kumain mag-isa, maligo, at pumasok sa eskwelahan. Kaya ko na rin tulungan sina nanay at tatay sa pag-aalaga sa kanya. Kaya ko na rin unawain ng Kuya Berong ko. Kayang-kaya ko na! Yan. Wakas na. Tapos na.
0: Napakaganda nung kwento na yan. Ano? Dahil dito, pinatutunayan din natin yung pagmamahal ng kapatid. Lalo na sa kanyang kapatid ano, na merong espesyal na
1: Kondisyon
0: na espesyal na pangailangan. At napakabait naman din ni Popoy.
1: Yes.
0: Diba? At hindi siya naging ganun kapasaway at pabigat sa kanyang mga magulang, lalo na at iniisip pa yung kanilang kuya. So sana lahat ng mga bata, lalo na kung kayo ay nasa sitwasyon na katulad ni Popoy, na merong kapatid, na merong espesyal na pangailangan o kondisyon, sana ay tutulungan nyo rin sila na matuto at kayo rin ay katuwang ni nanay at ni tatay sa pagpapalaki sa kanila, di ba?
1: Yes.
0: Hindi naman yung ibig sabihin na mas mahal sila. Pantay-pantay kayong mahal ni nanay at tatay. Sadyang may mas pangangailangan lang talaga sila. Maraming salamat sa iyo, Engo.
1: Ay, naman po!
0: Thank you so much. Napakagandang kwento na yan. Sana marami kayong natutunan. At yan ay pagmamahal para sa pamilya, pagmamahal para sa kapatid at pangunawa doon sa mga may espesyal na kondisyon o pangailangan. Samantala, huwag kayong aalis ha. Magbabalik tayo para sa ating tuloy-tuloy na pagkatuto dito lamang sa kung saan mas fun ang learning.
1: Sa School on the Air!
3: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine 1278 AM.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
11: Amoy pares, amoy araw.
13: Ano ba yan? Puro subag ka na naman.
11: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
13: Ang dungis mo.
25: Ma, tama na.
26: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
27: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
28: Ang saya balikan ng ating kabataan.
26: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
29: O ano? Game na?
30: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
4: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
31: Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatmonton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Pilipinong photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, the Filipino struggles through history ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
15: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
16: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
17: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
16: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
18: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
16: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
19: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
16: Eh, pasensya ka na anak. Ayan mo't gagawin ko ng paraan.
18: Salamat, Tay! Nanay, narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
19: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
6: Okay class, recess, break time.
7: Yay!
8: Tignan mo tong baon ko.
7: Anong baon mo? Pahingi naman.
6: Oops, maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot and mouth disease o HFMD.
8: Hachi! Teacher, ano po yung hand, foot and mouth disease?
9: Teacher?
6: Ang hand, foot and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
8: Naku, nakakatakot naman po.
7: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
10: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
3: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Samantala, sa pinakahuling bahagi ano, ng ating School on the Air ngayong umagang ito, syempre para sa ating School on the Air Advisory. Napakahalaga nito, no? Para, lalo na kung ang pinag-uusapan natin ay edukasyon at kalusugan. Samantala, Engoy, may magandang balita lang sa atin yung Quezon City Public Library.
1: Ay, ano po yan?
0: Dahil nagbukas sila ng bagong branch nila.
1: Ay!
0: Binuksan nila ang bagong branch nila sa Barangay Pasong Putik. So, ito ay karagdagan ano, sa mga public libraries natin dito sa Quezon City. At very thankful tayo again sa partnership na meron tayo sa kanila sa pagbabahagi ng mga kwento, hindi lang kwento, pati aral para sa inyong lahat. So, bisitahin nyo na yung Barangay Pasong Putik at may newly opened na library po dyan para sa mga estudyante, para sa lahat ng mga gustong magbasa, magkaroon ng quiet time para matuto. At ito pa, Engoy.
1: Ano po yan?
0: Sa lahat ng mga estudyante natin na gumagamit ng LRT or MRT.
1: Ay, ano po meron?
0: Aba, ito ha. Hindi lamang mga senior citizen at PWD ang may discount dahil pati mga estudyante.
1: Ay, magandang balita yan!
0: Kumuha lamang kayo ng concessionary beep card. Ang tawag dito ay concessionary beep card. Ito ay kulay puti. Concessionary white beep card na kung saan magkakaroon kayo ng 50% discount sa inyong pamasahe.
1: Ay, malaki yun ah!
0: Malaki. Sabi ko nga, kung 20 pesos yung pamasahe mo papunta sa school, ay di magiging 10 piso na lang.
1: Yes, tapos at, yung 10 piso, dagdag sa baon.
0: Yes, at ang convenient pa kasi walang traffic dahil ikaw ay naka-MRT o kaya naman LRT. Kaya sa lahat ng mga estudyante, sana ay i-claim natin o i-avail natin rather, i-avail natin yung mga ganitong mga programa no na ginagawa ng ating pamahalaan para sa inyong lahat. Para hindi mapupunta sa pamasahe yung pambaon, 'di ba?
1: Ay, oo. Oh, oh.
0: At ito pa, Engoy, ano, meron din akong balita dahil alam mo ba na sa Mindanao ay ginanap ngayon yung kauna-unahang Read Along campaign. Meron silang mascot doon. Ang tawag sa mascot nila ay si Kala Girl at si Kala Boy. Sa Mindanao, okay. Ginawa yan, particular sa Cotabato. At yan ay isinagawa ng Department of Agriculture, Philippine Carabao Center. So, first time na nangyari yan sa Mindanao at ang layunin ng programang ito ay syempre, may angat ano, yung kaalaman ng mga bata sa pagbabasa at syempre, mailapit sa kanila at hikayatin sila na maging active sa mga programa ng LGU at ng local national government na may kinalaman sa edukasyon at kalusugan. So yung mga bata diyan Engoy, binigyan sila ng Carabao milk, tapos binigyan din sila ng Carabao milk ice cream. Kaya,
1: uy, sarap nun ah!
0: Kaya masustansya yung mga kinain ng mga bata. At the same time, meron din silang isinagawang storytelling activities para sa mga bata para mas ma-engage sila doon sa mga activities na inilunsad nila Kala Girl at Kala Boy. Ang cute-cute nila, di ba?
1: Yes!
0: Tapos alam mo ba, hindi nagpahuli yung mga estudyante dahil sila din ay nagpamalas ng kanilang talento. Sumayaw sila!
1: Very good!
0: Sumayaw sila ng kanilang mga katutubong sayaw. Ang tawag dito ay bad tea, ano? At ito ay nagpapakita ng mayaman na kultura at tradisyon sa Mindanao. At nakakatuwa dahil na-incorporate ng mga bata yun sa kanilang activities na ginawa. Again, from Department of Agriculture, Philippine Carabao Center. Nakatigim ka na ba ng gatas ng Carabao?
1: Ayoko!
0: Oh, talaga? Ako hindi
1: yes.
0: paenggoy. Parang nalungkot tuloy ako.
1: Ay!
0: Pero sabi nila, no, malinamnam din daw yung gatas ng kalabaw. So, ayan. At healthy yan for sure, diba?
1: Siyempre!
0: Yan ang magandang balita mula sa DA. Samantala, para sa panghuli na lang natin na School on the Air Advisory, ito ay panawagan natin sa lahat ng mga estudyante. Lalo na kung kayo ay may pinagdaraanan sa inyong mental health. Alam naman natin, may mga insidente at problema na kinakaharap ngayon ng mga eskwelahan at estudyante.
1: Bakit kaya parami ng parami yun, no?
0: Oo, kaya kailangan ay pangalagaan at alalayan natin ang mental health ng mga bata. At ito ay hindi lamang para sa mga bata, pati na rin sa mga teachers. Kung may problema kayo at hindi ninyo masabi, sa inyong mga kaibigan o sa inyong kapamilya, ay tumawag na lamang kayo sa hotline number ng DepEd. Ito yung DepEd TeleSafe. Ano man ang bigat na dala mo, handa silang makinig at umalalay sa'yo. May malalapitan ka. Yan ang paulit-ulit na sinasabi ng DepEd. Tumawag lamang kayo sa hashtag 33733 o hashtag DepEd. Ayan lamang yung numero na inyong idadial. O kaya pwede rin naman sa cellphone, tawagan ninyo ang 0945-175-9777. At pwede rin naman kayo mag-email kung meron kayong mga problema sa weprotectlearners@deped.gov.ph. Hindi lamang ito personal na problema. Kung meron din kayong nais isumbong sa DepEd, di ba?
1: Ah.
0: O at yan naman ay mananatiling anonymous ano, yung inyong pagkakakilandan. Kung may nais
1: yes.
0: kayong isumbong, nakakaranas kayo ng pang-abuso sa school or even sa bahay at wala kayong malapitan, tumawag kayo sa kanila at sila ay aalalayan kayo at bibigyan kayo ng nararapat na solusyon sa inyong problema para hindi bumigat ng bumigat at hindi nyo nakayanin, di ba?
1: Yes.
0: So, napakahalaga ng ating mental health. Sa pamagitan niya, Nenggoy, magpapasalamat na tayo para sa ating episode ngayong umagang ito. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Nenggoy, baka may gusto ka nalang batiin?
1: Ngayon ay sumikat ng araw, mga bata! May pasok na!
0: Yes! Kaya naman, kailangan tayo ay maging masipag sa pag-aaral.
1: Yes.
0: May pasok man o wala, dapat nag-aaral pa rin.
1: Correct!
0: And thank you so much, Nenggoy. Maraming salamat din sa ating Master Control, Miss Marichal Malimban, Miss Camille Omali. Maraming salamat sa inyo. At sa inyo, mga bata, sana marami kayo natutunan, ano? Siksik yung ating usapan ngayong umagang ito. Pero bukas, magkita-kita muli tayo. Pagsapit ng alas 8 ng umaga, buksan ninyo ang inyong mga radyo at sabay-sabay tayong matuto. Dito lang yan sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa
1: School on the Air!
2: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
5: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
11: Radyo on the Go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
13: PBS Receiver.
12: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
12: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
14: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
20: Yeah,
11: hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
14: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
11: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
14: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
11: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
14: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
11: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
20: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
21: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit

0: yung paggawa.
1: Sino nagturo
0: sa training po kami sa DOS.
1: Sa DOS din.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
3: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda na itayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
4: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
5: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
6: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
5: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
4: Huwag!
7: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
14: Radyo on the go.
13: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
16: PBS Receiver.
15: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
17: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad!
18: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
19: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
20: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
19: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
21: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Magazine 1278.
23: Bubungad sa umaga.
24: Trending issues na pinag-uusapan.
25: Mga programang aabangan.
26: Agahan hanggang hapunan.
27: 66 Impormasyon.
28: GIS, your General Information Station.
29: Radyo Magazine 1278 AM.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
30: Radyo Pilipinas.
32: Hindi heavy.
33: Dugdugang chill.
34: Suave.
35: Learning from home, may ni Maring.
36: Radyo Magazine.
37: 1278 AM.
38: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
39: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
40: sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone! Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong likod na si Jolimar Acuyong aka Maring Jolie para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Mustaka Mare. And of course, para po sa tuloy-tuloy na bonding at chikahan, inaanayahan ko kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok and YouTube. Again, ang username po natin ay @radiomagazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po sa MKM, ano, kundi sa buong istasyon, ay pwedeng-pwede po yan sa pamagitan po ano, ng ating email address na radiomagazine@gmail.com. And of course, ano, tulad po ng paanyaya ko sa inyo, mga mare, mga pare, i-download nyo na rin ang PBS Receiver. Ano ba yung PBS Receiver? Ito po ay isang mobile application kung saan inyong mapapakinggan lahat ng central and provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. Dahil bukod nga po sa inyong mga talapihitan, sa inyong mga radyo, ano, at sa panonood ng live streaming sa Facebook and YouTube, ay kasabayan din tayong napapakinggan dito nga po sa ating mobile app na PBS Receiver na downloadable or available po for free, libre lamang mga mare, mga pare, sa Google Play kung kayo po ay Android user at sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. So once again mga mare, mga pare, i-download nyo na ang PBS Receiver.
1: Tara't magkamustahan na sa Mustaka Mare sa Radyo Magazine 1278.
0: Alright, this morning mga mare, mga pare, ano, usapang pampaganda tayo. Ayan, we all know, 'di ba mga mare, mga pare, tayo ay likas naman ng magaganda at gwapo. Pero syempre, we want it, 'di ba? Sometimes gusto pa natin mas ma-enhance, mas ma-improve ang kagandahan at kagwapuhan ng taglay nating lahat. Pero 'di ba mga mare, mga pare, sometimes dahil sa kagustuhan natin yun ay pinapatos natin yung mga nakikita natin online, diba, na mga pampaganda or cosmetic products kahit na hindi natin sigurado ano kung saan ba ito nagmula, kung ano yung mga content o nilalaman nito, and of course kung ito ba ay FDA approved. Pero kung iisipin natin mga mare, mga pare, 'di ba sa dinami-rami na mga ibinebentang products ano, mga cosmetic products sa mga pampaputi, pampaganda online, 'di ba? Dapat po ano ay maging mapanuri tayo. Dahil kailangan po nating tandaan na hindi lahat ng effective, quote unquote, at yung mga sikat ano, yung mga viral ay ligtas. So may mga produkto po na napatunayan na nga may mapanganib na tulad nga po ng mercury na maaari pong makasama sa ating balat at kalusugan at maging sa environment natin mga mare, mga pare ano, or sa ating kalikasan. And with that, para nga po mas lubusan pa nating maunawaan itong ating talakayan, may makakasama po tayo this morning. Ano, siya nga po ay mula sa Eco-Waste Coalition, isang chemical safety campaigner. Wala pong iba kundi si Mr. Manny Calonzo. Magandang umaga po, sir. Welcome po sa Mustaka Mare. Si Maring Jolie po ito.
2: Maring Jolie, magandang umaga sa iyo at sa taga-subaybay ng Radyo Magazine. Maraming salamat po sa pagkakataon.
0: Ako rin po, ano, Sir Manny, magandang umaga. And of course, thank you so much din po sa pagpapa-unlock ng panayam natin this morning. And kanina, sir, ayan, di ko na nga po patatagalin pa. Napahapyuhan ko po sa mga kumare at kumpare natin, ano, na kayo po sa Eco-Waste Coalition ay nagkaroon ng pagsusuri nitong 2025 lang tungkol sa mga skin lightening products na may taglay po na mercury. So, maaari niyo po bang ibahagi sa amin kung tungkol saan yung pagsusuring ito at ano po ang naging resulta?
2: Bilang pagtataguyod sa kalusugan ng tao at kalikasan, ang Eco-Waste Coalition ay regular na nagsasagawa ng market monitoring lalo na ng mga produktong may posibleng panganib sa ating publiko. At noong 2025, kami ay bumili ng mga produktong pampaputi sa mga online shopping site. Sinuri ang mga ito gamit ang aming X-ray Fluorescence Analyzer or XRF. At yung resulta ay ipinaalam namin sa publiko at sa Food and Drug Administration o FDA. Ang resulta, 13 sa aming nabili ay may matataas na antas ng mercury. At ito ay hindi dapat ginagawa, iniluluwas, inaangkat at ibinebenta sa merkado. Bawal po ito.
0: Mm-hmm. Ayan, ano? Kayo po pala mismo, sir, sa Eco-Waste Coalition. Hindi lang nagsuri, ano? Or nag-test, sabi nyo nga po, gumamit kayo ng X-ray fluorescence analyzer, ano? Kundi kayo mismo ang bumili para nga po makita o malaman yung mga produktong ito. Technically, sir, illegal po ito, hindi ho ba? At yung mga skin lightening products po ito, ay sabi nyo po, nagtataglay ng nakalalasong chemical na mercury. So, bakit po ba, sir, nakalalaso ng mercury para po sa kaalaman ng mga kumare at kumpare natin, lalo na ho pagka ginagamit sa cosmetic tulad po ng mga whitening cream? Ano po yung mga posibleng epekto nito sa kalusugan ng mga gumagamit, lalo na po ano, in the long run? Kasi usually hindi naman siya agad-agad nakikita o nararamdaman yung epekto nito.
2: Tama ka, Maring Jolly. Ang mercury ay isang lasong chemical, toxic. Hinahalo ito sa mga produktong pampaputi upang pigilan ang natural na paggawa ng katawan ng melanin. Ito yung pigment na nagbibigay ng kulay sa balat. Dahil ito ay mapanganib sa kalusugan at kalikasan, nagkaisa ang mga bansa kasama ang Pilipinas na sugpuin ang mercury pollution sa pamamagitan ng Minamata Convention on Mercury. Naitanong mo anong epekto nito sa kalusugan. Una, sa balat, nagdudulot ito ng pumamantal o skin rashes, pagkapilat o scarring, hindi pantay na kulay ng balat o yung uneven skin o skin discoloration. Ang palagi ang paggamit ito ay nagpapahina rin sa resistensya ng balat na labanan ang impeksyon dahil sa mga bakterya at fungi. At sa pangmatagalang paggamit, naapektuhan nito ang ating utak at central nervous system at nakakapinsala ito sa kidney. Nagdudulot ito ng kidney damage. Marami ng kaso na nadokumento na naging malubha ang dulot ng mercury sa mga skin lightening products sa kalusugan ng tao, lalo na sa mga kababaihan.
0: Ayan, ano, grabe po pala, Sir Manny, ang epekto nito sa kalusugan, ano, ng mga gumagamit. Kasi nga po, unang-una sa lahat, ano, yung sa balat natin, yung gusto mong gumanda, gusto mong pumuti, pero kabaliktaran pala, ano, ang maaaring mangyari. Pero hindi lang outside, ano, physically, even sa panloob natin, sa mga kalamnan natin, sabi nyo nga po, maaring makasira ng kidney, nervous system, at iba pang parte, ano, ng bahagi ng ating katawan. Sa inyo pong naging pagsusuri, ano, Sir Manny, gaano po kalala yung antas ng mercury na nakita ninyo sa mga produktong inyong sinuri? At siguro if i-compare po natin, ano, kasi meron naman po mga produkto, ilang produkto na nagtataglay din ng mercury. So ano po ba yung pamantayan o yung limitasyon na dapat malaman ng publiko?
2: Sa ilalim ng ASEAN Cosmetic Directive, hindi dapat gamitin ang mercury bilang sangkap o ingredient sa cosmetic product formulation at nagtakda ito ng 1 part per million o 1 ppm bilang maximum limit sa mercury bilang heavy metal contaminant. Doon sa ginawang pagsusuri ng Eco-Waste Coalition, yung 13 produkto ay nagtataglay ng mercury mula 384 ppm hanggang 29,850 ppm. Remember, ang limit lamang ay 1 ppm, pero yung pinakamataas ay 29,850 ppm. Sa ilalim ng Minamata Convention on Mercury, wala nang limit ang mercury sa mga kosmetiko katulad ng mga pampaputi, dapat wala ito sa mga produkto.
0: Ayan, ano, salamat sir dito sa paliwanag ninyo. Ano, sana po ano magbigay kalinawan ito sa mga kumare at kumpare natin na yung mga cosmetic products na ginagamit ng marami sa atin na we need to make sure na walang mercury content, ano. Although may limit po na 1 ppm maybe sa ibang mga produkto, ano. Pero yun nga po, pagdating sa cosmetic products, dapat wala at all. Grabe po, ano, Sir Manny, nakakagulat itong ibinalita ninyo sa amin na umaabot ang more than 29,000 ppm, ano, ang taglay na mercury ng mga cosmetic products na sinuri ninyo. Kumbaga, ang layo po sa 1 ppm from 1 to 29,000. So, ito po ay nakakabahala, ano, Sir Manny. And sabi nyo po, sa naging pagsusuri ninyo ay online po kayo bumili, ano, pero would you, or maybe kung nalaman niyo po ba, Sir Manny, kung saan po nanggagaling o nagmumula yung mga produktong ito at paano po kaya patuloy na naibebenta sa merkado sa kabila ng pagbabawal or dahil hindi nga po ito FDA approved?
2: Gaya ng nasabi mo, Maring Jolie, ito ay hindi autorisado ng FDA. Ito ay inangkat o inismuggle sa bansa natin galing ang mga produkto sa Pakistan at sa mga karatig bansa tulad ng Indonesia, Malaysia at Thailand. Pero sa mga naunang pagsusuri ng Eco-Waste Coalition, maraming kontaminadong produkto rin ang galing sa China. Mga kontrabando po ito, mga kumare at kumpare. Ibig sabihin, ipilit sa bansa, illegal na ibinebenta sa mga online shop site at mga tinda. At sa hindi po talaga dapat ito nangyayari dahil nga po ipinagbabawal.
0: Ayan, ano, nakakalungkot, Sir Manny, ano, na may mga nakakalusot pa rin talaga na technically illegal, ano, hindi lang pinagbabawal, mga illegal na produkto, ano, na hindi dapat makapasok sa bansa natin. So, smuggled po pala. That's one of the reasons, ano. So, sana mga mare, mga pare, wag nating tangkilikin, ano, yung mga produktong tulad nito. Alamin natin kung ano ba yung FDA approved at yung mga hindi. Kasi tayo rin, ano, ang mahihirapan. Gusto nating gumanda pero kabaliktaran ang maaaring mangyari sa atin. Pero sa inyo po kayang palagay, sir, ano, or opinion, lalong-lalo na, ano, for sure marami kayong karanasan sa Eco-Waste Coalition tungkol po sa mga produktong nagtataglay ng mercury. So sa kabila po ng mga batas, may mga umiiral tayong batas at mga pagbabawal, bakit po kaya patuloy pa rin nagkakalat at naibebenta ang mga cosmetic product na may mercury sa mercury?
2: Ang isang sagot dyan ay may supply at may demand. Patuloy pa rin ang pagkalat ng mga kosmetikong kontaminado ng mercury dahil may naghahanap at may kumukonsumo at may mga naghahangad na pumuti ang balat. Para kasi sa iba, ang maputing balat ay tanda ng kagandahan, kalinisan at maaari itong maging tulay sa tagumpay sa career o kaya sa love life, di ba? Para sa Eco-Waste Coalition, wala sa kulay ng balat para sumaksis ka sa career o sa romance. Marami pa rin sa ating mga mamimili ang mababa o walang kaalaman tungkol sa panganib ng mercury sa mga pampaputi. Isang problema rin yung koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan. Hindi magagawa lahat ng FDA ang pagsupo ng mga kosmetikong may mercury. Kailangan ng FDA ang aktibong tulong ng Bureau of Customs, Department of Trade and Industry, Department of Local Government and the Interior, Philippine National Police, at lalong-lalo na ang mga local government units.
0: Napakaganda, sir, nitong binanggit mo, ano, kumbaga para sumaksis ka sa life, ano, hindi madadaan sa kaputian, ano, or kagandahan ng balat. Two things, dalawa, sir, ano, gusto ko lang po ipunto muli yung sinabi ninyo. Sabi nyo nga po, una-una, dahil may nagde-demand, ano, kaya may patuloy pa rin nagsusupply. At ikalawa nga po, ang pagtutulungan sana, ano, tamang koordinasyon ng mga ahensya. Kasi kasi sabi nyo nga po, ano, hindi lahat ay magagawa ng FDA alone. Kumbaga, tulong-tulong po tayong lahat, ano. Actually, hindi lang po eh, yung mga ahensya o yung mga institusyon. Bilang tayo rin po, yung mga pangkaraniwang mamamayan, tayo mga tao, ano, matutulungan natin sa pamamagitan nga po ng pagiging siguro mapanuri at huwag nating tangkilikin, ano, yung mga produktong ito. Sabi nga ni Sir, again, babalik ako doon, may nagde-demand. So, patuloy pa rin ang supply. Pero kung walang magde-demand, of course, walang magbebenta sa atin. Hindi makakapasok sa bansa natin. Ayan, na siguro lang din, Sir, lastly, gusto kong ipunto, ano, ito nga po, yung kulay ng balat. So, hopefully, tayo, mga mare, mga pare, ano, ma-appreciate natin yung balat. Yung kulay ng balat na mayroon tayo, ano, hindi natin kailangan maging maputi or kung tayo man ay kayumanggi, di ba? Ay mahalin natin ng buong puso, ano, ang kulay na mayroon tayo. Ayan. And speaking of, Sir, dito po ba sa mga pagsusuri na mayroon kayo or maybe kung may datos po ba kayo, may mga sektor bang mas nanganganib o mas naaapektuhan sa isyong ito? Of course, number one, ano, ang mga kababaihan kasi mostly kami po, women, ano, ang gumagamit talaga ng mga cosmetic products. Or maybe meron pa po ba kayong ibang datos ukol dito?
2: Panganib ang mercury para sa lahat. Pero higit itong mapanganib doon sa mga batang nasa sinapupunan pa, mga sanggol, na walang kamuang-muang at hindi gumagamit ng mga pampaputi. Pero apektado pala sila ng mercury. Ang mercury kasi ay napipenetrate niya yung placental barrier at ito ay nakakaapekto sa kanyang pag-unlad, lalo na sa pag-unlad ng kanyang utak at nervous system. Maaari ding maipasa yung mercury doon sa gatas na ipinapasuso ng ina sa kanyang anak. Pero gayunpaman, breast milk is still best for babies.
0: Kumbaga, Sir, kung tama po ang understanding ko, ano, ang kababaihan, lalong-lalo na mas mataas po ang risk, ano, kung halimbawa nagdadalang tao ang isang babae and maaari niya itong maipasa, ano, sa kanyang sinapupunan, sa kanyang dinadalang anak. And yun nga po eh, mga mare, mga pare, yung binabanggit sa atin ni Sir Manny, ano, yung siguro hindi safe ang mercury. Maybe some of us would say, di ko naman na-feel, di ko naman nararamdaman. Kasi nga ho, hindi siya agad-agad, ano, tulad ng ibang bagay na pagka, halimbawa, napaso ka, makikita mo agad yung paso mo. Pero ito po, sa mercury, ano, matagal. Kumbaga, lalo na kung developed na or adult na ang isang tao, matagal po bago lumabas yung mga sakit na maaring makuha. Pero pagdating nga po sa mga buntis, for example, ay makaka-apekto ito sa development, ano, na mga dinadalan yung sanggol. Kaya again, mga mare, mga pare, maging mapanuri tayo sa mga ginagamit nating produkto. Samantala, Sir Manny, ano naman po ba yung mga dapat gawin, ano? Or maybe ano po ba yung kahalagahan ng papel ng mga nasa kinauukulan at of course ang iba pang ahensya ng gobyerno para po mapigil yung pagpasok ng bentahan ng mga illegal o siguro hindi safe na produktong ito?
2: Maraming salamat sa tanong, Maring Jolie. Hindi makakapasok ang mga produktong mapanganib sa kalusugan gaya ng skin lightening products na may mercury kung hindi ito makakalusot sa Bureau of Customs na tinaguriang nating guardian of our ports, di ba? Hindi maibebenta ito sa mga tindahan kasama na yung mga nasa online kung may magpupulis at may magpaparusa sa mga lumalabag sa pangunguna ng FDA at ng Department of Trade and Industry. Hindi lalaganap ang mga produktong ito kung vigilant ang ating mga local government unit sa pagbabantay kung ano yung ibinebenta sa kanilang mga lugar. At binibigyan ng strong warning, suspension o revocation ng business permit yung mga lumalabag. Kailangan magtulungan ang lahat at gaya ng sinabi mo, Maring Jolie, lahat ibig sabihin gobyerno, negosyo, consumer, media at iba pa para masupo ang illegal na bentahan ng mercury na mapanganib para sa kalusugan ng tao at kalikasan.
0: Ayan, nabanggit niyo na rin sir, yung mga consumer at mga mamimili. I think ito rin po ang isa sa mga dapat natin talagang ipunto ano sa usapan pong nating ito. So ano po yung mga dapat gawin na o mga hindi dapat rin sir, ano kung meron po kayo maibabahagi ng mga mamimili at ng mga consumer para po maiwasan ang pagbili at paggamit ng mga delikado nga kosmetiko. Ito nga po yung mga product na may mercury, nagtataglay ng mercury.
2: Salamat, Maring Jolie. Ang pinakamadali at pinakamabuting gawin ng bawat Pilipino ay tanggapin at yakapin ang ating natural na kulay. May dangal at dignidad ang kayumangging kaligatan na ipinagkaloob sa atin ng poong may kapal dahil tayo ay nasa isang bansang tropiko na mainit ang sikat ng araw at kailangan natin ng proteksyon sa balat. Bago tayo bumili ng anumang bagay, lalo na yung mga health products na nire-regulate ng FDA, silipin muna yung kanilang website at tignan doon sa product verification portal kung ito ay otorisado ng FDA. Kung nais gumamit ng mga pampaputi, ay piliin yung mga produktong may notification or authorization sa FDA. Bilhin ito sa mga lehitimong tindahan na nag-i-issue ng OR o official receipt kasi kailangan natin yan para meron tayong official proof of purchase, di ba, kung magre-reklamo at iba pa. At kung maaari, sumangguni sa isang licensed dermatologist para sa kaukulang payo.
0: Ayan, ang gaganda nito mga nabanggit mo, sir. Ano? Pero number one nga po, yun ang sinabi sa atin, Sir Manny, ay tanggapin ang natural na kulay ng ating mga balat. Oo nga naman, mga mare, mga pare. I think that's the pinakapunto ng lahat, eh, hindi ba? Kasi hindi naman tayo bibili ng cosmetic products kung halimbawa man na, yun nga po, well, siguro tao lang, di ba? Tao lang tayo. Well, may insecurity. Securities, may mga panahon na feeling natin na hindi tayo maganda or guwapo. Pero again, diba, at the end of the day, tanggapin natin tulad nga ng sinabi ni Sir Manny kung ano yung biyaya ng may kapal sa atin. Eh. I think that's one thing. Palagi kong paalala sa inyo mga mare, mga pare, diba, to love and take care of yourself. And ikalawa nga, sabi sa atin ni Sir Manny, ano, yung mga produktong FDA approved lamang ang gamitin at tangkilikin natin. Pero ito po ba, Sir Manny, sabi niyo po kanina, ano, maaaring ma-check sa website ng FDA, pero siguro para sa ilang ng mga kumare at kumpare natin na bibili on hand, pupunta sa mga mall, may mga siguro symbol po ba or maybe label na pwede rin tignan sa packaging para malaman kung ito po ay safe o hindi?
2: Sa kasamaang palad, Maring Jolie, yung salitang mercury o katulad nito ay hindi natin mababasa sa listahan ng ingredients. So ibig sabihin, sinisikreto ito ng mga manufacturer. Kaya napaka-importante talaga na piliin natin yung FDA approved kasi dumaan ito sa quality and safety verification ng FDA. Kung hindi tayo sigurado dun sa composition ng isang produkto, kahit na murang ibinebenta sa atin, mag-atubili tayo. Huwag na nating tangkilikin.
0: Ayan, ay hindi po pala makikita rin talaga. Kumbaga, parang may panlilin lang rin ho, ano, Sir Manny, dito sa mga produktong ibinebenta. Kasi nga po, pagka halimbawa, nakitang may mercury, wala. Timbog na agad, ano. Kaya po pala hindi nila nilalagay even sa mga packaging, ano. So, magdoble ingat talaga, or kung pwede, triple, o mas maraming pag-iingat ang kailangan nating gawin. And sinyo po kaya, Sir Manny, sa Eco-Waste Coalition, ano, sinabi nyo nga po yung pagtanggap sa natural na kulay ng balat natin, ano. So paano nyo po kaya tinutugunan yung usaping ito po, medyo sensitibo, ano, marahil sa ibang mga kumare at kumpare natin, pero I think kailangan nating maging open-minded, eh, hindi ho ba? So paano nyo po kaya tinutugunan yung mga usapin ng colorism, for example, or maybe racism, o yung mga pamantayan ng kagandahan na nagtutulak po sa paggamit ng whitening or lightening products?
2: Sa aming information outreach ay ipinababatid namin sa madla na hindi natin kailangan maging maputi para maging malinis, maganda at matagumpay. Mas mahalaga ang malusog na balat kaysa sa maputing balat. At may kagandahan sa bawat kulay ng balat. Hindi po ito madaling ipaunawa, pero pinagsusumikapan po namin na mahikayat ang mas marami na huwag baguhin ang kulay ng balat, lalo na sa paggamit ng mga chemical whiteners katulad ng mga naipagbawal na ng Food and Drug Administration.
0: Ayan, maraming salamat po ano Sir Manny dito sa makabuluhan at actually educational po ano ang naging usapan natin. Marami po ako natutunan and for sure gayon din ang mga kumare at kumpare natin ngayong umagang ito. Kaya siguro po Sir, panghuling mensahe na lang din po sa publiko. Ano po kaya yung gusto ninyong iwanan sa ating mga taga-subaybay pagdating po unang-una number one sa kaligtasan, kalusugan at pagtanggap po sa natural na kulay ng balat natin?
2: Ito po yung panghuling mensahe namin sa inyo, mga kababayan, mga kumpare, mga kumare. Ang kulay ng ating balat ay akma sa bansang tropiko tulad ng Pilipinas. Tanggapin natin at yakapin ang natural na kulay ng ating balat. Hindi kaputian ng balat ang magdidikta ng iyong patutunguhan sa buhay, kundi ang pagtiyaga, pagsusumikap, masipag na pagkilos at masiglang buhay espiritual. Mahalin natin ang ating kulay ng balat na meron tayo at huwag na huwag kutsain o i-discriminate ang iba dahil sa kanilang kulay. Marami pong salamat sa pagkakataon na makasama kayo, mga kumare at kumpare. At Maring Jolly, marami pong salamat.
0: Ayan, ano? Gusto ko lang din, Sir, punto. Ito rin ang ganda nung sinabi mo sa panghuli, Sir. Ano, huwag kutsain. I think that's one thing eh. Kasi kung walang mangungutsa, wala rin may insecure. Kung walang mangungutsa, mamimintas, wala rin makaka-feel na, hindi ako maganda, hindi ako gwapo. So, sana yun nga po, ano, magtulungan tayong lahat. I-uplift natin ang bawat isa, ano? Kasi minsan lang tayo, ano, mabuhay dito sa mundong ibabaw. So, hopefully, ang pamumuhay natin ay always positive, ano, as much as possible. Although may mga pagsubok, of course, pero yun nga, tulad ng sinabi sa atin ni Sir Manny, ano, dapat ang mabuting kalooban, ano, at of course, ang spiritual, yun ang number one talaga na dapat nating matutunang lahat. At hindi lang, ano, sa panlabas na kaanyuan. Alright, thank you so much, Sir. And last na lang din po, ayan, bago ko po kayo bitawan, para po kaya sa mga taong nais pang mas lubos na maunawaan ng ating talakayan, saan po kaya kayo maaaring makontak? And of course, kung may social media pages po kayo, pwede nyo rin silang anayahan na i-like or i-follow po ito.
2: Maaari po kayong mag-email sa info@echoacecoalition.org o mag-iwan ng message sa Facebook page ng Echoace Coalition. Karangalan po namin na makipag-ugnayan sa bawat isa para sa ikatataguyod ng ating kabutihan at kagalingan. Maraming pong salamat, Maring Jolly.
0: Alright, thank you so much, Sir Manny. And once again, nakasama po natin this morning ang chemical safety campaigner mula po sa Eco-Waste Coalition, si Mr. Manny Calonzo. Maraming salamat, Sir, and mabuhay po kayo.
2: Salamat po. Salamat.
0: Alright, with that mga mare, mga pare, ibigay daan lamang po natin ang ilang mga paalala. Huwag kayong aalis, magbabalik po ang Musta Ka Mare.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
3: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
3: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
3: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
3: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
4: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
6: Fake news yan! Mali!
7: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
6: Fake news yan! Mali!
8: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
6: Fake news yan! Mali!
9: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
10: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
11: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
12: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
13: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
14: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
15: This is a public service announcement.
16: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
15: Huwag i-click ang link.
16: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
15: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service,
18: and Radyo Pilipinas.
19: World class na tanawin. Explore na natin.
20: Love the Philippines.
19: Likhang sining na proudly Pinoy.
20: Influx na yan.
19: Radyo Magazine
21: 1278.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
24: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest?
25: Wow, updated yan!
1: Musta ka, Mare? Sa Radyo Magazine 1278.

0: back mga mare, mga pare, kayo patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong aka Maring Jolie. At bilang pagpapatuloy, ayan, dadako na nga po tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Mare Asks, kung saan inaalam po natin ang pulso ng ating komunidad sa pamamagitan ng poll question sa Facebook. And speaking of poll, ano nga ba ang katanungan natin for today? Our question is, bago ka ba bumili ng skincare product, chine-check mo kung FDA approved ito? Ayan, may mga pagpipilian po tayo ang heart react para sa oo palagi. Yung like react naman para po sa minsan lang. At yung sad react para sa hindi. At yung care react po para sa depende. So base po sa nakikita kong resulta no, ng ating poll question. Actually, dalawa lang ano, yung may bilang ng mga boto. Unahin po natin yung mas mababa. Ano, ito pong like react na minsan lang. Samantala, may pinakamaraming number of votes po, ano? Highest number of votes ang heart react para po sa oo palagi. Ayan, nakakatuwa mga mare, mga pare, ano, na at least marami sa atin ano, ang palaging chine-check kung FDA approved ba ang mga produktong binibili nila. Napakadali na rin mga mare, mga pare. Sabi nga kanina sa atin, diba, ni Sir Manny, ay pwedeng-pwede i-check online sa kanilang website. Ano, eh, lahat na tayo may cellphone ngayon, lahat tayo may data, may internet, diba? Just one click away. Kung may oras tayo sa pag-scroll sa ibang bagay, hopefully sa pag-scroll din, 'di ba, sa official website ng FDA ay may time tayo to double check, 'di ba, to see kung ang produkto ay FDA approved or hindi. Pero more than likely, 'di ba, mga mare, mga pare, yung sa mga lehitimong tindahan, we all know, 'di ba, na yun ay mga aprobado at mga legal talagang nakapasok at manufacture sa bansa natin or maybe pinroduce them. Pero kung halimbawa something is fishy or maybe nakita mo lang online, nag-viral lang, or maybe something na sa mga tindahan o merkado na parang liblib, parang mga ganyan, di ba, nakakatakot. Pero syempre, no judgment ano, sa mga yon. Pero again, mga mare, mga pare, sa pagsusuring ang naganap, di ba, usually sa mga online or yung mga legitimate na tindahan, nakikita yung mga produktong may nagtataglay ng nakalalasong kemikal na tulad nga po ng mercury. So as much as possible, 'di ba? I-double check natin kung yung produktong bang 'yon ay safe at FDA approved. Pero at least ayan, I'm glad to know ano na ang sagot ng mga kumare at kumpare natin majority ay heart react ano para sa oo palagi. Nakakatuwa ano, proud na proud ako sa mga kumare at kumpare natin na nagche-check ano na kung ang produktong binibili nila or if FDA approved or not. And of course, may opinion din dyan ng mga kumpare natin na sina paring Sean Kyle at si paring Romel Livid. Unang-una na nga si paring Sean muna, no? Sean Kyle Flores, sabi niya, of course, not all skincare products that we see around or online are guaranteed to be safe. We must always look for an FDA-approved seal and certification whether the product is locally made or imported to prevent allergies or other medical conditions. Totoo, ayan, ano, paalala ni paring Sean din sa atin, di ba? I-check natin kung may seal ba or certificate na galing sa FDA, ano, yung mga produktong kinukonsumo natin. Kasi once again, mga mare, mga pare, hindi agad-agad nakikita yung resulta ng mercury, ano, minsan in the long run pa, matagal pa bago umepekto ito sa inyo. So, sa kalusugan talaga, yan naman yung number one, eh, na dapat nating ikabahala. Yung akala mo pumuti ka, gumanda ka, pero maybe, 'di ba, ang balat mo ay kakaiba ang mangyari. Or maybe sa kaloob-looban mo, sa kalamnan mo, 'di ba, sa kidney, sa bato, sa nervous system, ang daming pwedeng maapektuhan, ano? Kasi nga hindi natin alam pala na yung produktong ginagamit natin ay nagtataglay ng mercury. Ayun, sumunod si paring Romel Livid. Sabi niya, honestly po, once again, hindi ako ganun kagastos para sa mga ganung produkto. Pero sa amin, dumedepende kasi yung mga nakakabili nun sa if effective ba sa mga naunang gumamit, regardless if FDA approved ito or hindi. Pero sa mga taong nag-iingat, gaya ko, may times na need talaga maniguro. Mabuti na ang nag-check kung dumaan ang produkto sa kaukulang lang mga proseso. Ayan, ano, napakaganda rin ang sinabi sa atin ni paring Sean. Totoo, ano, siguro hindi na rin talaga may aalis sa atin yun eh. Kasi minsan may makita lang tayong viral online. Uy, gumagamit siya ng ganito, pumuti raw siya, gumanda raw yung balat niya. Or maybe even sa mga kakilala lang natin, ano, na nagre-recommend din sa atin. Uy, sis, gamitin mo tong product na to. Effective to sa akin. Di ba may mga ganyan lang eh. Yung tipong hindi tayo talaga 100% sure if safe ba ito or not. But since ginamit nung friend mo, ginamit nung kakilala mo, pinatunayang effective sa kanya, naiengganyo rin tayo. Pero, well, emotion na natin. That's normal, diba? Bilang tao, may mga excitement, ano? Or maybe, uy, wow, mapapawaw moment ka. Kasi nga, oh, nakita mo talaga yung friend mo. But then again, mga mare, mga pare, after the excitement, of course, we need to make sure, uy, friend, yung ginamit mo, check ko muna ha, FDA approved ba yan? Nasa website naman siguro nila. Hopefully, di ba? Para ikaw at least, pag once na ma-check mo, pwede ka na mag-purchase. Pwede mo na rin gamitin. And if not, di ba, hindi mo nakita ang FDA approved ito, or maybe mga nabasa ka na online na ito pala ay isa sa mga produktong nagtataglay ng mataas na content ng mercury. Eh di, at least natulungan mo rin yung kaibigan mo na pahintuin sa paggamit, ano, nung produktong yun. So, dapat may pakialam tayo, ano, mga mare, mga pare. Hindi porket hindi tayo apektado directly or hindi tayo apektado sa ngayon, ay wala na tayong pakialam. I think yun talaga, empathy, ano, mga mare, mga pare, ang number one din na dapat nating pakatandaan. So, always manigurado, mga mare, mga pare. Always i-check. Always i-confirm, ano, kung yung mga produktong ba ito na ginagamit natin ay safe. Hindi lang para sa mga sarili natin, gayon din sa mga taong nakapaligid sa atin. Alright, thank you so much po. Maraming salamat sa lahat ng bumoto at nagkomento sa ating poll question of the day. And with that, ay bigandaan lamang po natin ang ilang mga paalala. Huwag kayong aalis. Magbabalik po ang Musta Ka Mare.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
5: Alam mo ba,
4: Ang tamang charging habits ay nakatutulong para mas humaba ang buhay ng iyong cellphone battery. Iwasan ang palaging 0% bago mag-charge. Mas mabuti kung nasa 20% hanggang 80% lang ang isang cycle. Huwag ding iwanang nakasaksak magdamag dahil kahit may auto cut-off, unti-unti ring naaapektuhan ang battery health. At kung kaya, gumamit ng original or certified chargers para mas ligtas at mas matagal ang performance ng iyong phone. Para laging game-ready ang gadget, charge smart, not hard.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
6: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
7: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
8: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
7: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
9: Huwag!
10: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari kanilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
13: Tamang impormasyon.
14: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
15: Kabataan, kasama sa usapan.
16: RG.
17: Radyo Magazine 1278.
18: Uy, Mare, alam mo na ba yung latest? Wow, updated yan.
1: Musta ka, Mare?
19: Sa Radyo Magazine 1278.
0: With that, mga mare, mga pare, unti-unti na po ako magpapaalam. Thank you po sa lahat ng mga nakinig at tumutok sa ating programa. And once again, salamat po sa nakapanayam natin kanina na si Mr. Manny Calonzo mula po sa Eco Waste Coalition. And thank you rin po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sina Maring Mershow, Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camilo Mali, Ron Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. Gayun din sa producer natin na si Jared Moreno. Susunod na nga po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Esguerra. Muli ako si Jolie Maracuyong aka Maring Jolie na makakasama ninyo everyday 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw everyone!
20: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
1: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhan may sense. Mapahel, lifestyle, iba't ibang trending topics or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
19: sa Radyo Magazine 1278.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
22: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
23: Kay lungkot nitong hating gabi.
22: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
23: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
22: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
23: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
22: How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
21: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Mabilis

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content.

0: Extra batteries check. Flashlight check. Raincoat check.
1: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit, at flashlight.
2: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
1: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine
6: 1278 AM.
8: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to ha?
9: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: Mga programang aabangan.
14: Agahan hanggang hapunan.
15: 66 Informasyon.
16: GIS, your general information station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.

0: na tanawin. Explore na natin! Love the Philippines! Likhang sining na proudly Pinoy! Influx na yan! Radyo Magazine
1: 1278
2: Radyo Pilipinas
3: Radyo Publiko
4: Pasyal Pinas.
5: Pasyal. Pasyal
4: Pinas. Pasyal Pinas. Higit 7,000 isla. Dagat na world class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more. Pasyal Pinas. Lokal na turismo. Yaman nating mga Pilipino.
0: Love the Philippines.
4: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Alas G's na naman, mga beshi, kaya tara G's sa Galaan. Lilibutin natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Calayan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G's sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi Hazel Esguerra, at kasama rin natin sa Master Control ang ating executive producer na si Miss Jolie Mar Acuyong. Gayun din po ang ating mga sound engineers, Marichal Malimban, Camilo Mali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Ronabel Esperanza, at ang ating mga kaibigan sa

0: Last Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages. At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, maaari niyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Mapalad tayo dahil meron po tayong makakakwentuhan sa ating programa. Nabalitaan nyo ba kamakailan yung inilunsad na isang kampanya? Ito po isang national campaign. Ang tawag po dito ay The Philippines by Foot. At we are very grateful dahil ngayong umaga makakakwentuhan po natin ang Chief Marketing Officer ng Primer Group of Companies. Walang iba kundi si Mr. Roel Chan. Good morning, Sir Roel, at welcome po sa ating programang Pasyal Pinas.
2: Good morning, Ma'am Hazel. Magandang umaga rin po sa lahat ng ating tagapakinig. Good morning po sa inyong lahat.
0: Hi, sir. Naku, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Kami po ay excited na pagkwentuhan. Itong very curious kasi ako dito sa programa na to, ano, at kung sino yung mga pwedeng sumali, paano makakasali, and at the same time, ano yung layunin nitong programa na ito. Mga beshies, pinag-uusapan natin yung The Philippines by Foot campaign. Worthy nga ba ang Pilipinas? Kasi marami nagtatanong sa mga beshies natin eh. Talaga bang trip na mga Pinoy na libuti ng ating bansa by foot at yung mga tourist destination ba natin ay talagang pwede nating lakarin para mas ma-enjoy yung experience. Yan po ang tutugunan nitong campaign na ito. Sige Sir Ruel, kayo na nga po ang magkwento sa amin. Ano po yung layunin sa likod ng campaign na The Philippines by Foot? Ano po ang inspirasyon sa paggawa po ng ganitong uri ng kampanya?
2: Salamat, Ma'am Hazel. Ang The Philippines by Foot po ay nabuo po ito sa mandato na rin po, no, ng ating bagong Secretary of Tourism at sa COO po, si Ma'am COO Nograles, na ang tututukan po natin yun, isa sa mga tututukan po ng turismo ngayon ay ang domestic tourism, no, ang lokal na turismo. Alam niyo, napakalaki po ng domestic tourism sa Pilipinas. And kung isipin niyo po, ang paglalakad po para madiskubre natin, no, ang ganda ng Pilipinas, ang iba't ibang kultura, iba't ibang kwento sa bawat kalsada na dadaanan natin, ay may enjoy po to hindi lang po ng mga foreigner, no, ang mga turista na galing sa ibang bansa. Naniniwala po kami na ito po ay higit na mas ma-enjoy at ma-appreciate ng ating lokal na turismo. Marami pong inspirasyon to, no? Una, napakalaki po ng Pilipinas, 7,000 islands po tayo. Pero pag pinag-uusapan po natin ang The Philippines by Foot, ito po ay mga walkable tourism destination. Mm-hmm. So isipin nyo na lang po, no, yung kada kalsada, kada kalye, no, kada monumento, kada restaurant, kainan, pasyalan na atin pwedeng puntahan. I think marami na pong gumagawa nito mga walking tour. May iba't ibang dahilan. Yung iba po ay sa kalusugan, no? Dahil umuso rin po yung running club. At ngayon, meron na po tayong version ng walking club. Mas inclusive po ito, no? Hindi nyo kailangan maging atleta, matanda, bata, pwede nyong lakarin. Pero naisipan po natin, ba't hindi natin gawing mas makabuluhan pa yung paglalakad at lagyan natin ng elemento ng turismo, ng pag-discover ng ating neighborhood, pagkakaroon ng appreciation, pag-iintindi sa iba't ibang kultura. Isa po yun, no, sa naging inspirasyon po namin. Nagamit lang po ang maikling oras na maikling panahon. In fact, ang mga walking tour po na mga 2 to 3 hours, mahaba-haba na po yun. Mm. Ilan steps na po yun, more than 10,000 steps na po yun kung tuloy-tuloy po natin yan lalakarin. So, maganda sa kalusugan, pero at the same time, nagagamit po natin para madiskubre ang Pilipinas o madiskubre ulit yung ating neighborhood. At ultimately, makakatulong po to sa livelihood, no? Marami pong kabuhayan ang pwedeng makinabang sa ganitong klaseng turismo.
0: Mm-hmm. Yes. Napakaganda ng mga binanggit ni Sir Ruela. Hindi ko makalimutan yung sinabi po ninyo, no, na yung bawat kalsada may kwento. Kasi most of the time, nane-neglect na ho natin mga Pilipino yung neighborhood natin, yung lugar kung saan tayo lumaki at kung saan tayo nagkaisip, di ba? And most of the time nga po mga beshies, di ba, kapag yung mga turista pupunta sa inyong bayan, even kayo, hindi nyo alam yung history ng lugar. Kasi nga, hindi natin masyadong na-appreciate, hindi natin masyadong napapansin. Pero ito po yung mga bagay na pwede nating ma-rediscover sa pamamagitan nga po nitong programa na ito, itong campaign na ito na sinisimulan po ngayon ni na Sir Ruel at ng Tourism Promotions Board, katuwang din of course ang Department of Tourism. Sir, nabanggit mo, ano, ito ay inline, anchored doon sa pinupush ngayon ng DOT na Discover More to Love. At kayo po ay nakikipag-ugnayan of course sa pampublikong sektor, sa TPB, sa DOT. Gaano kahalaga, sir, na kayo po sa private sector ay hand-in-hand nakikipagtrabaho sa gobyerno para po maisulong ang turismo ng ating bansa?
2: Ma'am Hazel, dekada na po ang binibilang ng katrabaho po namin ang DOT. Nakailang presidente at ilang sekretarya na rin po kami. At sinusulong po talaga ng kumpanya namin, ng primary group of companies at mga brands po na amin pong hinahawakan, na to make sure na align po tayo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, lalo na po sa larangan ng turismo, sa larangan ng environment, no? Marami po kaming brand na align din po sa conservation at the same time sa tourism. Ang primary group of companies po, kung titignan niyo po yung aming mga brand na hinahawakan, tulad po dito po sa The Philippines by Food, ito po ay sinusuportahan ng Birkenstock. Isa po itong German na brand. Global po ang programang po ito, at masaya po tayo na nakasama po ang Pilipinas, at hindi lang sa isa dalawang walk, but naging mas tumaas yung pangarap natin nung nakatrabaho natin ang TPB, no, na gawin natin to buong Pilipinas.
0: Yeah.
2: Gawin natin to sama-sama lahat, from private sector, sa DOT regional, TPB, at maging sa LGU, no. Mm-hmm. Ngayon po, hindi lang po TPB at DOT ang katrabaho namin. May mga LGU na po na lumapit sa amin. Na tutulungan po natin, magtutulungan po tayo na i-promote po yung walking tour sa kanilang mga lugar po. Ang laki po ng tulong ng gobyerno. Kaya nga ho to, nabantagan na po natin na national campaign. Hindi lang po to one time. In fact, yung ginawa po natin na unang walk, symbolic po to, no, sa kilometer zero po natin ginawa sa Doneta, karamihan sa atin sa Manila. Of course, kabisado natin to. Pero nung ginawa po namin yung tour, no, marami pong sumama sa amin na mga media na first time din po nila narinig yung ibang kuhento, no, o trivia doon sa sulok-sulukan ng Doneta at Intramuros. Yung isa pang ang ginawa namin sa Intramuros, sa pakikipagtulungan din po ng Intramuros Administration saka ng NPDC, no, for the Doneta, madaling araw po yung ginawa namin walk, no, doon sa Intramuros. So kakaibang experience na naman yon. So napakaraming version po ng kwento. Sinabi nyo kanina yung kalsada, yung mga tao makasalimuhan nyo, at maging yung oras, no, ng paglalakad, pag-i-immerse sa sarili natin sa ating kapaligiran. Nag-iiba po yung kwento niya. Ito pong pagkipagtulungan sa DPB, DOT, LGU, napakalaki pong tulong para maisulong po ng pribadong sektor at ng government sector na iangat ang turismo. Hindi lang sa ibang bansa, kundi within the Philippines, no? Tayo mga Pilipino, mahalin po natin, i-rediscover po natin ang Pilipinas.
0: Napaka-exciting po, Sir Rowell, na marinig ano, na hindi lang nakafocus sa Metro Manila o dito po sa sentro ng bansa natin, yung itong immersion, ika nga, ito pong walking tour na sinisimulan sa pamamagitan ng The Philippines by Foot. Kasi sa totoo lang, kung maganda po ang Manila, mas maganda sa mga probinsya, di ba po? Especially sa paglalakad, dahil nga po yung mga kababayan natin, talaga namang sa probinsya ay paglalakad yung pinaka-common na mode of transportation pagpunta from one place to another. Pero sir, ano-ano pong uri ng destinations yung nakalinya na napuntahan ho natin bukod po sa Luneta and of course sa Intramuros? Ano po yung mga cultural stories na gusto rin nating i-highlight dito po sa kampanya na ito?
2: Ma'am, ang pangarap po namin dito, ang buong campaign ay magtagal ng at least 2 taon. Ganun po siya kahaba. Hindi po natin ito kakayanin ng isang buwan, ng isang taon. Sa tingin namin, 2 taon po ito. At even if after ng 2 years, tuloy-tuloy po tayo, pwede pa rin po natin siyang i-pursue. Ang isa sa exciting format po ng Philippines by Foot is yung tinatawag po namin editions, no? Iba't ibang edition ng walking tour. So like sa Manila alone, meron tayong heritage walk, meron din tayong food crawl, meron din tayong walk na madidiscover natin ang mga street art, meron din po tayong walk na kasama yung ating mga fur babies, no? Yung mga pets po natin. Iba't ibang klase pong anggulo ang gusto namin ipakita kahit pa pareho yung destinasyon. Pero sabi ko nga kanina, iniba lang ho namin yung oras, naging iba na po yung vibe. Nung madaling araw ka naglalakad sa Intramuros na wala kang kasama, naakala mo, naririnig mo yung echo ng mga kalesa noon at mga yapak ni Jose Rizal at ng sinaunang panahon, no? And ganun din kapag yung editions po natin, isama po natin yung mga fur parents po natin, fur babies natin, may edition po tayo na clan, yung pamilya, senior citizen, hindi po tayo mauubusan ng kwento. Hindi lang dito sa Manila, nabanggit niyo sa probinsya, in fact, ang isa sa mga unang phase ng tour na to, hindi po natin ito isa-sentro lang dito, meron ako tayong ino-organize sa Cebu, sa Zamboanga, sa Davao. In fact, mas unique po yung walk, no? Mas maganda po, mas kakaiba po yung experience. May isang nga po kaming kausap ngayon, no? Na ang tinitignan po nila, sementeryo.
0: Opo. Makatako.
2: Oo. So, pwedeng sa umaga, pwede rin sa gabi. So, yun po talaga yung, ano, no? Yung napakagandang pwedeng i-offer ng simpleng paglalakad. Marami po tayong may experience, madidiskubre, matututunan. And I think yung isang word na gusto kong i-share is yung intimate, no? Knowing the Philippines intimately. Hindi from afar, hindi yung pinipili mo lang ano yung maganda lang pang Instagram. Hindi yung kung saan lang meron aircon o may establishment. I think yung simpleng madiskubre nyo yung isang karinderya sa isang probinsya na meron niluluto na doon nyo lang matitikman, na niluluto ng lola nila na nandun lang. Yun po yung essence ng The Philippines by Foot. Hindi nyo po ito madidiskubre kung wala po kayo doon physical. At yung paglalakad po, yung pagpunta po natin doon ng personal, wala pong kailangan magarbong entrance, magarbong arko para i-welcome po tayo. Kada sulok-sulok po ng Pilipinas ay definitely worth visiting po.
0: Wow, ang ganda nun mga beshies, no? Talagang whole experience yung layunin ng paglalakad na ito. Kasi when you walk, you take your time eh. So when you take your time, mas ma-appreciate mo yung mga nasa paligid mo, nakikita mo yung simpleng poste na siguro ang tagal na nito. Lahat na gabi na history. Pero I agree sir, even our fur babies na talaga namang sniffing here, sniffing there. So lahat na may experience experience din nila kung ano yung na-experience natin. Ako, very exciting, especially kapag ho, pumunta na kayo sa mga probinsya, sa mga sulok-sulok ng Pilipinas, lalong mas magiging exciting at meaningful yung paglalakad ng ating mga turista. Pero sir, so far, nabanggit nyo na kanina, Luneta and Intramuros, yung dalawa pa lamang po yung mga cities at mga lugar na ating nabisita nitong The Philippines by Foot.
2: I-explain ko po, yung Philippines by Foot campaign ay magiging platform ng iba't ibang walking groups, no? Okay. Na mauorganisa sa buong Pilipinas. So yung inorganisa po namin, isa lang po yun, na napakaraming maorganisa pa ng iba't ibang grupo. Lahat po ng mag-organisa po ng walking tour, iba't ibang edition, whether for food, advocacy, lahat po yan susuportahan po ng The Philippines by Foot. So meron po kaming website, thephilippinesbyfoot.com. I-follow nyo rin po ang aming Facebook at Instagram. Inihikayat po namin lahat po ng mga walking club. Iba ito bang walking club na po yung kausap po natin ngayon. LGUs, nabanggit ko kanina, mga local tourism officers, DOT regional po, ang nag-align na po sa amin. Meron din po tayong walk sa with other agencies like CDC, Clark Development Council sa Clark po. Meron, napakaganda po ng walking tour. In fact, ginagawa na po nila yan for the longest time. So, kung yung website po, binubuo po namin siya ngayon. Ang ma-expect po ninyo sa campaign is if you feature po namin yung iba't ibang walk na gawa po ng iba't ibang grupo. May calendar po doon. Pwede kayong mag-book po doon. Marami pong walking tour na to, wala pong bayad. Libre po yung mga walking tour. Meron din po kaming sariling i-organisa namin every month para ma-sustain po natin yung interest sa walking tour. Then, makikita nyo po rin sa website, mabubuo po namin unti-unti yung mga itinerary. Ito po yung pang DIY. Kung kayo po ay gusto ninyong bibisita po kayo kunwari ng Bohol, soon makikita nyo po ron ano yung mga recommended na walking tour itinerary namin, ano po yung mga stops, at kung gusto nyo pong mag-organisa ng grupo po kayo ng walking tour, meron po doon, pwede po kayo mag-mensahe sa amin. Papadalan po namin kayo ng walking tour kit, no? Meron kaming tote bag, may t-shirt, no? Meron pan, at may certificate po to. Wow. Kasi po ma'am, ang isa pong plano ng grupo is makolekta po natin yung numero ng mileages, no? Gaano po karami ang tao, gaano kahaba na yung nailalakad natin. Malay po natin, may submit po natin yan sa Guinness Book of Record. Pero beyond that, ang gusto lang po natin ay maging kolektibong effort po to, no? Sa buong Pilipinas, ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, iba't ibang pribadong sektor, NGOs, no? At higit sa lahat, no? Mga pamilya, individual po. Hindi po komplikado ang walking tour. At yun po yung i-empower po ng The Philippines by Foot.
0: Kumbaga, Sir Rowell, sama-sama, no? Hindi yung kayo lang ang mag-oorganisa ng walking tour, kundi marami yung mga walking club o kaya naman mga organisasyon. Nabawa kami dito sa Radyo Magazine, nagkagawa ho kami ng sarili naming walking tour. So, pwede ho naming makipag-connect with you para makolect yung ating magiging ruta, no? Maalala ko lang kasi, nabanggit nyo po Guinness World Records, ano? Nung nakaraan kasi na-interview naman natin dito ang Guinness World Record holder ng crossing the Philippines or fastest crossing of the Philippines by foot, Sister Lito de Vertibo. At talagang ito rin ang kanyang kampanya, actually, yung mas maging walking friendly ang ating bansa, mas maging responsible na mga turista ang ating mga Pilipino sa pamamagitan po ng pag-collect din ng ating mga basura at hindi na makadagdag pa, no, dun sa mga basura ng lugar na kanila lang pinupuntahan. So napakaganda siguro pag nag-collaborate din ho kayong dalawa. O kasi parehas yung goal, 'di ba? Nako, maganda po yung connection, ika nga. Pero sir, ano naman po ang epekto nito? Nabanggit nyo na ho kanina kasi napakaganda din ng effect nito dun sa livelihood, kabuhayan ng ating mga kababayan nung mga lugar na inyong pupuntahan. So gaano ho kalaki ang impact nito dun sa ating mga tourism stakeholders, kagaya rin ng ating mga tour guides, yung mga tour operators po natin, yung mga MSMEs, at iba pong mga accommodations.
2: Kung isipin niyo, may direct at indirect na beneficiaryo po tayo rito.
0: Right.
2: Ang maganda po sa The Philippines by Foot, kapag nabuo na po natin na yung mga tao po, mga even families, no, or kumpanya, barkada, tour operator, NGO, government agencies na mag-organisa ng kanilang walk. Definitely, directly, yung mga tour operator, tour guide, lahat po yan, magkakaroon po ng plataforma. Platform po, yun po yung, hindi po namin ginawa yung kumpanyang to para kumita, ma'am.
0: Mm-hmm.
2: So, ito po ay ginastusan po ng aming kumpanya upang mapakinabangan po ng iba't ibang sektor, no? So, una sa lahat, directly, yung mga tour operator, mga tour guide, pwede po silang maglagay ng kanilang for booking, no? Na tour. Pwedeng may bayad, pwedeng sponsored, o libre. Lahat po yun, i-accommodate po natin. Pangalawa po, kung isipin niyo ang Philippines by Foot, hindi po ito nag-rely sa sa destination na high profile.
0: Yes.
2: Sa destination na organisado, no? Resort, hotel, hindi po ito nag-rely doon. In fact, lahat po ng sulok, no? Na madaanan po ng Philippines by Foot na may unique na kwento. From Carinderia to, sinabi ko kanina, sementeryo, lahat ng yon, no? Pati si Manong na nagbubuko, lahat yan, makikinabang. I think, what we intend to do is to really romanticize yung idea ng walking and discovering. And nasa imahinasyon na po natin yun, yung limitasyon, kung ano po yung pwedeng maitulong nito. And ini-encourage din po namin yung mga MSME, yung mga local tour guide, na pag-isipan nyo po na magsulat na po tayo ng sariling kwento ng ating kapaligiran, ng ating neighborhood. Hindi po to, pwede po itong maging unique, pwede po itong maging personal, no, na kwento. Yun po yung unlimited na possibility ng isang walking tour, dahil sa iba't ibang versions or editions po, kahit po ba pareho yung lugar na dinadaanan. So, dun po kami na-excite, ma'am, dahil nakikita po natin na yung product development aspect po ng tourism product na to. Hindi po to monopolya ng isang grupo, at sa halip ay nasa imahinasyon po siya at nasa intimate na relationship po nung gumawa nung itinerary or nung tour guide, kung anong kwento ang gusto niyang ikwento sa kanyang sasabay sa tour sa kanya, no? Napaka-personal po niya, napaka-intimate po niya.
0: Very nice, no? Very intentional din po yung, for sure, yung goal, ika nga, ng mga sasali sa mga walking tours. Because they know na hindi naman to magarbo o meron silang bonggang-bonggang matututunan. Kasi ang walking tour, talagang sabi nga ni Sir, very intimate eh. Kung ano yung nasa loob mo, kung ano yung feel mo today, kung ano yung vibe mo today, mag-resonate lang yan doon sa mga nararanasan mo sa kalsada during the tour. Kaya talagang, iba-iba yung magiging experience at magiging kwento ng mga lalahok sa The Philippines by Foot campaign. Also, sir, sino-sino nga po ang pwedeng lumahok dito? Nabanggit mo dahil kayo po ay isang platform lang. So, definitely, kahit sino po na gustong mag-join ng mga walking tours ay bahagi na ng The Philippines by Foot.
2: Yes po. So, meron po tayong nakikitang tatlong grupo po, no? Na makikinabang po sa The Philippines by Foot campaign. Una po sa lahat is yung mga organizers po ng walking tour. So, from the individual tour operator or tour guide, or meron pong organization like mga LGU, government agencies, even NGOs, no? Pwede po tayong mag-organisa ng walking tour na about conservation, about heritage, education. So, napakarami pong editions na pwedeng gawin. So, yun po yung unang grupo na hinihikayat po namin. At ngayon po, natuloy-tuloy po yung coordination namin sa kanila na mag-place po, mag-organize. Marami na po, nagsisimula na po na mag-organisa ng kanilang mga walking tour na i-offer po dun sa platform. Pangalawa po, is yung mga walking tour participants. Ang nakikita po natin dito, pupunta lang po kayo dun sa website, susundayan lang po kami social media, then makikita nyo na po yung schedule dun. Hopefully, parami na po ng parami as we open the tour, walking tours, no, in the next few weeks. So kung kayo ay bibisita sa isang lugar or kayo ay nasa inyong lugar at makita nyo po na meron po tayong in-offer na walking tour, then makakapag-book po kayo, makakapag-participate po kayo. So lahat po ng officially sumali po nung walking tour na nasa platform po namin, magkakaroon po nung kit, no? Yung kit na participants walking tour kit na ibibigay namin, including the certificate. Then yung pangatlong may kinabang po rito is yung mga inbound tourists po natin. No? So meron po tayong coordination na gagawin sa iba't iba pong una mga tour operator din po na inbound, at sa mga iba't ibang website, sa mga iba't ibang pribadong sektor na pwede pong doon madiskubre, no, ng ating mga foreign tourists at maidagdag po nila to sa kanilang itinerary. Yeah. Ngayon, at hindi po tayo limited kung ano po yung organisadong walking tour. And sabi ko nga, isa sa mga pangarap po at mission ng platform na to is makompile po natin lahat ng tour itinerary, walking tour itinerary at destinations po, para po lahat ng tao po ay pwede pong gawin yan sa kanilang pace, no? Kanilang version. And open po to, free for all po to. And yun po yung mission ng platform na to make sure na maibuo po natin lahat ng assets at resources natin para maitulak natin ang walking tour po sa buong Pilipinas.
0: Ayun. At nakikita-kita ko na, Sir Ruel, ano, halimbawa, buong-buo na yung mga itineraries natin. Tapos ako, gusto kong pumunta ng, let's say, Tarlac. Tapos sa website nyo ako titingin kung ano ba yung pwede kong gawin for the day na gusto ko lang maglakad-lakad. Kasi marami pong nane-neglect talaga yung beauty of walking, yung beneficio ni ito sa ating katawan, una. Pangalawa, yung pagkakataon para ma-explore kung ano ba yung mga nasa paligid natin. So parang ganun yung magiging benefit ng website po ninyo sa amin ng mga travelers, di ba? So napakagandang napakagandang vision, and we are hoping and praying with you, sir, na ito po ay maisa katuparan at yung buong Pilipinas ay magkaroon ng walking itinerary para po magamit hindi lang ng mga turista kundi ng mga domestic tourists din po natin, nating mga Pilipino, ano, para ma-discover natin ang ating bansa. Pero Sir Ruel, sa long term po, long term perspective natin, paano po makakatulong pa itong kampanya na ito para isulong natin yung tinatawag din po natin na sustainable and responsible tourism sa ating bansa?
2: Dalawang bagay po yung nasa mission namin. Una sa lahat is yung appreciation po ng bawat isa sa atin sa lokal na turismo. I think meron tayo laging top of mind kung ano yung destination na nasa bucket list natin. Pag inisip mo ang Pilipinas, Boracay, Palawan, Bohol, yan yung naisip natin. So ang long-term vision namin is mapalawak yung definition ng experience, no? Whether turismo yan, edukasyon, pero yung idea po ng experience, isang bagay po yun na hindi kayang palitan ng material na bagay. And hindi, ito rin po ay isang experience sa buhay natin na hindi kailangan mahal, hindi kailangan gumastos ng malaki. Pero yung mga moments, no, na nakikreate natin sa buhay natin, you only live once, no? And lalo na sa katulad po ako, meron po akong maliliit na tsikiting. Alam ko na araw-araw tumatanda sila, lalaki sila. Iba po yung magiging experience ko sa kanila habang bata po sila. At iba rin yung magiging experience ko pag tumanda na po sila. So yun po yung isang pinapahalagahan ng The Philippines by Foot. Na pagturismo ang pinag-usapan, experience ang pinag-usapan. There's no such thing as mahal, there's no such thing as predetermined na destination. Pangalawa po, pag ito po ay naging successful, no, na namulat po yung ating domestic tourism market and foreign tourism market, magbibigay po ito ng bagong oportunidad sa iba't ibang sector. Ang MSME, hindi po ito palakihan ng industriya. Hindi po ito pagalingan, kung hindi, I think yung word, no, na hinahanap namin is authentic. No? So, yung authentic na kwento na ikaw lang ang makapagkwento, na hindi kayang agawin sa'yo, hindi kayang i-replicate dahil mas maraming pang-invest na pera yung kalaban mo. Kung ikaw lang ang meron recipe na iniwan ng yung lola mo, sa'yo lang yon, at i-share mo yan sa buong mundo, at ikaw at ang pamilya mo ang makikinabang. So yung authenticity, chicken and egg po yan. Kapag hindi po natin na-educate ang atin tourism patrons, no, hindi rin po masusuportahan yung mga ganitong klaseng tourism product. But at the same time, kung hindi rin po tayo consciously, intentionally mag-develop ng ganitong klaseng tourism product, wala rin pong experience na ma-enjoy po ang atin publiko. So I think it's a cycle. So beyond the idea of just a simple walking tour, kung titignan nyo po, ito po ay isang very sound and stable na economic driver, no, na pwede po talaga natin masustain, na hindi po nangailangan ng malaking investment, but rather, alam niyo, generation na to, napaka-importante po sa kanila yung authenticity.
0: Right.
2: Hindi na po to pagarbuhan. Ito po ay experience na gusto nilang maranasan sa buhay nila, no? Once in a lifetime. Yun po.
0: I agree. I was about to say that nga, Sir Roel, yung mga travelers ngayon, ang hanap na nila talaga yung authentic experience. Hindi na yung kagaya dati na gusto mo lang makita yung magandang beach, o kaya gusto mo lang makita yung magandang tanawin. Ngayon, ang gusto nila, immersion na talaga, yung ma-experience nila yung kultura, yung tradisyon ng isang lugar. Kaya mahalaga po yung mga ganitong uri ng initiatives para makasabay doon sa hinahanap ngayon ng ating mga travelers. And with that, Sir, I know kayo ho ay very busy, marami ho kayong pinagkakaabalahan, kaya we are very grateful sa time ho na ibinigay nyo sa amin para po sa ating mga viewers and listeners na gusto pong makipag-ugnayan sa'yo, whether gusto po nilang mag-join sa inyong mga walking tour, o kaya mga LGU sila, NGO, na gusto hong makikonekta with you, saan po sila maaaring makipag-ugnayan?
2: Bisitahin nyo lang po ang thephilippinesbyfoot.com. Nasa Facebook at Instagram lang din po kami. Masasearch nyo po yun. Nagsisimula pa lang po tayo, no? This is very exciting for everyone. So, especially dun sa mga partners po na gustong mag-organisa ng tour, you are very much welcome to align with us. Sinimulan po natin to together with TPB and DOT. The great things is just about to happen together with the partnership. And dun po sa mga atin pong sa publiko po na gusto pong mag-join ng tour, abang-abangan niyo lang po doon, nagko-collecta na po kami ng inyong impormasyon. Pwede po kayo mag-subscribe, email address lang po. Then as soon as lumabas na po yung mga next na tour po natin, ino-notify po namin kayo, no? So yun po yung phase po natin right now, kaya po natin to ni-launch, no, last month, para magkaroon po tayo ng awareness sa buong sektor and makipagtulungan po at i-roll out po natin to as long as we can. With the imagination, sabi ko nga, imahinasyon lang natin ang limitasyon natin dito. Kung ano pang pwedeng magawa ng The Philippines by Foot.
0: At dito rin po sa programang Pasyal Pinas, lagi nating i-update ng ating mga viewers and listeners patungkol sa kung meron na bang mga bagong walking tours na pwede nating mapagbukan dito sa The Philippines by Foot. Lagi po namin kayong i-update dito sa ating programa. And with that, Sir Roel, maraming salamat po sa inyong panahon at oras na ibinigay dito sa aming programang Pasyal Pinas. Nakasama natin, mga beshies, ang Chief Marketing Officer ng Primer Group of Companies. Walang iba kundi si Sir Roel Chan. Thank you, sir, at mabuhay po kayo.
2: Thank you po.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinibag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagan ng pasyalan ng buong pamilya. Tara nga at ating dalawin!
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
12: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: World class na tanawin. Explore na natin.
19: Love the Philippines.
18: Likhang sining na proudly Pinoy.
19: Influence na yan.
18: Radyo Magazine
5: 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
1: Pasyal Pinas. Pasyal
7: Pinas.
1: Lunes hanggang Biyernes kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Tayo po ay nagbabalik para sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Lesgen. Uy mga beshi, sumali na kayo dun sa mga walking tours. Hindi kinakailangan ang The Philippines by foot mismo yung nag-organisa dahil ito po ay isang platform, sabi nga ni Sir Ruel kanina, na maaari pong makipag-collaborate yung ating mga walking club o kaya mga LGUs and NGOs para maisama dun sa kanilang website yung mga walking tour itineraries natin at mabuo natin yung tour itineraries sa lahat ng mga kalsada, lahat ho ng lugar sa ating bansa. Di ba ang ganda nun? So every time na, let's say, pupunta ka ng Caloocan City, maaari mo i-search dun sa The Philippines by Foot kung meron na bang existing na walking tour itinerary sa naturang lungsod para yun na yung susundan mo, di ba? At ma-try mo din na ma-experience ang Caloocan City by foot. Oh, ganon. Ganon ang idea, ika nga. At hopefully, ano, ay mas dumami pa yung mga nag-walking tour at ma-share dito sa The Philippines by Foot para mas marami pa yung makaalam.
18: World class na tanawin. Explore na natin.
19: Love the Philippines.
18: Likhang sining na proudly Pinoy.
19: Influence na yan.
18: Radyo Magazine
5: 1278.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
1: Pasyal Pinas. Pasyal
7: Pinas.
1: Lunes hanggang Biyernes kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Kung naghahanap ka ng authentic Filipino products, kagaya nito, o ito, o gusto mong makilala ang pagkamalikhain nating mga Pinoy, may isang lugar na dapat mong bisitahin. Kung saan? Meron akong info.

0: Dito sa International Trade Complex sa Rojas Boulevard, Pasay City, matatagpuan ang Likhang Filipino Exhibition Halls.
1: Itong Likhang Filipino Exhibition Halls, under po ito sa Center for International Trade Expositions and Missions. Under siya ng Department of Trade and Industry at kami po ang Export Promotion Arm ng DTI. So si Likhang Filipino Exhibition Halls, very fresh po talaga siya and nagbukas lang po kami nitong January. Dito po sa Likha, meron po tayong retail spaces, meron tayong 5 galleries for retail, and also meron naman po tayong isang gallery for events and special exhibitions.
0: Ang bawat produkto may kwento at sumasalamin sa husay, tradisyon at kultura ng mga Pilipinong gumawa nito.
1: Luzon, Visayas and Mindanao are well represented po dito sa Likha, and currently meron po tayong 300 plus companies, MSMEs na natutulungan sa iba't ibang sektor. Gallery po kasi cater to different sectors. First po is yung ating traditional arts and crafts, wherein dito nakikita yung malalim na kultura ng ating mga maghahabi at mga ibang artisans po natin. Meron din tayo sa fashion sector, and also meron tayo sa furniture and lighting, and home decor, holiday gifts, food, health, and wellness po. So libreng-libre po ang pagpunta dito sa Likhang Filipino Exhibition Halls. Napakalawak ng aming parking at walang bayad po. Open po kami Tuesdays to Sundays, 10 a.m. to 7 p.m. po.
0: Kaya kung naghahanap ka ng proudly Filipino products, huwag kalimutang dumaan dito sa Likhang Filipino Exhibition Halls.
2: Isa ka ba sa gustong maging makakalikasan pero hindi alam kung paano sisimulan? Unahin natin ang disiplina. At usapang disiplina, kailangan responsable ka sa iyong basura. Dito sa Quezon City Circularity Hub, ang iyong basura ay pwedeng pagkakitaan at pwedeng mapakinabangan. Meron akong info.
3: Matatagpuan sa East Avenue entrance ng Quezon City Hall ang bagong bukas na QC Circularity Hub.
4: No, ito pong ating Circularity Hub ay kabubukas lang po, no, itong July. In celebration din po ito, no, tamang-tama, Plastic Free Month. No. Dito sa Circularity Hub, meron tayong Trash to Cashback Program. Ito ay in partnership naman with Basic Environmental Systems and Technologies Incorporated, or yung BES.
3: Sa ilalim ng QC Trash to Cashback Program ay dito mo pwedeng dalhin ang iyong mga naipong basura o recyclables tulad ng single-use plastics, bote, papel, karton, lata at iba pang uri ng metal. Ang bawat uri ng basura ay may katumbas na environmental points na magagamit sa pagbili ng grocery items sa ating Trash to Cashback Center. Kailangan lamang ng valid email address para mag-create ng account at ma-monitor ang iyong naipong environmental points. Bukod sa recyclables, sa QC Circularity Hub, ang tinatirang pagkain at mga pinagbalatan ng prutas at gulay ay pwede mo rin ditong dalhin upang mapakinabangan.
4: Ito po ay food waste converter, and ang kanya pong capacity ay 100 kilograms per day.
3: Gamit ang organic food processor, ang food waste ay magiging organic fertilizer o pataba na libreng ipinabinigay sa mga naghahalaman. Bukas ang QC Circularity Hub, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa Quezon City, ang pagiging makakalikasan ay pwede ring maging pagkilos para sa kinabukasan ng mga kabataan.
4: Isa po sa part ng Circularity Hub natin is itong Kilos Store. And tumatanggap po ito ng mga donations mula po sa mga Quezon City Hall employees. And yung mga natatanggap pong donations ay binibenta po per kilo and pwede rin pong per item.
3: Upang makabawas sa textile waste, dito sa Kilos QC Store, pwede kang mag-donate ng mga damit na maayos pa ang kalidad pero hindi mo na ginagamit. Dito rin ay pwede kang bumili ng pre-loved items for as low as 50 pesos o hanggang 300 pesos sa bawat kilo ng damit. Ang pinagbentahan ng mga ito ay napupunta sa QC Learning Recovery Fund na nagsasagawa ng tutoring program para sa mga mag-aarala na hirap sa pagbabasa o pagbibilang. Nakatulong ka na sa kalikasan, nakatulong ka pa sa kinabukasan ng mga kabataan. Ang Kilos Store ng Bayan ay bukas Martes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
2: Ang journey sa pagiging eco-friendly ay hindi madalian. Sa simpleng hakbang, kung gagawin mo araw-araw ay malaking tulong para sa kalikasan.
0: And with that, ay magpapaalam na rin po tayo para sa episode ng programang Pasyal Pinas. Maraming maraming salamat kay Sir Ruel Chan, ang CMO ng Primer Group of Companies. Ganun na rin kay Ms. Marcel na naging daan po para makakwentuhan natin today sa ating programa si Sir Ruel. Maraming salamat din po sa ating executive producer, Ms. Jolimar Acuyong. Gayun din po ang ating mga sound engineers, Marichal Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Rona Esperanza at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magkarinigan po tayo muli bukas. Ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli, ako po ang inyong nakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Maraming maraming salamat and happy, happy Monday!
5: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawi, you will love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
6: Love the Philippines!
5: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: @1278 on social media platforms. I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
0: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
3: Radyo on the Go.
2: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
4: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad!
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
11: Agahan.
10: Six Information.
12: GIS, your General Information Station.
13: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binisita ang mga naapektuhan ng pagbaha sa Bacolor, Pampanga.
0: Headlines.
4: Bagong bagyo, inaasahang papasok sa

0: Bansa ngayong Lunes, Office of Civil Defense nagsagawa na ng pre-disaster risk assessment bilang paghahanda sa panibagong bagyo at habagat.
1: Headlines. Kahandaan ng iba pang ospital laban sa kaso ng leptospirosis tiniyak ng Department of Health. Leptospirosis Express Lane sa San Lazaro Hospital pinagana na.
2: Headlines.
0: Direct examination kay OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta patuloy sa 17th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Headlines.
1: At nationwide active threat drill ng Department of Education bukas kinansela. Bagong schedule itinakda sa unang linggo ng Setyembre.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
1: 5:05 makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong Lunes, August 24, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva.
1: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binisita ang mga residenteng naapektuhan ng pagbaha dulot ng habagat o habagat sa Bacolor, Pampanga. Mga biktima ng kalamidad, nagpasalamat kay Pangulong Marcos Jr. sa ipinabot na tulong ng pamahalaan. Magbabalita si Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Personal na kinamusta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga taga-Bacolor sa lalawigan ng Pampanga na naapektuhan ng Southwest Monsoon. Unang pinuntahan ng Pangulong mga evacuee sa Mini Convention Center Evacuation Center kung saan ipinamamahagi ang 10,000 peso financial assistance. Wala dito ay nilakad naman ang Pangulong Bacolor Integrated School at binisita ang mga biktima ng kalamidad na pansamantalang nanunuluyan sa nasabing paaralan. Kaugnay nito ay nagpaabot naman ang pasasalamat kay Pangulong Marcos sa mga kinamusta nitong mga biktima ng habagat. Ayon sa kanila, ramdam nila ang tulong mula sa pamahalaan at ang 10,000 peso financial assistance ay maaari na anya nilang magamit na panimula. Pakinggan natin ang ilan sa mga naging biktima ng nagdaang habagat.
5: Maraming salamat po BDM sa mga tulong pong ibinigay sa amin at saka po sa pamahalaan. Maraming salamat po. Malaking tulong po para sa amin ang naibigay. Mayroon na po kaming panimula pag-uwi po namin sa aming mga tahanan.
6: Malaking pasasalamat po namin sa Presidente. Malaking tulong po yung binigay niya sa amin kasi po lahat ng mga gamit namin tinangay ng baha. Nagpapasalamat po kami ng malaki sa tulong ng Presidente.
4: Mula sa lalawigan ng Pampanga, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura sa Pampanga, bunsod ng mga pag-ulan, umakyat na sa 1.4 billion pesos. Situation briefing na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpapatuloy. Si Raquel Bayan sa ulat.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Umakyat na sa higit 1.4 billion pesos ang pinsalang tinamuna agri-sector ng Pampanga bunsod ng pinagsama-samang epekto ng Bagyong Maymay, Luis at ng Habaga. Mula sa halagang ito, higit 900 million pesos ay pinsala sa mga panalim na mais at gulay. Nasa 24 billion pesos naman ang pinsalang tinamuna ng livestock. Sa pinagahuling datos ng Pampanga LGU na sa higit 10,000 magsasaka at pangingisda ang apektado ng mga pagbaha. Basta sa pinakahuling datos, nasa 253 na barangay na karanas ng pagbaha mula sa 16 na LGU sa Pampanga. Higit 340 na pamilya o katumbas na higit 1,000,000 individual ang apektado ng mga pag-unan at pagbaha dito. Nasa higit 3,000 pamilya naman ang nananatili sa evacuation centers at halos 3,000 pamilya rin ang nanunuluyan muna sa kanilang mga kaanak. Samantala sa kasalukuyan, nagpapatuloy yung situation briefing na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang mga karihim ng DPWH, DOLE, DILG, DepEd at local officials ng Pampanga. Mula dito sa Pampanga para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, bilang ng mga lugar na nagdeklara ng state of calamity, nadagdagan pa. Alamin natin kung ano mga lugar na yan sa ulat ni J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nadagdagan pa nga ang bilang ng mga lugar na nagdeklara ng state of calamity bunsod ng epekto ng mga nagdaang bagyo, gayon din ng pinigting na hanging habagat. Batay sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umalo na sa 102 mga lugar sa Luzon ang nagdeklara ng state of calamity. Batay sa pinakahuling datos, kabilang sa mga nagdeklara ang buong dalawigan ng Bataan, Bulacan, Pampanga, Zambales at Cavite. Nasa ilalim na rin ng state of calamity ang Dagupan sa Pangasinan, Santa Barbara, Mangaldan, Bugalyon, Mangatarem sa Pangasinan, gayon din ang La Trinidad sa Benguet. Gayon din ang Rodriguez sa Rizal na sugbo sa Batangas, sa Sablayan, Occidental, Mindoro. Samantala, abot naman sa 7.5 milyong individual o katumbas ng 2.2 milyong pamilya ang nananatiling apektado ng masamang panahon, habang nasa 2.5 libo ang naitala ng NDRRMC na mga nasirang kabahayan, habang 5.1 bilyong piso naman ang halaga ng mga napinsala sa infrastruktura at 1.7 bilyong piso naman ang naitalang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, si Mike Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Hinihikayat ng Malacanang ang mga local government units na paigtingin ng pagisika para pigilan ang pagbaha sa pamamagitan ng mas epesyenteng pagkatapon ng basura. Pinag-aaralan ng palasyo kung paano magagamit ang bahagi ng National Tax Allotments o NTA sa mga proyekto para sa solid waste management projects. Nananawagan si Executive Secretary Ralph Recto sa mga LGU na makipagtulungan sa national government para sa all-out approach laban sa pagbaha. Ito'y matapos mabatid sa ilang linggong ulan dulot ng habagat kung paanong pinalala ng basura ang sitwasyon sa Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Iginit ni Recto na kailangang isulong ng pamahalaan ang kultura ng disiplina, partikular sa pagkatapon ng basura.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mahigit 22,000 na individual ang nananatili pa rin sa mga evacuation centers sa Central Luzon makaraan ng pagulang dulot ng mga bagyo at habagat. Sa programang Boses, sinabi ni Office of Civil Defense Central Luzon Information Officer Lizel Cayana na nakapagpaabot na ng 807 million pesos na halaga ng tulong sa mga apektadong pamilya. Kasalukuyang nasa ilalim ng state of calamity ang 4 na lalawigan sa Central Luzon, kabilang ang Bataan, Bulacan, Pampanga at Zambales na binubuo ng 70 LGUs. Patuloy naman ani ang nakabantay ang Central Luzon sa harap ng inaasahang panibagong bagyo.
2: Patuloy pa rin po tayong magbabantay dahil meron pa rin po tayong nakikita super typhoon na pwede hinila pa rin o mag-testan po ng pag-uulan. Patuloy pa rin po yung pagbibigay ng assistance ng ating mga camp managers sa iba't ibang nating mga evacuation centers to ensure na yung pangangailangan nila food or non-food assistance man po yan or needs po nila ay naipoprovide po ng ating mga local government units.
1: Yan ang tinig ni Office of Civil Defense Central Luzon Information Officer Lizel Cayanan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa lagay ng panahon, inaasahang papasok ang bagyo na may international name na Saudel sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong Lunes. Si Saudel ay tatawaging bagyong Obet pagpasok ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ayon sa pag-asa, magudulot si Saudel ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na ulan sa Hilaga at gitnang Luzon. Huling naispatan si Saudel sa 1,660 kilometers silangan ng Hilagang Silangan ng dulong Hilagang Luzon. Bitbit ni Saudel ang pinakamalakas na hangin na 175 kilometers kada oras, malapit sa gitna at bugso na hanggang 215 kilometers per hour. Kumikilos si Saudel pa kanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 25 kada oras.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Nagsagawa ng pre-disaster risk assessment ang Office of Civil Defense kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno at local government units bilang paghahanda sa epekto ng habagat at isang bagyo na nasa labas ng bansa. Ayon kay OCD Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, inaasahang magsisimula ang monsoon rains ngayong Lunes o Martes at magpapatuloy hanggang Huwebes o Biyernes. Pinangangambahang magdudulot ito ng pagbaha, pagguho ng lupa, pagtaas ng tubig sa mga ilog, dam at reservoir at makakaapekto sa transportasyon at agrikultura. Mahigpit ang pagbabantay at koordinasyon ng OCD sa iba pang government agencies at LGUs na posibleng maapektuhan ng masamang panahon habang inihahanda ang response teams, assets, gayon din ang food at non-food items para sa agarang pagtugon. Pinapayuhan ng publiko na manatiling alerto at sumunod sa abiso ng mga otoridad.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Naghahanda ang Batanes sa posibleng epekto ng super typhoon ngayong araw. Sa programang Boses, sinabi ni Batanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Cesar Roldan na SD Cool na nagsagawa na sila ng pre-disaster risk assessment meeting at nagsuspindi na rin ang pasok sa trabaho at eskwelahan sa ilang lugar. Maaga rin pinaalalahanan ng mga residente na itali ang kanilang bubong bilang paghahanda sa posibleng epekto ng panibagong bagyo.
9: Kadalasan po ang aviso namin sa lahat ng mga bahay na gawa sa light materials ay dapat ho nakatali na ho. Ngayon pa lang, kahit na sabihin natin may pang bagyo o wala pang bagyo, ay halos nakatali na po lahat para sigurado na po. Kami ay naglalagay din ng tinatawag namin na tapangko. Ayan po yung mga windy shutters na ilalagay sa bintana para malesen po ang hangin na papasok sa loob ng bahay.
0: Si Batanes Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Cesar Roldan, SD Cool.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Hindi pa rin ibinababa ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang blue alert status sa gitna ng epekto ng habagat sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Manila City Disaster Risk Reduction Management Research and Planning Chief Christian John Evangelista na handa ang kanilang mga evacuation center at gamot laban sa leptospirosis. Nasa 27 barangay sa Maynila ang isinailalim sa state of calamity kasunod ng epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat. Nauna na rin nakauwi ang mga individual na inilikas sa evacuation centers.
10: Rest assured, handa po ang inyong pong gobyerno, ang lokal na pamahalaan, just in case na sumama po ulit ang ating panahon at kailangan po muli tayong mag-evacuate po sa lungsod.
1: Ang tinig ni Manila City Disaster Risk Reduction Management Research and Planning Chief Christian John Evangelista.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy na naghahanda ang Department of Agriculture o DA sa posibleng epekto ng panibagong bagyo. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na kabilang dito ang binhi, pataba, gayon din ang insurance claims at quick response fund para sa mga apektadong agri-workers. Batay sa pinakuling datos, pumalo na sa 1.7 billion pesos ang halaga ng pinsala sa mga nagdaang bagyo at habagat sector o habagat sa sektor ng agrikultura.
11: Yung ating namang mga regional field offices dito sa mga affected areas, meron sila mga naka-preposition na binhi at pataba para yung mga affected farmers natin na pwede na uli magtanim, naka-ready na, magkaroon na sila ng sariling inputs. Ang importante kasi dito, makabalik sila sa kanilang productive stage. To support yun, yung ating indemnification sa Philippine Crop Insurance Corporation, 36 million yung paon na ipapamahagi ng PCIC at yung ating namang quick response fund, about 1 billion. Ay gagamitin para sa recovery and rehabilitation.
1: Samantala, tiniyak ng Department of Agriculture na nananatiling sapat ang supply ng pagkain sa bansa sa kabila ng naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura. Ayon kay De Mesa, may kakayahan pa rin makarecover ang mga partially damaged na pananim. Hindi rin aniya nakikita ang taas presyo sa mga pagkain.
11: In terms of volume, malilang naman ito na bahagi ng kabuang harvest natin. We are harvesting 20 million metric tons every year. Itong volume of loss natin nasa 26,000 metric tons. At karamihan ito ay partially damaged at may chance ng recovery. So we are not seeing na maka-apekto ito doon sa overall market natin ng bigas. Plus, maganda yung inventaryo natin plus yung ating imports. So we are not seeing any price tick sa presyo ng ating bigas.
1: Ang mga pahayag ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinalalakas pa ng Department of Agriculture o DA ang pagsugpo laban sa mga peke hindi rehistrado na agricultural inputs, partikular ang illegal na fertilizer. Kasunod dito nang nakumpiskang halos 750,000 pesos na halaga ng fertilizer products na umano'y nakaimbak ng walang tamang rehistro. Kasunod nito, inatasan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang Fertilizer and Pesticide Authority o FPA na palakasin ang market surveillance at enforcement kabilang ang pagbabantay sa online marketplaces at physical stores para mahuli ang gumagawa at nagbebenta ng illegal agricultural inputs. Naglabas na ang FPA ng stop sale, stop use, stop movement at hold orders para sa nasabing mga produkto habang nagpapatuloy ang investigasyon gayon din ng legal at administrative proceedings. Tiwala ang DA na makatutulong ang mahakbang para maprotektahan ang mga magasaka sa peke o malinggawa ng pataba na maaring magsayang ng pera at makabawas ng kanilang ani.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras natin Pilipinas, alas 11:19 ng umaga. Malaki ang tsansa na maabot ng Pilipinas ang 2028 target na poverty incidence. Makaraang maitala ang makasaysayang single-digit level noong 2025. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, nasa 9.7% ang poverty incidence ng bansa noong nakaraang taon. Tatlong taon na mas maaga nakamit na ang single-digit na poverty incidence kumpara sa target na 8.8% hanggang 9% pagsapit ng 2028. Sa programang Boses, sinabi ni National Anti-Poverty Commission o NAPC Secretary Lopez Santos III na nakatulong sa pagbaba ng poverty incidence ang pagbagal ng inflation at nagpapatuloy ng mga programa ng pamahalaan.
12: Nakakatulong talaga yan at yan yung nakita natin na mga dahilan bakit nakakontribute tayo at na-achieve natin yung ating target and we are on track in terms of our direction towards poverty reduction.
1: Ang tinig ni NAPC Secretary Lopez Santos III.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Malaking ambag sa pagbaba ng poverty incidence sa Pilipinas ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng pamahalaan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Department of Economy, Planning and Development o DepDep Undersecretary Rosemary Edilion na mahigit 10 dekada rin kasing napanatili ang implementasyon ng 4Ps na nagpabago sa buhay ng o sa pamumuhay ng maraming Pilipino. Ang 4Ps ay National Poverty Reduction Strategy at Human Capital Investment Program na nagbibigay ng conditional cash transfer sa mga mahihirap na Pilipino.
13: Naman natin na ito, bibigay mo yung cash transfer na yon basta dapat nag-aaral yung mga bata. Sa panahon nitong ano nitong 2025, actually nakita naman natin no, marami na yung mga nakapag-graduate ng mga beneficiary nitong mga to, yung iba nga sa kanila sila pa yung nag-top ng board exam nila no. So, ang laki ng ano, nag-pay off yung ating human capital investment.
0: Si DepDev Undersecretary Rosemary Edilion.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating hipilan.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras po natin, alas 11:22 ng umaga. May alok ang Department of Migrant Workers National Capital Region na mga trabaho sa ibang bansa sa Idaraos na job fair sa Miyerkules, Agosto 26. Bahagi ito ng programang Bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa at National Reintegration Network. Ayon sa DMW, may mga bakanteng posisyon, kapwa sa land-based at sea-based na trabaho para sa mga engineer, manager, accountant, welder, technician, warehouse at factory worker. May mga alok ding trabaho sa sektor ng kalusugan tulad ng nurse, medical technologists at pharmacists. Pwedeng makahanap ng trabaho ang mga aplikante sa mga bansa gaya ng Estados Unidos, New Zealand, Australia, Taiwan, Poland, Turkey, Papua New Guinea, Madagascar at Czech Republic. Isasagawa ang job fair alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa San Andres Sports Complex sa Malate, Maynila.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Full bed capacity o puno na ang emergency room na National Kidney and Transplant Institute o NKTI sa gitna ng pagsipa ng mga kaso ng leptospirosis o mataas na bilang ng mga at mataas na bilang ng mga pasyente. Dahil dito, naglimitado o naglimita ang walk-in admissions para bigyang prioridad ang mga pasyente na may malubha o critical na kondisyon. Maaari namang makipag-ugnayan sa kanilang attending physician sa mga pasyente na may elective o non-emergency admission. Inihimok din ng NKTI ang mga pasyente na ikonsidera ang iba pang healthcare facilities na may available beds para hindi na matagal maghintay.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Isa ang patay matapos mabiktima ng leptospirosis sa lungsod ng Maynila. Si Lawrence Tanhoco para sa detalye.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Nakapagdala ang Manila Health Department o MHD ng 16 na bagong kaso ng leptospirosis at isang bagong nasawi sa Maynila.
16: Manila batay sa pinakahuling disease surveillance update ngayong araw. Dahil dito, umabot na sa 229 makabuang kaso ng leptospirosis sa lungsod mula Enero 1 hanggang ngayong araw. Habang 13 naman ang kabuang bilang ng mga nasawi dahil sa nasabing sakit. Nakapagdala rin ng MHD ng 5 bagong kaso ng dengue kaya umakit naman sa 2,367 ang kabuang kaso ngayong taon. 8 na rin ang naitalang nasawi dahil naman sa dengue. May 5 rin bagong kaso ng influenza-like illness na nagdala sa kabuang bilang na 1,002 habang 3 bagong kaso naman ng severe acute respiratory infection ang naitala kaya umabot na ito sa 298 cases. Samantala, walang bagong kaso ng cholera, typhoid fever at COVID-19 sa pinakahuling monitoring. Patuloy na pinapayuan ng MHD ang publiko na umiwas sa paglusong sa baha, panatilihing malinis ang kapaligiran at agad magpakonsulta kapag nakakaranas ng sintomas ng nasabing sakit. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak ng Department of Health o DOH na handa ang iba pang ospital laban sa kaso ng leptospirosis. Aktibo na kabantay ang DOH sa bed capacity ng bawat ospital at referral system nito para agad matugunan at maiwasan ang pagdagsa ng mga pasyente sa iisang ospital. Pinapayuhan naman ng publiko na magpakonsulta sa Yakap Clinic o sa pinakamalapit na DOH hospital kung lumusong o nababad sa baha, may sintomas man o wala. Karaniwan na kukuha ang leptospirosis sa tubig na kontaminado ng ihi ng mga infected na daga at maaring mabuhay ang bakterya sa maraming tubig o lupa ng ilang linggo hanggang ilang buwan.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Naka-activate na ang Leptospirosis Express Lane sa San Lazaro Hospital sa gitna ng inaasahang pagtaas ng kaso ng leptospirosis makaraan ang mga pag-ulan at pagbaha. Bukod dito, nakahanda na rin ang rapid diagnostic tests, antibiotics at hemodialysis units para sa moderate at severe cases sa mga ospital. Naglagay naman ang San Lazaro Hospital ng dedicated express lane matapos makapagtala ng 50 active cases at 2 nasawi kasunod ng nagdaang pagbaha. Naghanda rin ng gobyerno ng mahigit 3.1 million na doxycycline capsules sa regional health facilities para maiwasan ang leptospirosis kung kinakailangan. Una nang ipinagutos ni Health Secretary Edwin Mercado sa lahat ng DOH hospitals na tiyaking handa sa posibleng pagsipa ng kaso ng naturang sakit.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, COMELEC nanindigang walang malalabag na Supreme Court ruling sa panukalang pahabain ang termino ng mga barangay at SK official. Alamin sa ulat ni Ninfa Asuncion.
3: Radyo Pilipinas Report.
17: Suportado ng Komisyon ng Eleksyon sa COMELEC ang panukalang batas na isinusulong ngayon sa Senado na magtatakda sa bagong termino ng mga opisyal sa barangay at sangguniang kabataan. Sa joint hearing ng Senate Committees on Local Government at ng Committees on Electoral Reform at ng Committee on Finance, sinabi ni COMELEC Chairman Attorney George Irwin Garcia na walang malalabag na Supreme Court jurisprudence ang Senate Bill 2387 na inakta ni Senator Chris Escudero. Suportado rin ng Liga ng Barangay at Sangguniang Kabataan ang panukalang batas na magtatakda sa 5 taon ng bawat termino ng mga barangay officials at SK mula sa kasalukuyang 4 na taon. Itinatakda rin ang panukalang batas na maaaring hanggang 3 taong magkakasunod na termino ang barangay officials o kabuuang 15 years. Isang termino naman para sa SK officials. Pero tutol naman ang election watchdogs ng PCRV, Namfrel at Lente sa pagtatalaga ng bagong termino. Kalakit ng panukalang at ang maipagpaliban ang November 2, 2026 barangay at SK elections tungo sa unang Lunes ng November 2028. Mangangahulugang itong may-extend ng 2 pang taon ang panunugulan ng mga kasalukuyang opisyal ng barangay at SK. Sinabi naman ng chairman ng komite na si Senator Chris Escudero na ikukonsidera ang lahat ng posisyon ng mga research persons sa naging pagdinig ngayong umaga sa gagawin nilang committee report dito sa panukala. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pondo para sa 2026 barangay at sangguniang kabataan elections hindi masasayang sakaling makansela muli ang halalan. Magbabalita si Luisa Erispe.
3: Radyo Pilipinas Report.
18: Ang Commission on Elections na walang masasayang na pondo na nakalaan sana para sa barangay at SK elections ngayong taon sakaling hindi matuloy ang halalan pinag-aralan sa Nobyembre. Sa isang ambush interview sa Senado, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na ang mga nabili pa lang naman mula sa pondo ng BSKE ay mga ballpen at iba pang election parafernalia. Lahat ng ito hindi sayang at magagamit pa kahit iurong ang eleksyon dahil hindi pa rin naman ito na-deliver sa ngayon sa mga polling precinct. Narito ang pahayag ni Chairman George Erwin Garcia.
19: Sabi na sayang yung kagamitan, pero wala po. Yung lahat na na-procure, na bili namin na gamit, balota na ina-imprinta namin, kung sakaling hindi man po ito matuloy, ay magagamit pa rin natin sa 2020, sa kung saan man nila, kung kailan man nila gusto, ay pagpaliban ang halalan. Sinabi lang natin, dapat maging maliwanag kung kailan.
18: Giit pa ni Chairman Garcia kung may nagastos man din sa pondo bukod sa mga na-procure na gamit. Pinasahod naman ito sa mga tauhan ng COMELEC na nagtrabaho para maghanda sa halala. Nanawagan lang ang COMELEC na sana ngayon pa lang o kaya bago ang Setyembre, desisyonan na ng Kongreso ang posibleng postponement upang makapaghanda na rin sila sa nakatakda namang kauna-unahang parliamentary elections sa BARM. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Binatikos sa Malacanang ang pagpuna ni Senadora Amy Marcos sa naging pahayag ng palasyo sa nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ay kay Palace spokesperson, Undersecretary Claire Castro, hindi dapat nagsisimula sa isang senador ang kagaspangan ng ugali at kawalang modo. Iginit ang opisyal na mahalagang maituro ang critical thinking at pinayuhan ng senadora na makinig at unawain ang kanyang sinabi bago sumausaw sa issue. Pinayuhan ni Yusek Castro ang senadora na huwag basta sumunod lamang sa ginawang script at sa halip ay turuan ng kanyang mga kaalyado ng kagandahang asal. Una nang nilinaw ni Yusek Castro na wala siyang intensyong sisihin ang mga guro at sa halip ay gusto lamang niyang ipunto ang mahalagang papel ng mga teacher para matuto ng tamang asal ang mga mag-aaral.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Direct examination kay OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta magpapatuloy ngayong Day 17 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Melanie Valdos Reyes sa ulat.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Babalikin po natin ang balitang yan ng ating oras, alas 11:31 ng umaga.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nationwide Simultaneous Active Threat Drill itinakda ng Department of Education sa unang linggo ng Setyembre. Si J. Mark Dagala sa ulat.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
20: Sa halip na Agosto 25, sa unang linggo ng Agosto na gagawin ang Nationwide Simultaneous School Safety Drill o Act for Active Attack Incidents na pinangunahan ng Department of Education. Ayon sa kagawan, ang paglilipat ng petsa ng turang pagsasanay ay ginawa upang magkaroon ng karagdagang oras para makapaghanda. Bukod dito ay kinakailangan din ng kagawaran na matiyak ang naang kanilang aktividad ay makatutugma sa mga rekomendasyon ng Child Protection at Psychosocial Support Experts. Samantala, sinabi naman ng DepEd na ang rescheduled drill ay magiging age-appropriate at trauma-informed. Gayun din ay nakatuon sa basic proactive actions, communication, coordination, accountability at recovery. Iiwasan din ang mga paaralan ng hyper-realistic o graphic simulations na maaaring magdulot ng takot sa mga estudyante habang nag-
0: Balikan na lang natin ang report na yan ni J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Samantala, mas mabigat na pananagutan sa mga gun owner na nagpapabaya sa pag-iingat ng baril isinusulong. Magbabalita si Kathleen Forbes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
21: Kinilabang ni Quezon VP Sensitive Reynante Arroganza ang kanyang mga kasamahang mambabatas na talakayin na ang panukalan Child Firearm Access Prevention Act na kanyang inihain na union ng House Bill 7708 na linawin at palakasin ang pananagutan ng mga gun owner kapag dahil sa kanilang kapabayaan ay nakakuha o nakuha ang baril ng isang taong wala pang 21 years old. Ayon kay Arroganza, mayroon ng batas sa nag-aatas sa mga lisensyadong may-ari ng baril na tiyaking ligtas sa pagkakatago ng kanilang mga armas. Ngunit wala umanong partikular na kriminal na pananagutan para sa kababayaang magre-resulta sa pagkakakuha ng baril ng isang minor de edad. Sa ilang mga panukan na maaaring managot ang gun owner kung alam o dapat yang malaman na maaaring makuha ng isang wala pang 21-year-old ang baril at ito ay nakuha o naiputo o nagresulta sa pagkakasugat o pagkamatay ng isang tao. Itinatakda sa panukala ang parusang hanggang isang taong pagkakakulong at o multang hanggang 100,000 pesos. Git naman bumatas responsibilidad ng bawat gun owner na tiyaking hindi mapupunta ang kanilang baril sa kamay ng mga taong hindi dapat humawak nito. Kaya dapat ding malinaw ang pananagutan kapag nagpabaya ang may-ari. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sisikapin ng Kamara na maipasa sa Setyembre ang panukalang batas na nagbabawal sa kabataan sa social media at gaming platform. Kasunod ito ng mga karahasan sa ilang paaralan. Ayon kay Pasig Representative Roman Romulo na siya rin chair na House Committee on Basic Education and Culture, binabalangkas na ang panukala na magpapatupad ang total ban sa social media at online gaming platform sa mga bata na edad 13 taon pababa. Bukod dito, isinusulong din ang pag-regulate sa paggamit ng social media para sa 14 hanggang 17 years old. Dagdag ni Romulo, dapat din magkaroon ng tanggapan sa Pilipinas ang social media platforms at online gaming platforms bago bigyan ng access ang Filipino consumers. Samantala, plano rin ng Kamara na magtatag ng classification board para sa online gaming platforms na magbabantay sa online games na available sa mga batang player.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Take 2 tayo sa report ni Melanie Valdos Reyes. Direct examination kay OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. Magpapatuloy ngayong day 17 ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Kaya dyan, muling isinalang sa witness stand ngayong 28th linggo ng impeachment trial si Gina Acosta, ang dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President para sa pagpatuloy ng direct examination ng House Prosecution Panel. Nakatutok pa rin ang pagtatanong sa unang artikulo ng impeachment complaint na tumatalakay sa di umano'y irregular na paggastos ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Maalalang sa unang araw ng pagharap ni Acosta, muli nitong inihayag na siya ang nag-withdraw ng 125 million pesos noong 2022 na alinsunod sa utos ni VP Sara ay ibinigay nito kaya VP SPG Colonel Raymond Lachica. Si Acosta ang kauna-unahang testigo sa Senate Impeachment Court bilang hostile witness. Sa direct examination ni Private Prosecutor Ligutan, sinabihan nito na nakalimutan na niya ang almost 2 billion pesos na natanggap ng Davao City na confidential fund noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang 1.8 million pesos ay mula 2019 to 2022. Inamin din ni Acosta na ibinigay niya ang 500 million pesos o kalahating bilyong piso na sa OVP kay Colonel Lachica noong 2023 na hindi authorized at abandoned official ng OVP dahil lang sa umano sa utos ito ni VP Sara. Narito ang pahayag o pagtatanong ni Attorney Ligutan kay Acosta.
6: Tama. So in total, kalahating bilyong piso na pera ng taong bayan pinigay mo sa isang unbonded person.
22: Nirelease ko po kay Colonel Lachica, Your Honor, kasi siya po ang tinalaga ng aming ng Vice Presidente na siya po ang security officer, Your Honor. Siya po ang may alam, siya po ang eksperto, Your Honor, sa pagpatupad ng mga project o program regarding sa operation ng confidential activities, Your Honor.
6: Last question, Your Honor.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bagong talagang NCRPO Officer in Charge, Police Brigadier General Christopher Abrahano, mas papaitingin pa ang pagbibigay ng seguridad sa bawat paaralan sa Metro Manila kasunod ng mga serye ng karahasan. Si AJ Ignacio sa balita.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
23: Yes, Chad, nice nga ni bagong talagang NCRPO Officer in Charge, Police Brigadier General Christopher Abrahano, na mas papaigtingin pa nito ang pagbibigay ng seguridad sa bawat paaralan sa Metro Manila kasunod nga ng mga nangyayaring serye ng karahasan. Ayon nga kay ayon nga senador ang bagong talagang NCRPO officer in charge na mas dodoblihin niya pa ang paglalagay ng seguridad at police visibility sa bawat paaralan sa Maynila. Ito ay susi nga ayon kay Abrahano ng early detection upang mapigil ang mga posible pangkarasan sa mga paaralan. Mahalagaan niya ang patuloy na koordinasyon sa mga school community at turuan nito kung paano tutugon kung sakasakali ang naging tugon nga ng naturang bagong talagang NCRPO chief ay dahil na rin sa mga nangyayaring mga karasan at yung pinakauling karasan sa Zamboanga Peninsula. Chet, wala pa rin dito sa National Capital Region Police Office o NCRPO para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Nagpatupad ng mahigpit na seguridad at lumipat sa alternative learning mode ang mga paaralan sa Valencia City sa Bukidnon at iba pang karating lugar dahil sa online na banta ng pag-atake. Nakatanggap ang paaralan ng online threat ng posibleng pamamaril at pagpapasabog ng granada kung saan target umano ang mga estudyante at mga guro. Nagmula ang online threat sa Facebook account na nagpakilalang Elion Barry. Kabilang sa mga pinagbantaan ng Valencia National High School, San Agustin Institute of Technology, Philippine College Foundation, Batangan Integrated School at Lumbo Integrated School sa Valencia City. Kasama rin sa mga pinagbantaan ang Central Mindanao University sa kalapit na bayan ng Maramag.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Bureau of Customs dudulog sa NAPOLCOM kasunod ng insidente ang kinasasangkutan ng mga tauhan nito at PNP Highway Patrol Group. Si Mel Anbastasa sa report.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Plano ng Bureau of Customs na idulog na sa National Police Commission o NAPOLCOM ang naging tensyon sa pagitan ng mga tauhan nito at ng PNP-HPG matapos na salakayin ng PNP ang isang compound ng incinerator facility kung saan isinasagawa ang pagsira sa mga nakumpiskang smuggled na sigarilyo. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, obligasyon niyang magsagawa ng kaukulang hakbang bilang pinuno ng ahensya lalo na't ginagampanan lamang ng mga tauhan ng BOC ang kanilang tungkulin. Iginit nito na dapat tatuhin ng may paggalang at profesionalismo ang mga tauhan ng customs at sundin ang umiiral na interagency protocols. Pakinggan natin ang pahayag ni Commissioner Nepomuceno.
4: Siguraduhin lang nila kami na huwag maulit yon. Yung ganong, sa tingin ko at this point, ano, kung talagang ganun na nangyari, huwag naman yung kapwa natin kasama sa trabaho, sa pamahalaan, babastusin natin. Di ba? Hindi naman maaaring lamang ang PNP sa pagmamahal sa bansa. Di ba? Pare-pareho natin mahal sa bansa, walang bastusan. Di ba? Hindi ako emosyonal, kaya lang, hindi tama talaga yung nangyari. Naka-uniforme. Sana ako naka-sibilyan. Diba? Sana ako talaga nagbebenta sa kalye ng sigarilyo. Eh hindi, binabantayan yung sigarilyo habang minawasak. Diba? Mali naman yun.
2: Samantala, tiniyak ni Pumuseno na nananatiling matatag ang partnership nito sa PNP sa kabila ng insidente. Umaasa rin ang BOC chief na hindi na maapektuhan ang nangyari ang matagal na pagtutulungan ng dalawang ahensya sa paglaban kontra smuggling at iba pang ilegal na kalakalan. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mera Anbastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Isa sa ilalim sa red at yellow alert ang Visayas Grid ngayong araw dahil sa manipis na supply ng kuryente. Sisimula ng red alert mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Bandang alas 2 ng hapon hanggang alas 5 naman ang yellow alert at muling susundan mula alas 8 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Tiniyak ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na hindi makompromiso ang kalikasan sa pagbuo ng critical mining industry sa Pilipinas. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni DENR Mines and Geosciences Bureau Director Engineer Larry Hernandez o Herades na mahigpit ang monitoring sa pag-extract ng critical minerals. Sang-ayon sa nilagdaang Executive Order No. 122, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang exploration, development, processing at utilization ng critical minerals habang ang hihikayat ng mga mamumuhunan sa higher value products na ginagamit sa advanced manufacturing, renewable energy, batteries at electronics.
7: Ito yung ating ginagawa ngayon sa DENR kung tamang information and education campaign na yung ginagawa mo po ng mga minahan ngayon ay mahigpit pong minomonitor ng ating pamahalaan. Sa pumamagitan po ng mga provisions ng Republic Act 7942. Ang Republic Act 7942, hindi lang po basta ekonomiya ang tinitignan ng pagmimina, pati na po yung mga obligasyon ng isang minahan o isang kumpanya sa kanyang environment at sa social-economic development po ng affected community.
0: Si DNR Mines and Geosciences Bureau Director, Engineer Larry Herades.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: At sa ating balitang sports, Gilas Pilipinas Women pasok na sa FIBA 3x3 World Cup matapos tanghaling kampiyon sa FIBA 3x3 Youth Nations League Asia Southeast Asia Conference. Mula Sports Radio 918, naritong ulat ni Ria Arevalo.
8: Tinanghal na kampiyon ng Gilas Pilipinas 3x3 Women sa FIBA 3x3 Youth Nations League Asia C Conference Linggo na gabi sa Petaling Jaya, Malaysia. Ang koponan na binubuo ni na Amaya Espanyol, Kenan Elizabeth Ka, Victoria Pasilang, Mariel Vigno at Jamana Meniano ay nakamit ang mga panalo sa Stop 1, 3 at 6 upang masungkit ang overall title at ang kaakibat nitong ticket sa FIBA Under 23 3x3 World Cup. Tampok sa tagumpay ng Pinay Dribblers, ang kanilang come from behind 17-15 panalo kontra Chinese Taipei sa Stop 6 Finals na naging susi upang maungusang ang Taiwanese 510-480 accumulated points sa conference standings. Samantala, nagkasya sa ikalawang pwesto ang Gilas 3x3 Men sa likod ng overall titleist na New Zealand. Ang FIBA 3x3 Under 23 World Cup ay gaganapin mula September 15-19 sa Wuhan, China. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 15 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali, ang tabayanan ng ating bagbang mga balita dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
10: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars. Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
11: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 11 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, karagdagang balita dito sa Luzon. Libreng school supplies inihandog sa mga mag-aaral sa San Fernando, La Union. Mula Radyo Pilipinas Agoo, narito ang balita ni Glenda Bakungan Sarak.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Ipinaramdam ng pamahalaang panglungsod ng City of San Fernando, La Union ang pagkalinga nito sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng paghahandog ng mga libreng kagamitan sa pag-aaral. Nakinabang sa unang batch ng proyekto ang 4,330 na mag-aaral mula sa 5 paaralan sa lungsod. Nakatanggap ang mga ito ng backpack, notebooks, ballpen, lapis at envelope na kanilang magagamit sa pang-araw-araw na pagpasok sa paaralan. Para sa susunod na batch, magtutungo ang mga kinatawan ng city government sa iba pang paaralan sa lungsod upang ihatid ang kaparehong mga kagamitan. Ang proyekto ay pinangunahan ng Youth, Education and Sports Development Office at Office of the Mayor, a Special Project Office. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Bali naman tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas Tagupan, mga binahang residente sa Bayambang, Pangasinan, isinailalim sa Health at Nutrition Assessment ng LGU. Ni Sara Kayabyab sa detalye.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Pinangunahan ng makawani ng Rural Health Unit 2 at ng Municipal Nutrition Action Office ng Bayan ng Bayambang dito sa lalawigan ng Pangasinan ang isinagawang health at nutrition assessment sa mga residenteng naapektuhan ng pagbaha dulot ng mga nakalipas na bagyo at epekto ng habagat. Ang nasabing hakbang ay layong matukoy at matugunan ang pangailangang pangkalusugan at nutrisyon ng mga apektadong residente. Kasabay rin ito ang isinagawang relief operations na pinangunahan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o ng MDRMO habang may libreng medical check-up ang mahagi ng hygiene kits, gamot laban sa leptospirosis at mga bitamina. Isinailalim naman sa nutrition assessment ang mga batang naapektuhan ng pagbaha kasabay ng pagsuri sa mga maaring nasa panganib ng malnutrisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Sarah Kibia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala sa Southern Luzon, bawat bahay mabibigyan rice assistance program nagpapatuloy sa Oriental Mindoro. Mula Radyo Pilipinas Lucena, narito si Tom Alvarez para sa detalye.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: Nagpapatuloy ang bawat bahay mabibigyan rice assistance program sa Calapan City, Oriental Mindoro. Ayon sa pamamagitan ng LGU Calapan, ang nasabing inisyatibo ay nagsisilbing local extension at suporta sa bawat bayan makikinabang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nilalayo ng nasabing programa na makapagbigay ng karagdagang food support sa mga pamilyang patuloy na nakadaranas ng kakulangan sa daily food requirements. Isa sa gawang rice distribution program sa Barangay Malad, Malagpi, Gulod, Batino, Kamansihan, Buting Tubig, Komunal at Barangay Bukayaw sa mga susunod na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tungo naman tayo sa Visayas, LGU Malitbog at 93rd Infantry Battalion ng Philippine Army nagkaisa sa tree growing activity. Si Roel Bugnos ng Radyo Pilipinas Sogod sa balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
24: Isinagawa ng lokal na pamahalaan ng Malitbog Southern Leyte sa pakikipagtulungan sa 93rd Infantry Bantay Kapayapaan Battalion ng Philippine Army ang isang reforestation and tree growing activity sa Barangay Kauswaga Balagan noong Agosto 19 ng taong kasalukuyan sa pamumuno ni Punong Bayan Kenneth Oven at Punong Barangay Alan Balagon kasama si Battalion Commander Lieutenant Colonel Celeste Frank Saison. Ipinakita ng inisyatibong ito ang matatag na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at militar sa pagprotekta sa kapaligiran. Kabilang sa mga dumalo sina MLGOO Glenda Alipao, Menro Designate Josie Bagaw, MDRRMO Designate Brian Navier at mga kapitan mula sa iba't ibang barangay. Sa layuning makapagpalago ng 1,000,000 katutubong uri ng puno o native trees, ipinaalala ni Lieutenant Colonel Saison at Mayor Oben na ang pagtatanim at pag-aalaga ng mga puno ay malaking tulong din sa pagpigil sa pagguho ng lupa, pagpapanumbalik ng likas na tirahan ng mga hayop at pagbawas sa epekto ng pagbabago ng klima para sa mas napapanatiling pamayanan sa Malitbog. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, Sogot.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita naman sa Mindanao, mga magsasaka sa Lupon sa Davao Oriental sumailalim sa isang vegetable production training. Mula Radyo Pilipinas Davao, narito ang ulat ni Sheila Lisondra Celosia.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Isinailalim ang ilang magsasaka sa Lupon sa Davao Oriental na miyembro ng Cocornon Irrigators Association Incorporated sa Barangay Cocornon sa Farmers Field School on Vegetable Production Training. Ito ay bahagi ng pagpapalakas ng kaalaman at kasanayan ng mga benepisyaryo ng Project Lawat Binhi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Davao sa nasabing probinsya. Pinangunahan ang programa ng Agricultural Training Institute, DSWD 11, Municipal Agriculture Office ng Lupon, National Irrigation Administration at Barangay Local Government Unit. Layunin ng pagsasaray na turuan ang mga magsasaka na makabagong teknolohiya sa produksyon ng gulay, tulungang makaangkop sa epekto ng climate change at mapalakas ang kanilang kabuhayan. Sa pamamagitan ng Project Lawat Binhi, patuloy na sinusuportahan ng DSWD 11 ang mga komunidad tungo sa food security, climate resilient agriculture at mas napapanatiling kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lisondra Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa ibang bahagi ng Mindanao, disaster preparedness sa Barangay Kalang Tapul Sulu mapapalakas sa tulong ng Social Civic Project Fund ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Eloisa Muhammad ng Radyo Pilipinas Solo sa ulat.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
17: Lubos ang pasasalamat ni Abdel Nasser Daud, Barangay Kapitan ng Kalang sa Islang Bayan ng Tapu sa lalawigan ng Sulu, na ngayon ay natanggat na nila ang 200,000 peso Social Civic Project Fund sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Anya, ilalaan nila ang 100,000 pesos sa pagbili ng generator set na malaki ang maitutulong sa bayan lalo na tuwing may kalamidad. Bilang Islang Barangay, mahalagaan niya ang generator upang tuloy-tuloy ang supply ng kuryente ng kanilang mga kabarangay. Anya, hindi sapat ang pondo ng kanilang barangay upang makabili ng gaytong klaseng gamit. Dala na rin ang ibang pangangailangan at sa dami ng prioridad. Sa tulong anya ng programang ito ng Pangulo na ilalaan nila sa mga malaking proyekto na labis na mabebenepisyohan ng kanilang mamamayan. Karagdagang gamit pa naman ito ng kanilang barangay DRRM na ngayon ay kompleto rin sa ibang mga kagamitan gaya ng handheld radio, megaphone at iba pa. Umaasa naman si Daud na magamit ng maayos ng kanilang limang iskolar ang tig 20,000 pesos na educational assistance na kanilang matatanggap. Lalo at nasa ika-apat na taon na sila ng pag-aaral sa kolehiyo. Nitong Huwebes, natanggap na ni Punong Barangay Daud kasama ang ibang 14 na punong barangay sa Tapul ang cheque nila na una nang ipinangako ni Pangulong Marcos Jr. sa pagbisita nito sa lalawigan ng Sulu nitong June 29, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Eloisa Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Holo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon Lunes, August 24, 2026. Sa ating pong oras, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
0: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Sa pong magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao po ay nakatutok dito pa rin sa Radyo Pilipinas. Pansamantala po kaming napapakinggan sa Capital 104.3 FM. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa amin pong mga social media pages, sa amin pong Facebook page at sa amin pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Mga kababayan, ito po ang paglilitis, ang special coverage ng inyo pong himpilang Radyo Pilipinas. Ugnay po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngayong araw po na ito, Lunes, mga kababayan, ang 17th araw ng impeachment trial. Pagpapatuloy po ng pagdinig sa trial ni impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa kasalukuyan po, naka-break ulit, no? Naka-lunch break ang sesyon dyan sa Senado. Kanina nga po, ano, ang witness for today, for today's video, is si Gina Acosta. O yung mas kilalang dating Special Disbursing Officer o SDO ng Office of the Vice President. Talukuyan yata, no, nasa OVP pa rin itong si Ms. Gina Acosta. Kung kayo po ay nakatutok simula kaninang umaga, may marami na namang mga bagong pangalan ang lumilitaw. Ano po? Ano yung mga pangalang lumilitaw? Yung mga kasabayan niya ni yan eh. Ni Miggy Mango. Mga iba pang mga kasamahan. Ano? Well, for... kailangan kasi patunayan. Ano po talaga? Nakakatawa kung papanoorin or pakikinggan po natin, mga kababayan. Sana wag itong maging dahilan para malihis ang tingin ng ating pong mga kababayan. Di pa rin po tayo nakakausad, ano, doon sa first article, Article 1 ng Articles of Impeachment na isinampa ng House Prosecution Panel laban kay Vice President Sara Duterte. Pa rin ay hinggil sa maanomalyang paggamit, alleged misuse of the confidential funds ng OVP at ng DepEd nung siya ay nakupo as concurrent secretary of the Department of Education. Mahalaga po ang testimonya netong si Gina F. Acosta, kung matatandaan niyo po, ano? Kamat itinalaga siya as a ang terminong ginagamit po kasi is hostile witness. Kasi, well, hindi siya cooperative, ano? She does not share the same theories. Kumbaga, hindi sinusuportahan yung teorya ng House Prosecution Panel. Sa mga pag-usad po ng mga pagdinig hinggil nga po dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, maraming mga bagay ang lumilitaw. At kaugnay nga niyan, tanggapin natin ang ulat ng ating kasamaang si Melanie Valdos Reyes, Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta. Umamin na wala itong tinanggap na acknowledgement receipt o received copy sa kalahating bilyong piso na confidential fund mula kay Colonel La Chica. Tanggapin natin ang ulat na ito mula kay Melanie Valdos Reyes.
0: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Magandang tanghali, Aljan, sa muling pagsalang ni OVP o Office of the Vice President, Special Disbursing Officer Gina Acosta, isiniwalit nito ang ilan sa mga kaganapan o naging pangyayari sa pag-disburse ng

0: In several instances, hindi mo masagot yung mga katanungan nangyari 2022 and prior to that. Kasi sabi mo,
1: Magazine
2: 1278 AM.
3: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
7: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
6: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
7: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
6: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
7: Aba, simple lang, pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
6: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
7: Nako iya, hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niyan ay sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!

0: 1278 AM.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
2: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad!
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
2: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan na. Ano bang mga dapat kong gawin?
8: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
7: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
8: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
7: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
8: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
9: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
8: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan,

0: maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
4: Yung public health emergency of international concern, ang ibig sabihin niya parang alert or warning, no? Yan ang ginawa natin. Inutusan natin ang Epidemiology Bureau at ang ating Communication Bureau ng Department of Health para maglabas ng mga advisory kung ano ba ang pangkipak, paano ba itong nakukuha at ano ang mga sintomas, no? Para pati ating mga doktor magre-refer ito for testing and confirmation at bibilangin natin yan.
5: Mpox. Ano ang mga dapat alamin? Ang Mpox ay isang viral zoonosis o virus mula sa mga hayop na nalilipat sa tao. Naipapasa ito sa pamamagitan ng person-to-person skin contact o mucosal lesions at pwede rin sa indirect contact sa mga bagay na contaminated nito. Ilan sa mga sintomas ng pagkakaroon nito ay skin rashes na nakaumbok o mukhang paltos sa mukha, palad at paa na may kasamang lagnat, namamagang lymph nodes at sore throat, muscle aches at back pains, sakit ng ulo at panghihina. Para makaiwas sa virus na ito, i-practice ang health protocols na binigay ng DOH. Pagtatakip ng bibig tuwing uubo o babahing, paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig at paggamit ng alcohol, at umiwas sa mga taong may sintomas ng Mpox.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
6: 1278 AM.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
9: Namamasyal pa sa Luneta.
7: Ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
11: Amoy pares, amoy araw.
12: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
11: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
12: Ang dungis mo.
13: Ma, tama na.
14: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
15: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
16: Ang saya balikan ng ating kabataan.
14: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
17: O ano? Game na?
18: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Radyo Pilipinas.
19: Radyo! Publiko!
2: Radyo Pilipinas.
0: Interesting na usapan.
20: Hindi heavy!
1: Tugtugang chill.
0: Suave.
1: Learning from home, may hindi boring. Radyo Magazine.
6: 1278 AM.
21: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
22: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
23: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
22: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
24: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
25: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
26: Radyo on the go.
25: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
21: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
25: Libre to ha?
21: Walang bayad?
25: Oo, walang bayad!
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: Naririto na ang pinakabagong programa na hatid sa inyo ng Radyo Magazine. Pakinggan natin ang bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo.
5: Magandang hapon po sa inyong lahat! Ngayon ay Lunes, Agosto 24. Welcome again sa isa na namang edisyon ng ating programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Ako po si Dana Sandoval, tagapagsalita ng Bureau of Immigration na makakasama ninyo sa susunod na isang oras para sa mga napapanahong balita, mahahalagang impormasyon at usapang may kinalaman sa immigration, paglalakbay at mga serbisyong hatid ng Bureau of Immigration. Uy, maya-maya sasamahan tayo via phone patch no ni Deputy Spokesperson Melvin Mabulak. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagtutok sa bagong immigration usapang biyahe at serbisyo dito lamang sa Radyo Magazine, hatid ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Uya, habang nakikinig kayo, huwag niyong kalimutang sabayan din po kami online. Makikita niyo rin po kami sa internet. Live po tayo sa opisyal na Facebook page ng Bureau of Immigration sa facebook.com/officialbureauofimmigration. O pwede nyo rin i-search yan, no? Punta kayo sa Facebook, hanapin nyo yung search button. Isulat nyo, Official Bureau of Immigration. Makikita po ninyo ang opisyal na page ng Bureau of Immigration. Pwede nyo kayong tumutok dito sa ating programa. Of course, mapapakinggan at mapapanood din ang ating programa sa opisyal na Facebook page ng Radyo Magazine sa facebook.com/radyomagazine. And nakasimulcast din tayo sa Facebook page ng The Capital FM sa facebook.com/fm2ph. Uy, as always ha, thank you sa ating mga kaibigan sa Radyo Magazine at sa lahat po ng patuloy na sumusuporta sa ating programa. Pasalamatan natin ang ating tech. Kasama natin dito sa studio, Julius Ungab, Marisol Malimban, Sam Renz Ryan Reyes, Ronabel Esperanza, Camille Maurice Umali at sa Marulas Transmitter. Nako, thank you sa ating team. At ngayon naman, sa pagbubukas ng ating programa, gusto nating marinig ang mga latest na balita sa Bureau of Immigration. Kaya tumutok po muna tayo, pakinggan natin ang ilang updates dito sa Immigration News Roundup.
8: Magandang araw, narito na ang mga mainit at kinakabagong balita mula sa Bureau of Immigration. Ako po si Immigration Officer Alvin Rosita at ito ang Immigration News Roundup. Para sa unang balita, isang 53 anyos na American national nung wanted sa Massachusetts, United States dahil sa mga kasong asod ang naaresto ng Bureau of Immigration sa Davao City. Kinilala ang suspect na si James Charles Davis. Ayon sa BI, isang dawang operasyon noong gabi ng Agosto 5 sa isang condominium unit sa JB Laurel Avenue, Barangay 20B, Poblacion, Davao City. Nakipugnayan ang BI Fugitive Search Unit sa United States Government, Criminal Investigation and Detection Group, Regional Field Unit 11, Police Station 18 ng Davao City Police Office at iba pang intelligence unit para matuntun ng suspect. May arrest warrant na laban kay Davis na inilabas sa isang Massachusetts trial court ngayong taon kaugnay ng 2 counts ng assaults with a dangerous weapon at 1 count ng assault. Batay naman sa immigration records, walang record si Davis ng visa extension o conversion kaya overstaying na rin ang kanyang immigration status. Ayon kay BI Commissioner Joanne Triviado, hindi dapat maging kanlungan ng mga pugante ang Pilipinas. Sinabi niyang kapag may credible information mula sa foreign law enforcement partners, kikilos ang BI upang hanapin ang mga wanted na dayuhan at ipatupad ang ating immigration laws. Haharap sa isang immigration case si Davis na maaaring magresulta ng kanyang deportation at blacklisting. Samantala, isang 29-anyos na South Korean national na wanted sa kanyang bansa dahil sa umano'y operasyon ng illegal online gambling websites ang naaresto rin ng DI. Siya ay kinilalang si Kim Young-sun na nahuli noong Agosto 7 sa isang residential area sa General Trias, Cavite. Isinagawa ang operasyon matapos humingi ng assistance ang Philippine National Police Intelligence Group kaya sinob ng impormasyon mula sa South Korean authorities. May arrest warrant laban kay Kim na inilabas ng Incheon District Court noong Abril 2025. Ayon sa impormasyon na ibinigay sa Philippine authorities, sangkot umano si Kim sa operasyon ng 23 illegal online gambling websites mula sa mga tanggapan sa Pasay at Quezon City simula noong Nobyembre 2018. Tinatayang umabot sa 5.3 trillion Korean won ang illegal proceeds na nalikom ng sindikato mula sa online sports betting at iba pang uri ng pagsusugal. May Interpol red notice rin laban sa kanya na inisyu noong Hunyo 2025. Bukod dito, overstaying din umano si Kim sa Pilipinas. Dinala siya sa BI para sa booking at documentation at nanatili siya sa BI Warden's Facility habang isinasagawa ang kokolang deportation proceedings. Samantala, 5 dayuhan ang magkahiwalay na naresto ng BI Intelligence Division at kanilang Regional Intelligence Unit sa Metro Manila at Southern Luzon. Ang mga naresto ay isang Taiwanese national, 2 Indian nationals at isang Chinese national at isang Korean national. Isinagawa ang mga operasyon noong Agosto 3 at 4 sa Taguig, Albay, Sosogon at Paranaque. Sa Taguig, naresto ang 36 na anyos na si Lee Tingting dahil sa overstaying at derogatory records. Sa Legazpi City naman, naresto ang 45 anyos na Indian national na si Singh Harpreet. Bukod sa pagiging overstaying at undocumented, nadiskubre umano nagtatrabaho siya na walang kinakailangang immigration at labor permits. Sorsogon, naresto naman ang Chinese national na si Yang Hongji, 38 taong gulang na overstaying at undocumented din at umano'y nagtatrabaho ng walang tamang visa at work authorization. Sa Paranaque, 2 foreign national na magkahiwalay na naresto, si Indian national Varung Sanhil Meghani, 29 na taong gulang ay naharap sa mga alegasyon ng overstaying at misrepresentation at visa fraud. Samantala, naresto rin ang 44 na anyos na Korean national na si Kim Jong-jun dahil sa overstaying. Ayon kay Commissioner Biado, ipinakita ng mga operasyon na tuloy-tuloy ang intelligence gathering, surveillance at enforcement operations ng BI hindi lamang sa Metro Manila kundi maging sa mga rehiyon. Binigyan din niya na walang sino man ang dapat umubuso sa pribilehiyong manatili sa Pilipinas. Ang 5 dayuhan ay sumalalim sa booking at documentation at haharap sa kakulang immigration proceedings. At para naman sa ating mga kababayang bahero, isang mahalagang babala tungkol sa human trafficking at illegal recruitment. 8 Filipino ang nirescue ng Bureau of Immigration sa Ninoy Aquino International Airport matapos makitaan ng indikasyon na maaring biktima sila ng tinatawag na catfishing recruitment modus. Ang 8 pasahero, 5 lalaki at 3 babae, edad 26 hanggang 49, ang nakatakdang bumiyahe patungong Surabaya, Indonesia via Malaysia noong Agosto 7. Una nilang sinabi sa immigration officers na pupunta sila sa Indonesia para sa 5 na leisure trip at kasama ang dating mga katrabaho mula sa isang call center sa Makati. Pero nang isinalalim sa mas malalim na interview, lumitaw ang ilang inconsistencies sa kanilang mga kwento. Nalaman ng mga otoridad na ang tunay na pakay umano ng biyahe ay magtrabaho bilang customer service representative sa Indonesia kapalit ang ipinangakong sahod na nasa 1,000 hanggang 1,500 US dollars kada buwan. Mas nakakabahala, 5 sa kanila ang dating nang nagtrabaho sa Cambodia at Myanmar, habang 2 umano'y umalis sa mga bansang iyon gamit ang tinatawag na backdoor routes. May isa rin dating nang narepatriate mula Myanmar matapos umanong mabiktima ng trafficking. Ayon kay Commissioner Viado, patuloy na nagbabago ang tactics ng mga traffickers pero nanatili ang pattern, mga active job offers, mataas na sahod at kwentong ginagamit para makuha ang tiwala ng mga biktima. Ang 8 pasahero ay turnover sa Interagency Council Against Trafficking para sa assessment, assistance at intervention. Paalala ng BI, bago tumanggap ng overseas job offers, tiyaking beripikado ang trabaho, recruiter, employer at mga dokumento. Huwag basta magtitiwala sa mga alok na nakukuha lamang sa online. Isang 33 anyos na Chinese national ang naresto ng BI Intelligence Division dahil sa umano'y paggamit ng Filipino identity. Ang suspect na tinukoy ng BI bilang alias Lin
9: ay nahuli noong Agosto 7 sa NAIA Terminal 1 matapos dumating mula China sakay ng Xiamen Airlines. Batay sa intelligence information ng DI, sinabing ginagamit ng Dayuan ang isang Filipino identity. Sa isinagawang verification at investigation, nakumpirma umano ang kanyang Chinese identity sa pamagitan ng kanyang Chinese passport. Ayon sa BI, naharap ang babae sa alegasyon ng misrepresentation at fraud sa ilalim ng Philippine Immigration Law at itinuturing ding undesirable foreign national. Maring sinabi ni Commissioner Viado na ang pagpapanggap bilang Filipino ay hindi simpleng immigration violation lamang dahil maaari itong makaapekto sa integridad ng identity at government systems. Nasa kustodiyan na ngayon ng DI ang suspect at haharap sa deportation proceedings. Malugod na tinanggap ng BI ang pagsama ng Bureau Modernization sa Common Legislative Agenda ng 20th Congress sa pamamagitan ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Layunin ng modernization na papalitan at ma-update ang kasalukuyang immigration framework ng bansa na nakabatay pa rin sa Philippine Immigration Act of 1940, isang batas na 86 years old na. Ayon kay Commissioner Joelan Triviado, malaki na ang pinagbago ng mundo mula 1940. Ngayon, meron ng digital identity systems, biometrics, modern aviation, sophisticated transnational criminal networks, human trafficking operations, at napakabilis na paggalaw ng mga tao sa pagitan ng mga bansa. Kaya kailangan umanong mas moderno at comprehensive na batas na magbibigay sa immigration officers na sapat na tools, authority, at system para sa protektahan ang borders habang pinapadali ang lehitimong paglalakbay, turismo, negosyo, at migration. Para sa BI, ang modernization ay hindi lamang tungkol sa pagpapalit ng luwang batas. Ito ay bahagi ng pagtatayo ng mas ligtas, mas mahusay at mas responsive na immigration system para sa Pilipinas. At iyan ang mga pinakamainit at pinakahuling balita mula sa Bureau of Immigration. Patuloy ang BI sa pagtugis sa mga foreign fugitives at immigration violators. Nananatiling mahalaga ang mahigpit na border screening upang maprotektahan ang mga Filipino laban sa human trafficking at illegal recruitment. Patuloy din na isinusulong ang modernization ng immigration systems upang makasabay sa mga hamon ng makabagong panahon. Para sa iba pang mga update, bisitahin ang official na Facebook page ng Bureau of Immigration sa facebook.com/officialbureauofimmigration. Muli, sa ngalan ni Bureau of Immigration Commissioner Joelan Triviado, ako po si Immigration Officer Aldrin Rosita at ito ang inyong Immigration News Roundup. Hanggang sa susunod na ulat, mabuhay ang bagong immigration, mabuhay ang bagong Pilipinas.
5: Thank you, Immigration Officer Aldrin Rosita, para sa isa na namang rundown ng mga balita about the Bureau of Immigration. Bago natin i-discuss yan, ha, batiin muna natin ang ating mga kaibigan na nag-celebrate ng kanilang kaarawan itong linggo. O, last week, nag-birthday si Attorney Princess Char Remigio. Happy birthday din kay Beck Ignacio and Ria Galuz. Wait, saka batiin natin ang member ng Communications and Media Relations team natin na si Angel Magsumbol. Naku, get well soon, Angel! O, pagkwentuhan na natin yung mga balita ni Immigration Officer Aldrin Rosita. Sa unang ulat, isa na namang American national na wanted sa Estados Unidos ang nahuli ng Fugitive Search Unit. Grabe itong Fugitive Search Unit na ito, no? Kahit Linggo, nagpapadala ito ng mga report. Very, very active sa pamumuno po ni Chief Rendell Ryan C. ang ating Fugitive Search Unit na nakahuli na naman ng isang pugante dyan naman sa Davao City. O, nais din niyang pasalamatan ang United States Government, CIDG, Police Station 18 ng Davao City Police Office at yung mga kaibigan nating iba pang intelligence unit na tumulong para mahuli at matuntun itong suspect na ito. Ay, magulo pala itong suspect na ito, eh, no? Nakinalalang si James Charles Lewis. O, merong dalawang counts ng assault with a dangerous weapon. Tapos, merong pang isa pang count ng assault kaya siya wanted sa Massachusetts. Tapos, Aba, overstaying pa pala. Kaya nga po, nag-warning ang ating commissioner na huwag gamitin ang Pilipinas bilang taguan itong mga dayuhan na nagtatago at tumatakas sa kanilang mga responsibilidad sa kanilang bansa. And of course, paalala din sa mga dayuhan na nandito. Ay, huwag tayong mag-overstay. There's always an online option for everyone. Bukod pa yan sa mahigit 60 immigration offices na makikita ninyo in key areas nationwide. So wala na po talagang dahilan para tayo ay mag-overstay because it's very easy, very convenient para sa mga dayuhan na mag-update po ng kanilang stay. O kaya muli, congratulations sa Fugitive Search Unit sa pagkakahuli nitong dayuhan na ito. O isa pa, nahuli din dayuhan na South Korean national na wanted din sa kanilang bansa for operation ng illegal online gambling websites. O itong South Korea kasi ay napakahigpit sa mga ganito pong uri ng aktibidades dahil itinuturing nila na illegal itong mga ganito pong gawain. Eh ang chika nga ng ating mga marites dyan, ano, na itong dayuhang ito na kinalala na si Kim Yong-soon nag-ooperate ng mga online gambling website galing dito sa Pilipinas. Meron siyang branches. Oy, branches ano? Sa Pasay at Quezon City na nagsimula pa noong November 2018. Tapos meron na rin Interpol Red Notice laban sa kaya. Tapos overstaying din siya. Kaya naman, tulong-tulong po siyang hinuli ng Philippine National Police Intelligence Group ng ating Fugitive Search Unit at of course, sa tulong at impormasyon na nanggaling sa South Korean Authority. Ay nako, itong si Kim at saka itong si Davis ha, mananatili ang dalawang yan sa ating facility dyan sa Bikutan, Taguig habang humaharap po sila sa deportation proceedings. O, ikatlong report naman! Uy, ito ang dami. Ang daming huli ng ating Intelligence Division sa pamumuno po ni Mr. Fortunato Manahan Jr. Hi, sir! Ito naman, mukhang puro Metro Manila at Southern Luzon ang kanilang mga arestado ngayon. Lima ito, oh, ang dami. May operasyon sa Taguig, Albay, Sorsogon at Paranaque. Ito nga yung sinasabi ni Chief Manahan ano, na yung kanilang operations ng paghuhuli ng mga illegal aliens dito sa bansa ay hindi centralized lang sa Metro Manila. Kadalasan kasi na nakikita natin dun sa mga balita, dun sa mga nakikita natin sa social media, in Metro Manila, maraming nahuhuli dun sa mga mall, mga ganyan, sa mga condominium. Pero ang intelligence po natin ay nakalatag nationwide. Kahit sa mga malalayo pong probinsya, ay meron po tayo mga intelligence assets doon na siya naman pong nagmamanman sa movements ng mga dayuhan na pinagsususpetsahan natin na merong mga immigration violation. O, itong Taiwanese na una nilang nahuli, no? Overstaying, tsaka may derogatory record. Yung India naman na dalawa na nahuli nila, overstaying din. Undocumented kasi walang pasaporte, walang documents na hawak. Tapos, nagtatrabaho na walang tamang permit. Yung Chinese naman na nahuli nila, overstaying and undocumented din. Nagtatrabaho din na walang tamang work visa. Tapos yung isa, nakita na Indian national, overstaying at visa fraud. Kasi ito naman, may work visa, pero nagtatrabaho sa ibang kumpanya kung saan hindi yon ang petitioner niya. Tapos yung panghuli, si Kim din to, si Kim Seong-joon, overstaying naman. Naku, congratulations po ah, Chief Manahan. Sa dami na naman ang nahuli ng mga illegal aliens. Naku, I'm sure magtatanda yung ilang mga dayuhan na medyo matitigas yung ulo. Mangilan-ilan lang naman yan, hindi naman yan lahat. Because most of the foreign nationals staying and living here in the Philippines comply with immigration laws. And we're happy and thankful for that dun sa mga dayuhan na nananatili dito na tama ang dokumentasyon at sumusunod sa mga batas ng ating bansa. Sa ikapang-apat na report naman. Uy, ito na naman ha. Ito na naman yung catfishing recruitment modus. Naku, lagi na tayo nagpapaalala nito. Ito, mga kababayan natin, ang dami, oh. 8 Pilipino. Naku, marami to. Halos araw-araw ah, ang report sa atin ng iProbes, ng ating Immigration Protection and Border Enforcement Section na mga kababayan po natin na nanololoko nitong mga sindikato na ito. Kung saan po sila ay pinapangakuan ng trabaho bilang call center agents sa ilan pong mga Asian countries. But at the end of the day, they will be forced to work as scammers, mga manloloko, mga fraudsters. At yung mga kababayan natin na nabiktima nito, eh napipilitang maging part ng sindikato. Kasi kung hindi, isasaktan sila o tinatakot sila, may mga ganun pong pananakot yung mga ganitong sindikato. Ay, dun sa report ng iProbes, parang napakaganda oh. Ang sahod na offer sa kanila ay $1,000 to $1,500 kada buwan. But no, hindi po ito totoo. Doon po sa kwento ng ilang mga kababayan natin na na-repatriate, buti pa kung sumahod sila, ay hindi po sila halos sumasahod sa dami po ng mga kaltas na ginagawa ng kanilang illegal recruiter. Nakakalungkot pa po dito, ilan po, 5 doon sa 8 na na-intercept dyan po sa NAIA ng mga biktima ng trafficking were already repatriated, dati nang nabiktima. Ito eh parang muli na naman silang susubok kasi ang iniisip natin mga Pilipino, minalas lang ako. Baka may mas magandang opportunity. Hindi lang ako swinerte nung time na yon. Ibang bansa naman ito. Ay paulit-ulit po yung ganun. Ito po ay isang sindikato na hindi lamang sa isang bansa nag-ooperate, kundi sa multiple countries. Kaya atin pong pinapaalala sa mga kababayan natin, huwag pong basta-basta magtiwala sa mga alok na ino-offer online. Kung nais po nating magtrabaho, siguraduhin dumaan sa Department of Migrant Workers para masigurado po na safe, vetted, at protektado po tayo dun sa ating mga magiging trabaho abroad. O, ikalimang report naman, ako. Nako, peke na namang Pilipino. Bakit ba may mga ganito, no? Yung mga fake Filipino? Alam niyo po ang proseso, mga kababayan, ang proseso para maging isang Pilipino kung ikaw po ay dayuhan ay very ano naman, meron naman pong tamang proseso para dyan na maaari po tayong magpa-naturalize kung nais po natin na maging isang Pilipino at napamahal na tayo dito sa Pilipinas kasi there is lots to love about the Philippines. Kahit na marami tayong mga problema, kinakaharap na challenges dito sa bansa, eh there is still a lot to love about the Philippines. Kaya marami sa mga dayuhan ang pinipili na tumira at magtrabaho o dito na talaga mag-retire dito sa Pilipinas. Ay kung nais nang maging Filipino citizen talaga, they have to undergo the naturalization process. Hindi maaaring shortcut kasi ang ginagawa ng iba, sumu-shortcut. Doon tayo nadadali sa shortcut eh. Kapag ka iniiwasan yung tamang regulations at tama. Hindi ito ano ah, hindi ito small matter for us because this is considered a ano, a problem of national security. Yung mga dayuhan na nagpapanggap na sila po ay Pilipino because nakakapag-embed sila dito sa bansa natin eh, kung mga tindero lang yan ay paano kung mas malaking mga or mas sinister yung kanilang mga ginagawa dito sa Pilipinas. O last naman, no, nagpapasalamat po ang Bureau of Immigration sa Common Legislative Agenda ng 20th Congress sa pamamagitan ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDA. Dahil na isama po ang Bureau of Immigration Modernization Bill dito po sa mga pag-uusapan sa ating legislative sa ating Congress, no, upang ma-update na rin itong ating napakalumang batas because the Philippine Immigration Act of 1940 is 86 years old already. Kaya nagpapasalamat po tayo at madi-discuss na ito at sana po eh ma-update na ang ating batas. O maya-maya po after ng break ha, makakausap natin si Spokes Melvin Mabulak. Nabibigyan tayo ng ilang updates mula dyan sa Kongreso. Nandun siya ngayon. For what? Malalaman po natin mamaya. Kaya break muna tayo sandali. Magbabalik po tayo pagkatapos ng ilang paalala.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
22: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
23: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
25: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili,
19: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin,
19: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: This is a public service announcement.
26: Public service announcement
20: from PBS,
22: Presidential Broadcast Service
20: at Radyo Pilipinas,
22: Radyo Magazine
6: 1278 AM.
25: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
27: Radyo on the go.
25: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
28: Yay!
21: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
22: PBS Receiver.
21: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
25: Libre to ha?
22: Walang bayad?
28: Oo, walang bayad.
22: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
22: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
5: Welcome back sa ating programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Kasama niyo pa rin po ako, si Spokes Dana Sandoval. Uy, kanina pinag-usapan natin, no, yung mga balita nitong nakaraang linggo. Naku, napakaulan ng nakaraang linggo. Pero marami pa ring balita at marami pa ring huli na binigay po sa atin at binigyan tayo ng rundown ni Immigration Officer Aldrin Rosita. Ngayon naman ang ating partner, kasama natin via Viber Call. Kamustahin natin si Spokes Melvin Mabulak na nandyan ngayon sa Congress for a very important matter. Hi, Spokes Melvin!
30: Hello, hello, hello, Spokes Dana. Magandang hapon po sa lahat po ng nakikinig na know that sumusubaybay sa ating programang bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo. Tama ka, Spokes Dan, ano, andito ako sa Congress ngayon kasi panahon ngayon ng budget hearing at ang ating opisina, ang Bureau of Immigration na under po ng Department of Justice. Alam mo naman, Spokes Dan, talagang pag mga ganitong panahon, full force po tayo na andito sa Congress para mailahad natin kung ano ang mga pangangailangan ng ating opisina upang mapaganda pa natin yung ating pagsiservisyo at pagtupad ng ating mandato bilang gatekeeper, no? At yung kawanihan ng pandarayuhan.
5: Oo, kwentuhan mo naman kami, Spokes Melvin. Anong meron dyan sa Kongreso? Sinong kasama mo sa team from the Bureau of Immigration that will be part of the discussions nitong ating budget for the year 2027?
30: Yes, syempre yung ating opisina na under ng Department of Justice, andito yung head talaga ng ating Department of Justice, Secretary Bida, no? Iba't ibang mga head of offices. Syempre ang ating Bureau of Immigration, pinangunahan no less ng ating Commissioner Joel Antonio Enviado, at kasama din po dito Deputy Commissioner Judy Pascual. At tinitingnan ko, hinahanap ko pa si DepCom Naknak kung nandito, pero yung karamihan dito, mga division chiefs, no? Nandito present at full force talaga upang mapaghandaan kung ano man ang kailangan itanong sa immigration.
5: Spokes Melvin, ano ba yung mga ginagawa dyan sa Kongreso? Bigyan mo nga kami ng konting briefer ba? Kung ano yung proseso ng pagtatalakay sa budget. Minsan na tayo nakasama dyan, nakita natin mahabang kwentuhan about many things about the different offices under the Department of Justice. But what exactly is being tackled dito sa ating budget deliberation?
30: Siyempre, andito na pinag-uusapan yung mga programa ng ating opisina. At kung ang programa ang pag-uusapan, siyempre, may kaakibat yan, Spokes Dana, ng budget, no? Pero hindi naman natin basta-basta lang ibibigay na humihingi tayo ng pera. Dapat ito ay ating i-justify. Kasi alam naman natin, Spokes Dana, yung paghingi ng budget, pera din ito ng bayan, Spokes Dana, no? Kailangan din natin maipakita sa ating sa publiko at sa mga nagbabayad ng buwis na tama po ang paggagamitan ng pera na ibibigay sa atin. At syempre naman, kung sa Congress pa lang, alam mo, sa lower house, you know, after dito, magkakaroon po sa Senate, at the same time, bicameral, at kung ma-approve na po ito, syempre, that would be the final, pero syempre, at the end of the day, dapat mailahad natin kung ano talaga yung pangangailangan. For now, sa mga ganitong oras, Spokes Dana, yung ating Office of Secretary ang nilalahad. Kasi ka-start pa lang to, nagsimula tayo mga around one, no? Past one yung start yung ating budget hearing. Kaya nakikita natin dito na talaga full pack, no? Ang daming tao. Pero nakikita din natin almost everyone prepared naman talaga ang kakapal ng mga dalang mga papel, mga dokumento, Spokes Dana. Talagang hinihimay, tinitingnan, tinatanong. And that's good naman, Spokes Dana, no, para makita din ng ating publiko na pinapangalagaan natin yung pera ng bayan.
5: Magandang-magandang marinig yan, Spokes Melvin. Ano? Siguro huling dalawang tanong na lang. Alam ko, napakahalaga ng mga diskusyon dyan. And ikaw bilang chief ng APOC, maraming contribution doon sa mga kinakailangang pag-usapan dyan. Ano yung mga key projects ng Bureau of Immigration na kasama doon sa ating budget requests?
30: Siyempre, yung ating modernization, no? Tinitingnan din natin sa mga e-gates natin at tinitingnan din na how to modernize. Currently, mayroon tayong advanced information but we are looking into how to improve more. Kasi syempre, ang ating mga lalo na ang immigration, tayo ang in-charge sa mga palipares, no? Talagang kailangan natin mag-benchmarking. Ano ba yung ginagawa ng ibang bansa? Kasi syempre, pag pumunta ka sa ibang bansa, dumadaan ka sa kanilang mga paliparan, sobrang moderno, no? Very modern talaga, technology. That's why isa yan sa ating pinag-uusapan ngayon, isa yan sa programa ng Bureau of Immigration. How can we able to reach, no, yung international standard na pwedeng sabihin at pwedeng ipagmalaki ng ating mga kababayan? isa po yan. Siyempre yung ating ngayong mga ongoing projects din, alam natin, mayroon tayong building na gagawa. At the same time, marami tayong mga ginagawang mga programa para mas mapasaayos pa yung ating serbisyo sa ating ano, sa ating opisina. Kasama din po yan. Kaya nga, very busy po dito, Spokes Dana, yung ating head ng Finance and Management Division, si Ma'am Judith, no? Kasi, siyempre, sila ang magbibigay ng mga dokumento sa mga pangailangan, yung pera ng bayan na pwedeng gamitin ng Bureau of Immigration.
5: Para palang thesis defense yan, ano, Spokes Melvin, na marami na kailangang ipakita at ano, ipaliwanag kung saan gagamitin. And ito po ay mapapanood naman via live stream. Ito po ay makikita po sa mga Facebook pages at sa YouTube ng ating Kongreso. So, maraming salamat, Spokes Melvin. Siguro, panghuling tanong na lang sa'yo, no? Ano yung nakikita mong outlook dyan? Kamusta naman ang ating budget? Is it going to be better? Is it kamusta yung mga magiging projects natin? Tingin ba natin magre-resulta ito ng isang mas malakas at mas makabagong Bureau of Immigration sa mga susunod na taon?
30: Yes, folks, Dana, no, na praying tayo, no, hindi pa tayo nakasalang, no, sa immigration, pero praying tayo kasi napaka-importante ito para mas maano natin, maayos natin yung ating mga programa sa immigration. Alam naman po natin na ang immigration talaga ay pinaka ano, yan ang pinaka welcoming ano, yung pagdating sa ating mga paliparan, tinitingnan ng ating mga bisita, no, yung ating mga ginagamit, mga teknolohiya. We have to invite more investors, more tourist mga visitors sa atin. Kaya kasama yan sa ginagawa po ng pinagmamabuti po ng ating opisina, ng ating commissioner, kasama yung iba't ibang mga division chiefs, na mas paigtingin yung programa, mapunduhan, para makapagbigay tayo ng maayos na serbisyo sa ating sabayan ng Pilipinas.
5: Thank you. Thank you. Thank you, Spokes Melvin Mabulak, sa pagbibigay ng panahon sa ating programa at sa mga updates na live dyan sa Kongreso kung saan tinatalakay ang budget ng Department of Justice and of course ng Bureau of Immigration. Maraming salamat, Spokes Melvin!
30: Maraming salamat po, nag-uulat mula sa Kongreso.
5: Ay nako, pagkikwentuhan pa natin mamaya ang budget ng Bureau of Immigration. Magbabalik po muna tayo pagkatapos ng ilang paalala.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: This is a public service announcement.
17: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
12: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service,
0: and Radyo Magazine, 1278 AM.
26: Walang radyo, walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
27: Radyo on the go.
26: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
29: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
31: PBS Receiver.
29: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
26: Libre to, ha?
31: Walang bayad?
26: Oo, walang bayad.
31: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
22: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Welcome back sa ating programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Kasama niyo pa rin po ako, si Spokes Dana Sandoval. Kanina lamang po bago mag-break, kasama natin si Spokes Melvin Mabulak na live galing sa Kongreso. Doon po pinag-uusapan ang budget ng Bureau of Immigration at ano yung mga proyekto nito sa mga susunod na taon. Uy, kaya naman bigyan natin ng briefer ang ating mga kababayan dito sa mga future of the Bureau of Immigration at paano natin makikita ang bagong immigration dito sa ating mga proyekto sa mga susunod na taon. O ngayon, ang kanilang tatalakayin na budget ay buong Department of Justice. Kasama po dyan ang sa Bureau of Immigration at yung mga kapatid nating agency, mga attached agency under the Department of Justice. Naikwento po sa atin ni Spokes Melvin kanina na nagsimula po sila ng alauna ng hapon at tuloy-tuloy po yan hanggang sa madiscuss lahat po ng budget requirements ng lahat ng DOJ attached agencies ngayong araw na ito. At nai-update din po tayo na nandoon ang lahat ng heads of agencies from the Department of Justice dahil ito po ay isang napakahalagang activity for each agency dahil dito nakasalalay ang mga proyekto na magbibigay ng bagong bukas sa lahat po ng mga agencies under the DOJ. O sa Bureau of Immigration, ang ating 2027 budget overview. Ang 2027 NEP budget po natin is 2,845,766,000. Iyan po ay may decrease na 1.6 billion from the last year's budget. Ito po ay bumaba dahil nakatipid tayo ng malaki. When the NNIC procured the electronic gates para po dyan sa Ninoy Aquino International Airport. So nakita naman natin yung laki ng improvement ng ating serbisyo, particularly dyan sa NAIA, in partnership with NNIC. And with this budget request, inaasahan po natin na tuloy-tuloy pang mas magiging modernized ang Bureau of Immigration. Hindi lang po dyan sa Metro Manila, hindi lang po sa NAIA, but for all international ports of entry and exit, as well as yung atin pong operations nationwide. Lahat po yan, mga international ports of entry and exit, and mahigit 60 na mga opisina natin sa iba't ibang parte po ng Pilipinas. Ang target po natin na dami ng offices ay 75 offices in all regions of the Philippines by 2030. So inaasahan po natin that with this budget, makapagbukas po tayo ng karagdagan pang mga opisina, lalo dun sa mga up-and-coming tourist destinations. Kagaya po sa Siargao, kagagawa lang ng ating bagong opisina sa Siargao bilang isang bagong tourist destination. Kasi alam natin, usong-uso yan ngayon, yung mga AFAM. Yung mga AFAM na nandyan sa Siargao, wala na po, hindi na po kailangan bumiyahe ng malayo papuntang Surigao para po makapag-extend ng kanilang visa or mag-apply para sa kanilang mga immigration documents. They can visit our Siargao office agad-agad para doon na po, habang nagbi-beach pa sila, makapag-extend na po sila ng kanilang visa. And of course, our electronic services, our e-services, e-services.immigration.gov.ph, lahat po yan ay patuloy na i-ooperate sa mga susunod na taon through the budget na ibibigay po ng ating national government. E ano ba yung mga particulars, yung mga proyekto ng Bureau of Immigration na inaasahan natin? Kasi ang pinag-uusapan na budget dito is for 2027. 2026, tapos na ito eh. Ito na yung ginagamit natin ngayon for our plans and programs. But for 2027, yan ay pinag-uusapan ngayon mismo at this very moment sa Kongreso. Marami pong mga bagong proyekto na inaasahan natin for 2027 at ilan sa mga malalaking proyekto kung saan nag-a-allocate po tayo ng budget ay ang ating Border Control and Management Program kung saan an additional of 435 body-worn cameras ang for deployment sa atin pong mga paliparan. Napakalaking bagay po niyan, yung ating mga body-worn cameras. Kasi ngayon po, meron po tayong mga dideploy na body-worn cameras for our secondary inspectors at ang atin pong ilang mga supervisors. Pero ang atin pong mga immigration officers at the frontline, yan po ang susunod na parte ng proyektong ito. At malaki po ang naitutulong nitong body-worn cameras. Kita nyo naman po doon sa mga nangyayari sa ibang bansa, even in the law enforcement agencies of other countries, they are wearing body-worn cameras, they have body-worn cameras na nagagamit po sa mga investigations, nakukuha pong impormasyon at nasisigurado ang magandang serbisyo rin ng ating mga tauhan. Meron din tayong Expanded Program for Alien Typing System or EXPATS kung saan ang Bureau of Immigration merong proyekto to identify, register, and verify foreign nationals, lalo na yung mga dayuhan na hindi po nagpakita, nagtago, nag-overstay na napakatagal. Ang goal po nito is to make sure that everyone is properly recorded, na kapag sila po ay nakapag-rehistro with the Bureau of Immigration. Nako, ang dami po. Mandatory drug testing, mga anti-drug advocacy, additional security personnel, and relocation ng BI records natin from Malabon to Cavite. Of course, yung mga regular po natin na kinakailangan, yung ating operations at our different international airports, our BI Wardens facility, our base service section, lahat po yan ay pinapatakbo ng pondo na binibigay po ng ating national government. So, umaasa po tayo sa magandang resulta dito po sa pagpupulong, dito po sa budget hearing ngayong araw na ito kung saan nandoon po ang ating kasamahan na si Spokes Melvin Mabulang. Naku, kaya umaasa po tayo na ang atin pong Bureau of Immigration ay tuloy-tuloy ang pag-improve ng mga serbisyo, ng mga proyekto at itong ating budget for this year ay for next year for 2027 ay ma-maximize po natin para mabigyan ng tamang serbisyo ang ating publiko. O siya! Dito na po nagtatapos ang isa na naman pong episode ng Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Maraming maraming salamat po sa pakikinig. Ito po si Spokes Dana Sandoval. Maraming salamat at makakaasa po kayong marami pang bagong balita at updates sa ilalim ng Bagong Immigration.

0: 1278 AM.
1: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
2: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
1: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
2: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
1: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
2: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
1: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
2: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
0: Radyo Magazine 1278. Bubungad

0: Legacy. 1278 AM.
1: Oras natin, 1 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
2: Alertong Araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.
1: Dagdag na fiscal transfers sa local government units o LGU bukod sa national tax allotment. Sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program o NEP, hinimay ng isang mambabatas. Ang pag-ulat ihatid sa atin ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Magazine. Report.
3: Inusisa ni mamamayang Liberal Party List Representative Lila De Lima ang karagdagang fiscal transfers sa mga lokal na pamahalaan na ibinibigay bukod sa National Tax Allotment o NTA sa budget briefing ng DBCC. Binanggit ni De Lima na mula 1.19 trillion sa 2026 General Appropriations Act, tataas sa 1.32 trillion ang NTA sa 2027 National Expenditure Program. Bukod dito, mayroong 58.5 billion pesos na nakalaan sa Local Government Support Fund o LGSF, kabilang ang pondo para sa NTF-LCAC, FALGU at Growth Equity Fund o GEF. Tanong ni De Lima kung nangangahulugan nito na sobra na ang pondong natatanggap ng ilang LGU, lalo na't mayroong fiscal transfer na discretionary at bukod pa sa NTA. Tugod naman ni DBM Secretary Kim De Leon, posibleng may surplus o sobrang kita ang ilang high-income LGU, ngunit hindi ito nangangahulugan na sobra ang pondo ng lahat ng LGU. Anya, nananatiling nangangailangan ng tulong ng national government ang mga 4th at 5th class municipalities dahil sa limitado ang kanilang kita at kapasidad na tustusan ang mga developed functions. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine. Report.
1: 2 panukalang batas para sa modernisasyon ng AFP at PCG, hiniling na aksyonan ng Kongreso. Ang buong detalye naman ihatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Magazine. Report.
4: Umapila si House Deputy Majority Leader at Camarines Sur Representative Luigi Villafuerte sa 20th Congress na bigyang prioridad sa second regular session ang 2 magkatuwang na panukalang batas na naglalayong patatagin ang kakayahang pangdepensa ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Isinulong ang mga panukalang ito sa gitna ng tumitinding banta sa pambansang seguridad, kabilang ang patuloy na panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Villafuerte, mahalagang suportahan ng Kongreso ang commitment ng Pangulo sa pangkalahatang modernisasyon ng militar. Naglaan ang 2 panukalang batas ng kabuuang 15 billion pesos na pondo para sa rehabilitation ng mga lumang eroplano at helicopter, pati na rin ang pagbili at lokal na paggawa ng mga unmanned aerial system o UAS o drones. Ang mga pangunahing panukalang batas ay ang House Bill Number 1362 o ang National Defense Drone Act at ang House Bill Number 1363 o Military Air Asset Rehabilitation and Modernization Act. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine. Report.
1: Samantala, mabilis na masirang asfalto hindi ibig sabihin ay low quality ayon sa DPWH. Ang pag-ulat naman ni ahatid sa atin ni Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Magazine. Report.
5: Dumipensa si Public Works and Highways Secretary Vince Dizon sa batikos ng ilang netizens hinggil sa mabilis na matuklap ng mga asfalto sa kalsada matapos malubog sa bahang maraming kalsada sa bansa. Ayon kay Dizon, sadyang kalaban ng asfalto ang tubig baha. Aniya, kaya ng asfalto ang tubig ulan, subalit kung ito ay mabababad sa baha ay dito na ito matutuklap o matatanggal. Paliwanag ng kalihim na hindi porkit nabakbak o natuklap na ang mga inilagay na asfalto ng department ng DPWH sa mga kalsada ay low quality na agad ang ginamit dito. Sadyaan niyang kalaban ng asfalto ang tubig baha. Inihalimbawa rin ni Dizon ang sitwasyon sa mga expressway gaya ng NLEX kung saan maraming bako-bakong bahagi dahil sa natanggal ng mga asfalto. Ang solusyon niya dito ay ang mabilis na paghupa ng baha sa pamamagitan ng maayos na pumping stations, drainages at

0: iba pang flood mitigation projects. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, report, report.
2: At para naman sa ating panghuling balita, walk-in admissions sa emergency room ng NKTI pansamantalang limitado. Ang pagulat naman ni ated sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine, report, report.
3: Nag-abiso ngayon ang National Kidney and Transplant Institute o NKTI na pansamantalang lilimitahan muna ang walk-in admission sa emergency room nito. Ito'y dahil sa pagdami ng mga kaso ng leptospirosis at mataas na bilang ng mga pasyente sa ngayon. Ayon sa NKTI, nasa full bed capacity ang ospital, kaya bibigyan prioridad muna ang mga opisyal na nangangailangan ng agaran at critical na medical intervention. Pinapayuhan naman ang mga nangangailangan ng elective o non-emergency admission na makipag-ugnayan muna sa kanilang attendant physician at isaalang-alang ang iba pang health facilities na may available na kama para maiwasan ang matagal na paghihintay. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, report, report.
2: At yan naman po ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako naman po si Marinela Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
4: 66 Impormasyon.
8: GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
11: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies ng Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
2: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies. Nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. At dahil po alas 2 na ng hapon, tayo magsama-sama sa isang oras na chikahan at balitaan. Made for wais na mommies, dito lamang po sa ating programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
12: Marinela, sa Radyo Magazine.
2: Kasama ng ating executive producer, si Mary Rose Rosero. Ganun din ang ating mga technical engineers. Sina Julius Ungab, Marichal Malimban, Sam Reyes, Camille Esperanza, Rona Umali. Ay, baligtad. Tinitingnan ko lang kung nakikinig ka, Camille. Diba? Kala mo, ha? Si Camille Umali at si Rona Esperanza. O, diba? React siya kagad. Alam niya, pinagpalit ko na naman sila eh. Testing lang. At ngayon pong araw tayo'y may panauhin, ano? Para pag-usapan itong Safe Water Treatment System Technology. Ano ba ito, ano? Ano bang benepisyo na makukuha dito, ano? Paano ba ito ginagamit? Ano bang pakinabang ng ating komunidad rito? At para po alamin ang lahat ng iyan, ay makakasama natin ang Provincial Director ng DOST Romblon, si Ma'am Lina Cervantes. Magandang hapon po at welcome sa Home Eko Nanay. Yes po, Ma'am Lina. Parang walang
13: hello.
2: Ay, ayan. Magandang hello. Hapon po. Welcome po sa Radyo Magazine sa programang Home Eko Nanay.
13: Opo, magandang hapon po sa inyo, Ma'am Marinela Texon, at sa lahat po na nakikinig at nanonood po na inyong programa.
2: Ayun, ano, pag-uusapan namin ni Ma'am Lina itong ang Safe Waters, ano, para po sa kaalaman po, ano, ng ating mga kababayan na ngayon lamang narinig ito, ano, Safe Waters. Ano po ba ito at paano nito nililinis or pinapadalisay ang tubig?
13: Ayun po, ayan po. Ang Safe Waters po, ito po ay isang water treatment system. Ito po ay dinevelop ng DOST na isa sa mga research development institute po ng DOST. Ito po yung Industrial Technology Development Institute. Ito pong Safe Waters sa technology, ito po ay compact at mobile. Tama po yung narinig nyo, compact meaning maliit lang ito. Hindi naman kalikitan pero kompleto ang laman at ito ay mobile. Pwede itong ilipat sa mga lugar kung saan kakailanganin po itong teknolohiyang ito. Actually, ito po talaga ay dinisenyo doon sa mga lugar na malalayo po o walang access sa water supply o yung mga komunidad na maaaring mawala ng access sa malinis na tubig kung sakalit magkaroon ng disruption or may kalamidad po or ganun din sa emergency. So, gumagana po ito yung tubig, kung makikita po natin dito sa ating pinakikitang picture, ipapasok po natin ito dito sa system, magkakaroon po ng filtration at disinfection na proseso, no? Pag sinabi pong filtration, dito po sinasala at inaalis yung mga bagay na contaminants para po tayo ay magkaroon ng malinis at dalisay na tubig. Samantalang yung disinfection naman po, dito ay inaalis po o pinupuksa yung mga microorganism, no, na nagdudulot po ng sakit. So ito po ay gumagana, kung mapapansin natin, sa pamamagitan po ng solar energy system. Yung itaas po ng facility nito, katulad po na nakikita natin, meron po yung mga panel at ito po yung solar energy na kahit po walang access sa electricity doon sa lugar, ay ito po ay gagana.
2: Napakagandang technology nitong na-develop, ano? At ma'am, anong uri naman po kaya ano ng water sources yung maaaring gamitin dito sa Safe Waters, ano? At ano po yung mga kondisyon na dapat isaalang-alang para po maging ligtas at syempre epektibo, ano, ang water treatment process?
13: Ayun po, napaka-importante po na maintindihan natin na yung proseso po kanina ay ito po ay pagsasala at saka disinfection, no. So ito po maaari po natin ditong ilagay ang mga tubig na galing sa ulan, yung rainwater, maaari din po yung mga spring water o yung mga tubig na medyo malabo po lalo na po kung galing sa pagbaha o mga bagyo, kalimitan po yung ating water supply ay medyo malabo po, no? So ito para lang po tayo nakakasiguro na ligtas yung inumin nating tubig, yun po ay pwede natin gamitin dito sa Safe Waters. At ito po, base sa pag-aaral, ay ito po ay nakakatugon doon sa mandatory po ng Philippine National Standards for Drinking Water. Ito po ay dumaan sa maraming proseso ng pag-aaral para lang po ma-ensure na ito pong teknolohiyang ito ay tunay na makakapag-produce ng potable at safe drinking water. So, importante lang po na kapag nabigyan tayo ng ganitong teknolohiya, ay mabigyan ng tamang pagsasanay itong mga operators at saka yung mga pwedeng mag para matutunan nila kung paano ito i-operate at kung paano po ito i-maintain, no, lalo na yung troubleshooting kasi dito po nakasalalay yung tubig na iniinom ng mga tao.
2: Ayun, napakahalaga naman talaga ng tubig, ano, lalo na pagka tayo'y dinaanan ng mga bagyo, pagbaha at iba pang kalamidad, ano. At ano-ano naman po kaya, ano, yung mga pangunahing features nito or advantages nitong Safe Waters, ano, na nagbibigay daan nga para makapag-produce ito ng malinis at talagang ligtas na inuming tubig.
13: Apo, siguro pwede natin i-summarize ito sa tatlo po, ano po. Yung una dito ay kung paano ito dinisenyo, no. So ito po ay by batch yung paglalagay ng tubig na pwede nating iproseso, no, at ito yung napepedeng maglabas ng malinis na tubig. Pangalawa po, ito ay nasabi ko kanina na ito po ay mobile and compact. Manually operated, so ito po ay pwedeng mas madaling maintindihan nung mag-ooperate, madaling ilipat sa lugar na mas kailangan. At ito po ay hindi po mahihirapan na dalihin kasi ito nga po ay compact. At ang pinakamahalaga po siguro sa feature nito ay ito po ay kayang mag-produce ng 2,000 litro ng potable water po sa loob ng 9 na oras po na operation po. So, pwede po itong hatiin by cycle. Ang maximum po nito ay 6 na cycle na kaya mag-produce ng mahigit sa 300 liters po ng tubig. Yun po yung kaya ng Safe Waters.
2: Ayun, ano, napakarami palang kayang i-produce na Talagang masisiguradong malinis ano, at ligtas na tubig para sa ating mga kababayan. At sabi nga po, sa panahon nga ng bagyo, hindi po ba ng baha at iba pang kalamidad kung saan talagang maaaring masira or makontamina ang regular water sources? Ano? Paano po ito talagang makakatulong at makakaapekto sa komunidad?
13: Ayun po, katulad nung nabanggit ninyo po, kapag ka po nagbabagyo o kaya po baha o iba pong kalamidad, ang naaapektuhan po nito una ay yung pong ating water supply. At kalimitan din po, kung wala tayong water supply, kalimitan, wala rin pong kuryente, no? At sa ganito mga pagkakataon po, ay nagiging problema yung pagkukunan ng tubig. So ito pong safe water sa to na technology, ang siyang magsisilbing emergency source po ng safe drinking water habang hindi pa po bumabalik sa normal yung water supply. At dahil ito nga po ay solar powered, ang advantage po nito ay kahit na po mayroong power interruption, ay tuloy pa rin po ang pagpaproseso nitong teknolohiya ito para makapag-generate po ng potable water. Sa pamamaraan po ito ay tayo po ay kahit pa paano nakakaligtas sa problema po ng kawalan ng tubig, lalo na kung ang lugar ay isolated po.
2: Ayan, ano, napakalaking tulong talaga, no? Dahil alam naman natin, usually pag baha po, isa sa talagang pinoproblema ay yung malinis, ano, at ligtas na inuming tubig. Kaya malaking tulong talaga itong safe waters na ito, ano? At kamakailan nga lang naman po ay official na ngang na-turn over, no, itong safe waters technology sa LGU Odjonga na Romblon, ano, bilang bahagi nga ng 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week. Gaano po ito talaga kahalaga, no, ang pagkakaroon ng ganitong teknolohiya sa mga komunidad nito?
13: Ayan po. Ito po ay napakahalaga hindi lang po sa Odjongan, kundi doon na rin po sa mga lugar na nabigyan na rin po. Ano? And sa tingin ko po ay kakailanganin din ng ibang lugar sapagkat ito pong safe waters ang magsisilbing access natin sa safe water. Dahil yung access po sa safe, actually yung access po sa safe water, ito po ay isang basic na human need, no? And katulad doon nabanggit ko kanina, lalo na kapag po may sakuna, yung pagkukunan po natin ng malinis na mainom na tubig ay napaka-importante po. So dito po sa Odjongan, ito po ay nagsisilbing parang additional layer po ng water security. Marami pa po kasi sa Odjongan ang mga barangay na mahirap po ang tubig, no, lalo yung kung saan kukuha, lalo na po kapag panahon po ng tag-ulan, yun, medyo malabo po and konting pagbaha lang po, konting pag-ulan po at bumabaha, yung pong source ng water supply namin ay talaga pong nakokontaminate, no, nagiging turbid, no. So sa mga ganito pong pagkakataon ay nakaka-sure po tayo na meron pong pagkukunan ng safe water ang Odjongan. So at least ito po ay nagsisilbing modelo na meron po palang ganito technology na pwede po itong i-duplicate ng ating local na pamahalaan ng Odjongan.
2: Sa kasalukuyan po ba nagagamit nyo na ito ngayon?
13: Ayo po, ito po ini-launch nitong nakaraan na RSCW, pero ito po ay sinimulan na namin pong ipakita sa mamamayan po ng Odjongan, particular po sa barangay ng Budjong, at ito po ay ginagamit nila. So nakakapag-produce po sila ng 2,000 liters po a day, no, 9-hour cycle po.
2: Ayun, ano. At bukod po ba dito sa Odjongan, ano, ilang government local government units pa po or communities ng Romblon ang nabigyan na rin ng safe waters, ano, sa pamamagitan nga ng DOST, at saan-saan po ito kasalukuyang ginagamit ngayon?
13: Sa katotohanan po, ma'am, ay isa pa lang po talaga ito na unit na ibinigay namin po sa Odjongan, at particular nga po ito sa bayan, barangay po ng Budjong. Ito po kasi yung magsisilbi lang muna na parang modelo o kaya ay parang sino-showcase namin para itong mga LGU pwedeng sa katuwang kami ay makapag-produce po. Ito naman po ay open, kumbaga yung teknolohiya po naman, ito po yung open sa lahat, public good po, no? So maaari po itong gawin o i-replicate ng aming LGU dito na rin po gawin, ano, kasi kung ito po yung magagaling pa sa Manila, may cost pa po yung biyahe. Maaari pong dito na mismo ito gawin para po makapagbigay ang mga LGU namin sa iba-ibang barangay or ang aming provincial government sa iba-ibang munisipyo na sa tingin namin ay kailangan po ng ganitong teknolohiya. Korea.
2: Mm-hmm. At bukod naman po sa safe waters, ano-ano pa po bang ibang science and technology innovations ang ipinakita or idineploy o na turnover na sa mga LGU sa Mimaropa bilang bahagi po ng 2026 Regional Science, Technology and Innovation Week na ginanap po nung nakaraan, ano?
13: Po. Napakaganda po na yung tanong at para po ito ay masusugan ko po yung nakaraan naming RSCW at iparating pa sa ibang mga tao kung ano pa po yung mga inisyatiba na ginawa ng DOST po dito sa amin, sa Romblon, particularly po doon sa mga LGU. So bukod po dito sa Safe Waters, ang LGU Ojongan po ay nakatanggap din po ng inisyatiba or STI na solution. Ito po yung tinatawag nating TRIPC o ito po yung Smart Tricycle booking application po para po sa dito po sa bayan ng Ojongan. So para ito po ay kumbaga konsepto ng Grab, inilagay po natin sa tricycle, no po. Sa LGU Romblon naman po, meron po tayong ibinigay o na turnover na technology on charging in minutes. Ito po naman ay para sa mga fast charging electrical vehicle po, no, para fast charging yung ating gagawin. Sa LGU San Jose po, gusto po naming sabihin na kami po ay nagbigay ng pangalawang tulong sa kanilang potable water generation facility. Dito naman po ay nilagyan namin ng solar energy system, no, so para wala na po silang gasto sa kuryente. At para naman po sa LGU San Agustin, binigyan po natin sila ng rain local fire. Ito po isa rin sa mga technology na develop ng aming ng DOST, and then meron pong solar energy system para sa kanilang mini ice plant and tourism and service kiosk po para naman po sa smart information and services and access gateway po. At sa provincial government po, kami po naman ay nagbigay ng inisyatiba para po sa paglulunsad ng proyekto ng sea waves. O ito po ay yung sea condition emergency alert warning. Hindi lang po traceability kung nasaan na po yung mga bangka, no? Kundi ito po ay para magbigay din ng alert doon sa mga bangka na nasa laot kung sakali po magkakaroon ng disaster or kung meron pong pagbabago sa klima na kailangan pong i-safety natin yung ating mga mangingisda or kung sino po yung mga naglalayag. At additional po dito, binigyan din po natin sila ng iHomie. So ito naman po yung health information system para po doon sa Romblon District Hospital. So ito po mga science technology innovation initiative ng DOST ay ito po ay yung na-turn over during the 2026 Regional Science and Technology Week celebration po.
2: Ayun, napakadami palang naibigay, Nakakatuwa itong TRIPC, yung tinutukoy ni Mama Lina na parang Grab, yung mga charging, ayan, mga e-vehicle, At marami pang iba, solar energy, kahit nga naman na walang kuryente, ayan, meron na, solar energy. At marami pang iba, ang laking tulong nito, sa Romblon, lalo na po, At bilang panghuli po, Ma'am Lina, ano po ba yung inyong mensahe, sa mga local government units at mga komunidad na nais ding makinabang po, sa mga science and technology innovations ng DOST para po, syempre, mas maging smart, mas sustainable at disaster resilient yung kanilang mga lugar?
13: Po, ayun po. So, ang mga LGU po at yung mga community po natin ay ini-encourage po natin na makipag-usap sa amin, no. Pumunta po kayo sa opisina, libre naman po yung kape, or pwede po kayo mag-message sa aming FB page. Kailangan po kasi naming malaman kung ano talaga yung problema, no, bago yung pangangailangan ng teknolohiya. So yung technology po kasi ay second lang doon sa problem. So mas maganda po matitingnan natin kung ano talaga yung pinaka-problema at ano po yung appropriate na science, technology and innovation solution po para doon. At importante din po yung partnership, no. So ito naman pong mga ibinibigay namin ay hindi lang po simply pag-turn over na equipment. Mahalaga po sa amin yung commitment din po ng mga LGU, no, pagdating sa operation, maintenance at saka yung sustainability po ng paggamit nito mga to, no. And naniniwala po kami na kapag nagkakatulungan po yung DOST, ang LGU, ang iba pa pong mga ahensya, no, at even yung mga private sector, mas successful po yung ini-implement natin na mga proyekto. Iisa lang naman po yung vision natin, no, kung paano maging smart, ang community, hindi lang po smart dahil gumagamit tayo ng technology, kundi smart po tayo dahil mas sinisiguro po natin na mas ligtas, mas sustainable at mas resilient po yung at maayos po ang pamumuhay ng mga tao doon sa komunidad. Yun po. So punta lang po kayo sa DOSC or message us, tara usap po tayo.
2: Ayun, ako maraming maraming salamat po Ma'am Lina Cervañas, ang Provincial Director ng DOST Romblon, ano, sa mga nais mga pangangailangan din nila, no? Patulad dito sa ating Safe Waters na ito, maaari kayong magpunta sa DOST Romblon, ano? At hanapin lang si Ma'am Lina Cervañas. Ayan. Muli po, maraming maraming salamat sa impormasyon na inyong ibinahagi dito sa amin sa Radyo Magazine. Maraming maraming salamat po, Ma'am Lina Cervañas, at mabuhay po kayo.
13: Maraming salamat po, Ma'am, at makaaghang napon po sa lahat.
2: Samantala, bibigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
11: Wais na misis, diskarteng matinik. Usapang may sustansya, home ekananay.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
14: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
15: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
14: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
16: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
14: Eh, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
17: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
14: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
16: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa Hotline 1326 ng Interagency Response Center.
17: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
1: Tamang impormasyon.
18: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
19: Kabataan, kasama sa usapan.
18: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
11: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
2: Tuloy-tuloy lang po tayo, ano? Sa ating programang Home Ekananay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
12: Marinela, sa Radyo Magazine.
2: At paki-like and follow din po kami, no, sa lahat ng aming social media platforms at Radyo Magazine.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
18: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
20: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
18: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
21: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Ganon din po, paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
21: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
22: Radyo on the go.
21: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
21: Libre to ha?
11: Walang bayad?
21: Oo, walang bayad.
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: At tayo po'y dadako na, no, para sa wise tips ni Nanay. Sabi nga, eh, bago mag-sign off, ito yung mga bagay na wag mong hahayaang pagsisihan. Ito po yung sa mga magre-retire or sa ang retirement kasi ay isang bagong yugto po, ano, ng buhay. Ito yung panahon para magpahinga, makasama ang pamilya, at gawin yung mga bagay na matagal nang ipinagpapaliban. Pero bago po dumating ang panahong yan, mahalagang tanungin ang sarili. Ano kaya yung mga bagay na pagsisisihan natin hindi natin ginawa? Ako, ano nga ba yung mga bagay na yan? Unang-una, hindi pag-iipon ng maaga. Nako, maraming tao kasi ang iniisip, malayo pa yan. Yung retirement na yan, kaya hindi kinakailangang magmadali. Pero habang lumilipas po ang panahon, ang mga taon, saka lang mapapagtanto kung gaano kahalaga ang maliit ngunit regular na ipon. Eto na yung sinasabing malayo pa. Eto na, ilang kembot na lang magre-retire na. Nako, wala pang naiipon. Or hindi pag-aalaga sa kalusugan. Habang nagtatrabaho kasi tayo, minsan inuuna ang trabaho kaysa sa ating kalusugan. Nandyan yung kakulangan sa tulog, walang exercise, at hindi nabibigyan ng pansin yung pagkain ng masustansya. Kaya pagdating ng retirement, maaaring yung malaking bahagi ng pera at oras ay mapunta lang sa pagpapagamot. Diba lagi natin naririnig ang sinasabi, kaya tayo nagtatrabaho para mabuhay. Kaya yung iba sinasabi, baka kulang pa ang kinikita mo sa pampagamot mo. Diba? Maririnig natin yan sa mga nanay natin. Hindi pagbibigay ng sapat na panahon sa pamilya. Ayan, ako, hindi na maibabalik yung mga panahon na maliliit pa ang ating mga anak. Maaring naging matagumpay tayo sa trabaho, pero hindi natin nakita yung maraming importanteng milestone sa ating pamilya. Lalo na hindi ba yung iba yung mga nag-a-abroad. Syempre, ang gusto ng mga yun para syempre mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga anak, hindi ba? Pero sa kabila ng mga yun, hindi nila nakikita na gumagraduate na ng elementary, eto nag-high school na, nag-college na. Nako, wala sila ng mga panahong iyon. So, yun yung nakakalungkot, Hindi paglalakbay or pagta-travel. Ayan, maraming tao kasi ang nagsasabi, pag nag-retire ako, saka na ako magta-travel. Ngunit hindi natin alam kung magiging pareho pa rin ba, yung ating kalusugan, yung ating lakas pagdating ng panahong eto na ang retirement. Hindi naman kailangang abroad agad, Pwede namang dito-dito lang muna sa Pinas, Maaari mo nang mag-explore, Kasama ang pamilya or mga kaibigan. Diba? Yan yung sinasabi, diba? Pagka daw bata pa, malakas ka pa, Wala ka naman daw pera kasi wala ka pang work, Kapag ka naman ikay may work na, hindi ka makaalis, wala kang time. Kasi, syempre, may work, Ayan, kapag ikay retire na, may time ka na, may pera ka pa, ang tanong, kaya mo pa ba na mag-travel? Hindi pagsubok sa isang matagal ng pangarap. May mga tao kasing gustong matutong iba't iba, diba? Sumayaw, tumugtog, magsulat ng libro, or kung ano-ano pa, Pero palaging ang maririnig mo, next year na lang. Or minsan, ang pinakamalaking regret ay hindi ang pagkabigo, kundi ang hindi man lang pagsubok. Hindi mo man lang nasubukan, diba? Kung kaya mo nga ba talaga. So, sayang yung panahon, Hindi pagkakaroon ng hobby. Kapag nagtatrabaho, napupuno ang araw ng trabaho at responsibilidad. Ngunit kapag nag-retire, biglang lumuwag ang iyong schedule. Kaya lang wala kang hobby o interest na maaaring pag-ukulan ng pansin na wala ka ng trabaho. Syempre, ang katapat nun, boredom. Kaya magandang magkaroon ng activity tulad ng gardening, cooking, photography, at kung ano-ano pang pwedeng gawin. Yung manahi. Ako gusto ko yan manahi. Gusto ko mag-aral sa TESDA eh, dressmaking. Alam niyo kung bakit? Biglang ganun. Alam niyo kung bakit? Ang hirap kasing maghanap ng sastre ngayon, di ba? Magpapa-repair ka lang, papaputol ka lang ng pantalon, papa-repair ka ng polo. Ay, nako, kung saan-saan kami nakakarating ni Matthew. Paghahanap. So, kaya gusto ko mag-aral niyan eh. Para pag ako'y nag-retire, mananahina lang ako. Hindi pag-aaral kung paano pamahalaan ang pera. Nako, yan ang isa pa. No? Kahit malaki ang retirement benefit, maaari pa rin mabilis itong maubos ano, kung walang financial discipline. Mahalagang matutong gumawa ng budget, magtakda ng priorities, o umiwas sa unnecessary expenses habang nagtatrabaho pa. Ayan ha. Iwas sa unnecessary expenses. Dapat may financial plan kayo. Diba? Ito lang ang gagastos and for the month. Ito yung para sa savings. Ito para sa emergency fund. O, diba? Yung pension mo monthly. Dapat ganun pa din. May kanya-kanyang kakapuntahan. Ano? Hindi lang puro gastos. Pagpasok sa retirement na maraming utang, nako po, mahirap magkaroon ng fixed income habang may malaking monthly payments. Kaya kung maaari, bago mag-retire ay unti-unting bawasan o bayaran ng credit card debt, personal loans, at iba pang obligasyon. Or hindi pag-i-invest sa sarili. Hindi natatapos ang learning kapag natapos ang formal education. Ang bagong skills ay maaaring maging source ng income or fulfillment ano pagkatapos ng retirement. At hindi pagpapanatili ng magandang relasyon sa mga kaibigan. Habang nagtatrabaho, natural na nakikita araw-araw ang mga katrabaho. Pero kapag nag-retire, biglang mawawala na ang routine mo. Na yun, ano? Kaya mahalagang panatilihin ang friendships kahit simpleng pagkikita or group chat ay malaking bagay na, hindi ba? Yun yung ilan din sa pinag-iisipan ng mga magre-retire. Eh. Sanay siya araw-araw pumapasok, may nakakatsikahan. Paano pag nag-retire na siya, sino nang kakwentuhan niya? Diba? Yung mga tipong gano'n. Hindi pagpaplano para sa retirement. Ayan. Kasi yung iba sinasabi kasi, hindi ba? Kaya nga magre-retire. So, ano pang paplanuhin? E di, pahinga na. Ah, diba? Happy-happy na. So, hindi po sapat sabihing may pension naman ako. Kailangang malaman kung magkano ang regular na gastusin. Magkaroon ng magkano ang magiging income mo no? At ano ang gagawin kung magkakaroon ng emergency. Mas mabuting pag-isipan ito ilang taon bago pa ang retirement. Naku, napakarami naman pala. Kala ko naman pag magre-retire, pahinga na. O, di ba biglang ganoon? Ang retirement po kasi ay hindi lamang yan pagtatapos ng trabaho. Ito'y pagsisimula ng bagong yugto ng iyong buhay. Kaya habang may oras pa, magandang tanungin ang sarili. Ano ang bagay na matagal ko nang gustong gawin pero patuloy kong ipinagpapaliban? Dahil maaaring dumating yung panahon na hindi na ang pera ang problema, kundi ang oras, ang lakas at pagkakataon. At kadalasan ang pinakamalaking regret po ng tao ay hindi dahil hindi niya nabili ang isang bagay, kundi mas masakit ang pagsisisi sa mga panahong hindi niya ginamit. Mga taong hindi niya binigyan ng pansin at panahon. At yung mga pangharap na hindi niya nasubukan abutin. Samantala, ilang paalala po muna.
0: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
3: Yun, buti may natira pang ulam. Gutom na ako.
22: Uy anak, kumakain ka na ba?
3: Pakain pa lang, Nay. Ito po, may ulam pang natira.
22: Aba, teka muna, anak. Titingnan ko muna kung pwede pa yan.
3: Pwede pa yan, Nay. Gutom na ako.
22: Naku, mas mainam na ang sigurado. Mabubusog ka nga, pero makakakain ka naman ng panis. Mahirap kumain ng kontaminado, anak. Mau-hospital ka niyan.
3: Ay, sige po, Nay. Ano po, pwede pa ho ba?
22: Naku, anak. Hindi na ito pwede. Magtinapay ka na muna at magluluto na ako ng hapunan. Mabilis lang ito.
23: Mahirap magkasakit.
4: Iwasan ang food contamination. Lutuin maigi ang mga pagkain. Ugaliin na malinis ang mga kamay at gamit sa pagluluto. Panatilihin na nasa room temperature ang pagkain o ilagay muna sa refrigerator. Maging mapanurin.
6: Radyo Magazine 1278.
7: Radyo Pilipinas.
23: World class na tanawin. Explore na natin.
24: Love the Philippines.
23: Likhang sining na proudly Pinoy.
24: Inflex na yan.
6: Radyo Magazine
25: 1278.
7: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
27: Wais na misis, diskarteng matinik. Usapang may sustansya, Home Ekananay.
2: Tayo po'y nagbabalik sa ating programang Home Eco Nanay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
12: Marinela, sa Radyo Magazine.
2: At babatiin lang muna natin ano ang ating mga regular listeners and viewers. Sina Sean Cal Flores ng Angeles City, Pampanga. Ayan, ako nag-aaral to sa City College of Angeles. Ang kanyang course ay Computer Technology, Associate in Computer Technology. Pagbutihin mo, Sean, ha? Ganon din kay Romel Livid. Blessed week pa rin po, Ma'am Shi Marinela, sa guests at sa lahat. At syempre sa aking ating Nenet at Puyang Andy watching from Gabby's Diner. Sinong kasama nyo? Sina Chef Fernan Rica, si no pa ba? Si Ate, si Diche, si Mylene, si Michelle, si Marlon, si MJ. Ay, nami-miss na namin kayo ni Mata. Yung beef caldereta. Tsaka yung kare-kare. Pag-uwi ulit namin, ah. Patikim naman kami. Siyempre, kay Madam Cecil at kay Boss Edwin Valenzuela. At happy trip, ah. Kay Joseph Alfonso. At kay Chi. Nakasama ni Pia papuntang Canada. Kami sa Canada. Ito, hindi po laruan, ano, kundi pagmamahal. Ito yung mga regalong tumatatak sa puso ng mga bata. Kasi sa panahon ngayon, madaling isipin na mamahaling regalo ang paraan para mapasaya ang mga bata. Pero higit po sa laruan or gadgets, may mga bagay na mas mahalaga sa kanila, no? Syempre, yan yung oras, atensyon, pagmamahal, presensya ng kanilang mga magulang. Simulan natin sa oras. Mas mahalaga sa bata, ano, ang oras na tunay na kasama, no, at nakatuon sa kanila kaysa sa mga mamahaling laruan. Ayan, natatandaan ko nung araw, ayan, yung kapatid ko si Joseph, eh. Kasi, laging nag-abroad yan, eh. Siyempre, isip niyan, eh, siyempre, mapabuti yung kanyang pamilya. So, sa panahon ng wala siya, dinadaan niya, ano, yung, kumbaga, pagkukulang, kumbaga, yung kakulangan ng kanyang presensya, ayan, sa pamamagitan ng mga pagbili ng mga regalo para sa kanyang mga anak, ano? Mga gadgets, damit, at kung ano-ano pa. Kumbaga pantapal doon sa kakulangan na siya'y wala. Usually gano'n naman eh, diba? Pag yung mga nasa abroad na mga magulang. Yun yung kanilang pambawi, ano? Buti nga ngayon, may mga video call na eh. Eh, nung araw, ano lang, sulat lang. Umalis eh, no? Nang bumalik, hindi nakilala rin nung anak. Kasi sa tagal eh, diba? Dumating kapapanganak lang nung umalis siya. Nang dumating siya, nag-aaral na yung bata. Eh, sulat lang, mga pictures lang, diba? Pagdating, ayaw sumama, hindi kilala. Pakikinig. Gustong maramdaman ng bata na mahalaga yung kanilang kwento at opinion, ano? Sabi nga, eh, matuto tayong makinig sa kanila, hindi ba? Kapag nagsasalita sila, nagkukwento tungkol sa kung ano ba nangyari sa school, 'di ba? Itabi mo muna kung ano yung mga gawain mo para mapakinggan mo siya. Yakap at lambing. Ayan, ang simpleng yakap ay nagbibigay po ng seguridad at pagmamahalian ano, sa mga bata. Halimbawa, yakapin mo bago umalis, papuntang school, or pag matutulog na, diba? Good night kiss, mga tipong ganon. Papuri at pagkilala. Masarap sa pakiramdam ng bata yung napapansin yung kanilang effort, ano? Hindi lang yung mga mali nilang nagagawa. Kasi yan yung lagi nilang reklamo, eh, diba? Yung pagkakamali ang mas nakikita kesa doon sa mga magagandang nagagawa. Pagmamahal na walang kondisyon, kailangan malaman ng bata na mahal sila kahit pa paulit-ulit silang nagkakamali. Quality time. Hindi kailangan gumastos ng malaki para magkaroon ng magandang bonding. Kahit nga sa bahay, hindi ba? O kaya dyan sa inyong garden, ah, di ba? O kaya laro-laro lang, di ba? Or ano, movie marathon, hindi ba? Pagiging present sa mahalagang sandali. Yan yung sinasabi natin, ano? Nakikita yung ng magulang yung milestone, ano? O kaya, 'di ba, birthday ng bata. Oh, 'di ba? May handa. Meron nga iba, 'di ba? Simple lang sa bahay lang, pero basta kumpleto ang pamilya, mas okay sa kanila kaysa magarbo na hindi naman kumpleto ang pamilya. Seguridad at stability. Mas mahalaga sa bata ang tahanang may pagmamahalan at routine kaysa sa maraming material na bagay. Paggalang, gusto rin ng bata na marinig at respetuhin ano, yung kanilang damdamin. Pagtitiwala, kapag pinagkatiwalaan kasi ang mga bata sa angkop na paraan, eh tumataas yung kanilang kumpiyansa sa kanilang mga sarili. At paghingi ng tawad ng magulang kapag nagkamali. Ayan, ako, napakahalaga niyan, ano? Na makita ng bata na marunong umamin at humingi ng tawad ang kanilang magulang, ano? Sa kanila. Basta't nagkamali, ano? Para, sabi nga, maging mabuting halimbawa sa mga bata. Family traditions. Ito yung mga simpleng tradisyon ay nagiging masayang ala-ala habang lumalaki ang mga bata. Tatandaan po na hindi presyo ng regalo ang nasusukat ng bata, kundi kung gaano nila nararamdaman ang pagmamahal, oras, at presensya ng kanilang mga magulang. Samantala,
27: wais na misis, diskarteng matinik, usapang may sustansya, home ekananay.
5: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
8: Itigil na ang paggamit ng iyong telepono sa banyo. Maaari itong humantong sa almoranas ayon sa isang ulat. Nalaman sa isang bagong pag-aaral na ang pagsasabay ng oras sa banyo sa oras ng telepono ay nauugnay sa 46% na mas malaking panganib ng almoranas. Kaya pagdating sa banyo, pumasok at lumabas at isave ang iyong scroll para sa ibang pagkakataon.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo publiko.
13: Radyo Pilipinas.
15: Interesting na usapan.
16: Hindi heavy.
25: Tugtugang chill.
26: Suave.
28: Learning from home na hindi boring.
29: Radyo Magazine
1: 1278 AM.
27: Wais na misis, diskarteng matinik, usapang may sustansya, home ekananay.
2: At tayo po'y nagbabalik ano, sa programang Home Ekonanay. At ako pa din po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
12: Marinela, sa Radyo Magazine.
2: Para naman sa recipe ni Nanay, sisig ang palaya. Ito po yung mga sangkap na ating gagamitin, ha? Atay ng manok, hiniwa. 8 piraso ng kalamansi, piniga. 1 sibuyas, tinadtad. Iodized salt. Pamintang durog. Siyempre, ang palaya, hiniwa ng maninipis. Liver spread. Mayonnaise at mantika. Ito naman po yung paraan ng paggawa nitong sisig ang palaya. Ibabad po ang atay ng manok sa kalamansi ng mga 3 to 5 minutes. Pagkatapos, igisa ang sibuyas sa mantika at ilagay po ang atay ng manok. Lutuin ng mga 3 to 4 minutes ano, yung atay para matanggal yung lansa. Di ba minsan may lansang lasa yan eh. Timplahan ng iodized salt at ng pamintang durog. Pagkatapos, idagdag na po natin yung hiniwa nating ampalaya ng maninipis at hayaan po itong maluto ng mga 5 minuto. Pero dapat nakasmile ka habang niluluto mo tong sisig ampalaya kasi para hindi pumait. Kasi sabi nila dapat daw pag nagluluto ng ampalaya nakasmile para hindi papait. O, diba? Hinaan lamang ang apoy at hihalo ang mayonnaise at liver spread. At haluin ito ng mabuti. At pagkulo nito, luto na po ang ating sisig ampalaya. So, ano pang inaantay ninyo? Di kainan na! Ayan, ano, masarap pa tambalan niya ng bagong saing na kanin, hindi ba? So, ang sisig ampalaya po ay nagmula sa Region 3, ano? Central Luzon. Mas maganda to kung isi-serve nyo ng ano eh, yung nasa sizzling plate. O, diba? Para mapanatili syempre yung mainit ng sisig, ano? Yung medyo napapasupa-suka pa habang kinakain ito. So, ayan po ang recipe ni nanay ngayon, ano? Sisig ampalaya. At sa pamamagitan nga ng recipe ni nanay, tayo po'y unti-unti nang magpapaalam, ano? At maraming salamat po sa naging panauhin natin, ano? Si Sylvia, ay, si Miss Lina Cervantes. Tama ba ako? Parang tama. Biglang ganun eh, no? Parang tama naman, Cervantes, kundi ako nagkakamali. O, di ba? Provincial Director ng DOST Romblon. Ganon din ano kina Ma'am Colleen ng DOST at sa iba pa ano. Maraming salamat po sa pagbibigay ng guest natin every Monday. At ganon din syempre sa mga sumubaybay sa atin na walang sawang nanonood sa atin ano. Maraming salamat po. At syempre, sa ating executive producer, si Mary Rose Rosero. Ganun din kay ating technical engineers. Arana, Camille, makinig ka ha? Ay, hindi ko nababanggitin yung apelido niya. Kay Julius, kay Marisol, kay Sam, kay Rona, kay Camille, dyan sa ating Marulas Transmitter. Maraming salamat po at magkarinigan po tayo ulit bukas sa ganito pa ring oras dito po sa Radyo Magazine 1278. Siyempre sa programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi.
9: Marinela sa Radyo Magazine.
10: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
15: Tamang impormasyon.
16: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
17: Aliw na kwentuhan.
18: Kabataan, kasama sa usapan.
19: Archie!
20: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
26: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
30: Hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
26: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
30: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
26: Ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
30: Aba, simple lang, pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
26: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
30: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
0: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
11: from PBS,
14: Presidential Broadcast Service
11: at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
1: 1278 AM.
0: This is a public service announcement.
15: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
11: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
11: from PBS,
14: Presidential Broadcast Service,
11: and Radyo Magazine,
1: 1278 AM.
19: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
21: Fake news yan! Mali!
22: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
21: Fake news yan! Mali!
23: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
21: Fake news yan! Mali!
24: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala. At i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
31: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
32: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
31: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
32: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
31: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
33: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
34: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
35: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
36: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
37: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
38: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
39: Radyo on the go.
38: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
40: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
41: PBS Receiver.
40: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
38: Libre to ha?
40: Walang bayad?
38: Oo, walang bayad!
40: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: Radyo Magazine,
1: 1278 AM.
11: Radyo Magazine, 1278.
18: Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
42: Agahan hanggang hapunan.
15: 66 Informasyon.
43: GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkal sugar man o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.
3: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
4: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric.

0: Kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Radyo Pilipinas.
3: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
4: Hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
3: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
4: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
3: Ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
4: Aba, simple lang, pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
3: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
4: Nako iya, hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
5: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay!
7: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
8: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad!
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
16: Sandal mo sana ang ulo mo sa
17: uya. May OPM na rock.
18: May OPM na rap.
19: What you know last night, yo, it was the best.
20: May OPM na mabagal.
21: Agad magaganda mga Pinay.
22: May OPM na mabilis.
23: May OPM na Tagalog.
24: Ang himig natin.
25: May OPM na English.
26: Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
27: Ang ating musika.
14: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.
1: Radyo Magazine 1278.
28: Bubungad sa umaga.
29: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
30: Agahan.
1: Information. GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
31: Pilipinas, 3:06 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
32: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendling hakbang, usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan, pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
0: Green Mindset.

0: sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Lunes, August 24, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta tala kayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan.
0: Set your mind to think green. Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga. Green Mindset. Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Para sa tuloy-tuloy ang nagkwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone. Ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application ng PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. At syempre po, pwede nyo na rin balikan at basahin ang inyong paboritong magazine content sa atin pong bagong website. I-search nyo lamang po ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Muli po, hanapin nyo lamang ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Stay connected, mga ka-RM. Muli po, isang magkakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa kwentuhang Green Mindset, atin po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan ngayong hapon, alamin po natin kung ano ba itong tinatawag nilang gulayanihan. Pagkwentuhan po natin itong gulayan at bayanihan na isinusulong po ng sangguniang kabataan ng Barangay Novaliches proper dito po sa Quezon City. Makakasama po natin sa kwentuhan ngayong hapon si SK Chairperson Aideen Rachel Santiago, SK Kagawad Angela, SK Kagawad Diana Pearl Remo at SK Volunteer Gabriel Murilla. Magandang hapon at welcome po dito sa Kwentuhang Green Mindset.
2: Hello po, magandang hapon. Isang makakabataang umaga sa ating lahat. Ako po si Aideen Rachel Santiago, ang SK Chairperson ng Barangay Novaliches proper.
1: Yes, ma'am. Ako, maraming salamat po sa inyong pagpayag na makipagkwentuhan po sa amin ngayong hapon at ibahagi po sa amin itong advokasya. Ito pong bayanihana ng mga kabataan ng Novaliches proper. Kaya naman, kwentuhan nyo na po kami kung paano at kailan po nagsimula itong gulaynihana dito po sa Barangay Novaliches proper sa Quezon City.
2: Ayun nga, ang SK Gulaynihan, no, sanggunan Kabataan Gulaynihan ay nagsimula noong 2021 sa kasagsagan ng pandemya. Pag-alam nito na Gulaynihan ay pinagsamang mga salitang gulayan at bayanihan. At ito ang kauna-unahang SK-led urban farm sa Quezon City na nabuo bilang tugon sa food security at climate change concern sa aming komunidad. Bilang isang urban area at densely populated na lugar, mas naging malinaw ang problema ng food security, lalo na noong pandemya, dahil hindi makalabas ang mga tao para sa kanilang mga basic necessities, katulad na lamang or more importantly ng pagkain. Dito nag-ugat ang pagkakaroon namin ng urban farming sa aming barangay. Mula sa isang bakanteng lote, unti-unti namin itong inayos at kinultivate sa pamamagitan ng suporta at pondo ng Sanggunyang Kabataan at Barangay Council din ng Barangay Novaliches proper. So, nag-invite kami ng mga volunteers upang tumulong sa pagpapanatili ng urban farm. Bilang bahagi ng bayanihan, nagbibigay kami ng grocery packs sa mga volunteers at sinasama rin namin sila sa pamamahagi namin ng mga ani sa iba't ibang bahagi ng komunidad. Sa 5 taon na pamamayagpag ng programa, nakapag-harvest na kami ng humigit-kumulang 150 kilos ng mga ani, katulad na lamang ng talong, petchay, mustasa, okra, malunggay at iba pa. Dahil din dito, nagkaroon din kami ng iba't ibang pagkilala. So, noong 2023, nagugi ang SK Gulenihan sa Green Category ng Quezon City Green Awards at kinilala rin kami bilang Best SK Project sa 4th Philippine Sanggunyang Kabataan Awards. Dahil dito, mas nadagdagan ang suporta at pondo para sa programa. Ngayon, bukod sa regular na pag-aani ng mga crops, formal na rin kaming nagsasanay ng mga kabataan para sa agricultural skills at nagsasagawa ng mga feeding programs para sa mga malnourished children kung saan ang ilan sa mga recipe or sangkap ay mula sa sarili naming ani. At nagbibigay na rin kami ng kabuhayan sa mga kabataan gamit ang mga naani mula sa aming urban farm. Higit sa lahat, hinihikayat din namin ng mga kabataan na i-replicate ang urban farming sa kanilang sarili-sariling tahanan para sama-sama namin maisulong ang food security, environmental sustainability at bayanihan sa komunidad.
1: Nakakatuwa po nga marinig na sa dami ng hindi magandang nangyari noong panahon ng pandemya, ito po ng gulay ni Hana dito sa may barangay Novaliches proper, isa pong pagpapatunay na bagamat maraming hindi magandang nangyari, lagi pong may ibinubunga yung atin pong bayanihan, yung pagtutulungan. At ito po no, ay sa pagtutulungan at bayanihan ng atin pong mga kabataan. Dito po sa ating programa, lagi po tayong natutuwa kapag well-involved yung atin pong mga youth, yung atin pong mga kabataan, dahil lagi po tayong naniniwala na laging mayroong pag-asa sa atin pong mga kabataan. At kapag nagtulong-tulungan sila, laging meron pong magandang nangyayari. Ma'am, nung binubuo nyo po ito at nung sinimulan nyo ito, dahil maraming restrictions noong pandemic, merong mga restrictions na bawal lumabas, may mga age requirement na kailangan tayong sundin, hindi ba ito naging mahirap? At during this journey, malinaw ba sa inyo na talagang gusto ninyong ipagpatuloy at gusto ninyong tumagal ito ng gulay nihan na ito na sinusulong ninyong mga kabataan?
2: Yes po. Actually, naging pahirapan or naging challenge din para sa amin, lalo na noong pandemya kung saan may restrictions. Subalit, sa tulong lang din ng barangay council namin at mga iba pang mga volunteers at partners namin, naging possible yung ganitong programa. Hindi naging madali. I think around 1 to 2 years yung ginugol namin para tuloy ang maitayo at ang inisyatibong ito.
1: Pero kahit may mga pagsubok, kahit naging mahirap ito, ay talagang makikita natin na nagbunga itong bayanihan at pagtutulungan ng mga kabataan. Paano nyo po no, nahikayat yung ating mga kabataan with all these restrictions? Alam natin yung mga kabataan ngayon, mas pipiliin nila na mag-gadgets, mas mahabang, mas screen time. Paano naging challenge sa inyo? Naging mahirap ba o madali lang para sa mga kabataan ng Novaliches proper na mag-participate sa ganitong gawain? No?
2: Well, sa una, naging challenge ito sa amin sapagkat din nga, mula pandemic, nag-transition kami. Ngayon, kung saan wala na ulit restriction. Pero yun nga, naging hamon ito sa amin sapagkat actually, meron naman din talagang pananaw, lalo na sa mga urban areas na yung pagtatanim or yung pagpo-farm ay isang mababang gawain. Subalit kami sa Sanggunyang Kabataan Novaliches proper, naniniwala kami na dapat isulong agriculture sa ating lugar or ating bansa. Dahil, yun nga, mahalaga na, dahil ang mga farmers or ang magsasaka natin ang nagbibigay ng pagkain sa ating hapag. At kung at tayo bilang mga bagong, sa bagong generation, younger generation, dapat na ipagpatuloy natin yung ganitong kultura o pamumuhay. Nang sa ganun, hindi mapatay yung, lalo na agricultural country tayo. So, ginagawa namin, ginagawa namin interesting yung mga projects namin na merong kaugnayan sa agricultural skills. At then, yung mga players namin sa aming sports league, ganyan, or sa aming out-of-school youth, sinasama namin sila doon sa urban farm namin para mas makita rin nila yung kahalagahan talaga ng urban farming at pagsasaka or food farm.
1: Mm-hmm. Ayun yung nakakalungkot no, na ideolohiya ng ilan sa ating mga kababayan na mababa yung pagtingin nila sa ating mga magsasaka, mababa yung appreciation nila no, doon sa agrikultura at pagsasaka. Well, in fact, na tayo nga po no, isang agriculture country at talagang ito yung bumubuhay sa ating ekonomiya at ito rin yung nagpapakain, naglalagay ng pagkain sa ating mga hapag. Kaya mahalaga po na itong mga kabataan na ito na mulat at nauunawaan yung kahalagahan ng mapagsasaka ng agrikultura ay katuwang po natin upang magpatuloy yung mga ganitong urban farming at yung pagkakaroon nitong mga community gardens. At ma'am, kami po ay very curious, at present, ilan po yung members ng atin pong mga volunteers na actively participating dito po sa Gulay ni Han?
2: Yung volunteers natin na nakapag-undergo ng agricultural skills together with our partners ay 15, kung saan nag-undergo sila ng 9 sessions of agricultural training. At nakagraduate din, no? Sa tulong na lang din ng Move to Change Foundation. At bukod doon sa mga volunteers namin na yun, hinihikayat din namin yung ibang mga kabataan at kasapi ng komunidad na bisitahin yung urban farming namin. Tapos kung pwede sila doon makiisa sa pagsusustain ng urban farming for SK Gulay ni Han.
1: Mhm, ayun po no. Talagang malawak na po no yung narating. Marami na itong accomplishments itong Gulay ni Han na ito at marami pang mga kabataan ang nai-involve natin at nabibigyan natin ng kaalaman patungkol sa agrikultura at pagtatanim. At ma'am, may mga nabanggit na po kayo no na inyong mga naging katuwang. Magkwentuhan niyo pa po kami sa mga partners ninyo, yung katuwang po ninyo upang maging posible at ma-sustain po natin itong Gulay ni Han.
2: And so sa pag-establish ng SK Gulay ni Han, naging kasapi rin namin ang Bukashi Pinoy para sa ating mga fertilizers. And then meron din tayo kasama na yan, the sustainable gardener. At of course, isang malaking factor din ang Joy of Urban Farming at Quezon City Local Government Unit. Dahil isa rin ito sa mga flagship program ng aming mayor, Mayor Joy Belmonte. At kasama rin sa pag-establish ng aming SK Gulay ni Han, ang Quezon City Climate Change and Environmental Sustainability Department. Tapos para naman sa agricultural skills ng mga kabataan, kaagapay namin ang Move to Change Foundation, kung saan regularly nagaconduct sila ng refreshment para dun sa mga nakapag-graduate na sa agricultural training. At of course, yung Barangay Council of Novaliches proper, ang aming Barangay Council headed by Kapitana Asuncion Visaya, na tuloy-tuloy din talaga ang suporta sa mga kabataan at naniniwala sila sa kakayahan namin. At sila rin po mismo, meron din silang urban farm na nandun.
1: Mm-hmm. Napakahalaga po no ng pagtitiwala, yung mayroong nagtitiwala sa ating mga kabataan at yung espiritu po no ng bayanihan ay mas lalo pang lumalawak. Pag may katulong yung ating mga kabataan, alam po natin na mas malayo yung kanilang mararating at mas malayo po yung kanilang maa-accomplish. At ma'am, ito po no, itong pagtatanim, itong usaping agrikultura, ito po no ay talagang kinakailangan ng sapat pong edukasyon. Kailangan meron po talagang nagtuturo sa atin na maalam dito po sa aspetong ito. sino po yung mga katuwang nyo? Meron po ba talaga tayong mga traditional farmers na nagtuturo po sa ating mga kabataan upang matutunan po nila maaaring itong traditional farming na napatunayan naman po natin na successful. Gayun din yung mga modern ways kung paano po natin maipagpapatuloy yung ganito pong agrikultura at pagtatanim dito po sa urban setting.
2: Sa ngayon, merong program si Mayor Joy na Joy of Urban Farming. Doon, maaari kaming makapag-request ng mga trainings. At kagapay din namin ang Move to Change Foundation. Tulad nga ng sinabi ko, ayun yung 9-session training of about agriculture. Kung saan tinuruan sila mula sa pag-cultivate ng lupa, paano magpunla, paano mag-harvest, paano gumawa ng mga natural fertilizers at natural ng mga pataba para sa mga crops or mga tinatanim namin. At bukod doon, kagapay din namin yung mga urban farmers din mismo ng aming barangay or aming komunidad. Yung mga sila mismo ay nakapag-undergo ng training under DENR or Department of Environmental and Natural Resources.
1: Ayun o, yung atin pong mga urban farmers na nagbabahagi ng kanilang kaalaman sa ating mga kabataan. Napakahalaga po yan dahil talagang very technical no, itong pagtatanim. Dahil sabi nga po, no, hindi lahat mayroong green thumb, hindi lahat nakakapagpatubo at nakakapagpayabong ng mga halaman. Pero may mga certain techniques, may mga pamamaraan tayo na kailangan lamang sundin upang masustain natin at maipagpatuloy yung mga ganitong community gardens. At ma'am, kami po ay very curious dahil involved po yung ating mga kabataan. Pwede niyo po ba kaming kwentuhan ilan po yung ilang taon po yung youngest, yung pinakabata na actively participating dito po sa pagtatanim? At gaano po kadalas yung inyong mga sessions na talagang kayo pong mga kabataan ay nagsasama-sama para magtanim, para magdiling at i-maintain overall ito pong gulaynihan?
2: So yung pinakabata namin na volunteer ay kasama natin ngayon si Gabriel Morilla. Siya ay 15 years old. So ayan, and yung pag punta naman sa Gulaynihan, sometimes 3 times a week or depende kung ano yung progress namin sa ng aming mga pananim. Pero ayan nga, quarterly kami nag-aani ng aming mga crops. Tapos, ayun, 2 to 3 times a week ang pagpunta ng aming mga volunteers.
1: Mm-hmm. At ma'am, ito po ano, ay by schedule dahil ngayon po ay may pasok. Meron po pumapasok po sa eskwela yung ating mga kabataan. Paano po yung scheduling nila? Paano po, dahil syempre po, ano, hindi lang ito pagtatanim. Bonding moment din po nila itong magkakaibigan, magkakaklase na pumupunta dito sa inyong gulaynihan at gawin yung kanilang responsibility para ma-maintain itong community garden.
2: Ayun po. Well, mas sa kagandahang so good thing naman sa amin, hindi lang mga estudyante yung mga volunteers namin nakuha. Meron din galing sa out of school youth. Ayan, at mga single parents. And then minsan ini-invite din namin ang iba't ibang sektor ng komunidad tulad ng mga athletes, sa mga schools, bibigyan din kami ng sa schools tapos sa urban, yun nga, yung mga kabataan din talaga na nakikita yung mga ginagawa namin sa urban farming, sila rin mismo naku-curious or nagiging interesado sa SK Gulaynihan.
1: Mm-hmm. So ma'am, ito pong gulaynihan na ito no, ay hindi po strictly para doon lamang sa mga members ninyo, para doon sa mga somehow registered volunteers ninyo. Lahat ng kabataan ng Novaliches proper na curious na nagkaroon ng interes dito sa gulaynihan ay pwede po nga mag-participate at sumama dito sa inyong advokasya.
2: Yes po. Dahil yun nga, naniniwala kami na environmental sustainability and food security ay hindi lamang masusolusyonan ng iilang tao, pero it's a collective effort ng community. At hangarin din namin no, na sa pagbibigay namin ng interes at ng kaalaman sa mga iba't ibang sektor ng komunidad ay ma-replicate din ito sa kanilang bahay, sa kanilang school, at sa kanilang organisasyon. Nang sa ganun, sama-sama tayong uunlad at mas magiging malawak yung interest natin or yung sama-sama nating pag-angat ng sa sektor ng agrikultura.
1: Mm-hmm. At matanong naman natin no si SK Kagawad Diana dahil syempre po no hindi madali itong ganitong advokasya. Alam natin na kailangan ito ng oras at bukod dito sa inyong responsibilidad bilang bahagi ng Sangguniang Kabataan ay meron din kayong sariling mga pinagkakaabalahan, meron din kayong mga personal na responsibilidad. Gaano kalaking hamon para sa inyo at gaano ka fulfilling na meron kayong isang program na itinataguyod para sa mga kabataan na ito ay pwedeng magpatuloy sa mga susunod at susunod pang mga taon.
3: So, ayun po na. Hello po. Malaking hamon po, malaking challenge po siya sa amin kasi some of us SK po is working. So, every yung iba po is every Sunday, Saturday lang po yung free. Pero yung mga volunteers naman po natin, very dedicated naman po sila na ibigay po yung time nila after school po. Dumediretso po sila sa gulaynihan para po magdilig. Para everyday po is talagang nadidiligan po talaga yung ating gulaynihan po.
1: Mm-hmm. At para sa inyo, no, gaano po kahalaga na mayroong community garden, na mayroong source ng makakain ng mga gulay yung ating barangay, lalo na itong mga volunteers na actively participating dito sa programang ito?
3: Super halaga po niya kasi po ang laking tulong din po niya sa community namin na nakakapagbigay nga po kami ng libreng gulay po sa ating mga constituents, no. Super saya din po kasi ng constituents po namin na nakakatanggap po sila ng libreng ano po ay ng libreng food po eh ng libreng gulay po na na pwede po nilang ipangkain ng tuwing gabi or tuwing umaga po.
1: Actually, nakita nga po namin sa mga larawan na inyong ibinahagi sa amin na bagamat masimple po yung gesture na naiaabot ninyo itong mga libreng gulay, ay talagang makikita po natin na masaya yung atin pong mga kapitbahay, yung atin pong Q-citizens na meron silang libreng natatanggap dahil sa mahal po no, ng mga bilihin ngayon, yung makatanggap tayo ng mga libreng gulay at alam po natin na talagang inalagaan, pinagpaguran ng ating mga kabataan ay parang may extra value po itong mga gulay na ating ipinamimigay. At makausap naman natin itong si Gabriel bilang pinakabata sa mga volunteers ng ating gulay nihan. Gaano kahalaga para sa iyo na makasali yung isang tulad mong kabataan sa ganitong gawain? At kamusta yung experience? Dahil sabi nga natin yung mga kabataan ngayon parang mas pipiliin na mag-gadgets, mas mahabang screen time. Pero ikaw, bakit pinili mo na madumihan yung mga kamay mo, humawak ng lupa at magtanim mo?
4: Para sa akin po, mas na-appreciate ko po siya kasi na gusto ko pong maranasan maging isang magsasak. Kung paano po yung hirap na ginagawa po nila para may makain po yung mga Pilipino.
1: Mm-hmm. Naku, kakaunting mga kabataan na lang ngayon, no? Yung merong admiration, yung merong kagustuhan na maging magsasaka o pangarapin na magtanim at madumihan yung kanilang mga kamay. Anong pumasok sa isip mo, no, para magkaroon ng ganitong admiration at ma-appreciate yung ating mga magsasaka at itong pagtatanim?
4: Para sa akin po, mahalaga po na magkaroon ng aktibidad na kagaya ng SK Gulaynihan, ng SK or kahit saan pa man po. Dahil dito po nakakatulong po sa pagpapaunlad ng ating agriculture nakakatulong na rin po sa mga kalapit na bahay dahil kapag may na-harvest po kami ay amin pong pinapamigay sa kanila.
1: Mm-hmm. At currently anong grade ka na nga ngayon, Gabriel?
4: I'm grade 10 po from Nabaliches High School.
1: Mm-hmm, grade 10. So hindi naman ba nakakasagabal? Syempre, maraming responsibilities sa school at ito bilang isang SK volunteer, hindi ba nahati yung oras mo dito sa ganitong responsibilidad?
4: Sa ngayon po maluwag po yung oras ko kasi na kaya ko po siyang may time management po ako kung paano po hatiin sa school at sa SK Gulaynihan po.
1: At bilang ikaw yung pinakabata na volunteer sa SK Gulaynihan, kung ikaw yung tatanungin, paano mo i-encourage yung isang kabataan na maaaring hindi ganun na kataas yung appreciation sa pagtatanim, hindi ganun kataas yung appreciation sa ating mga magsasaka na mag-participate at subukan na magtanim din at magpatubo ng halaman na dito sa inyong Gulaynihan?
4: Sa akin po, ikikwento ko po sa kanila kung gano'n po kahirap maging isang magsasaka at maging isang farmer po, dahil hindi po talaga biro ang maging isang farmer or magsasaka, dahil sila po ay maghapong na kayo po and napakadumi po na kanilang kamay.
1: Dito sa buong proseso ng pagtatanim at sa inyong mahabang panahon ng commitment para maalagaan yung mga halaman at ma-maintain itong Gulaynihan, para sa iyo, ano yung pinaka-fulfilling na part? Ito ba yung pagtatanim, yung pagdidilig, or yung harvesting time dito sa inyong Gulaynihan?
4: Yung sa akin po sa harvesting po, kasi once na nakapag-harvest po kami, pinapamigay po namin ito sa aming mga kalapit na bahay, or hindi naman kaya po, nag-wopo po sila ng feeding program para po sa mga bata na galing din po sa SK Gulaynihan, mga na-harvest po.
1: Ayun po, no, yung nakakatuwa na talagang meron pong pinatutunguhan itong Gulaynihan na ito, na mula sa pagtatanim hanggang sa anihin ay meron pang kaugnay na programa itong Gulaynihan. Mabalik tayo kay SK Chairperson. Ma'am, tuwing gaano po, how frequent ito ng paglulunsad niyo po ng feeding program at yung mga pinagkakalooban po natin ng mga libreng gulay, paano niyo po ina-identify yung bibigyan po natin?
2: So, mayroon po kami mga priorities na areas. So, yun kung saan yung mga indigent families, dun kami, yun yung priority namin ang pagbibigay. Pero, minimake sure naman po namin na bawat area namin is nakakatanggap po ng na-harvest namin sa Gulaynihan. And, ayun po, para naman po sa feeding program namin, katuwang din naman po namin ang barangay council namin. And then, nagka-conduct po kami ng para 15 session or 30 session of feeding program na yung ibang mga naani namin ay nilalakok namin na sangkap sa pagpapakain namin sa mga malnourished children ng aming area.
1: So yun po, no, talagang nakikita po natin na mayroong mga natutulungan at mayroon pong magandang layunin na itong Gulaynihan. At ma'am, bukod po dito sa Gulaynihan, mayroon pa bang ibang green initiatives na isinusulong itong sangguniang kabataan ng Nova Liches proper para ma-involve pa natin yung ating mga kabataan at yung ating mga ang ating mga kababayan sa pangangalaga ng ating kalikasan at yung konsepto din ng sustainability na napakahalagang maunawaan ng ating mga kababayan.
2: Well, ito, bukod sa SK Gulaynihan, nagka-conduct din po kami ng mga trainings about climate change crisis natin at kung paano tayo as mga kabataan na magiging active volunteers at active respondents of the community. So, last time po nagkaroon kami ng climate change talk and consultation sa mga kabataan. So doon mas pinalawig namin, no, yung kahalagahan na mag-participate ang mga kabataan sa kung paano ba natin masusolusyunan ang ating climate change crisis. At meron din naman sa kabilang banda, meron din tayo under the BDRM or Disaster Risk Reduction Management. Ito naman ay proyektong SK All Ears. I am ready sa Sakuna. So, ini-equip din natin yung mga kabataan na maging disaster risk or disaster prepared sa ating community, kasi isang challenge din namin talaga yung pagbaha dito sa aming area. So, aside from being ready sa yun, sa mga natural disasters, tinitrain din natin kung paano pa yung other mitigation activities or events na maaari namin gawin, tulad ng clean-up drives, para lang sa ganun, mabawasan natin yung mga effects ng natural disasters na nasabi.
1: Talagang napakahalaga po, no, na well-involved yung ating mga kabataan at nauunawaan nila yung mga kasalukuyang suliranin na may kaugnayan sa ating kapaligiran at sa ating kalikasan. At ma'am, matanong ko na lamang po kayo, any striking story, yung very inspiring story na pwede nyo pong ibahagi sa amin patungkol sa ating mga youth of volunteers na nakikita nyo pong masaya at talagang hindi po susukuan na i-maintain itong gulay nihan dyan po sa Novaliches proper?
2: Ayun po. Siguro yun, ma-share ko rin po talaga si Gabriel Morilla kasi nag-start lang din po siya sa SK Gulay Nihan as volunteer. And then after that, doon niya mas nakita, mas naging engaged siya sa community at mas nakita yung kahalagahan ng participation ng mga kabataan sa komunidad. Aside from our urban farm, minsan nag-volunteer na rin siya sa fire protection namin sa pag yung pag sa fire or like sa flood dun sa aming barangay.
1: Mm-hmm. So yun po, no, talagang yung mga ganito pong uri ng gawain sa atin pong community ay magandang nakikita at na-share po natin sa ating mga kabataan para ma-share din nila, no, doon sa kanilang mga kapatid o maaaring sa kanilang mga kaibigan upang sila din mismo ay mag-participate sa ganitong gawain. At panghuli na lamang po, no, dahil dito sa ating programa, naniniwala po tayo na mahalaga yung mindset. Start po tayo kay SK Chairperson Aideen. Ano po yung dapat na maging mindset ng mga kabataan upang manatiling aktibo sa mga produktibong gawain sa komunidad tulad po nito ng ginagawa ninyo sa Gulay Nihan? No?
2: Ayun, masasabi ko lang na ang agrikultura at pagsasaka ay hindi isang mababang uri ng gawain. Kailangan natin basagin na yung ganong pananaw. At yun, bilang agricultural country nga, kailangan yung kulturang ito ay may papasa natin sa younger generation, sa ating mga kabataan. Dahil kung wala ang mga ating magsasaka o na siya nagpo-provide ng ating pagkain, may hirapan tayo lalo na basic necessity natin ang pagkain. And marami pang interesting na maaaring gawin o mga aktividad when it comes sa pagsasaka. Sa una lang siguro, it is intimidating, but actually once na kasama natin yung mga kabataan, ito yung iba pang mga volunteers at nakita natin yung heart of bayanihan, doon natin makikita na interesting talaga lahat ng ang mga bagay nito, lalo na sa agriculture. At isa ito sa mga bagay na makakapag-improve or like and makakapag-improve or isang magandang gawain para sa ating komunidad.
1: Mm-hmm. Tama po, no, yung bayanihan kapag nagtulungan yung ating mga urban farmers at kayo po na ating mga kabataan ay lagi po tayong nagtitiwala na mayroong magandang kinabukasan at may pag-asa pa rin po ang ating sektor ng agrikultura sa Pilipinas. Si SK Kagawa Dadayana naman, anong mindset yung pwede mong ibahagi para patuloy pang ma-inspire yung ating mga kabataan na mag-participate pa sa mga ganitong gawain?
3: So siguro po na yung pinaka-importante po na mindset na dapat magkaroon po yung kabataan natin ay yung may ambag ako sa pagbabago. Kasi hindi naman po kailangan malaki agad yung gawin natin eh para makatulong po tayo sa ating community. Minsan po sa simpleng paglalaan lang natin ng oras o kaya po sa pag-volunteer natin o kaya po sa pakikilahok po nila sa ating activities is malaking bagay na po yung para sa ating community, no? Para sa akin po, kailangan po natin maging willing matuto at maging consistent po sa maging consistent, no? Tapos higit sa lahat, magkaroon tayo ng malasakit. Kasi kapag na-realize naman po ng mga kabataan na may value po yung contribution nila, mas magiging willing po sila na maging active at makilahok po sa aming programang ginagawa.
1: Tama po yun, no? Kapag tinanong kung may ambagan, opo, totoo po, no? Na talagang mayroong ambagan, dapat lagi po tayong mayroong ambagan. At mahalaga po, no, yung binanggit ninyo, yung consistency sa atin pong mga ginagawa. Malaking tulong po yan para masustain natin lahat po ng ating magandang advokasya. At si Gabriel naman, na bilang ikaw yung pinakabata na volunteer dito sa Gulayan ni Han, any mindset para tularan ka ng mga kapwa mo kabataan at mas dumami pa kayo na mag-volunteer at magmalasakit sa ating gulaynihan.
4: Ang masasabi ko lang po sa mga kabataan is bawasan po nila yung kanilang screen time and magkaroon po sila ng mga activities like ganit sa SK Gulaynihan po. And sana po ano, wag po nilang sayangin yung pagkakataon na meron po ngayon kasi maraming madudulot ang pagtatanim.
1: Napakaganda. Huwag natin sayangin yung pagkakataon na meron tayo ngayon at laging mayroong magandang maidudulot yung ganito pong partisipasyon at mayroong magandang dulot sa atin yung patuloy po nating pagsuporta sa urban farming at sa kabuuan po ng agrikultura at pagtatanim sa Pilipinas. Muli po, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng inspirasyon at kami po ay umaasa na mas marami pang mga kabataan ang maging katulad ninyo. At maraming salamat din po sa pagiging ka-green mindset. Mabuhay po kayo.
3: Thank you so much po.
1: Muli atin po nga narinig ang kwento ng Gulayan at Bayanihan ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Nova Liches Proper dito sa Quezon City. Muli po, no, nais po nating pasalamatan si SK Chairperson Aideen Rachel Santiago, SK Kagawad Diana Pearl Remo at SK Volunteer Gabriel Murilla. Muli po, no, napakaganda ng advokasiyang ito at umaasa po tayo na mas marami pang sangguniang kabataan, mas marami pang mga barangay at local government units ang tularan po itong ganitong gawain. Muli po, hindi dapat naging mababa ang ating pagtingin sa ating pong mga magsasaka at sa sektor ng agrikultura sa ating bansa. Tandaan po natin, bilang isang agricultural country, talagang kinakailangan po natin na buhayin at patuloy na mahikayat ang ating pong mga kabataan. Tandaan po natin, hindi na bumabata itong atin pong mga magsasaka, kaya kinakailangan po natin ang mga kabataan, ang kasalukuyan at mas batang henerasyon na ipagpatuloy po itong malasakit at pagtataguyod ng agrikultura sa Pilipinas. Ang oras po natin, 3:44 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1278 AM.
5: Dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan na. Ano bang mga dapat kong gawin?
6: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
5: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
6: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
5: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
6: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
5: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
6: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
7: Radyo Magazine 1278.
8: Radyo Pilipinas.
9: Anak! Totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas? Fake news yan! Mali!
10: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
9: Fake news yan! Mali!
11: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
9: Fake news yan! Mali!
12: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
13: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
14: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
15: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
14: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
16: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
17: Nako, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
18: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
17: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
18: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
17: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
19: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
7: Radyo Magazine 1278.
8: Radyo Pilipinas.
6: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
20: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
21: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
22: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
23: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
24: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Set your mind to think green.
1: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
0: Green Mindset

0: Kayo po ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At sa punto pong ito ay bigyang daan naman po natin ang ilang mga pag-uulat mula sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publico Reporters nationwide. National Food Authority Northern Mindanao, sumailalim ng pagsasanay kaugnay sa grains classification and post-harvest facility maintenance para sa masaganang produksyon at ani ng palay. Mula po sa Radyo Pilipinas, Iliga na may pag-uulat si Dandy Macarambon.
1: Radyo Magazine, report.
2: Sumailalim ang mga quality assurance officer, milling supervisors at mechanical plant operators ng National Food Authority Region 10 ng refresher training kaugnay sa grains classification and post-harvest facility maintenance. Pinangunahan ni NFA Region 10 Northern Mindanao Regional Manager Miguel S. Texon nitong nakaraang linggo. Layunin ng pagsasanay na pagtibayin pa ang kaalaman at kakayahan sa pagpapanatili ng mataas de kalidad na palay at bigas. Tinitiyak ang epesyenteng kondisyon ng mga kagamitan sa loob ng pasilidad. Napapanatili ang mga pamantayan sa pag-uuri ng palay batay sa halumigmig at linis ng inaning palay para matiyak ang de kalidad na bigas sa mga galingan ng palay. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, report.
0: Samantala, makapuno production palalawakin sa Pangasinan sa kolaborasyon ng Pangasinan State University at the Philippine Coconut Authority. Mula po sa Radyo Pilipinas, Tayug, may pag-uulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
1: Radyo Magazine, report.
3: Nag-partner ang Pangasinan State University at Philippine Coconut Authority para palakasin ang produksyon ng makapuno at suportahan ng coconut farmers sa Pangasinan at Karating Probinsya. Formal na nilagdaan ang Memorandum of Agreement sa pamamagitan ng hybrid setup. Pinangunahan nito ni na PCA Administrator Dr. Dexter Butted at PSU President Dr. Albert Galas. Sa ilalim ng kasunduan, ipatutupad ng PCA ang embryo-cultured makapuno seedling production bilang bahagi ng coconut hybridization program. Layunin itong makapaglaan ng makapuno seedlings para sa kwalipikado at prospective coconut farmers para sa pagtatanim at replanting. Samantala, i-upgrade ng PSU sa pamamagitan ng Santa Maria Campus ang mga pasilidad nito at magpapatakbo ng ECM Seedling Production Laboratory para makalikha ng true-to-type makapuno planting materials. Sasagutin ng PCA ang procurement ng laboratory equipment at basic laboratory supplies para sa start-up activities pati minor upgrades sa laboratory facilities. Ayon kay Galas, maaaring maging modelo ang partnership ng dalawang institusyon sa pagtutulungan ng government agencies at higher education institutions para sa matatag na farms at mas produktibong agricultural sector. Samantalang sinabi ni Administrator Butted na mahalaga ang suporta ng mga institusyon gaya ng PSU sa pagpapalakas ng coconut industry. Binigyan din niya ang potensyal ng makapuno sa paglikha ng oportunidad sa food products and services, gayon din ang pagsasama ng agricultural concepts at technologies sa curriculum ng state universities and colleges. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayum, Pangasinan.
1: Radyo Magazine, report. Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin kwentuhang Green Mindset.
0: At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin pong magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng kwentuhang Green Mindset. Muli po, nais po nating pasalamatan ang bumubuo ng Sangguniang Kabataan ng Barangay Novaliches Proper, Quezon City. Siyempre sa pangungunayan ni SK Chairperson Aideen Rachel Santiago, SK Kagawad Diana Pearl Remo at SK Volunteer na si Gabriel Morilla. Muli po, maraming salamat sa inyo pong pagbabahagi ng inspirasyon at umaasa po tayo na mas marami pang mga kabataan, mas marami pang mga SK mag-counsel sa ating bansa ang tularan ito nga ganito nga gawain. Muli po, no, tayo ay umaasa na lagi po nating mahikayat yung atin pong mga kabataan, ang kasalukuyang henerasyon na magkaroon po ng malasakit at ipagpatuloy ang isinusulong po ng ating mga magsasaka at ang patuloy na pagsusulong ng agrikultura sa Pilipinas. Pasasalamatan din po natin ang ating technical side kasama si Sir Julius Ungaba, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, gayon din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Yen Calces. Muli ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programa ang Iskultura, kasama ng inyong friendly Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga!
6: Trending issues na pinag-uusapan!
7: Mga programang aabangan!
8: Agahan hanggang hapunan!
9: 66 Impormasyon GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas!
12: Radyo! Publiko!
11: Radyo Pilipinas!
13: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
14: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
13: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
14: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
13: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
14: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
13: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
14: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
4: Radyo Magazine 1278.
11: Radyo Pilipinas.
15: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
16: Hala, totoo? San ka sumali?
15: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
16: Naku po! Juan! Scam yan!
15: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
16: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
15: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
16: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
15: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
16: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
15: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
17: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
16: Kaya huwag magpabudol, bes!
18: This is a public service announcement.
5: yung public health emergency of international concern. Ang ibig sabihin niya, parang alert or warning, no? Yan ang ginawa natin. Inutusan natin ang Epidemiology Bureau at ang ating Communication Bureau ng Department of Health para maglabas ng mga advisory kung ano ba ang monkeypox, paano ba itong nakukuha, at ano ang mga sintomas, no? Para pati ating mga doktor magre-refer it for testing and confirmation at bibilangin natin yan.
18: Mpox. Ano ang mga dapat alamin? Ang Mpox ay isang viral zoonosis o virus mula sa mga hayop na nalilipat sa tao. Naipapasa ito sa pamamagitan ng person-to-person skin contact o mucosal lesions at pwede rin sa indirect contact sa mga bagay na contaminated nito. Ilan sa mga sintomas ng pagkakaroon nito ay skin rashes na nakaumbok o mukhang paltos sa mukha, palad at paa na may kasamang lagnat, namamagang lymph nodes at sore throat, muscle aches at back pains, sakit ng ulo at panghihina. Para makaiwas sa virus na ito, i-practice ang health protocols na binigay ng DOH. Pagtatakip ng bibig tuwing uubo o babahing. Paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig at paggamit ng alcohol. At umiwas sa mga taong may sintomas ng Mpox.
19: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
19: from PBS,
21: Presidential Broadcast Service,
22: and Radyo Magazine,
10: 1278 AM.
23: This is a public service announcement.
18: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
19: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
22: from PBS,
21: Presidential Broadcast Service,
22: and Radyo Magazine,
10: 1278 AM.
23: This is a public service announcement.
24: Discipline is the key.
25: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili,
25: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin,
25: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
25: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: This is a public service announcement.
20: A public service announcement
22: from PBS,
21: Presidential Broadcast Service,
22: at Radyo Pilipinas,
21: Radyo
22: Magazine,
10: 1278 AM.
22: Radyo Magazine.

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo pa'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At sa pagpatakpo ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong friendly Maru, Mary Rose Rosero para sa isang oras sa kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. Isang oras po tayo magkakasama-sama para pag-usapan ang ating makulay na sining, kultura at tradisyon at malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. At syempre, magandang hapon din sa ating mga kasama sa technical side, sina Frenny Julius Ungab, Frenny Mercial Malimban, Frenny Sam Reyes, Frenny Rona Esperanza, Frenny Camille Umali, at sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco. At ganun din sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. At syempre mga ka-Frenny, huwag nyo din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platform. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X at Radyo Magazine. Ganun din sa aming email, maaari din po kayong mag-send o magpadala ng inyong mga mensahe sa aming email. Isa na yan sa radyomagazine@gmail.com. At mga ka-Frenny, libre nyo rin pong ma-download ang aming official mobile application. I-search lamang ang PBS Receiver. Ito po'y libre sa inyong Google Play Store and Apple App Store. I-search lamang ang PBS Receiver. Maaari nyo pong mapakinggan ang iba't ibang radio station under ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. At mga ka-Frenny, live na rin ang ating website. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Dito po sa ating website, mga ka-Frenny, maaari nyo pong mabalikan ang iba't ibang mga storya ng ating mga naging panauhin sa iba't iba pong programa ng Radio Magazine. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong hapon, mga ka-Frenny. Samahan niyo po ako hanggang alas 5 ng hapon na dito lang sa programang Iskultura.
1: Sining ay hangaan. Kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating Frenny na si Maru.
2: Dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa
2: Iskultura. Iskultura. Iskultura.

Kayo ba mga ka-frenny ay minsan nyo na rin ba nga naisip na pasukin ang mundo ng teatro? O di kaya naman ay kayo ba ay may natatagong talento pagdating sa pag-acting? Yan ang ating pag-uusapan and of course para mas lumawak din ang ating kaalaman pagdating sa mundo ng teatro, meron tayong makakasama live na live dito po sa ating studio. Sila po ay mula sa Sining Lahi Polirepertory, University Center for Culture and the Arts, mula

0: sa Polytechnic University of the Philippines. Ayan eh, magpakilala po kayo dito sa ating mga ka-frenny. Go ahead po.
1: Hi!
0: Sige po.
1: Hi, magandang araw po. Ako po si Stephen Dagang Canal. Ako po ang kasalukuyang artistic director ng PUP Sining Lahit Poly Repertory. At isa po ako sa mga director ng aming production, Horacio Emperata. Kasama ko din po ang dalawa po sa mga director ng production na ito. Okay?
2: And hello po, ako po si Charles Epos Lopez po, the membership acting head and also one of the director po for aming closing production po.
3: Ako naman po si Joseph Carl T. Navarrete, incoming member and ganap na director ng Sa Babaeng Lahat.
0: Ayun, welcome po dito sa ating programang Iskultura. Maaari niyo po bang ibahagi muna sa amin, sino po or ano po itong Sining Lahi Poly Repertory?
1: Okay, so ako na yun, no? Bilang artistic director. Anyways, ang PUP Sining Lahi Poly Repertory ay ang Resident Student Theater Organization of PUP. We are under the umbrella of University Center for Culture and the Arts, no? So kasama namin dito sa UCCA ang iba't ibang mga artista mula sa universidad. No? Kasama namin ang dance, music, literature, and visual arts. So para sa theater and performing, kami yung resident student theater, ang Sining Lahi Poly Repertory. Kasalukuyan, kami ay nag-celebrate ng aming 44th year, no,
0: wow,
1: sa PUP, no. Kaya naman bilang 44th year ng aming grupo, binibigay namin sa lahat ang Horacio Emperata, no? Bilang ito ang aming ending production.
0: Okay?
1: Bago kami tumawid sa aming 45th
2: yes
1: year, no? So yung Horacio Emperata, ito po ay triple bill production, kasama ang mga director na ito, no? So sa tatlong play na yon, kabilang doon ay ang mga halimaw rin kami, babae sa lahat, at anino sa pagtutubos.
0: Ayun, first of all, congratulations sa inyo kasi 44th year na po pala itong inyong grupo. And ganun katagal, of course, na nakatayo itong inyong grupo. For sure, marami na rin po kayong mga pinagdaanan. Maganda rin na mapag-usapan din natin. Kumusta po yung inyong mga paghahanda? Usually sa ganitong klaseng, parang one of your biggest events sa ngayong taon.
1: Sa paghahanda, una, yung pagpili muna nung buong production, yung aming hinanay, no. Isa kasi dito yung bakit siya kailangan. Bakit kailangan, ano yung mga yung mensahe na gustong ilahad bilang artista ng bayan, no. Kaya kami nag-come up with the Horacio Emperata, no. So it's a Latin phrase, no, na obligatory prayer, no. So as an artist ng universidad, it's always an obligation for us na to tell stories of marginalized communities, no. So isa yon doon sa pinag-isipan at pinagdebatihan ng grupo na para saan ba yung singing, bakit natin kailangan ito gawin, at ano yung contribution nito to larger society. That's why we come up with the production name na Horacio Emperata, no. So may obligation yung organization, standing na 44 years na kami, no. Isa yon doon sa mga pinagandaan, bakit at para kanino. At pangalawa ay yung pagpili ng dula, no. So gusto din kasi nating talakayin kung ano yung mga issue na hindi talaga napag-uusapan, or kung napag-uusapan man siya, bakit natin ito tinitigil na pag-usapan.
0: Yes.
1: No. So yung tatlong play na yon, mula sa topic ng pagiging babae, no, ano yung mga hidden desires ng mga kababaihan. Pangalawa, yung inequality doon sa justice, no. Hanggang ngayon kasi isa to doon sa mga kailangan nating ipatambol, no. Given the socio-political situation ng bansa, isa dapat yung mga kwento ng mga EJK victims na hindi dapat siya nakakalimutan, no. So yun yung isa doon sa paghahanda, no. Yung ano yung responsibility natin as an artist at ano yung kailangan natin ikwento para mabuo natin yung production. When it comes to the logistics dun sa paghahanda, kasama natin ang mga estudyanteng director, no? Mahirap yung paghahanda, lalo na kapag estudyante, kulang sa logistics, kulang sa rehearsal space, no? Yun yung isa doon sa gusto naming gawin, no? Bukod doon sa paglalahad ng socio-political conditions, ibalik din natin yung narratives ng mga organizations doon sa loob ng PUP na nararanasan nila, nararanasan namin, pabalik doon sa community namin. So, for us, it's para siyang ganon. Mm-hmm. Parang china-channel din namin yung stories ng community while gusto namin i-channel yung struggles. So, sabay namin siyang binibitbit.
0: Mm-hmm.
1: No, yung struggles ng organization and struggles ng bigger community. Mm-hmm. Would you like to share anything?
2: Ayan nga po. Katulad nga rin po yung sinabi ni Mick Stephen, no, na isa sa talaga naging hamon para sa aming paghahanda ay yung espasyo.
0: Mm-hmm.
2: Dahil kung malaman man natin yung mga nakaraang linggo po ay talaga naman pong maraming suspension of classes.
0: Yes.
2: At isa lang po sa inaasahan naming espasyo ay yung sa loob ng paaralan.
0: Mm-hmm.
2: So, naging mahirap po talaga sa amin yung paghahanda kasi yung pagpupukpok ng mga set pieces, syempre po ay hindi naman po namin inoobliga talaga yung tao na lumusong sa baha para lamang po magpatuloy doon sa pagsisetcon at pati na rin yung mga actors namin. Dahil iniisip din po talaga namin yung kanilang kapakanan.
0: Mm-hmm.
2: At pangalawa po doon ay yung saan kami talaga kukuha ng pondo o budget. Dahil sa bilang isang artista na bayan at school organization ay hindi naman po talaga ganun kalaki yung budget po namin. Pero kahit ganun pa man po, meron po kasi kaming tinatanaw na vision at malaking pangarap. Kaya kahit ganun po yung mga hamon, no, hindi pa rin po kami sumusuko na magpatuloy at magbigay po ng scene.
0: Mm-hmm.
2: Ikaw.
3: Ganun din naman po, naging hamon nga rin po talaga yung sunod-sunod na pagpasok ng bagyo na dahilan ng pagkansela ng pasok. And despite that, no, sinikap pa rin namin na paghandaan ng mabuti itong production na to.
0: Mm-hmm. Pero totoo po yun, no, as an student kasi talaga, bilang naging estudyante rin naman tayo and meron din tayong mga naging experiences sa paggawa ng mga production. Isa talaga yan sa mahirap, yung mag-build ng connection sa iba't ibang institusyon para mapagbigyan din tayo sa mga kahilingan natin na kung sakali man, of course, yung mga production places, location, and sana no, panawagan din natin yan sa ating mga friend agencies natin dito sa ating pamahalaan na sana no, mapagbigyan din yung ating mga estudyante na huwag nang pahirapan din yung ating mga students when it comes to requesting sa mga interviews, sa mga public places na pwede nilang magamit. For example na lamang itong mga theatrical play na ginagawa ninyo. And matanong ko na lamang din, ilan kayo sa institution ngayon? Sa organization niyo?
1: The membership director can answer
2: yun po. So, bali, ang aktibo sa members current season po ay 11.
0: Mm.
2: 11 po. And sa apprentices naman po ay
3: 30.
2: Yes po. So, bali, yung mga apprentices po, after they graduate under apprenticeship level, so magiging official member po sila. So, pero next season pa yun. So, dahil naging ano rin po yung bilang po ng miyembro, pero inaano po namin na yung 11 po na yon ay quality para po makapag patuloy pa rin yung organisasyon na ipagpatuloy yung adhikain po namin.
0: Mm-hmm. And kayo pong dalawa po ay pareha po kayong director, of course, dito po sa ating paghahandaan ng mga play na maaaring mapanood ng ating mga kababayan. Matanong ko na lamang din na on your part, paano niyo po pinaghandaan yung kwento na nais niyong ibahagi sa publiko na bakit kayo nag-come up sa ganitong klaseng theme or topic?
2: Ayun po. Sige, sa akin po muna, yung bali yung play na dinadare ko po ngayon ay yung Anino ng Pagtubos by Alvin Ansures. Siya po ang ninalo ng first place sa Palangka Award ng isang yugtong dula. So habang nag-search po ako ng mga literary pieces o ng mga script, parang binasa ko siya, tapos parang meron po sa akin panaghoy or bulong na parang sinasabi na kailangan ko siyang piliin na i-stage. And that po, kasi parang dapat po siyang pag-usapan dahil medyo tumatahimik po yung issue na yun. Ito po yung regarding na ano nga ba ang kasalukuyang lagay ng EJK after ng rehimeng Duterte. So, ano po ba yung nagiging sitwasyon niya sa kasalukuyang rehime? Na, at ito po kasi, maganda rin po kasi siyang piliin dahil ito po ay POV ng isang hitman. So, parang hindi, dahil madalas po sa play ay yung sa victims, ganun. Pero dito po kasi, makikita natin yung kwento ng dalawang hitman sa pag-uusap po nila, sa pagkakwentuhan po nila, at ano po ba yung mga sikreto na nabubunyag kada minuto na nagkukwentuhan po sila. And it's about konsensya po. It's about konsensya at practicality ng isang tao, especially kapag isa kang tao na ano bang pipiliin mo ay yung may maiuwi ka sa pamilya mo o maging halang yung kaluluwa mo. Yung parang ganun pong mindset. So parang dito, makikita po natin yung mas kalawakang idea doon sa isyong dapat po nating pag-usapan na matatalakay din po dito yung iba't ibang uri ng sitwasyon na kinakalagyan nila kung bakit po tinutulak sila ng kanilang mga desisyon na gawin yung mga ganyang bagay. Ayun. So, ayun po yung sa Anino ng Pagtubos.
0: Ayun, kay Sir Joseph naman.
3: Well, sa dinedirect ko naman, which is yung sa babaeng lahat, well, yung naging preparation ko kasi as someone na hindi pa ganun kaalam sa pagiging babae, ayun, isa sa mga naging paghahanda na ginawa ko ay, of course, ay kausapin yung mga aktor ko about sa karanasan nila bilang babae. Ayun, bahagi ng aking pananaliksik ay tanungin ba kung paano ba nag-work yung biological concept ng femininity and yun, since yun yung tinatakbuhan ng play. And ayun, naging dun sumentro yung usapin about pagtulak ng pagtulak ng ating sistema sa usapin ng kababaihan patungkol sa ayun nga, kung paano nila na i-marginalize yung naging kwento ng babae. So bukod doon, sinikap ko rin na mas alamin pa kung paano nga ba talaga mag-work yung konsepto ng femininity sa religion. Kasi nga, isa ring usapin sa play namin yung pagiging Romano-Katoliko natin. Dahil ang kwento na to ay kwento ng tatlong babae na kasalukuyang nag-aaral as junior high school sa isang Catholic school sa QC. And ayun, dumaloy dun yung naging kwento at kung paano namin siya inaral, kung paano namin siya ilahad.
0: Matanong ko lang bilang mga director, paano nyo binubusisi yung mga script na ginagawa ninyo para at least maging akma din, of course, doon sa mga nangyari sa totoong buhay?
2: Bali, isa rin po siya sa director ko ng mga halimaw
0: din
2: po kami.
1: Yes. Anyways, yes, thank you so much dun sa pagbanggit nung kung paano ito humahanay or sumasalamin doon sa human experience, no. Isa po ako doon sa mga director, no. Ang dinadirehin ko po ay ang mga halimaw rin kami ni Jules Pamisa, no. So sa title pa lang hindi na siya tao. No. So kaya maganda yung tanong, paano ito nakaka-relate doon sa human experience, no. So una yung sa dula ng mga halimaw rin kami ni Jules Pamisa, merong human nature yung mga halimaw na gustong pag-usapan. Yung pyesa meron siyang may puso yung play patungkol doon sa mga tao, at question din ito na kung sino ba talaga yung mga halimaw, no, kung sino ba talaga yung tunay na halimaw. So doon sa human experience, moral combat siya yung play na yon, no. So tinatanong talaga nito, binubusisi nito kung paano maging tao at kung sino ang tunay na halimaw, no. So siguro hanggang doon muna para ma-excite yung ating mga audience, no.
0: And what about doon sa pagka-cast naman, paano niyo pinipili yung sino yung magiging bida, or di kaya naman sino ang kukuha ng ganitong klaseng role?
2: Ayan. So, bali yung mga naging actor ko ng ano yun ng pagtubos ay dumaan sila sa ilang araw na script reading at mga pinapagawa ko para masatisfy ako at masabi ko na they deserve the role. And nung nakapili na po ako, hindi pa rin po ako tumigil na mas maging malawak pa yung kakayahan nila para sa role na yun. Kaya nag-give po ako ng mga workshops that they needed na para mas maintindihan nila yung role, mas maintindihan nila yung pyesa. Nang sa ganun ay mas ma-absorb nila kung sino nga ba yung gagampanan nila at ano yung kwentong ikukwento nila. Ayun po yun sa akin.
3: Ayun. Katulad din po kay Kuya Charles, kay Direk Charles, nagsagawa din po kami ng ilang script reading para ma-select kung kanino ba nababagay yung roles, no. And ayun, after mga ilan-ilan din eh, mga ilan-ilan na script reading, ayun, nakapag-select kami ng ilang set para sa aming actors.
0: And of course, dito pagdating kasi ng theatrical play, parang ang isa sa hina-highlight din natin at isa sa mga inaabangan, yung mga props din of course na ginagamit ninyo. Paano nyo naman pinaghahandaan yun?
1: Yes, bukod dun sa aming mga tao, no, yung actors na gaganap. Na galing din naman siya of course doon sa organization, no. So punong-puno po yung PUP Sining Lahi Poly Repertory ng mga talented na artista, hindi lamang actor. Kasi kapag ang yun eh, gusto ko lang i-highlight ngayon na dahil usapin ng teatro, usapin ng manpower, ang laging usapin, laging pagtingin ng mga tao ay kapag theater, actingan lang, actor-actor ka lang, punta ka lang sa stage, ilawan ka, yun na yun.
0: Iyak-iyak ka lang.
1: Oo, ganun. Pero hindi. Behind those talents, kailangan din namin ng puwersa ng lahat, no. So dapat kumikilos yung lahat. Bukod naman dun sa tanong natin na paano yung mga props, yung set, galing din po sila sa loob ng Polyrep, no. So yung mismong gumagawa po ng set namin ay miyembro din ng Polyrep. At sa katunayan po, yung mga artista na gaganap sa aming mga dula ay sila din po yung mga heads ng set, ng sounds, ng prop, ng costume. Kaya umiikot din talaga yung talent doon sa loob ng Polyrep, no. So kaya tama po yung binanggit niyo nung umpisa pa lang, no, na isa din siya talagang call sa mga institution, sa mga schools, no, to fund artists, no.
0: Yes.
1: Na wag na tayong magpatong-patong ng bureaucracia. Kasi yung organization nga namin, kumikilos kami ng all-in-one, no, tapos papahirapan pa tayo ng sistema. So ganun siya, ganun yung gusto naming ibalik dito sa production na ito. Bukod sa paglalahad ng socio-political conditions, paglalahad din ito ng danas ng mga miyembro, ng aming organisasyon.
0: Mm-hmm.
1: So ganun siya.
0: Mm-hmm. Pero totoo din yung sinabi mo, Stephen, na hindi lang to basta acting.
1: Uh-oh.
0: Kasi maalala ko lang, ako po ay wala akong background pagdating sa ganyan. Pero na kita ko, napanood ko yung process noong yung grupo, ma-share ko lang yung from Lyceum of the Philippines dito sa Manila sa Batingao.
1: Yes.
0: If maalala ko lang.
1: Teatro Batingao.
0: Yes, of course.
1: Friends din natin. Mm-hmm.
0: Yun. Parang maalala ko during our time doon na parang siguro habang nanonood ako, makikringe ako. Pero kasi pag-iisipin mo yung cringe side, parang bakit ka pa nanonood? Paano mo ma-appreciate yung theatrical play na ginagawa nila? Pero kapag nakita mo kasi lahat ng mga positions or lahat ng mga lines na binibitaw nila, lahat ng mga movements na ginagawa nila, meron talagang meaning pagdating sa pag-acting dito sa theater. Kasi ano naman yung reactions niyo with that, na tulad nga ng nabanggit niyo, na kuminsan kasi na pag sinabi nating mga theater plays sa mga colleges, sa mga institutions, sa mga academe, parang ay hindi, wala lang yan, saka na lang yan kapag dumating na sa CCP o di kaya naman sa mas mga bigger venues.
1: Yes, kaya kami nag-take risk with the pieces na pinili namin na mula din naman sa mga bigger institutions.
0: Mm.
1: Katulad nung sa aming dalawa, nung Babaeng sa Lahat at yung play ko, no? Galing ito sa Virgin Love Fest na mula din sa CCP. Yung Anino ay mula sa
2: Palangka.
1: No? So, ganun kami nagtitake ng risk, no? Mula din ito sa mga institutions. At kung babalikan din naman natin ang lahat, no? Mulit-muli babalik sila doon sa mga academe, babalik sila doon sa mga institutions na pinanggalingan nila, sa mga colleges nila, pinanggalingan nila. Kaya, siguro, isa doon sa gusto lang naming ilahad na tanggalin natin yung usapin ng who's better, who's best. Kapag nakarating ba tayo doon sa PETA, sa CCP, or doon sa other na mas malalaking company. No? May talent na nanggagaling sa mga state universities katulad ng PUP. No? Ang struggle lang natin ngayon ay kung paano sila ipapakilala at kung paano natin sila susuportahan. No? Pero at babalik, ang mga talent ay laging nagsisimula doon sa mas maliliit na institutions bago sila umakyat. No? Kaya laman, dito, sana, no? Ang laging panawagan natin, fund your artists. No? Bigyan sila ng espasyo, bigyan sila ng mga kwento kasi talented yan.
0: Yes,
1: for sure.
0: Mm, very well said. Kasi totoo naman na kung hindi natin bibigyan na pagkakataon yung isang artist, hindi natin malalaman kung hanggang saan yung talento niya pwedeng marating.
1: Mm-hmm.
0: And tama nun yung maganda rin yung naibahagi mo na kailangan talaga mag-take risk. Kailangan na hindi tayo matakot, of course. Nandun na yung takot, of course, ha, kapag gusto natin mas mapalawak pa yung ating mga connections, to widen our connections para mas marami pa tayong makuhang audience at makapanood ng ating mga play. But at the same time, talaga bilang director, parang lahat ay hawak mo. Lahat ay maraming nakatingala. Or hindi naman nakatingala. Maraming umaasa. Maraming mga taong umaasa sa mga pwede mo pang gawin para sa inyong grupo. And maaari nyo po bang may mga nagtatanong po dito. May nagtatanong paano nyo po mas ma-explain in a mas madaling maunawaan ng ating mga kabataan yung Horacio Emperata.
2: Ayan. Para po kasi sa amin, yung tatlong play na pinili po namin, ito yung kasalukuyang mga panawagan at dapat malaman ng masa. Kaya naman, para po sa amin, ito ay call out for everyone, katulad po ng pagdadasal, na kailangan nating tingnan, panoorin, at pasiklaben kung ano man yung dapat nating pagtuunan ng boses at kung ano dapat na yung pwede nating pakinggan para rito. So, this is about na magkaisa tayo para yung mga isyong ito ay hindi manahimik at hindi muling ibaon, kundi mas paingayin pa, at nang sa ganon ay marami ang mas makaalam at mas maraming matuto pagdating sa tatlong piyesang ito.
0: Mm-hmm. Ayun. Ano pa po yung mga dapat pang abangan ng ating mga taga-subaybay sa inyo pong pagtatanghal?
3: Well, ano ba? Ayun, siguro yung magiging ano na mismo, magiging set namin.
0: Mm.
3: Kasi bukod sa napakahuhusay ng mga art, selection ng artist na napili namin para dito, napaghandaan din namin ng mabuti yung ginawang set sa play. Yung mga basta yon, yung mga napili naming what do you call this, set designs.
0: Mm-hmm.
3: No? Ayun po.
0: Ayun. And ano po yung or kailan po yung mga dates na maaaring makapanood yung ating mga taga-subaybay, and paano ba sila makakakuha ng ticket?
2: Ayan. So, if you want to watch and interested po kayong manood ng aming play, pwede nyo pong i-follow yung aming Facebook page and yung IG po namin, yung TikTok na PUP Sining Lahi Poly Repertory. And doon po ninyo makita yung aming post regarding on the tickets po na pwede nyo makapag-inquire po kayo or bumili po. Ayun po.
0: Ayun. Ito, may ilang tanong na lamang ako. Para sa ating mga kapostudyante din and mga kabataan na nais din pasukin itong mga theater play, ano kaya nga nais nyong maipayo para masimulan yung kanilang journey pagdating dito?
2: So, ako po muna. Bali, next year, gagraduate na rin po ako.
0: Wow.
2: Dahil incoming fourth year na rin po ako. Naging buhay ko na po yung pagtatiyatro at hindi ko na rin po maisip sa sarili ko na sa isang araw, hindi ko naiisip yung organisasyon ko.
0: Mm.
2: Dahil malaki pong tulong yung mga natutuhan ko sa SLP doon sa grupo. Dahil mas lumawak po yung kaalaman ko, mas na-nourish po yung passion na tinatawag. And also, ito po yung grupo na nagbigay po sa akin ng maraming pinto sa labas, at na-meet ko rin po yung mga alumni ng mga 90s.
0: Mm.
2: Ganyan po. So, para sa akin, yung SLP ay maituturing kong tahanan na dito, hindi lamang yung kagustuhan mo lamang umarte, kung hindi, ito yung pagpapalawak doon sa sining, dahil yun nga po, meron pong apprenticeship po.
0: Mm-hmm.
2: So, dito po kasi, dito ka matututo yung mga basic acting, kaya po may mga recitals, yung paggawa ng props, pag light design, yung pagsa-sound plotting. So doon po matututuhan po namin nang sa ganun ay hindi lamang po ito sa pag-acting, kundi ito yung pagbuo ng produksyon.
0: Mm.
2: At para po sa mga kabataan na ninais na pumasok sa mundo ng teatro, ay huwag niyo pong pigilan yung sarili niyo. Baka ito po yung time, kung napapanood niyo man po ito, na pasukin na, especially ngayon na laganap na po yung AI, no? Dito po kasi sa teatro, it's realism. Parang dito ko makita ng mas realistikong bagay na hindi maipoproduce ng iba. So, kung dito po, kung interesado kayo, why not to try and mas makilala niyo yung sarili niyo at yung calling ng passion niyo. Ayun po yun sa akin.
3: Well, for me naman po, kakaiba po kasi yung pinaranas sa akin ng SLP, no? Bukod sa after school po kasi, yun yung time na workshop namin sa SLP.
0: Mm.
3: And after nung ilang weeks ko sa SLP, naging parang hinahanap-hanap ko na siya.
0: Mm.
3: And ayun, tama yung sinabi ni Direk Charles kanina na naging tahanan siya namin as workshoppers and as members. And ayun, mensahe para sa mga kabataan na nais din maging parte ng buhay teatro. Ayun, ganun din. Huwag nyo nang pigilan yung sarili nyo. And napakalaki ng opportunity sa teatro. Ayun lamang po.
0: Ayun, and kay Stephen naman.
1: Ayun, meron akong laging natatandaan na at binabalikan na palabas.
0: Mm.
1: No, yung Pisay
0: mm.
1: Film 2007. ni Kanakan Balintagos at sinabi doon na isang malaking kasalanan para sa sining at para sa iyong sarili ay ang hindi pag pag-try, no, ang hindi pagsubok, no. So yun, it says it all na malaking kasalanan siya kung hindi natin i-try, no. Wala namang magdidikta kung nag-fail ka or magsasucceed ka, no, sa pagsubok, no. At isang malaking bagay na sinubukan natin. Para sa mga kabataan, wow, I'm just 24, oh my God. Para sa mga gustong sumubok, yes, welcome, you're welcome to try, no. Kahit na may mga malalaking insecurities katulad ng mga institutions, bigger institutions na dinidiktahan kung ano dapat yung itsura ng pagtatanghal, ano dapat yung itsura ng play, no. Wag tayong magpadala doon sa mga ganong hamon. Meron tayong mga alternative way to start storytelling. Pwede tayong sumali sa mga community organizations, no, yung mga nagtuturo sa mga bata, no, sa mga simbahan, no. It's a better practice para sa ating pag sa sarili, pagbuhay sa ating moral, no, at pagsimula ng pagtatanghal, no. At mas malaking bagay yung mga pagkikwento. Isa pa doon sa mga gusto nating sabihin ay it's really a high time para dagdagan natin yung mga artista ng bayan, no, at yung mga kwentista natin, no. Kasi nga bukod doon sa mga news outlets, no, yung Facebook, yung AI, higit na kailangan natin sa kasalukuyan ay yung mga taong nagtatanghal ng katotohanan, of course, at yung kwento ng masa. Yun yung kailangan nating gawin. Kasi nga sa panahon ng disinformation at panahon ng AI, yes, kailangan talaga natin ng mga tao na magkikwento ng totoo at magbibigay ng totoong experiences ng masa. Yun, kaya it's really high time to join the artist struggle, the masses struggle, and to storytell. Yes.
0: Mm-hmm. And tama yun, no? Very well said sa mga sinabi nyo. And talagang malaking bagay din po yung pagkakaroon ng support system ng mga kabataan na hindi lamang nandun na yung takot, lalong-lalo na pag ikaw ay estudyante. Kasi diba kapag napapalibutan tayo, naman, lalo na yung mga auditions, tapos nakita mo yung mga spill ng iba, parang, ay, yung galing naman niya, parang hindi ko kaya. So, parang dun pa lang sana, no, yung mga chikiting natin, yung mga anak natin, yung ating mga kapatid, mga pinsan, mga inaanak, and whatsoever, eh, sana, ay mabigyan natin ng suporta dahil dito huhubog talaga, actually, sa mga eskwelahan, sa mga colleges, ay huhubog yung kanilang talento. Isa na nga rito, yung kanilang pag-aarte dito sa ating mga theater play.
1: Can I add something? Yes. Bukod doon, syempre, nabanggit naman natin kanina, no, nagsisimula ang art sa bahay. No? So, ayun, yung expression ng mga anak natin, huwag natin ikulong doon sa kung ano yung tingin nating tama. No? Kasi, yes, lagi siyang nandoon, lalo na dun sa gender roles, no. Ako growing up, I'm privileged na I have a welcoming family that welcomes my expression, my identity, no. Kaya din ako nakakapag-explore ng iba't ibang bagay. Pero yun, bukod sa mga colleges, mga institutions, naniniwala po kasi ako na ang singing at ang expression ng isang bata ay nagsisimula sa loob ng tahanan, no. Kaya kung sa mga magagulang na nakikinig po, let your children be children. Let your kids be kids, no. Explore nila yung gender, explore nila yung expression, yung pananalita, no. Wag natin silang ikulong doon sa kung anong alam nating tama.
0: Yes. Very well said. Totoo naman yan na hayaan natin maging flexible din yung ating mga kabataan na tulad nga ng nabanggit ni Stephen ay ma-express yung mga nais nilang maibahagi sa publiko. Ako sana po ay masubaybayan niyo po itong kanilang mga inihandang play ngayong darating na September. Saan nga po ito ulit gaganapin?
2: Ayan po, gaganapin po ito sa 2 and 3 po. Magaganap po siya sa PUP, Buluwagang Balagtas. Tapos sa 10, 11, 12 po ng September, magaganap naman po ito sa Tanghalang PUP po.
0: Ayun na, sana po ay kung meron kayong extra time, of course, at sana masuportahan po natin ang ating mga kaibigan dito sa PUP ay mapanood po ninyong itong kanilang mga inihandang play dito mula sa Sining Lahi Poly Repertory mula sa Polytechnic University of the Philippines. Muli, maraming salamat sa inyong oras at panahon na inilaan sa amin. Ako, magkakasama-sama pa tayo sa susunod at sana mas makilala natin, of course, yung mga iba pang mga kaibigan na natin na nasa likod po nitong Sining Lahi Poly Repertory. Muli, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Meron ba kayong mga nais batiin?
1: Yes. Maraming salamat po, of course, sa Radyo Magazine for allowing us to introduce PUP Sining Lahi Poly Repertory. No? Bukod dyan, katulad nga ng binabanggit natin kanina, yung mga kawalan ng suporta mula doon sa mga institusyon na dapat sana ay kumakalinga sa mga artista ng bayan ay pinupunan naman ito ng mga kasamahan natin mula sa labas ng institutions. No? Kaya naman gusto naming pasalamatan ang aming mga partners. No? Muli pasalamat sa Radyo Magazine at pasalamat kila Laika Tarazona, Denise Reyes, Perlas ng Pureza, at Twinkle Berry, no. So sila po yung mga partners, ilan sa mga partners namin sa pagbuo ng production. Again, ang mga tulong ninyo po ay mahalaga para makabuo kami ng mga kwento, no. So, yes, keep supporting your local artists. Ganyan. So, kayo, may gusto ba kayong pasalamatan?
2: Ayan, nagpapasalamat po kami sa MASA, especially sa mga estudyante ng PUP, sa patuloy na pagsuporta po sa aming sining dahil kung wala kayo, wala rin kami dahil walang manonood. Pero, nandyan pa rin kayo at patuloy na sumusuporta. Imagine, mag-45th year na kami next year, pero nandyan pa rin kayo at lalong umuusbong at sumisibol pa rin yung mga panibagong artista ng bayan at nandiyan pa rin kayo para sumuporta. So, maraming salamat din po, no, sa paniniwala sa amin, sa organisasyon na ito. At sana, patuloy nyo pa rin po talaga kaming suportahan para sa mga susunod na taon ay hindi lamang 45 yung maabot namin, kundi maraming taon pa at patuloy po na mananatiling buhay ang aming organisasyon kahit sa ilang siglo o dekada man ang dumaan. Ayun po.
3: Ayun po. Bukod doon, nais din po namin pasalamatan, of course, ang University Center for the Culture and Arts sa pagpapapayag na itanghal namin itong production na ito. And ayun po sa mga supporters po ng SLP. Ayan, thank you din po. Ayan.
0: Ayun, maraming salamat and muli congratulations sa inyo pong organization and sana tulad nga nga nabanggit nyo, masumaba pa ang taon na maibahagi nyo ang inyong talento dito po sa ating mga taga-subaybay. Kasama niyo pa rin ngayong hapon ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero, dito lang sa programang Eskultura.
4: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friend na si Maru, dito lang. Eskultura!
5: Magazine 1270 AM. Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
6: Yeah, hindi lang basa ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
5: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
6: Yan na nga. kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
5: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
6: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
5: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
6: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
7: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
11: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
10: Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Pagpapakita ng kaugalian.
15: Paano po?
14: Tradisyon at mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan,
16: kahit kailan
14: o saan man, samahang bayanihan.
16: Dito lang sa Iskultura.
14: Tara na sa Iskultura.

0: At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosel. Samantala, ating tanggapin ang isang pag-uulat mula sa Radyo Pilipinas, Tayug. Kasaysayan at pananampalataya ng Pangasinan binuhay sa kauna-unahang Lingaya Professorial Lecture. Para sa buong ulat, narito si Marie Mildred Estrada Coquia.
1: Radyo Magazine, report, report.
2: Mahigit 400 kalahok ang nagtipon sa season auditorium sa Lingayen, Pangasinan para sa kauna-unahang Lingay Professional Lecture, isang pagtitipong nakatuon sa kasaysayan, pananampalataya at pamana ng lalawigan. Isinagawa ang programa bilang bahagi ng National History Month at paghahanda sa sentenaryong anibersaryo ng Diocese of Lingayen sa 2028. Kabilang sa mga dumalo ang mga pari, leader religyoso, guro, estudyante, mananaliksik, heritage advocates at mga komunidad mula sa Pangasinan. Sa kanyang inspirational message, binigyan diin ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas ang malalim na ugnayan ng kasaysayan ng Pangasinan sa tubig, partikular sa Lingayen Gulf at Agno River. Dalawang tagapagsalita ang tampok sa lecture. Nagbigay ng keynote speech si Professor Regalado Trota Jose Jr. tungkol sa sining at arkitektura ng simbahan noong panahon ng mga Espanyol. Tinalakay naman ni Reverend Father Wilhelm Bonyon, OP, ang dalawang yugto ng pagpapalawak ng Misyong Dominico sa Pangasinan mula 1587 hanggang 1627. Sinundan ito ng open forum. Isinagawa ang programa sa pakikipagtulungan ng Provincial Government of Pangasinan at Archdiocese of Lingayen Dagupan bilang panimulang hakbang sa patuloy na pag-aaral at pangangalaga sa kasaysayan at pamana ng Pangasinan. Sinan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating frenny na si Maru. Dito lang sa Eskultura. Tara na sa Eskultura. Eskultura. Eskultura.

0: At tayo po'y nagbabalik sa programang Iskultura, kasama nyo pa rin ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero. Sana po abangan po ninyo at kung meron po kayong panahon para makapanood po ng inihandang play ng ating mga naging bisita kanina, no? Sina Sir Stephen Dagang Canal, Charles John Lopez at Joseph Navarrete. Sila po ay mula sa Sining Lahi Polyrepertory ng University Center for Culture and the Arts mula po sa Polytechnic University of the Philippines. Ito, hanapin lang natin, no, yung dates kanina. Nabanggit nga natin, actually, na-cancel yung schedule nitong August dahil nga po sa mga nagdaang habagat na naranasan natin. Pero syempre, ay tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang hatid na theater play sa darating na September 2-3. Dito po sa Buluwagang Balagtas sa Polytechnic University of the Philippines at September 10 to 12, tanghalang PUP dito po sa Polytechnic University of the Philippines, COC Building. Maraming salamat po sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. Ganon din sa ating mga nakasama sa technical side, sina Frenny Julius Ungab, Frenny Marichal Malimban, Frenny Ron Esperanza, Frenny Camille Umali, Frenny Sam Reyes. Ganon din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imaynasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Macho Magazine.
1: 12:78 AM.
2: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
3: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
2: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
3: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
2: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
3: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
2: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
3: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
0: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: This is a public service announcement.
11: Yung public health emergency of international concern, ang ibig sabihin niya parang alert or warning, no? Yan ang ginawa natin. Inutusan natin ang Epidemiology Bureau at ang ating Communication Bureau ng Department of Health para maglabas ng mga advisory kung ano ba ang monkeypox, paano ba itong nakukuha at ano ang mga symptoms, no? Para pati ating mga doktor magre-refer it for testing and confirmation at bibilangin natin yan.
12: Mpox. Ano ang mga dapat alamin? Ang Mpox ay isang viral zoonosis o virus mula sa mga hayop na nalilipat sa tao. Naipapasa ito sa pamamagitan ng person-to-person skin contact o mucosal lesions at pwede rin sa indirect contact sa mga bagay na contaminated nito. Ilan sa mga sintomas ng pagkakaroon nito ay skin rashes na nakaumbok o mukhang paltos sa mukha, palad at paa na may kasamang lagnat, namamagang lymph nodes at sore throat, muscle aches at back pains, sakit ng ulo at panghihina. Para makaiwas sa virus na ito, i-practice ang health protocols na binigay ng DOH. Pagtatakip ng bibig tuwing uubo o babahing, paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig at paggamit ng alcohol, at umiwas sa mga taong may sintomas ng Mpox.
10: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service,
0: and Radyo Magazine,
1: 1278 AM.
10: This is a public service announcement.
12: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service,
0: and Radyo Magazine,
1: 1278 AM.
10: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
15: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
17: Servisyong kailangan.
18: Servisyong kailangan.
17: Direkta mula lokal na pamahalaan.
19: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.

0: Radyo Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Bisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
9: Bata Tele Radyo. Basta bata, kumiyong bahala.
10: Kayo ay sumusubaybay sa Makabata Tele Radyo. Basta bata, tayo ang bahala. Ang programang ito ay tumatalakay sa mga karapatan at usapin ng mga bata. At narito ang ating host.
11: Philippine Standard Time, it's 5:01 p.m.
12: Kayo ay sumusubaybay sa
11: Makabata Teleradyo.
12: Ang episode po na ito ng Makabata Teleradyo ay napapakinggan nyo sa Radyo Magazine 1278 kHz at napapanood din po sa official Facebook page ng Council for the Welfare of Children. Isang makabatang araw po sa inyong lahat, mga MTR. Ako po ang inyong Ate Lee.
11: At ako naman ang inyong Ate Kams. Maraming salamat sa muling pakikinig sa ating programa ngayong araw. Sa ating talakayan ngayon, pag-uusapan natin ang isang napakaseryoso at nakakabahalang issue, kaligtasan ng mga bata sa loob ng paaralan, school violence at mga bagong banta na maaaring makaapekto sa mga bata online at offline.
12: Mga ka-MTR, trigger warning po sa ating mga manunood at tagapakinig. Ang ating paksa ngayong araw ay may paglalarawan ng karahasan nitong nakaraang August 18. Ano yan? Alam nating lahat yan. Naganap ang isang nakakalungkot na shooting incident sa isang school campus sa Zamboanga City.

0: hanggang dulo. At lalong hindi ibig sabihin na dahil pwede nating i-share, dapat naman nating itong i-share. Kapag may nakita kayong video o larawan ng isang insidente, hindi ninyo responsibilidad. Ulitin po natin, hindi ninyo responsibilidad na panoorin ito hanggang dulo. Hindi rin ninyo kailangan itong i-share, i-repost or ipasa sa group chat. Bago mag-click ng share, isipin muna, makakatulong ba ito o baka lalo itong makasakit? Dahil sa bawat pag-click, may epekto at kapag ang bata ang sangkot, mas mahalagang piliin natin ang proteksyon kesa sa pagpapakalat ng mga content.
1: Tama, Ate Lee. Kung napadpad sa feed ninyo ang ganitong content, pwede ninyong isara o skip ito. Huwag ninyong gawing entertainment, meme, content o pamparami ng views ang isang trahedyang may mga bata at pamilyang apektado. Dahil sa ganitong mga pangyayari, natin naririnig ang mga tanong. Una, paano natin mapapanatiling ligtas ang mga paaralan? Pangalawa, ano ang papel ng pamilya at komunidad? Pangatlo, ano ang epekto ng online content sa mga bata? At panghuli, paano natin maiiwasan na ang karahasan ay maging normal o kaaya-aya sa paningin ng ilang kabataan?
0: Kaugnay nito, isa sa mga usaping lumitaw sa mga talakayan ngayon sa Senado at sa mga pahayag ng ilang opisyal ay ang nihilistic violent extremism or NVE.
1: Mga ka-MTR, importanteng linawin na po naman agad ito. Hindi pa napapatunayan na nihilistic violent extremism ang motibo sa insidente sa Zamboanga. Patuloy pa ang investigasyon at sinusuri ng mga otoridad ang iba't ibang posibleng factors, kabilang ng online activities at iba pang mga evidences. Sinabi rin ng DepEd na sinusuri pa ang NVE bilang posibleng isa sa mga anggulo ng investigasyon.
0: Kaya hindi natin sasabihin na ito na ang dahilan.
1: Yes.
0: Ang gusto natin ngayon, maunawaan natin kung ano nga ba ang NVE, bakit ito pinag-uusapan at bakit mahalaga ito sa child protection.
1: Mga ka-MTR, in simple ways, ang nihilistic violent extremism o NVE ay tumutukoy sa mga pananaw o ideology na maaaring nagtutulak sa isang tao sa pagtanggi sa mga batayang pamantayan ng lipunan. Mayroong generalized hate sa society at may matinong kagustuhang magdulot ng karahasan. Pero ulitin natin, hindi ibig sabihin na kapag galit, malungkot, tahimik o may problema ang isang bata, extremist na siya.
0: Tama ka dyan, Ate Camps. At isa pa sa mga dahilan kung bakit mahalagang pag-usapan ito sa konteksto ng mga bata ay dahil sa digital environment. Nako, masyado tayong hook dyan sa digital environment.
1: Yes.
0: Na yan. Ang mga bata ngayon ay lumalaki sa isang mundong kung saan napakadilinang makakita ng content. Anything under the sun, kaya na nilang hanapin yan sa internet. Kasama na ang violent, disturbing or extreme contents.
1: At minsan, no, hindi naman nagsisimula sa isang malaking ideolohiya.
0: Mm-hmm.
1: Maaring nagsimula sa isang video, isang post, isang online community, isang joke na nagno-normalize ng karahasan. Okay. At kapag patuloy itong nakikita at nalalahukan, may posibilidad na maging normal na lamang sa isang tao ang mga bagay na dapat sana ay nakakabahala. Online bullying din. It comes in many forms,
0: naku,
1: no?
0: Marami talaga yan, Ate Cams.
1: Yes, and if we allow this by sharing, nagiging enablers na rin tayo in that sense.
0: Tama ka dyan, Ate Cams. Bago ako magtanong, makikita natin dito pa lang kung ano-ano yung mga nangyayari, no? Hindi po basta-bastang nagiging acquainted ang mga bata sa karahasan. Sinasabi ko nga po palagi, kapag nakakausap akong magulang, yung mga bata po, hindi po yan lumaki ng masamang ugali. Wala po kahit sino sa atin dito na ipinanganak na masama na yung ugali or
1: tama.
0: Violence na tayo, no? So, dapat dito, hindi nga nagiging acquainted yung mga bata sa karahasan. So, napakaraming factors dito na
1: yes.
0: Pinagdadaanan. Alam naman natin yan. Nandyan yung pamilya, nandyan yung environment, nandyan yung community, nandyan yung school. So, maraming factors ang dinadaanan yan. At
1: tama.
0: Napakaraming possible na influences.
1: Yes.
0: Ikaw, Ate Camps, sa tingin mo, bakit napakahalaga

0: Talaga na pag-usapan natin ito sa child protection perspective at hindi lang bilang isang security issue.
1: Para sa akin, no, Ate Lee, mahalagang pag-usapan natin ito sa child protection perspective dahil ang kaligtasan ng mga bata ay hindi lang nasusukat sa pagkakaroon ng security measures. Kailangan din nating tingnan kung paano natin napoprotektahan ang mga bata bago, habang, at pagkatapos ng isang insidente. Kapag sinabi natin na security problem lang ito, maaari nating makalimutan na may mga bata sa likod ng isang ganitong insidente. May bata na biktima, may mga bata na saksi, at may bata ring na trauma. Correct. Kaya ang prevention ay hindi lang pagdagdag ng security. Kasama rin dito yung mental health and well-being support, safe school environments, responsibleng adult supervision, digital literacy, at mga paraan para makapagsabi ang mga bata kapag may problemang hindi nila kayang harapin mag-isa.
0: Tama ka dyan, Ate Camps. Napakarami nating dapat tignan, no, pagdating dito sa pinag-uusapan natin. At importante din nating linawin, hindi natin sinisisi yung mga biktima. Hindi natin alam kasi kung ano yung pinagmulan, ano yung mga background doon sa mga nangyari na yon. Hindi kasalanan ng isang bata kung siya ay naging biktima ng karahasan. At hindi rin nakakatulong ang pagpapalaganap ng chismis. Marami sa atin, Marites, marami sa atin, mahilig sa chika. Pero hindi dapat nating ginagawa yun, lalong-lalo na tungkol sa ganitong insidente. Hindi natin dapat ugaliin, no? Lalong-lalo na sa loob ng pamilya, sa pagkakaibigan, o sa iba pang personal na buhay para lang makagawa ng dahilan. Yes. Sa mga pangyayari, ang responsibilidad ay nasa gumawa ng karahasan at sa mga sistema at adults na may responsibilidad na magpatupad ng mga safeguard, hindi sa biktima.
1: Tama. Victim blaming yung tawag sa ganyan, Ate Lee, diba? Mm-hmm. At hindi rin natin dapat agad tataka ng isang bata bilang masama o mapanganib. Mm-hmm. Kailangan nating alamin ano ang pinagdaraanan ng bata. Ano ang nakikita niya? Sino ang kanyang nakakausap? May nakikinig ba sa kanya at may adult ba siyang na pagkakatiwalaan? Siyempre, no, yung prevention, mga ka-MTR, ay hindi nagsisimula sa araw ng insidente. Correct. Nagsisimula ito sa mas maagang pagpansin.
0: Agree ako dyan, Ate Camps. Hindi ibig sabihin na kapag may isang bata na galit, tahimik, mahilig sa video games, o nakapanood ng violent content, ay automatic, no, na nagiging violent or nasa danger zone, no, na tinatawag natin.
1: Ang mahalaga po nating tingnan ay ang pattern of behavior at kung may malaking pagbabago ba sa kanilang pag-uugali o kalagayan. Halimbawa, kapag may bigla ang paglayo sa pamilya at kaibigan, matinding pagkahumaling sa karahasan, pagbabahagi ng content at nag-glorify ng pagpatay o pananakit o pagpapakita ng mga pahiwatig na may malaking pinagdaraanan ng bata. Yun yung mga dapat nating tingnan.
0: Mm-hmm. Napaka-importante yung sinabi mo, Ate Camps. Tignan yung matinding pagbabago sa pag-uugali ng bata. Hindi naman ibig sabihin na mag-judge ka, no? Yes. Kasi nakita mo, ay, tumahimik bigla. Baka naman may nararamdaman, pero kailangan nating wag tayong maging judgmental doon sa mga bata na nai-involve or mayroong ganitong nakikita tayong mga pag-ugali. Pangalawa, uulitin po namin, wag nating i-share or amplify ang violence or ang mga disturbing content. Pangatlo, kung may nakita tayong nakakabahala, magsabi sa isang responsibleng adult o sa isang child protection personnel. Hindi, uulitin po natin, hindi lahat ng bata na nakakaramdam ng galit, lungkot, pag-iisa o frustration ay nagdadala ng panganib or mapanganib.
1: Yes, at mga ka-MTR, kasama sa responsibilidad natin ang pagtuturo ng digital literacy. Dapat alam ng mga bata na hindi lahat ng nakikita online ay totoo, ligtas o dapat tularan.
0: At kung may nakitang violent or extremist content, huwag nating i-share, huwag i-repost at huwag gawing entertainment. Naku, pangdagdag dito sa ano yan, pang monetization, huwag natin gagawin yan. Naku, hindi lahat ng nakikita online ay dapat ikalat. Dahil sa bawat pag-share, pag-repost o pakikipag-engage, mas lumalawak ang reach ng content at maaari itong mas maraming bata at kabataan ang makakita. Siyempre, pag nakakita na yan, nakita, napanood nila yan, yung possibility, sasabihin nila normal. no, nanonormalize yung karahasan at pupwede nilang ulitin or gayahin yung napanood nila. Tayong adults bilang responsible digital citizens, sana lahat tayo ay responsible digital citizens, mahalagang matutunan nating huminto, mag-isip at huwag maging bahagi ng pagkalat ng harmful content. Kung kinakailangan, i-report ito sa platform at humingi ng tulong sa mga nakatatanda o sa mga kaukulang otoridad. Naalala ko, Ate Cam, sabi dito, humingi ng tulong o mag-report. Sa Makabata Helpline 1383, marami po kami pinatake down yung mga nakaraan pong insidente na nakapost. Yes. So, kung meron po kayong mga alam na ganyan, pwede nyo pong i-report sa Makabata Helpline 1383.
1: Tama yan, Ate Lee. Pag-uusapan pa natin yan ng mas masinsinan mamaya sa pagbabalik ng Makabata Teleradyo. Sa aming pagbabalik, atin namang tingnan ang mga hakbang na isinasagawa ng Department of Education o DepEd, Senado, Council for the Welfare of Children at iba pang sektor para sa kaligtasan ng ating mga bata at kabataan.
0: Kaya mga ka-MTR, manatiling nakatutok sa
1: Makabata Teleradyo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Interesting na usapan.
4: Hindi heavy.
5: Tugtugang chill.
3: Suave.
6: Learning from home na hindi boring.
7: Radyo Pilipinas Magazine.
8: 1278 AM.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
11: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
9: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Interesting na usapan.
4: Hindi heavy!
5: Tugtugang chill.
3: Suave.
6: Learning from home na hindi boring.
7: Radyo Pilipinas Magazine.
8: 1278 AM.
12: Makabata Teleradyo. Basta bata, kumiyong bahala.
13: Isang makabatang araw, kapag narinig natin ang salitang ASEAN, anong unang pumapasok sa isip natin? Mga bansa, mga watawat, o mga mapa? Ngayong buwan ng Agosto, ipinagdiriwang natin ang ASEAN Month at ASEAN Week naman mula August 7 to 13. Ito ay isang panahon para kilalanin ang ugnayan ng Pilipinas at ng ating mga kapitbahay sa Southeast Asia. Pero higit pa ba ito sa mga pangalan ng bansa at mga kulay ng watawat? Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagiging bahagi ng ASEAN para sa mga batang Pilipino? At paano natin makikita ang ASEAN sa ating mga paaralan, sa ating mga kaibigan, at maging sa paraan ng pagkikitungo natin sa ibang kultura? Alamin natin yan dito sa Celdron News. Ako si Mariel Diwa, at ngayong araw pag-uusapan natin kung ano ang ASEAN, bakit mahalaga ito sa mga bata, at kung paano natin may sasabuhay ang friendship, respect, curiosity, at cooperation. Ang ASEAN ay nangangahulugang Association of Southeast Asian Nations. Isa itong regional organization na binuo ng mga bansa sa Southeast Asia upang palakasin ang cooperation at pagkikipagkaibigan sa rehiyon. Itinatag ang ASEAN noong August 8, 1967 sa Bangkok, Thailand na may 5 bansa pa lamang na mga miyembro noon. Sa kasalukuyan naman ay may 11 bansa na ang miyembro ng ASEAN. Sa Pilipinas, ipinagdiriwang ang ASEAN Week mula August 7 hanggang August 13, alinsunod sa Presidential Proclamation No. 204, Series of 1993. Mahalaga ang ASEAN dahil ipinapakita nito kung anong maaaring mangyari kapag ang magkakaibang bansa ay nag-uusap, nagtutulungan, at naghahanap ng mga paraan para magkaroon ng mas mapayapa at mas maunlad na rehiyon. At mahalaga rin ito sa mga batang Pilipino. Bakit? Dahil habang natututo tayo tungkol sa ating mga kapitbahay sa Southeast Asia, mas nakikilala rin natin ang ating sariling kultura at ang ating bansa sa mas malaking regional community. Halimbawa, maaring magkaiba ang pagkain, wika, tradisyon at paraan ng pagdiriwang ng bawat bansa, pero kahit magkakaiba, marami rin tayong pagkakatulad. At doon nagiging interesting ang ASEAN. Bakit nga ba mahalaga ang ASEAN sa mga bata? Simple lang, dahil ang ASEAN ay tungkol din sa pagkikipagkapwa. Ang pagiging bahagi ng isang community ay hindi lang tungkol sa pagkakaalam ng pangalan ng mga bansa. Tungkol din ito sa kung paano tayo nakikipagkaibigan, nakikinig, gumagalang at nakikipagtulungan sa ibang tao. Halimbawa, may kaklase tayong may ibang tradisyon, pagkain, wika o paraan ng pagdiriwang. Ano ang pwede nating gawin? Sa halip na isipin na kakaiba siya, maaaring maging curious, magtanong ng maayos, makinig sa kwento niya, at respetuhin kung ano ang mahalaga sa kanya. Dito natin makikita ang apat na values na pwede nating dalihin kahit saan. Friendship, respect, curiosity, at cooperation. At alam ba ninyo na hindi lang adults ang may boses sa ASEAN? May ASEAN Children's Forum kung saan nagkakaroon ng pagkakataon ang mga batang delegates mula sa ASEAN countries, kabilang ang Pilipinas, na magbahagi ng kanilang ideas, experiences at pananaw tungkol sa mga bagay na mahalaga sa mga bata. Sa Pilipinas, ang Philippine National Children's Conference ay nagsisilbing national platform para sa pagpili ng official Philippine delegates sa ASEAN Children's Forum. Sa 9th Philippine National Children's Conference noong May 2026, tatlong child representatives ang pinili ng mga bata mula sa iba't ibang panig ng bansa upang kumatawan sa Pilipinas sa regional discussions tungkol sa rights and welfare ng mga bata. Pinapakita nito na hindi kailangang hintayin ng mga bata na maging adults bago marinig ang boses nila. Mahalaga ang ideas ng mga bata ngayon. Kaugnay din ito ng layunin ng ating konstitusyon na linangin ng pagmamahal sa bayan, paggalang sa karapatang pantao, pagmamahal sa kapwa at pagpapahalaga sa ibang mga tao at kultura. Sa madaling salita, habang natututo tayong mahalin ang ating sariling kultura, mahalaga rin matuto tayong rumespeto at makinig sa kultura ng iba. Dahil ang pagkakaiba natin ay hindi kailangang maging dahilan para maghiwa-hiwalay. Maaari pa nga itong maging pagkakataon para mas makilala at mas matuto tayo sa isa't isa. Ngayon, ano naman ang pwedeng gawin ng mga bata? Kailangan ba nating maging ASEAN expert? Hindi naman. Hindi kailangan kabisado natin ang lahat ng impormasyon tungkol sa Southeast Asia para makilahok. Una, maging curious. Matuto tungkol sa ibang kultura, magbasa, manood ng educational videos o magtanong sa teachers at pamilya tungkol sa mga bansa sa Southeast Asia. Pangalawa, magpakita ng respeto. Kapag may nakita o narinig tayong bagay na hindi natin nakasanayan, huwag agad pagtawanan o husgahan. Maari nating sabihin, interesting, maari mo bang ikwento sa akin? Pangatlo, makipagtulungan. Sa school, maari tayong sumali sa ASEAN-related activities, gumawa ng projects o makipag-teamwork sa ating mga kaklase. At panghuli, makipagkaibigan. Hindi kailangan pareho tayo ng language, culture o interest para maging mabuting magkaibigan. Para naman sa pamilya at community, maaari nating suportahan ang mga activity na nagtuturo sa mga bata tungkol sa kultura, respeto, pagkakaiba-iba, at pagkipagtulungan. Dahil ang pagbuo ng mas mapayapa at nagkakaisang community ay nagsisimula sa simpleng pakikinig at pag-unawa sa isa't isa. Bago tayo magtapos, isang trivia muna. Alam ba ninyo na ang Pilipinas ay isa sa limang founding members ng ASEAN, kasama ang Indonesia, Malaysia, Singapore at Thailand. Kaya kapag pinag-uusapan natin ang ASEAN, bahagi rin ng kwento nito ang Pilipinas. Pero higit sa pag-alala sa mga pangalan ng bansa, mahalagang tandaan kung anong ibig sabihin ng pagiging bahagi ng ASEAN. Ito ay tungkol sa friendship, respect, curiosity at cooperation. Tungkol ito sa pag-aaral na makinig sa iba, respetuhin ang kanilang kultura, at magpagtulungan kahit magkakaiba tayo. At bilang mga bata, may mahalagang papel kayo sa pagbuo ng isang mas magkaibigan, mapayapa at nagkakaisang Southeast Asia. Kaya ngayong ASEAN Month at ASEAN Week, tandaan natin na maaring magkakaiba ang ating mga wika, kultura at tradisyon, pero marami tayong maaaring matutunan sa isa't isa. Subukan nating mas maging curious, mas respectful, at mas handang makipagtulungan. Tandaan mga bata, hindi kailangang maging para-pareho para magkaibigan. Sa pagkakaiba natin, mas marami tayong pwedeng matutunan. Muli ako si Mariel Diwa at hanggang sa susunod na Celdrin's News.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Interesting na usapan.
4: Hindi heavy.
5: Tugtugang chill.
3: Suave.
6: Learning from home, Lady Maring.
7: Radyo Pilipinas Magazine.
8: 1278 AM.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Flight PR1043, now boarding.
15: Hey, that's us!
16: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
17: Dreaming of love while cruising at high altitude.
18: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
17: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
16: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
18: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
17: Leave all your worries as we soar over the clouds.
16: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
17: They'll be shooting stars through time and space.
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Interesting na usapan.
4: Hindi heavy.
5: Tugtugang chill.
3: Suave.
6: Learning from home, Lady Maring.
7: Radyo Pilipinas Magazine.
8: 1278 AM.
12: Bata Tele Radyo. Basta bata, kumiyong bahala.
0: Nakatutok pa rin kayo sa
19: Makabata Teleradyo.
1: Mga ka-NTR, ngayon naman pag-usapan natin ano ang ginagawa ng pamahalaan at iba't ibang sektor. Dahil ang school safety ay hindi dapat nakatutok lamang sa pagbabantay sa gate o pag-check ng mga dala ng bata pagpasok sa paaralan.
0: Tama ka dyan, Ate Kams. Kailangan nating tingnan ang whole child approach, no, yung process na tinitignan natin. Ano ang kanilang physical safety, mental and emotional well-being. Kasama na dyan yung digital environment, yung kanilang pakikipagkapwa or yung relationship nila, no, hindi lang yan sa loob ng bahay but also outside ng kanilang mga bahay, at syempre yung access nila sa support.
1: Mula sa Department of Education, kabilang sa mga binibigyang diin ang pagpapalakas ng school security, mental health support, child protection programs, anti-bullying measures, guidance services at partnership with families and communities. Mismong DepEd ay naglabas na ng guidance na binibigyang diin na safe schools require both secure campuses and supported learners.
0: At ang pinakamaganda dyan, Ate Kams, binigyan na sila ng budget ng DBM para mag-hire ng mga guidance counselors. Kasi yan yung matagal na clamor sa mga lalong-lalo sa public school. Kasi wala silang mga guidance counselor. Ang meron sila, mga dedicated teacher na ina-assign para maging guidance associate, no? At matapos ang Zamboanga incident, nagpahayag din ang DepEd ng pagbibigay ng psychological first aid at psychosocial support sa mga apektadong learners at school personnel.
1: Para sa akin, mahalaga ito dahil minsan kapag may insidente, ang unang naiisip natin ay security. Mm-hmm. Pero paano naman ang mga bata nakakita ng pangyayari? Paano ang kaklaseng nakarinig ng putok? paano ang guro na kailangang harapin muli ang mga mag-aaral?
0: Actually, hindi lang yung mga batang nakakita. Yung mga bata sa loob ng school na yes. naka-experience nung gulo, naka-experience nung karahasan, yan yung mga hindi ganong nabibigyan ng tutok. No? Pero with the incident na nangyari sa Zamboanga, maganda yung naging process no para maging bumalik sa normal yung mga bata, kasama na dun yung mga guro and yung mga non-teaching personnel. Kaya lagi nating pinapaalala na yung recovery ay bahagi rin ng child protection. Hindi lang natin pinipigil ang karahasan, tumutulong din tayo sa mga bata na makabangon mula sa trauma at iba pang hindi magagandang karanasan. Pero dito sa Zamboanga, hindi lang mga bata no ang tinulungan, kundi pati yung mga parents.
1: Yes. No. Grabe, sa nakikita ko talaga sa ating topic today, Ate Lee, napaka masalimuot, mm-hmm. even on the ground.
0: Correct.
1: At paano naman pagdating sa policy making? Mm-hmm. Samantala, no, sa Senado, muling nabigyan ng atensyon ang usapin ng nihilistic violent extremism at online child safety. May mga senador na nanawagan para mas malakas na proteksyon para sa mga bata mm-hmm. online at pagharap sa mga posibleng digital influences na nagno-normalize ng karahasan.
0: Tama ka dyan, Ate Kams. Pero mahalaga rin sabihin natin, ang pagtugon ay dapat evidence-based at child-centered. Hindi lahat ng mga batang nakakakonsumo ng violent content ay magiging violente na. Kanina pa nating paulit-ulit na sinasabi yan,
1: yes.
0: no? Kaya kailangan natin ng balanced approach.
1: Yes, maganda na nire-raise din natin to ngayon, Ate Lino, mm-hmm. kasi... based sa aming news monitoring, may mga iba na hindi lang kami dapat dyan. Tama naman, hindi lang talaga magulang, hindi lang yung community, hindi lang yung school yon. It's a whole of society approach. Mm-hmm. And we need a balanced approach.
0: Correct.
1: Kami sa Council for the Welfare of Children, ang amin pong mensahe, unahin ang kaligtasan at proteksyon ng bata. Biktima man, saksi o batang nasangkot sa batas o ang mga children in conflict with the law, lahat ng bata ay may karapatang maprotektahan ang kanyang privacy, dignity at well-being. Sa katunayan ay sa mas dumaraming mararahas na balita tungkol sa mga bata ay noong 2024 pa lamang bumuuna ang Council for the Welfare of Children ng Guide for Media Practitioners on the Reporting and Coverage of Children. Nang sa gayon ay mas mapalawig natin ang child-sensitive media reporting sa Pilipinas. This guide is recommendatory in nature. Mm-hmm. Bukod pa dyan, no, Ate Lee, this year naman ay binubuo natin ngayon ang Media Empowerment Guide for Children and Parents and Caregivers. At syempre, ang local child protection stakeholders, ang ating LCPCs. Napapanahon itong Media Empowerment Guide natin ngayon dahil sa mga naglalabasang balita at content tungkol sa mga batang involved sa mga ganitong insidente.
0: Kaya naman hinihikayat din natin ang publiko and even yung media no, na huwag magpakalat ng pangalan, larawan, video o personal na detalye ng mga batang sangkot. Naalala ko, marami yes. rin namang nag-call no, sa mga social respective social media pages ng mga different entities just like KBP. No?
1: Yes.
0: Even yung Zamboanga, Ateneo de Zamboanga, naglabas din sila ng mga advice advisories na huwag magpapakalat ng mga ganitong insidente. Hindi dapat maging mas mahalaga ang pagiging unang makapag-post. Nako, hindi po unahan yan. No? Yung insidente na mga ganyan, hindi po unahan yan. Mas dapat nga po nating itago, mas dapat nga po nating ingatan na lumabas para mapangalagaan po natin at mabigyan ng proteksyon yung mga bata. Napaka-importante na unahin natin ang makapagbigay ng proteksyon. At
1: yes, ika nga nila best interest of the child muna.
0: Mm-hmm.
1: So mailan tayong mga paalala para sa lahat ayon sa CWC Guide for Media Practitioners. So in short, yung tinatawag nating media guidelines. Una, huwag i-expose ng hindi kailangan ng identity at personal na detalye ng mga bata. Halimbawa, yung school, grade level, edad, at pati na rin mismo pagkakakilanlan ng family members. Yung mga pagpo-post ng ID, yung mga certificates, yung mga ganyan. Yan, iwasan po natin yon or yung mismong parang iba background mo yung school na pipicturan mo yung bata, nakikita yung school niya sa background. So, syempre nakikita na yung location ng bata. Pangalawa, huwag maglabas ng unverified information, lalo na kung di pa kumpirmado, lalo na ng mga otoridad. Pangatlo, huwag gawing entertainment o viral content ang trahedya o maging sensation o maging i-sensationalize ito for the sake ng views at engagement online. Sa dito, no, I think magiging emotional ako dito, Ate Lino, mm-hmm. kasi sa nakikita ko, no, minsan hindi mo kailangan suot yung hat mo as media. Minsan, okay. isuot mo rin yung hat mo bilang tao
0: mm-hmm.
1: sa mga ganitong klase ng desisyon na ginagawa natin, online man o offline.
0: Matutong rumispeto.
1: Yes.
0: Oo. I-cite ko lang, no, yung mga reports na pumasok sa Makabata Helpline 1383, no, tungkol okay. dito sa mga ganitong insidente na to. Lalagay yung picture ng mga bata, tapos magko-comment, magbibigay ng kanilang caption na pagkahaba-haba,
1: yes.
0: mga unverified na mga content, yun yes. yung inilalagay. Meron namang contents na magaganda yung caption, pero nakalagay pa rin yung mga pictures ng mga bata. So, ang sinasabi po namin dito, kung kayo po ay magbibigay ng inyong opinion, better wag nyo na pong ilagay yung pangalan ng mga bata. Better wag nyo na pong i-post, no, yung mga pictures.
1: Tama.
0: Lalo-lalo na yung nangyari. Wag nyo na pong ilagay pa dun sa inyong mga social media pages. Ilagay nyo na lang po kung ano po yung masasabi nyo dyan. Very relevant ang mga tips na hatid mo, Ate Cams. Bukod pa riyan, may panawagan din para sa mas mahigpit na firearm safety, no? Yung pagdadala ng baril, yes. pagtatago, paano ba yan gagawin? At syempre po, yung accountability. Dahil ang access ng mga bata sa armas ay isa ring napakahalagang child safety concern. Actually, hindi lang sa bata yan. Maski sa adult, napaka-importante niyan. Hindi rin ito responsibilidad ng isang ahensya lamang. Halimbawa, nanawagan ang Commission on Population and Development para sa mas malakas na family support, adolescent development programs, school-based child protection, mental health services, at early intervention.
1: At Lee, sa dami ng usaping lumalabas ngayon, online safety, gun safety, mental health, school security, saan sa tingin mo dapat magsimula ang prevention?
0: Para sa akin, magsisimula ito sa pakikinig sa mga bata. Unang-una, mas marami yung oras ng mga bata, lalo na kapag, ano pa, at their early age, no?
1: Yes.
0: Mas marami yung oras nila sa bahay. So, yung sinasabi nating pakikinig, dapat yan nagsisimula sa loob ng bahay. So, tayong mga parents, dapat alam natin kung ang sinasabi ng mga batang yan ay merong pang kakaibang ibig sabihin, no? So, napaka-importante yan. Kausapin po natin ang ating mga anak, hindi lang po yung mga anak natin, pati po yung mga kaibigan ng mga anak natin hanggat maaari. Ang mga batang kasama sa bahay, sa paaralan, or even dun sa neighborhood ninyo,
1: yes.
0: no? Napaka-importante yan. Napakaliit lang po na pamamaraan ito, pero napaka-importante po ng pangungumusta at pagiging bukas sa pakikipag-usap. Pero pakikipag-usap na nakikinig at iniintindi.
1: Yes.
0: Kasi madali lang naman makipag-usap eh, diba? Chika-chika, madali lang naman. Kapag may bata na may problema, dapat may adult na handang makinig. Kapag may nakikitang nakakabahalang pag-uugali, dapat may system para makapag-report at makapag-konsulta. At kapag may bata na nakaranas ng trauma, dapat may support na maaari niyang lapitan.
1: Yes, kasi kapag hindi komportable ang mga bata na mag-open sa ating sa ating mga matatanda, ikikimkim na lang nila yon, hindi na sila mag-share, hindi na nila tayo safe space. So
0: tama
1: ako naman
0: dyan,
1: no,
0: Ate Cams.
1: Yes, sa tingin ko kailangan din nating tingnan ang digital world bilang bahagi ng buhay ng bata. Hindi natin pwedeng sabihin na online lang yan. Dahil para sa mga bata, parte na ito ng kanilang buhay at paglaki. Ang new generations natin, ika nga, ay digital natives na.
0: Correct.
1: Ang mga nangyayari online ay maaaring makaapekto sa kanilang emosyon, sa relationships, behavior, at pagtingin sa sarili at sa ibang tao. Ma-share ko lang, Ate Lee, nung isang araw na tayo ay magka-chat, nung pinag-uusapan natin yung NVE, yung Nihilistic Violence Extremist, tinanong ko yung pamangkin ko, ngayon, kaka 18 years old pa lang niya, pero talagang na-introduce daw sa kanila yung concept na yon sa kanilang school para daw alam nila what it's all about. Mm-hmm. And ang shinare niya sa akin ay yung NVE daw, kaya siya nai-infiltrate sa Pilipinas ay dahil ang mga bata ay more online na sila kesa mas offline. So, they really converse, they really interact with each other online. Mm-hmm. So, kapag merong mga bullying, online na ito. Hindi na siya yung face-to-face na nag-aaway sila. Mm-hmm. And nagiging passive-aggressive yung mga bata because of that one. So, madali na ma-infiltrate nung concept na yun na NVE. And sinasabi sa akin ng pamangkin ko na malaking bagay na meron silang trusted adults na nakakausap. Okay. Hindi lang dapat na in the mode na dinidisiplina sila, pero gusto nilang maging trusted adults ang guidance. Kasi kapag nagsabi sila ng mga nararamdaman nila sa guidance counselors, ine-expect nila na masusupport lang sila at hindi sila basta papagalitan because of the things na uncomfortable sila. Ayun naman.
0: Oo. Yung mga ganyan, naalala ko lang, may bullying noon. Ang pinag-uusapan lang natin na bullying ay face to face, no?
1: Yes.
0: Pinatukan ka, kinuha yung mga gamit mo.
1: Yes.
0: Kung ano pa yung mga parang mga joke, pero ano yan, pag tinignan mo ay parte ng pagiging bully. Marami sa atin, no, sa ngayon, yung mga adults na lagi nating nakakausap, ang lagi sinasabi, bakit noon nangyayari naman yun? Binubully ako, pero hindi naman ako naging violente, yung mga ganyan. Pero tandaan po natin, magkaiba po ang generation natin.
1: Yes.
0: No? Kaysa dun sa generation ng mga bata ngayon. Magkaiba po yung environment natin nang lumaki tayo, iba rin po yung environment ng mga bata. Noon po, kaya po natin din magkwento sa mga kaklase natin. Minsan, may problema tayo sa loob ng bahay, pero friends are there, no?
1: Yes.
0: Yung ating mga kapitbahay na karaniwan, tinatrato natin o tinitreat natin as ating mga relatives,
1: tama,
0: mga lolo, lola, mga auntie, uncle. Pero ngayon kasi, bihira na yung ganon sa mga community, no? Kaya dapat po nating ingatan na huwag matakot ang mga bata na magsabi sa atin. Napaka-importante na maging open po yung mga bata sa ating mga adults. Kapag ang reaction natin ay agad na galit or punishment, no? Kasi yan yung common sa atin kapag may nagsabi, bawa, bata, nadapa. Eh, sinasabi ka naman sa iyo. Ganon. So, iba yung reaction natin. Yung reaction na yun, nai-imbibe po ng mga bata yun. Kaya negative din po ang nagiging reaction nila sa anything na negative na pumapasok sa kanila. So, maaaring mas piliin nilang either manahimik sila or maging violente sila.
1: Okay. Agree ako dyan, Ate Lee. Napakaganda ng ating discussion ngayong araw, no? Yun, kailangan natin maging safe space sa mga bata. Kaya ang goal natin ay hindi control, ang goal ay guidance, protection, and prevention.
0: Mga ka-MTR, ang trahedyang nangyari sa Zamboanga ay isang malaking paalala na ang school safety ay isang usaping kailangan nating harapin ng sama-sama.
1: At habang patuloy ang imbestigasyon, dapat din nating panatilihing sentro ang mga bata. Mm-hmm. Hindi natin sila dapat takutin, hindi natin sila dapat husgahan. At hindi natin dapat hintayin na may mangyaring trahedya bago tayo makinig.
0: Sa halip na manisi, no, makinig tayo. Again, makinig ng tama. Sa halip na humusga, magtanong tayo kung ano ang maaaring gawin para mas ligtas yung mga bata. Pinag-uusapan natin yung children's participation. So, pag nakinig tayo, tanungin din natin yung bata. Ano yung mga options?
1: Yes.
0: Ano yung mga solusyon na pwede nilang gawin? Sila mismo na mga bata ang gagawa. At ang pinakamahalagang tanong din po natin ngayon ay paano natin mapapanagutan ang mga may mapapanagot ang mga may gawa? Kung hindi, ano ang maaari nating gawin ngayon para masiguro na mas ligtas ang bawat bata? Bata, yung kinabukasan ng ating mga bata.
1: At mga ka-MTR, sa lahat ng ating ginagawa sa paaralan, sa pamilya, sa komunidad at online, bata dapat ang sentro dahil ang child protection ay responsibilidad nating lahat.
0: Ang ligtas po na paaralan ay hindi lamang paaralang walang karahasan.
1: Tama, ito ay paaralang kung saan ang bawat bata ay nakararamdam ng kaligtasan, paggalang, suporta at pag-asa. At yan mga ka-MTR, ang dapat nating pagtulungan.
0: Walang batang dapat na matutong mamuhay sa takot. Even adults, hindi tayo dapat namumuhay sa takot, no? At walang bata ang dapat na maiwan sa ating mga hakbang para sa kaligtasan at proteksyon.
1: Sa huling bahagi po ng ating programa, ating balikan ang mahalagang aral tungkol sa episode ngayong araw.
0: Kaya tutok lang, magbabalik po ang
19: Makabata Teleradyo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo
4: Pilipinas.
3: Interesting na usapan.
15: Hindi heavy.
5: Tugtugang chill.
3: Suave.
6: Learning from home, Lady Morig.
7: Radyo Pilipinas Magazine.
8: 1278 AM.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Flight PR1043, now boarding.
20: Hey, that's us!
16: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
21: Dreaming of love while cruising at high altitude.
18: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
21: Closer to heaven we're 30,000 feet.
16: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
20: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
21: Leave all your worries as we soar over the clouds.
16: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
21: They'll be shooting stars through time and space.
9: Yan, ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

0: ng usapan.
1: Hindi heavy!
2: Tugtugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home, na hindi boring. Radyo Pilipinas Magazine.
0: 1278 AM.
3: Bata Tele Radyo. Basta bata, kumiyong mahala.
4: Nagbabalik po ang
5: Makabata Teleradyo.
4: Ate Kams, bago tayo magtapos, balik muna tayo dun sa mga pinag-usapan natin ngayong hapon na to.
5: Grabe, parang kulang na kulang ang oras natin, Ate Lino, sa ating...
4: yung ating topic, kaya marami tayong pang pasingit na pinag-uusapan.
5: Tama, even before this episode nga ay tayo ay chatmates dito sa topic na to, dahil talagang crucial siya na incident, crucial siya sa kapakanan ng mga bata. Pero natutunan ko lang din talaga, no, ang safety ng mga bata offline, nasisimula na yun, nagagawa na yun ng ating society. Katulad yan, yung sa mga playgrounds, maging child safe, child friendly ang mga laruan. Dapat ganun din online. Dapat may digital, dapat may safe digital environments ang mga bata. Kaya talagang totoo yung whole of society approach. Dapat yung mga tech companies, yung mga IT companies na gumagawa ng software, games, dapat ma-ensure nila na safe ang mga bata. Mahalaga rin ang papel ng mga social media platforms, correct, yung mga partners natin, Tita Lee, yung mga nagagawa nila, pagpapatalino nila sa AI para napuput down na yung mga hindi tamang content, yung mga violent content, malaking bagay yon. Syempre pa, yung sa community din, sa schools, at syempre, sa bahay.
4: Naku, Ate Kams, napaka-importante yung huli, yung bahay. Kasi, maaaring yung mga bata na hook sa social media, na hook sa mga digital online na mga laro, no? Yes. Kung ano man yan. Pero yung ating mga magulang, yung ating mga kasama sa bahay, hinayaan na lang yung mga bata. Hindi ka naging techie. Lagi nating narinig, hindi kasi ako techie.
5: Yes.
4: Pero napaka-importante na maging techie ka. Maging... alamin mo kung ano yung mga online platforms, alamin mo kung ano yung mga uso ngayon ng mga laro ng bata. Kasi isa po yan sa paraan para makasabay tayo doon sa mga ginagawa at sa mga development na na-access po ng ating mga bata.
5: Tama. Napakaganda ng ating topic ngayong araw. Marami akong natutunan, Ate Lee. Bago po tayo magtapos, nais po naming ipaabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa lahat ng katuwang natin sa pagsusulong ng kapakanan, karapatan at proteksyon ng mga batang Pilipino. Sa ating mga policy makers at government partners, law enforcement agencies, civil society organizations, NGOs, private sector partners at iba't ibang child-focused organizations, maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikipagtulungan at sa iisang hangarin na mapabuti ang buhay, maprotektahan ang karapatan at mabigyan ng mas ligtas at mas magandang kinabukasan ang bawat batang Pilipino. At syempre, nagpapasalamat din po kami sa lahat ng bumubuo sa Makabata Teleradyo, sa ating masugid na mga tagapakinig at manonood, sa ating mga kasama sa Radio Magazine, sa ating masisipag na tech boot team sa bawat division ng CWC, at sa ating mga regional counterparts at partners.
4: Ang Makabata Teleradyo ay hindi lamang programa. Ito ay isang espasyo para sama-sama nating pag-usapan, isulong at ipaglaban ang kapakanan ng bawat bata. At panghuli sa bawat bata at kabataang Pilipino, para po sa inyo ang aming patuloy na serbisyo. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kaming nagsasalita, nakikinig at kumikilos. So, ulitin ko lang, no? Para po sa mga reports, pwede po kayong mag-report sa Makabata Helpline 1383. Maraming salamat po sa inyong tiwala, suporta at patuloy na pakikisa sa serbisyo para sa batang Pilipino. Mas marami tayong kayang makamit kapag tayo pong lahat ay sama-sama. Para sa bata, kasama ang lahat. Para sa bata, sama-sama po tayong lahat. Magkita-kita po ulit tayo next week dito lang sa
6: Makabata Teleradyo. Happy birthday, Edie Jello! And watch Edie Jello on the go!

0: Zodzo Magazine.
1: 1278 AM.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Ang tangi kong pag-ibig.
9: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Conching Rosal, Sylvia Latorre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili,
12: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin,
12: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS,
15: Presidential Broadcast Service
13: at Radyo Pilipinas,
0: Radyo
13: Magazine.
1: 1278 AM.
16: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
17: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
16: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
17: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
16: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
17: Aba, simple lang, pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. baka may suspension o advisory.
16: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
17: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
12: Tagling kaalaman.
0: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap. Habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
12: Tagling kaalaman.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
18: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
14: Nandyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
18: Ang saya ng high school, seniors in my school, di na mapapantayan.
14: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
18: Till I met you.
14: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pagtugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
18: I love you more each day.
14: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
19: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
20: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
20: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad!
20: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
19: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
20: Yay!
2: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
20: PBS Receiver.
2: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
20: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad!
20: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
8: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Magazine 1278.
22: Bubungad sa umaga.
23: Trending issues na pinag-uusapan.
24: Mga programang aabangan.
25: Agahan hanggang hapunan.
26: 66 Informasyon.
27: GIS, your General Information Station.
28: Radyo Magazine 1278 AM.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
29: Radyo Pilipinas.
31: Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
32: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
33: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area.
32: The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
33: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
32: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
31: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili,
12: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
12: Ng bagong Pilipinas para sa

0: ang kanilang pamumuhay sa nagdaang taon.
1: Magandang gabi, Pilipinas! Personal na pinakinggan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang hinaing at karanasan ng mga naapektuhan ng baha sa Bacolor, Pampanga.
2: Harapang tiniyak ng Pangulo na hindi sila iiwan ng pamahalaan at tutulungan sila sa kanilang pagbangon. Yan ang ulat ni Crizel Pardilla.
3: Hanggang dito yung tubig.
4: Napaiyak na lamang si Evelyn sa sinapit ng kanyang pamilya sa barangay Tinahero, Bacolor, Pampanga. Pinasok kasi ng tubig mula sa umapaw na ilog ang kanilang bahay na nagpalutang sa kanilang mga gamit na pinag-ipunan mula sa pangangalakal.
3: Wala po. Napasak po lang. Ang taon na lang po kasi ganyan nangyayari sa amin eh. Kumbang hirap po talaga.
4: Wala ring naisalba si Elenita kundi ang kanyang sarili at limang anak mula sa matinding baha. Dalawang linggo na silang nagtitiis sa Bacolor Integrated School na nagsilbing evacuation center ng mahigit 800 biktima ng habagat.
3: Lungkot na lungkot po. Halos sumuko na po ako sa buhay ko.
4: Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lagay ng mga biktima ng sakuna sa Bacolor, Pampanga. Binisita ng presidente ang classroom kung saan nanunuluyan ang pamilya ni Elenita. Pangako ng Pangulo. Agad namang namahagi ng 10,000 pisong tulong pinansyal ang Department of Social Welfare and Development kay Elenita at daan-daang labi sa napinsala ng habagat, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos.
3: Sabi ni Presidente, tutulungan ko kayo. Tapos biglang natanggap ko na. Opo, kaya maraming salamat po kay President.
4: Nakatanggapin sila ng pagkain, hygiene kit at iba pang tulong.
3: Masaya po kami dahil nakarating po siya dito. Natulungan niya po ng lahat.
4: Nag-abot din ng DSWD ng pinansyal na tulong, food box at iba pang ayuda sa mahigit 300 evacuees sa Bacolor Mini Convention Center na binisita rin ni Pangulong Marcos. Clayzel Pardilla para sa Bayan.
1: Nakatutok ang Department of Social Welfare and Development Disaster Response Command Center sa paghahanda sa posibleng pananalasa ng bagyong Obet. Ayon sa ahensya, nakahanda na sa kanilang mga warehouse ang relief goods at family food packs, gayon din ang mga tauhang tutugon sa mga maapektuhan. Nakikipag-ugnayan na rin ang DSWD sa iba't ibang ahensya at mga lokal na pamahalaan para sa agarang tulong. Aabot naman sa 667 million pesos ang nakahanda nilang standby funds para pagpuna ng karagdagang suporta sa mga masasalanta. Samantala, nananawagan ng Office of Civil Defense sa publiko na maging maingat at maghanda sa posibleng epekto ng habagat na paiigtingin ng bagyong Obet. Muling pagnanhin ng OCD, ang National Disaster Risk Reduction and Management Operations Center at ang Interagency Coordinating Cell para sa mas mabilis na ugnayan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan.
2: Personal na nakita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang lawak ng pinsala ng tuloy-tuloy na malakas na ulan sa Bulacan. Sa situation briefing ay inilatag ng Pangulo ang mga pangmatagalang solusyon sa baha. Yan ang ulat ni Carlo Luis Candelaria.
5: Nagsagawa ng aerial inspection si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga binahang lugar sa Bulacan at Pampanga kasama si Public Works Secretary Vince Dizon. Dito nakita niya ang lawak ng pinsalang iniwan ng mga nagdaang bagyo at pinalakas na habagat.
6: Ang problema, kitang-kita, siyempre alam naman natin na marami sa halimbawa sa Bulacan na mga flood control na hindi naman nagawa, kaya nagkakaganto. Ngunit kailangan din natin maunawaan na hindi lang dahil sa problema ng flood control project, kung hindi pati na sa lakas talaga ng ulan na hindi pa natin nakita sa kasaysayan ng Pilipinas.

0: Pilipinas. Ito ay ang naging resulta ng climate change.
1: At para mas alamin ang sitwasyon ng mga lugar sa gitnang Luzon, pinangunahan ng Pangulo ang isang situation briefing sa Kapitolyo ng Pampanga. Nakipagpulong siya kasama ang mga lokal na pamahalaan ng Region 3. Present din ang mga miyembro ng kanyang gabinete na nagbigay ng update sa mga naging pagtugon ng gobyerno sa lugar. Inilatag din ni Pangulong Marcos Jr. ang mga pangmatagalang solusyon sa baha gaya ng pagtatayo ng mga Sabo River Dam na makatutulong para mabawasan ang bilis ng pagbaba ng tubig mula sa mga kabundukan ng Sierra Madre at mga karatig na probinsya at magamit din ang maihipong tubig para sa household at agricultural use. Mayroon din anyang road dike na itatayo sa mga lugar malapit sa Manila Bay para maharang ang pagpasok ng tubig mula rito. Sabi pa ng Pangulo, patuloy ang pagbibigay ng pangunahing pangangailangan ng mga apektadong residente.
0: I'm satisfied that yung immediate needs ng tao, yung kanilang pagkain, yung kanilang shelter, yung kanilang yung healthcare na dala ng pamahalaan ng national government ay nandyan lahat. Hindi naman tayo nauubusan ng gamit, hindi naman tayo nauubusan ng tulong. Patuloy yan hanggat nangangailangan yung tao, binibigyan natin sila lahat ng mga kanilang pangangailangan.
1: Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizo, nakatutok sila ngayon sa pagsasaayos ng mga nakatenggang pumping stations at flood control projects na putol-putol at nasira noong bumaha.
2: Magsisimula na tayo itong mga susunod na buwan kasi in the process pa na kinukuha pa yung mga clearances sa Commission on Audit dahil nga subject ng mga investigasyon to. Pero no cost to government yun, kaya gawin yung lahat ng... I don't think lumampas na yung warranty periods niya.
1: Umaasa naman si Pampanga Governor Lilia Pineda na sa pagbisita ng Pangulo ay mabibigyang pansin na at unti-unti nang matutugunan ang matagal ng problema ng baha sa lalawigan.
3: Nananawagan ako sa ating mga kababayan hanggang ngayon, lubog, na talagang hindi bumababa yung tubig. Nagpunta po si President Marcos dito at talagang binigyan naman tayo ng pag-asa. Ang gusto niya yung long-term plan.
1: Sabi ng Pangulo, patuloy niyang imomonitor ang sitwasyon ng mga apektadong lugar sa Central Luzon at gagawin niya ng pamahalaan ang lahat para maibsan ang epekto ng malalakas na pag-ulan at pagbaha. Mula sa San Fernando, Pampanga, Carlo Candelaria para sa Bayan.
4: Isa po sa mga dahilan ng mga pagbaha ay ang pagdami ng basura. Kaya naman puspusan ang pagsisikap ng pamahalaan na gawing kapaki-pakinabang ang mga basura sa pamamagitan niya ng Waste to Energy Project. At para ipaliwanag kung paano ito isasagawa at ano ang pakinabang dito ng mga Pilipino, makakausap natin sa linya ng telepono si Retired General Nicolas Torre III, ang General Manager ng MMDA. Magandang gabi, GM Torre. Kenneth Pasyente po ng PTV.
5: Magandang gabi, sir. Magandang gabi sa inyo, mga tagapakinig.
4: GM, unahin ko na po, ano po ba itong Waste to Energy Program at paano magiging enerhiya ang dating mga basura?
5: Well, ang pinakasimple explanation yan, ano? Hindi lahat ng basura ay pwedeng i-recycle. After ng segregation, meron tayong tinatawag na residual waste. So, Waste to Energy, instead na ito ay itatambak sa landfill, ito ay pwedeng gamitin sa gamitan ng teknolohiya para makalikhaan ng init, electricity, fuel, at iba pang energy kung gusto natin. Tapos, ang gusto natin i-emphasize sa WTE, no? may sequence talaga dyan, segregation muna, recover, recycle, kung ano ang pwede magawa. And then, pag anong masira, maiwan na residual waste, yan ang gagamitin natin sa WTE. Hindi pwedeng WTE standalone.
4: GM, sa ngayon ba, nasa anong stage na po ang proyektong ito? Nasimulan na po ba? May target date ba ng aktual na implementasyon?
5: Marami kasing consideration sa ngayon ang WTE dahil unang-una, may mga teknolohiya na nangailangan ng incineration. So kailangan may pagbabago muna sa batas bago ito ay magawa natin sapagkat kailangan compliance sa batas. Meron namang iba na WTE, may iba namang teknolohiya ang ginagamit, may pyrolysis, may kung ano-ano. At ito ay lahat ay pinag-aaralan kung alin ang maaaring gamitin na compliant sa ating batas.
4: GM, gaano karaming basura ang kailangang maproseso araw-araw para maging epektibo po at sustainable itong proyekto?
5: Itong sa Metro Manila, kasi ang araw-araw natin ay nasa nag-hover sa 10 tonelada araw-araw ang basura na na-produce natin. So, after ng segregation, after ng recycling, after ng recovery, at matitira yung mga pwede natin gamitin sa ating WTE, Ina-expect natin na mga kalahati or less than kalahati ay magagamit natin sa WTA so that we'll give us around mga 5,000 tons ng basura araw-araw.
4: GM, gaano karami po ang basura sa Metro Manila at ilang porsyento nito ang posibleng pakinabangan para makalikha ng enerhiya?
5: Yun nga eh, ang araw-araw natin na output ng basura ay nasa 10,000 tons at ang ating after ng segregation and everything, pwede siguro dyan na-estimate natin mga 5,000.
4: Oo, GM, paano niya naman po masisiguro na walang magiging epekto itong proyekto na to sa kapaligiran? Halimbawa na lamang po yung pollution o yung toxic emissions.
5: Well, ang WTA, ano, may iba-ibang mga teknolohiya na ginagamit yan. So, gusto natin siguraduhin na pag ano man ang maaprubahan at mapili natin teknolohiya, dapat ito ay compliant sa ating mga batas, may compliance din sa regulatory requirements ng iba-ibang ahensya na may mga oversight functions and power sa usaping ito. So, ang sa atin lang, agnostic tayo sa teknolohiya, pero ang gusto natin ay siguraduhin na compliant kung ano man ang gagamitin natin.
4: Mm-hmm. GM, kung magiging matagumpay ang waste-to-energy project, ano ang magiging pinakamalaking pagbabago na mararamdaman, lalo na po ng mga residente sa Metro Manila?
5: Well, una, ang WTA ay hindi ito energy program, ha? Ito ay responsible waste disposal. Ito natin i-emphasize yan. Ang energy na napuproduce sa WTA ay bonus lang ho yan. Ang una talaga natin purpose yan is responsible waste disposal. So, yun, kung magawa natin ng WTA, ay ina-expect natin na pag naging matagumpay ang WTA bilang isa sa mga components ng ating waste management dito sa Metro Manila, ay mas mapagana natin, mas mapaganda ang ating disposal ng basura and may bonus pang energy, whether it is a form of heat or electricity.
4: Mm-hmm. GM, ano na lamang po ang inyong mensahe o panawagan sa publiko?
5: Gusto natin ipaalala sa ating mga kababayan na ang gobyerno ay may responsibilidad na gumawa ng mga sistema, pero may responsibilidad din ang bawat mamayan na huwag maging part ng problema at magkos ay tumulong para sa solusyon na conceptualize ng gobyerno ng ginagawa ang mga systems. Ibig sabihin, sana ay makapasuportahan ito sa magitan ng pagsunod sa mga alituntunin gaya ng waste segregation sa household level pa lang at ang iba pang mga alituntunin gaya ng tamang waste disposal at pagsunod sa mga schedule. Hindi natin kaya linisan ng Metro Manila kung pagkatapos natin linisan ng kanal ay may magtatapon ng manuli. Hindi naman natin kayang mag-engineer ng pumping station na may assumption na tatanggap ito ng sofa, ng refrigerator, ng kahoy at ulit ang nilagay ng basura. So, we want that sana maintindihan natin mga kababayan, kailangan ang suporta ng publiko para magtagumpay ang mga programa na ginagawa ng gobyerno.
4: With that, maraming salamat po MMDA General Manager Nicolas Torre III.
6: Of calamity ang probinsya ng Benguet dahil sa iniwang pinsala sa iba't ibang sektor ng mga nagdaang bagyo at habagat. Yan ang ulat ni Jezreel Kate Lapizar ng PTV Cordillera.
7: This Honorable 12 Sangguniang Panalawigan hereby declares the province of Benguet under a state of calamity.
8: Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan ng Benguet dahil sa lawak ng pinsala na dulot ng habagat at mga bagyo sa mga komunidad, infrastruktura at agrikultura. Sa partial assessment at datos ng Benguet Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot na sa 1.068 billion pesos ang danyo sa probinsya. Mahigit 318 million pesos ang pinsala sa agrikultura, habang mahigit 749 million pesos naman sa infrastruktura, kabilang ang mga kalsada, tulay at iba pang mga gusali. Umaabot naman sa mahigit 13,000 ang apektadong pamilya na binubuo ng mahigit 40,000 individual. 173 ang partially damaged na mga tahanan habang 18 naman ang totally damaged. Nailista naman ang 5 kataong nasawi habang 3 ang sugatan.
9: Kung may deklarasyon kasi ng under state of calamity, katulang ginawa ng isang bayan sa ating dalawang bayan sa Benguet, magagamit na po yung QRA po.
8: Mahigit kumulang 38 million pesos ang quick response fund na magagamit para sa mga naapektuhan.
10: Ibaga ti kaduan, katay, no, declare tayo, at amin iti assistance. Dito iti palewag tayo, tas parget kas dito ibarangay, maure at declare tayo, haan amin. Anyala ang iti may sa siguro, mangitad tayo iti data. Magapo dito ayan tayo, ipantayo iti province, ipantayo iti national government.
8: Iginiit naman ni Benguet Vice Governor Mary Rose Fong Juan Quepas ang kahalagahan ng pagkalap ng datos bago ang pagdeklara ng state of calamity upang mayroon silang basehan sa paggamit ng limitadong pondo.
11: Actually, kat hantay pa yan naka-recover iji previous kat ada tayo man ito yan. Talaga nga hantay nga isunga tulong iti national lane agencies. With that declaration, mabalin niya na napigpigsa nga makadawat tayo iti tulong iti na dumaduma nga ahensya iti national government.
8: Maliban rito, inaasahang ire-realign ng gobyernong panlalawigan ng Benguet ang ilan sa kanilang mga pondo, kasama ang pondo para sa Adivay Festival upang magamit na karagdagang pondo sa pagtulong sa mga apektado. Jezreel Kate Lapizar, para sa Bayan.
6: Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Saudel at pinangalanan na itong Obet. Patuloy itong nakapekto sa malawak na bahagi ng bansa. Habagat, magdudulot ng malakas na hanggang gale force na bugso ng hangin, lalo na sa mga baybayin at mataas na lugar na direktang nakalantad sa hangin. Samantala, magpaparamdam muli ang habagat this week. Babala ng pag-asa, posibleng magdala muli ng mabigat na pag-ulan ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon simula sa araw ng Miyerkules. Mas mabigat na pag-ulan ang mararanasan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Alerto po muli sa posibleng pagbahag-tago ng lupa. Ayon sa forecast track ng Typhoon Obet, bukas ay lalabas na rin ito ng Philippine Area of Responsibility habang gumagalaw pahilagang kanluran. Gayunpaman, ito ang magpapalakas ng habagat simula Miyerkules onwards. Samantala, silipin na natin ang weather sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood naman. Samantala, naitala sa Pilipinas ang pinakamababang poverty incidence sa bansa na nasa 9.7% sa taong 2025. Ayon kay Presidential Commission for the Urban Poor Chairperson Undersecretary Michelle Ann Gonzalez, hindi lang basta numero ang pagbaba ng antas ng kahirapan, kundi ramdam mismo ito ng mga mamamayan sa pamamagitan ng mga programa ng pamahalaan. Samantala, inilipat na rin sa direktang pangangalaga ng Office of the President ang PCUP para mas mapabilis at mapagbuti pa ang paghahatid ng tulong sa mga marginalized sector.
12: Sa ating mga kababayan mahihirap, napakagandang balita itong pagbaba ng poverty incidence. And hindi lang toto datos because nakakausap ko kayo araw-araw at sa inyo ko mismo naririnig na nararamdaman ninyo ang mga programa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no? And I'm very happy with it. Pero alam natin na hindi pa tapos ang laban. Tuloy-tuloy lang po. Meron tayong Pangulo, meron tayong Pangulong nakikinig and genuinely loves the poor.
4: Samantala, ibinahagi ng ilang benepisyaryo ng 4Ps ng pamahalaan ang mga nagbago sa kanilang buhay dahil sa tuloy-tuloy na tulong at mga programa ng pamahalaan. Ang kanilang kwento, alamin sa ulat ni Carlo Candelaria.
1: Mula sa dating walang-wala, ngayon ay bahagyang nakaangat na ang buhay ng pamilya ni Glyza sa pamamagitan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps ng pamahalaan. Sa ilalim ng programa, nakatatanggap siya ng pinansyal na ayuda pambili ng pangaraw-araw na gastusin sa bahay para sa apat na anak at pambaon sa eskwela ng dalawang anak na nag-aaral.
13: Dati walang-wala talaga. Nang ano talaga yung 0-0 talaga yung hindi ka makakakain talaga ng tatlong beses sa isang araw. Pero nung nasabli kami diyan sa Four Piece, yun na halos tatlong, halos sa apat na beses pa bago makakain ganyan. Nadadagdagan din kasi yung sa pang-financial. Like sa baon, pag walang ano yun, may aanihin kami sa baon, may ibibigay ng baon sa mga bata. Tapos may pang mga pambili ng pagkain din nila, ganyan.
1: Nakatulong din ang zero balance billing sa pangpublikong ospital kung saan niya ipinanganak ang kanyang bunsong tatlong buwang gulang.
13: Ang bill ko na nasa 100 plus, pero wala po na ano.
14: 1,000?
13: Walang nabayaran, kahit 5.
1: Si Jodeline naman nagamit ang training sa TESDA para makahanap ng trabaho bilang welder. Sa ngayon, na-promote naman siya bilang lead man sa isang malaking railway project kung saan marami siyang hawak na mga tao. Malakian niya ang naitulong ng TESDA training niya para makarating siya sa kung nasaan siya ngayon.
15: Sobrang laki nung naitulong sa akin niya as welder kasi nagbiruin mo bilang isang welder ka lang na yung kumbaga typical na welder ka lang. Ngayon kasi na-promoted ako as lead man, malaki yung medyo impact sa akin as a welder. Tapos yung improvement mo habang tumatagal, may kumbaga nakatulong ka na din siya sa akin.
1: Ang mga kwentong ito ay ilan lamang sa mga pagbabagong makikita sa ilang pamilyang Pilipino. Sa pinakabagong datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, 9.7% ng mga Pilipino o humigit kumulang 11 million ang itinuturing na mahirap noong taong 2025. Mas mababa ito kumpara sa 15.5% noong 2023, katumbas ng humigit kumulang 17.4 milyong Pilipino noong panahong iyon. Sa bilang ng mga pamilya, bumaba sa 6.4% ang poverty incidence noong 2025 o tinatayang 1.9 million families. Ito rin ang unang pagkakataon na bumaba sa single-digit level ang poverty incidence among families. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng 9.7%? Ito ang bahagi ng populasyon na ang kita ay hindi sapat para matugunan ang pangunahing pangangailangan sa pagkain at iba pang pangangailangan. Ginagamit dito ng PSA ang poverty threshold o ang minimum na halaga ng kita o gastos na kailangan para matugunan ang basic food at non-food needs ng isang tao o pamilya. Ayon sa PSA, isa sa mga posibleng dahilan sa pagbaba ng poverty ay ang paglago ng kita ng mga pamilya. Kumuha ang PSA ng income data mula sa iba't ibang pinagkakakitaan, kabilang ang sweldo, kabuhayan o negosyo at iba pang pinagmumulan ng kita. Mula sa conditional cash assistance ng 4Ps, skills training at mga oportunidad sa trabaho hanggang sa mga programang pangkabuhayan at kalusugan, maging sa suporta sa mga magsasaka at maliliit na negosyante, layunin nito na hindi lang matugunan ang pangangailangan ng mga pamilya, kundi matulungan din silang magkaroon ng mas matatag na pinagkakakitaan. At para kina Glyza at Jodeline, ang mga serbisyong ito ay may kwento ng mga pamilyang unti-unting umaahon. Carlo Candelaria para sa Bayan.
4: Inanunsyo na ng Energy Department ang magiging dagdag presyo sa produktong petrolyo ngayong Martes. Piso at 8 sentimo ang dagdag sa gasolina habang 2 pesos and 31 centavos per liter naman ang itataas ng presyo ng diesel at halos piso naman ang dagdag presyo sa kerosene. Ayon sa DOE, hindi dapat lalagpas sa itinakdang presyo ng ahensya ang dagdag kada litro. Tiniyak nito na magtutuloy-tuloy ang 12 pisong diskwento kada litro sa mga gasolinaan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Hanggang nitong August 19, 2026, mahigit kalahating milyong piso na ang naipamahaging diskwento sa halos 100,000 public utility vehicle drivers. Tuloy-tuloy naman ang pagsisiguro ng ahensya na sapat ang supply ng langis sa bansa, kung saan naabot sa 47 days ang kasalukuyang imbentaryo nito. Samantala, walang nakikitang hadlang ang COMELEC para hindi matuloy ang kauna-unahang barm parliamentary election sa Setyembre. Ayon sa komisyon, naipadala na nila ang election paraphernalia sa rehiyon at nakapagsagawa na rin ng voters information dissemination sa mga lugar sa barm. Pinaigting ng COMELEC ang seguridad sa rehiyon pero tiniyak nitong walang militarization sa lugar.
16: Dito ni Chairman Garcia, natural po talaga na may madadagdagan. Kapag ka po meron talagang dapat bantayan, dadami. Pero ang ayaw po namin mangyari dito, yung pagdadagdag ay magdudulot ng takot sa ating mga kababayan. Ayaw namin magbukang militarize yung lugar. Sabi namin, sapat lang, sumunod doon sa ating checkpoints. Kung kailangan dagdagan yung checkpoints, at least maliwanag sa kababayan natin. Kasi nakalagay doon yung ating mga signages eh. So alam nila na lahat ng ginagawa ng uniform personnel doon ay COMELEC-related work.
17: Wala pang
6: ng katiyakan kung matutuloy ang nakatakdang barangay at sangguniang kabataan election sa Nobyembre habang pinagdedesisyonan ng Kongreso ang mga panukalang ipagpapaliban nito hanggang 2028. Yan ang ulat ni Sheila Natividad. Wala pang formal na desisyon kung matutuloy ba o hindi ang barangay at sangguniang kabataan elections na nakatakda sa November 2. May dalawang panukala kasing nakahain ngayon sa Senado. Ang isa, hinggil sa pansamantalang pagpapaliban ng BSKE hanggang taong 2028. Ang isa naman, mula 4 na taon ay layo ng gawin ang termino ng barangay at SK officials ng hanggang 5 taon. Ilan din sa mga dahilan ng mga mambabatas kung bakit ayaw muna nilang magkaroon ng eleksyon sa Nobyembre ay dahil sa umano'y posibleng election fatigue. Nakasailalim din kasi anila ang bansa sa State of National Energy Emergency at hindi rin tiyak ang pagtaas at pagbaba ng presyo ng langis maging ang mga bilihin dahil sa tensyon sa gitnang silangan. Pero sa sesyon ng Senado, marami ang pabor na palawigin ang termino ng mga opisyal ng barangay at SK hanggang 5 taon.
14: Ano yung advantage na nakikita po natin? Una sa lahat, dun po sa pahayag kanina, dun sa hearing, na-disclose po na pareho ang DILG, pati ang National Youth Commission, actually naghahanap sila ng 5-year plan sa ating mga barangay NSK officials. So parang sinasabi po ng ating mga kagalang-galang na senador, talagang nagtutugma dun sa intention na 5 years. May version na rin po na counterpart yung sa Senate dun sa House. So parang nagkakapareho na po sila na setting the term, a new term of office ng ating barangay SK officials.
6: Sa September 28 ang itinakdang petsa ng COMELEC para makapaghain ng Certificate of Candidacy ang mga nagnanais tumakbo bilang opisyal ng barangay at SK. Mula sa inila ang 19 billion pesos na pondo para sa BSKE, 8 bilyong piso na ang nagastos para sa pag-imprenta ng balota, pagkakaroon ng ballot boxes at mga election paraphernalia. Pero paglilinaw ng COMELEC, wala sa kanila ang desisyon at depende pa rin ito sa mapagdedebatehan ng Kongreso.
14: Sabi naman po ni COMELEC dyan, we will abide by the law. Kung ano po ang pasya ng ating Kongreso, ay susunod po kami. Isa lang po ang hiling ni Chairman Garcia, sana magkaroon na ng linaw by September.
6: Sakali kasing maaprubahan ang panukalang batas na ipagpaliban na muna ang BSKE, magagamit pa rin naman ang mga naimprentang balota at nabiling materyales para sa eleksyon kahit 2026 ang naka-issue petsa rito. Pero nais pa rin ng poll body na magkaroon na ng linaw hanggang 2 linggo ng Setyembre kung tuloy o hindi ang eleksyon para rin maiwasang masayang ang ilalaang pondo para sa pagsasanay ng mga guro. Sheila Natividad, para sa Bayan. Antabayanan sa aming pagbabalik ang mga kaganapan sa Day 17 ng impeachment trial.
4: At alamin ang update sa lagay ng pulis na tinaga matapos rumesponde sa nagwawalang lalaki. Yan at marami pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
17: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Tinututukan at pinag-uusapan mga saloobin ng taong bayan sa paglilitis ng Vice Presidente.
18: I think it's very inappropriate na ginawa niya yung mga ganong comments considering that she's the Vice President.
19: Sabihin ko masama po siya na gawin ganon. Sabihin yung mga ganong word, di po normal kasi sila po yung nasa taas.
20: Dapat bilang opisyal ng gobyerno mataas, gumawa sila ng tamang akbat.
21: Sa mga batas, siyempre mananagot.
22: Kung ano yung magiging consequences nung sinabi niya dun sa mga batas na nakaakma, ibigay sa kanya yun.
23: Ayun po kasi ang base ang pagdating sa SCAD. Hindi mo matibay po talagang ebidensya.
24: Dapat law-abiding citizen tayo.
22: public official tayo. Tayo mismo dapat yung maging ehemplo.
0: Sa pagbabalik ng aksyon laban sa kahirapan, patuloy nating ilalahat ang mga kwento ng hamon at tagumpay na hinaharap ng ating bansa. Katuwang ang National Anti-Poverty Commission. Ako po si Diane Kirel. Samahan niyo ako tuwing umaga sa Rise and Shine Pilipinas. One nation, one flag, one people. Unity in eradicating poverty. Aksyon laban sa kahirapan. Coming soon, dito lang sa inyong People's Television.
4: Nagbabalik ang Ulat Bayan. Ilang mambabatas ang nagsusulong para magkaroon ng mga karampatang hakbang laban sa foreign state-sponsored malign influence campaigns tungkol sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
2: Patuloy pa rin ang mainit na palitan ng patutsada sa social media patungkol sa West Philippine Sea. Sa pagitan ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea Rear Admiral Jay Tariela at ng Embahada ng China dito sa Pilipinas. Sa isa sa mga Facebook post ng Chinese Embassy, tinawag ng tagapagsalita nito na sinungaling si Tariela at ang mga pahayag umano ng PCG official ay pang-uudyok kaya't huwag daw magpauto sa anti-China trap. Si Tariela aminadong napapagod at kung minsan ay dismayado sa paglaban sa anyay disinformation ng China. Pero patuloy daw niyang sasagutin ang bawat kasinungalingan. Dagdag ni Tariela, kung hayaan ang China na magwagi sa labanan ng naratibo, papasanin din ito ng mga susunod pang henerasyon ng mga Pilipino. Suportado naman ng Armed Forces of the Philippines ang panawagan ng ilang mambabatas na magkaroon ng mga hakbang laban sa foreign state-sponsored malign influence campaigns patungkol sa West Philippine Sea, giit ng AFP. Hindi lang sa karagatan ang laban ngayon, dahil nangyayari na rin ito sa digital at information domain. Layon umano ng foreign malign influence o FIMI na pagwatak-watakin ng bansa at bahiran ang tiwala sa national security institutions kung saan ginagamit ang online proxy accounts at psychological manipulation. Isa sa mga mambabatas na sumusuporta rito ay si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon.
3: Dapat ko hindi payagan yung po nga ganun pong mga malign influence na ginagawa po ng foreigners, particularly ng China, dito sa pin po ng West Philippines. Hindi po pwede na ipagkibit balikat o walang gawin yung po mga kababayan po natin at ang Kongreso dito po sa bagay po.
2: Samantala, inaasahang darating sa Pilipinas sa Oktubre ang 2 Marine Protector Class Patrol Vessels na ibinigay ng Estados Unidos. Pinangalan ang mga ito sa 2 feature sa West Philippine Sea, ang BRP Pag-asa at BRP Patag. Hindi lamang sa isang lugar ide-deploy ang mga ito na nakadepende sa operational requirements ng Philippine Coast Guard.
23: Meron po itong katayang pumunta sa lugar at sumugon po kapag meron po tayo nakikita o meron pong naiulat sa mga insidente po sa atin. So pamanggitan po ng 2 regular patrols na ito, patrol boat, magkakaroon po tayo at mas ma-strengthen po yung ating monitoring at coordination together with other maritime agencies.
2: Sumailalim na sa training sa Baltimore, Maryland, USA ang 24 na tauhan ng PCG na magmamando sa mga naturang barko. Patrick De Jesus para sa Bayan.
6: Ikinatuwa ng pamunuan ng Philippine National Police o PNP ang mataas na tiwala na ibinigay sa kanila ng publiko. Batay sa resulta ng pinakabagong survey ng Okta Research, kinilala ang PNP bilang most trusted and best performing agency sa 2nd quarter ng 2026. Nasa 65% ang nakuhang trust rating ng pambansang pulisya, habang 63% naman sa performance rating. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Reyko, magsisilbi itong inspirasyon sa kanila para mas lalo pang pagbutihin ang kanilang trabaho.
24: Malaking bagay po ito sa amin, ang tiwalang ito, pero higit po sa pagkilala, magsisilbi po itong inspirasyon para lalo po namin pagbutihin ang aming serbisyo, tatatagin ang disiplina at integridad, at tiyakin na lalo mas mabilis, tapat at mas nararamdaman po ang serbisyo ng Philippine National Police.
4: Nakatakdang maglabas ang Bureau of Customs ng warrant of seizure and detention laban sa sasakyan ng isang kilalang aktor dahil yan sa umano'y hindi tugmang deklarasyon sa dokumento nito at pagbabayad ng higit na mas mababang tax. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
5: Posibleng maharap sa kasong administratibo at kriminal ang kilalang aktor at kaibigan nitong negosyante na may-ari ng luxury car na ito. Matapos mahuli at isuko ang sasakyan dahil sa di umano'y misdeclaration nito.
7: Maraming mananagot dito. Yung physical na sasakyan, Spyder, 918 Porsche. Subalit sa dokumento, iba, Boxster. Doon pa lang alam na natin ng mga malaki ang pananagutan dahil napakalaki rin ng pagkakamali noong deklarasyon nito, dokumento, at therefore yung pinagbayaran.
5: 1.8 million pesos lang kasi ang binayarang buwis para sa kotse na dapat ay aabot sa mahigit 30 milyong piso. Kaya naman iisyuhan ngayong araw ng Bureau of Customs ng Warrant of Seizure and Detention ang sasakyan habang gumugulong ang investigasyon. Tinitiyak ni Commissioner Ariel Nepomuceno na pananagutin nila ang nag-import, broker, consignee at maging ang mga tauhan ng kanilang ahensya kung mapatutunayang sangkot sa pandaraya.
7: So everyone is entitled to their privilege to enjoy the due process being accorded to everyone. All citizens are entitled for the due process.
5: Pero giit ni Nepomuceno, sa dokumento pa lang na nakita ng ahensya, malaki na ang problema nito dahil iba ang kotse sa deklarasyon. Ayon naman kay Land Transportation Office Assistant Secretary Marcos Lacanilaw, agad na nakipag-ugnayan ang may-ari ng kotse at ang kaibigan nitong negosyante na nahuling nagpalit ng plaka at nag-surrender na ng lisensya at iba pang dokumento. Pagtitiyak ng LTO, tuloy-tuloy ang kanilang panghuhuli sa mga sasakyang hindi tumatalima sa regulasyon at batas ng ahensya.
9: Yung karamihan na nakikita naming sports car sa kalye, alam namin yung series ng mga plaka. So nakikita namin kung maayos ang papel, may papel ba o walang papel. So active kami sa ganon. Kagaya ng isang araw, nakahuli rin kami ng Ferrari na walang plaka, walang lisensya, so impounded. So yung mga ganong sistema, talagang mas sinisinsin na namin para mas madali namin ma-identify yung mga yan sa kalye.
5: Binalaan naman ng Customs Commissioner ang mga smugglers. Anya, wala silang sinisino at pinalalampas na mandaraya at hindi susunod sa batas.
7: Tayo ay walang iiwasan kung sino magpasok ng mga ito, dapat bayaran na nila yung tama. Panahon na para bigyan natin ng mas mabigat na timbang yung pagmamahal naman natin sa bansa. No? Mayayaman naman yung mga yan, magbayad sila ng tamang buwis. At kami naman, sa LTO at BOC, kaya namin gawin yung trabaho namin. Madaling bantayan yan. Pag gusto. Ang problema ng smugglers, gusto namin ayusin ang trabaho namin. Hindi sila makakapandaya basta-basta sa panahon namin habang kami mga pinuno. Gusto lang, klaro, let this serve as a warning also. Sayang ang pera ng mga smugglers. Uhulihin din namin. Hindi lang to sa kotse. Lahat, lalo-lalo na sa agricultural products.
5: J.M. Thompson, para sa bayan.
6: Putol ang kaliwang kamay ng isang pulis matapos itong tagain ng nag-aamok na lalaki. Nangyari yan sa gitna ng pagresponde sa isang insidente sa Camarines Sur noong Sabado, August 22. Kumuha tayo ng update sa kalagayan ng pulis mula kay Ryan Lesigues.
10: Ligtas na mula sa tiyag na kapahamakan si Police Staff Sergeant Noli Mirania, ang pulis na naputulan ng kaliwang kamay matapos na rumisponde sa nag-aamok na lalaki sa Camarines Sur noong August 22. Sabi ni PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Ray F. Co., nagpapagaling na sa paggamutan ng pulis matapos na matagumpay na naikabit ang naputol na kamay nito matapos atakihin ng suspect. Base sa ulat, nakatanggap ng tawag ang grupo ni Mirania kaugnay sa nagwawalang lalaki sa lugar. Agad rumisponde ang mga ito at sinikap ng pulis na payapain ang lalaki nang bigla siyang tagain ng bolo na ikinaputol ng kanyang kaliwang kamay.
24: We were told na naikabit po yung dalawang major arteries ng kanyang kamay. We are hoping na mabalik po, if not 100% ang use of his arm is, ay yung hand rather ay meron pong konting anuman lang maibalik na movement or functionality ng kanyang kamay po.
10: Dahil sa nangyari, pinag-aaralan na ng pambansang pulisya ang pagrepaso sa kanilang standard operating procedure gaya ng posibleng pagdadala ng protective shield sa mga delikadong operasyon. Paliwanag ni Ko, may mga sinusunod silang proseso sa pagpapakalma sa nagwawalang individual at kasama sa kanilang SOP na panghuli lagi ang paghugot ng baril.
24: Alam nyo kasi meron po tayong tinatawag na force continuum. Just enough force, we are told to apply just enough force to subdue the subject proportional to the threat na kinakaharap po natin. That's why ang inyo pong Philippine National Police ay nag-invest na rin sa additional logistical ano namin, yung ating logistics para po sa pag-procure ng mga, especially ng non-lethal na weapons natin. Kaya po nakikita ninyo, ang unang-unang ano natin is presence muna ng ating kapulisan. Yun ay deterrent na. If that is not enough, meron po tayong pito, pagpapaalala na nandito kami. Pag umakyat pa po, mapupunta tayo sa batuta, sa taser, at kung ano-ano po pong iba na yun ang tinatawag na non-lethal.
10: Ayon sa PNP, may problema sa pag-iisip ang suspect. Nasa maayos na rin ani ang kondisyon nito matapos na mabaril sa hita ng mga responding kasamahan ng pulis. Tiniyak naman ang pamunuan ng pambansang pulisya ang pagbibigay ng karampatang benepisyo hanggang sa gumaling ito. Ryan Lisiges, para sa Bayan.
6: Pinangunahan ng mga economic manager ng bansa sa pamumuno ni Finance Department Secretary Frederick Digo ang isinagawang Philippine Economic Briefing sa Davao City ngayong Lunes. Layo nitong talakayin ang pagpapalago ng mga industriya sa Mindanao. Yan ang ulat ni Regine Lunuza ng PTV Davao.
8: Dinala sa Davao City ng kasalukuyang administrasyon ng economic at investment agenda ng gobyerno sa pamamagitan ng Philippine Economic Briefing o PEB. Pinangunahan nito ni Finance Secretary Frederick Go na binigyang diin ang malaking ambag ng Mindanao sa ekonomiya ng bansa. Kabilang dito ang Davao Region na nakapagtala ng 5.1% GRDP growth noong 2025, mas mataas sa 4.4% national growth. Ito pa rin ang pinakamalaking ekonomiya sa Mindanao at ikalima sa pinakamalaking regional na ekonomiya ng bansa.
11: Davao City is moving faster, even faster, forward. Davao City is one of the fastest growing, highly urbanized cities in the country and has a very important role in driving the Philippine economy.
8: Ipinagmalaki rin ni Secretary Go ang 5.8% average GDP growth ng bansa mula 2022 hanggang 2025, mas mataas sa global average. Batay sa World Bank, naging upper middle income country na ang Pilipinas mula sa pagiging lower middle income country. Ayon sa DOF, makatutulong ang mga reforma upang palakasin ang tiwala ng mga investors. Samantala, tumaas ng 3.3% ang remittances ng mga OFW noong nakaraang taon, habang 8.7% naman ang itinaas ng total export revenue.
11: Though, granted, in the second half of last year and in the first half of this year, we experienced slower growth. This is primarily due to lower government spending, which I believe the Secretary of Budget and Management spoke to you earlier and has assured you that it is our very intention to solve this problem in the second half of this year and to resume business as normal in 2027.
8: Sa kabila ng paglago ng ekonomiya, itutuloy ng gobyerno ang mga reforma upang mapalakas ang tiwala ng mga mamamayan at investor. Kabilang dito ang pagpapadali ng proseso ng pagnegosyo sa pamamagitan ng ease of doing business, pagpapababa ng mga gastusin gaya ng registration fees sa SEC, mas mahabang importer accreditation sa Bureau of Customs at mas mababang creditable withholding tax rates sa BIR. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza, para sa Bayan.
4: Sumailalim sa medikal na gamutan at masusing obserbasyon ang Philippine Eagle na si Lakpue matapos mawalan ng kuko sa insidenteng pag-atake ng isang aso. Alamin natin ang kondisyon ngayon ni Lakpue sa ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
1: Halos isang taon matapos pakawala ng Philippine Eagle na si Lakpue sa Barangay Cagbana sa bayan ng Morawin, Leyte noong September 2025. Ibinalik ito ng Philippine Eagle Foundation sa Davao City noong nakaraang linggo. Kinakailangan itong sumailalim sa masusing medical examination, treatment at mandatory disease screening sa pangasiwa ng team ng mga veterinaryo. Ito ay matapos mawala ng isang claw o kuko si Lakpue nang nakainkwentro ang isang aso malapit sa Marabong River sa Burawin, Leyte noong buwan ng Agosto. Ang pagkawala ng claw o kuko ay isang malubhang injury para sa isang Philippine Eagle. Ngunit tiniyak ng Philippine Eagle Foundation na gagawin ng mga veterinaryo at rehabilitation team ang lahat ng makakaya upang mabigyan si Lakpue ng pagkakataong makarecover. Kabilang dito ang pag-assess sa agility, balance, strength, coordination at pinakamahalaga ang kakayahan nitong mag-hunting.
12: Ang goal talaga ng rehabilitation team natin ay ibalik yung hunting prowess, yung hunting skills ni Lakpue. Of course, yung claw is a very important tool for hunting prey items. So, i-explore namin yung mga options together with our vet consultants from other countries.
1: Samantala, posible pa rin na tumubo muli ang kuko ni Lakpue. At kung hindi, susubukan ng ilang modernong procedure gaya ng paggamit ng prosthetic claw. Nakipag-ugnayan na rin ang PEFS International Veterinarian para sa posibleng paggamot nito. At kung hindi magtatagumpay ang mga ito, mananatili si Lakpue sa Philippine Eagle Center bilang breeding o educational bird.
12: We would like to assure the public that our team of veterinarians and animal keepers are doing their best find the best option and rehabilitation procedure for Lakpue.
1: Kapag tuluyang gumaling si Lakpue, may posibilidad din na ibalik ito sa Leyte, kasama ang dalawa pang agila na planong i-release sa lugar sa susunod na taon. Mula dito sa Davao City, Janessa Felix, para sa Bayan.
6: Napunaan ng House Prosecution Panel ang tila limitado at dekahon umanong salaysay ni Gina Acosta, dating Office of the Vice President's Special Disbursing Officer, sa muling pagharap nito sa witness stand. Samantala, hiniling ng prosecution na sa September 7 na humarap sa paglilitis si DepEd SDO Edward Fajarda matapos makatanggap ng medical certificate na nakakonfine umano ito dahil sa stroke. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
13: Binabawi umano ni Office of the Vice President Security Officer Raymond Dante La Chica ang resibo na may kabuuang halaga na 500 million pesos confidential funds pagkatapos itong iliquidate ni OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta batay sa naging testimonya ni Acosta sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
15: Kinuha na po niya, Your Honor, kasi nakaliquidate naman po kami.
16: So wala na po sa kamay niyo, nasa kamay na po niya?
15: Wala na po sa akin, Your Honor.
16: At ganyan din po ang ginawa niyo sa taong 2023, dun sa tatlong 125. Pagkatapos niya, binigay niya yung pera, pinirmahan niya yung resibong tinanggap niya. Pagkatapos niya magbigay ng fund liquidation report at na-liquidate niya at na-submit niya na sa COA, kinuha na rin niya yung resibo. At wala po kayo kopya.
15: Yes, Your Honor.
13: Ito na umano ang standard operating procedure simula pa noong naging SDO si Acosta ni Vice President Duterte noong alkalde pa lamang siya ng Davao City simula 2016, kung saan lumobo ang confidential funds ng Davao City sa tig 490 million pesos confidential funds kada taon simula 2019 hanggang 2022. Inusisa rin ng prosekusyon ang accomplishment report ng Office of the Vice President noong December 21 hanggang 31, 2022 na ayon kay Attorney Virgil Ligutan, labis-labis ang naging paggasta sa loob lamang ng 11 araw. Umabot kasi sa 16 million pesos ang purchase ng rental and incidental expenses para sa maintenance ng safe houses at gumastos naman na sumatotal ng 75 million pesos ang pagbili sa medical supplies at medical and food aid sa loob lamang ng 11 days. Kaugnay niyan, ilang kakaibang pangalan na naman ang naisiwalat na inilagay sa acknowledgement receipts na OVP noong huling quarter ng 2022. Ilan lamang dito ang mga pangalang Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Don Piang, May Pamana, Shane Ngitngit at Suniso Belat.
25: Nakita mo ba si Attorney si Colonel La Chica na nagbigay ng 100,000 in confidential funds exang Suniso Belat?
15: Hindi ko po nakita, Your Honor, kasi wala po ako sa ground. Siya po ang security officer namin, Your Honor, at siya po ang nag-implement ng mga confidential operation, yes, Your Honor.
25: Therefore, Madam, sino po, kung meron man, ang nag-verify na totoo, sakto, legal lahat ng ginawa ni Colonel Achika?
15: Nag-verify po ako sa kanya, Your Honor. Tinanong ko po siya, Your Honor. Tapos yun ang sagot niya, Your Honor. Ma'am Gina, yung mga dokumento na binigay ko sa iyo, yan po ang mga bali resibo or resibo na magpapatunay, Your Honor, na nagamit po ang pera ng confidential fund. At saka, at Ma'am Gina, wala po kayo. Those are sensitive matters. Sensitive operation po, Ma'am Gina. Confidential po yun.
13: Ang mga katagangyan ni Acosta ang naging paulit-ulit niyang salaysay sa kanyang pagtestigo. Kaya sinabi ng prosecution panel na tila dekahon ang salaysay ni Acosta.
14: Siguro parang safe, sobrang safe po. No? Kasi dekahon eh. Hindi siya lalampas doon sa statement na yun. Hindi siya magkakamali. Yun lang paulit-ulit ang sagot niya.
24: Yung sagot ni Ms. Gina Acosta ay plakado o tinatawag po natin dekahon. Kahit na anong tanong sa kanya, iisa lamang ang kanyang sagot. Si Colonel Achika at wala siyang alam.
13: Samantala, nagsumite ng medical certificate ang physician DepEd SDO Edward Fajarda dahil naka-confine umano ito dahil sa stroke. Kaya hiniling ng prosekusyon na isalang na lang bilang testigo si Fajarda sa September 7. Dahil sa unavailability ni Fajarda, ipinasabpin na ng prosekusyon ng tatlong AFP officers na sina Colonel Manaros Borancing II, Colonel Magtanggol Panopio at retired Colonel Adonis Mahaw para sa Miyerkules. Susunod namang sasalang bilang testigo si OVP Assistant Chief of Staff Attorney Limuel Ortonio. Vel Custodio, para sa Bayan.
6: Pinayagan ng Sandigan Bayan 5th Division ang motion ni Senador Jinggoy Estrada na ipa-X-ray ang kanyang tuhod sa isang pribadong ospital sa San Juan City. Nakatakda ang X-ray procedure sa August 26, Miyerkules ng hapon. Bukod sa security, escorts, tanging immediate family, legal counsel at attending medical personnel ang kasama ng senador. Una nang sinabi ng kampo ni Estrada na nakararanas ito ng pananakit ng tuhod dahil sa osteoarthritis at joint effusion. Matapos ng procedure ay agad nang ibabalik si Estrada sa Quezon City Jail. Isang biodiversity survey ang isigawa ng mga scientists sa kalanasan dahil sa posibleng pagdami ng mga bagong species na matatagpuan sa Apayao. Sa kanilang paglilibot mula August 13 hanggang 19, nakapagdokumento sila ng hindi bababa sa 15 species na amphibians at reptiles gaya ng palaka, ahas, butiki at iba pa. Ngunit kailangan pa itong pag-aralan ng masinsinan upang malaman ang tunay na pagkakilanlan sa mga naturang specimen. Ang survey ay isinagawa ng University of Santo Tomas Herpetologic or Herpetological Research Collection at Kyoto University kasama ang Philippine Eagle Foundation, Senro Kalanasan at mga eksperto sa herpetology. Ayon sa Senro Kalanasan, mahalagang magpatuloy ang biodiversity research para mas maunawaan at maprotektahan ang mga natural resources ng Apayao. Isagawa ang pag-aaral sa tulong ng Provincial Government of Apayao at LGU Kalanasan at bahagi ng nagpapatuloy na pananaliksik sa biodiversity ng Apayao Lowland Forestry Key Biodiversity Area at Apayao's Biosphere Reserve.
4: Sinampahan na ng kaso ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang 21 individual na bahagi ng steel manufacturing facility na ni-raid ng mga otoridad noong August 13 sa Davao City. Nilinaw ng ahensya na may matibay at legal na basihan ang kanilang isinagawang operasyon sa pamamagitan ng search warrant at napag-alaman ng ahensya na may mga produktong hindi pasado sa government safety standards. Isang usapin ng pambansang kaligtasan dahil ginagamit ang mga ito sa pagpapatayo ng mga bahay at infrastruktura. Mahigit 174 na manggagawa ang nailigtas sa pasilidad habang patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang mga posibleng paglabag ng kumpanya.
17: Para naman sir dun sa mga naaresto po, tinitiyak natin yung due process at yung pag-iral ho ng batas.
23: Okay. Para naman po sa ating mga local workers, nakatuon po ng pansin sa pagbibigay ng assistance po at alternative employment. Kasalukuyan, hindi naman kasalukuyan, but after the operation po, this assistance po are being facilitated by the regional director of the Office of the Civil Defender.
6: Ipinag-utos ng Sandigan Bayan Special Second Division sa isang port operating company sa port area, Manila, na agad umalis sa leased property. Kasama rin sa iniutos ng korte ang pagbabayad ng nasa 10.8 million pesos sa hindi nabayarang monthly amortization base sa compromise agreement mula July 2024 hanggang August 2026. Ito ay kaugnay ng inihaing unlawful detainer ng Bataan Shipyard, ang Engineering Company Incorporated o Baseco laban sa North Transport Facilities Incorporated at North Star Shipping and Marine Services Incorporated. Nakita ng korte ng merit ang monetary claims ng Baseco pagdating sa hindi pagbayad ng buwan ng amortization at buwan ng renta. At maging
0: bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan.
18: Mga programang aabangan.
19: Agahan hanggang hapunan.
18: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
20: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambayaran

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: dinakbit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

sa amin po dito sa Barangay Mandas, o pinakamahirap pong parte sa amin bilang magsasaka, yun pong inaabot ng bagyo ang aming mga pananim. Nasisira po kasi sa panahon po ng tag-ulan lang kami pwedeng magtanim kasi yun lang po ang magkakaroon kami ng supply sa aming umahan na, na mapatubigan po yung umahan. Ang problema po doon, sa sobrang dami naman po ng tubig ng tag-ulan na mamatay po yung aming tinanim at nalulunod po sa na binabaha po. Yun po ang pinakamahirap na part ng aming pagsasaka dito sa aming barangay. Masaya kami para, kasi po, dati po isang beses lang kami nakakapagsaka sa aming uma sa isang taon. Ngayon po, maladagdagan na po yun ang namin. Makakadalawang tanim na po kami dahil po sa binigay po ninyong project na solar irrigation po. Siyempre po magdadagdag po ang aming ani sa aming sakahan. Sa akin pong palagay, marami pong nabago kasi po dati kung umaani lang kami ng siyam na kabandate, dahil po sa project na ito, magiging triple or double pa po ang ani namin dahil po sa binigay po ninyong project. Ako po ay lubos na nagpapasalamat kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Admin Engineer Gillian, at kay Regional Manager Engineer Gaudencio Jan De Vera na napili po ang aming barangay na magkaroon ng ganitong project. Sa amin pong IMO, Engineer Berlialos, maraming maraming salamat po.

0: Napaka-importante itong mga bagong varieties na develop ng SRA. At ngayon ko lang nalaman na 10 years pala yan in development, ano? So to hopefully increase yung ating yields, no?
1: At this time, ang ginagawa pa yung micropropagated plantlets para maipinigay ng mabilis yung pagpadami na ng varieties natin. For now, limited pa, pero we're starting na the micropropagated plantlets.
2: Yung plano po is we'll start with micropropagation. Tapos kung may plantlets na po tayo, we have a high-yielding variety propagation program sa SRA po under SIDA. So, nagbibigay po yung SRA ng budget to grow the sugarcane. We give them the planting materials. And then po, yung result nun, nasa farmer na yun, yung hinihingi lang po ng SRA dun is we can get the same amount of planting material we gave them so we can spread it to other farmers.
0: Sa RSSI, may nakalatag na tayong plano. Downloading basically 10 million for chemicals, ano? And para sa mga applicators like drones and other means of application, that's another 25 million. May budget din ng SRA na paramihin yung biocontrol agents that they're producing, you know. Ang DA main ay naghahanda ng for next year na 300 million, no, para nga malagyan ng biocontrol agent production facility ang bawat munisipyo na na may sugar plantations or may nagtatanim na asukal. But expect a better harvest season, no, this coming October. Yung tungkol sa importasyon ay gagawin natin is medyo conservative approach na sinasabi. Kung ano man yung kailangan base sa mga computations ng buong industriya at ng gobyerno, ay gagawin natin baka 80% lang i-implement natin initially just to make sure na hindi tayo magkasobra. At yun po ang pangako natin sa mga industriya at looking forward to a better harvest season this coming October.
3: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
4: 7 minutos na kabitbahay makalipas. Ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po tayo ng Martes ngayon, 25. Saban pa rin po naman ng Agosto 2026. Ingat po lamang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga bahagi ng Kapuluan, Apo Luzon, Visayas at Mindanao. Sabay-sabay tayo napapahingan sa retunong ipilan ng Radyo Pilipinas sa Noho. At syempre, WCI, DWCI sa may parte ho ng PDK Locos Norte. Good morning kay Mayora Gina and the rest of the gang. Diyan po naman sa may parte ng Cagayan sa may DWCJ. Good morning naman kay Governor Ed Aglibay. Oh, at magbati na rin natin kay General Tom Lanjon at kay El Tap Lando Marquez. Usa ka na, paring Lando. At po sa mga naglalakbay, sa mga kababayan po natin, at tapakiusap lang, bawal pa rin po ang tutulog-tulog sa manibela. Ho, bawal ang pikon sa kalsada. At bagamat wala na ho yung bagyo, sandali lang ho naman sa sumilip yung bagyong, ano ba pangalan itong bagyong ito, ano ho? Pasok kahapon, umexit ka agad. Talagang walang landfall, ano. Asahan po natin ngayong Martes, ang Metro Manila at malaking bahagi po ng Luzon ay makararanas pa rin ho ng maulap na kalangitan. Amay kalat-kalat pag-ulan, pagkidlat, pagkulong dahil po sa mga pag-ilal pa rin ang habagat. Yan po yung Southwest Monsoon. Asahan po yung maulap hanggang sa may mga panandaliang pag-ulan at thunderstorm. Asahan abot na po sa 27 degrees Celsius. Hanggang 31 ang temperatura dito sa area po ng Quezon City. Ayun po naman sa pag-asa ang nagdaang bagyong si Obet. Ano ho? Ay yung international na pangalan niya ay Saudel. Ay lumabas na ho ng PAR habang binabantayan pa ang iba pang sama ng panahon sa labas po ng PAR pa rin. Ano ho? Rainfall advisory dito po naman sa may parte ng Luzon. Ano sa may Sambales, asahan daw po yung mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Kasama paminsang malakas na buhos ang ulan. Kaya po ng Nueva Ecija, nakararanas yun ang mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. panglagi ng panahon sa iba pang mga rehiyon kagaya po ng Visayas at Mindanao. Magiging maulap po naman ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan o thunderstorm, particular sa mga kanlurang bahagi po ng bansa. Ano ho? At posible ang biglaang pagbaha o pagguho ng lupa pag naging tuloy-tuloy yung mga lalakas na malalakas ng thunderstorm na yan. Agyang maulap hanggang sa maulap na may chance na naman mga localized thunderstorms sa hapon po naman ng gabi sa iba pang bahagi ng ating bansa. Update sa mga bagyo sa labas ng PAR. Bukod pa ho dun sa dating bagyong si Obet, ano ho, yung Saudel nga. May dalawa pang sama ng panahon na binabantayan sa labas yun ng ating Philippine Air Responsibility. Ano ho yung Tropical Storm Atsani at Tropical Depression Kainari. Ano ho? Itong mga sistemang yan, kasalukuyan wala naman direktang epekto ito sa ating masa, pero patuloy pa rin po ang nagpapalakas po naman ng habagat. Ang mga nakatutok naman at nagbabantay dyan sa car sa Cordillera Administrative Region, bilang po ang Baguio City Atok Benguet. Alamig, maulap at masang panahon po rin hong araw ng Martes. At asahan na nasa 20 to 22 degrees Celsius ang temperatura dyan sa Baguio. May kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pag-idlad. Ano na sa hapon o sa gabi. At po naman sa may Atok Benguet na ubod lareg. Mas malamig ang temperatura doon, nasa 17 hanggang 20 ho. Degrees Celsius. Saan po yung maulap na kalangitan na may malaking chance po na pag-ulan at thunderstorm. At po naman sa taas ng lugar na yan, saan din po naman yung makabal na hamog, yung fog. Maaring magpababa po naman sa visibility sa mga dadaanan ho ninyo. Kapang bahagi dyan sa Car, Mountain Province, Ibagaw, Kalinga, Payao, Abra, magiging maulap din po naman na may pabubong pag-ulan at thunderstorms. E nagbabala po ang MGB Cordillera na humina ang mga dalisdis o yung sa gilid po ng bundok dahil sa naipong tubig ulan. Apon, napayuhan na lamang presidente at para bumabiyahin na mag-ingat. At tigular po sa mga sumusunod na high-risk areas. Ito ho yan, kasama ang Benguet. Meron po 24 na barangay na tinututukan sa Atok, Bocod, Itogon, La Trinidad at Dublay. Ano sa Kalinga, may pinakamataas na konsentrasyon sa 50 areas, kabilang po ang Tabok City, Nukbok at saka Rizal sa may Ifugao. 22 high-risk areas, Aguinaldo at Alfonso Lista. Pito po naman sa Paracelis. Kayo po naman ay babiyahin naman sa Halsema Highway o papuntang Northern Blossom Flower Farm sa Atok, ay siguraduhin suriin muna ang lokal na abiso ng iyong LGU. Ano ho? Ligtas yung mga kansada po sa bantaho ng fog.

0: yung mga sa may pinakahuling din doon na malakas lakas. Ano? At parang tumataas din ho yung bilang na mga apektado doon, mga kababaan na mga ilang presidente ho doon. Okay? Doon sa presyo naman ng gulay sa mga trading post natin ngayong araw ay mukha ho yatang bagsak pa rin eh. Yung wholesale na trading post prices sa mga panguning gulay ngayong huling bahagi ng Agosto, nagpapakita pa rin ho ng mababang presyo sa ilang Highland crops tulad po ng carrot sa repolyo. Tapos na narasang oversupply at epekto po ng mga nakalipas na ulan, abang nananatili po namang mataas ang patatas at bagyo beans. At ito yung ilang mga presyuhan ng gulay sa mga pangunang trading hams. Ayan po ng Benguet Agri-Pinoy Trading Center or BAPTC at Nueva Vizcaya Agricultural Terminal or NVAT. Ano ho? Ang Highland Vegetable Benguet BAPTC wholesale po ito ho. Ha, dito sa Highland, dito sa Metro Manila ho. Yung carrots nasa 5 piso hanggang 30 kada kilo. Pag maraming supply, yung lumpia size nasa 5 piso hanggang malalaking klase, nasa 20 hanggang 30. Yung cabbage repolyo nasa 15 hanggang 22 kada kilo. Yung Chinese cabbage, yung bumbok, nasa 15 hanggang 28 kada kilo po naman. Ang white potato, yung patatas, nasa 70 hanggang 100 kada kilo. Radish o yung labaros, 25 hanggang 75 kada kilo. Ang sayote, nasa 6 na piso lamang hanggang 12 kada kilo. Ang bagyo beans, ito, mataas po ito. Nasa 60 hanggang 75 kada kilo. Umakit ho yan na 123 po sa pinsala ng ulan, pero unti-unti na humababa. Lowland and sunny vegetable wholesale trading post pa rin. Ang kamatis ay nasa 20 hanggang 45. Ang bell pepper nasa 50 hanggang 80. Ang celery nasa 10 hanggang 50. Onion leeks 10 hanggang 25. At ang apalaya 30 po naman hanggang 40 kada kilo. No, sa mga trading post, mababa pa rin yan. Pagdating ko sa mga tingian, papunta mo lang ng Baguio eh. Mataas na mo dito sa Metro Manila. Mas mataas ang bilihan dito sa Metro Manila sa mga palengke.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ilamang minuto na kabilbahan makalipas ang alas 5 na madaling araw. Tutok tayo sa ating mga headliners ngayong araw na ito ng Martes sa ating Usapang Agrikultura.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ay supply ng pagkain sa bansa na nanatiling sapat ayon po sa Department of Agriculture.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Department of Agriculture pa rin nakabantay sa posibleng epekto ng panibagong bagyo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: DA pa rin, pinahusay po naman ang early warning system laban po naman sa vegetable oversupply ng gulay ho naman.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Agami ang mga ganyang klase ng sama ng panahon, merong bagyo, merong hapagad, pang klase ng mga weather system, dadamay ho yung mga pananim. Ito yan na inaani eh. Ano kung pwedeng anin, inaani na talaga. Magsasabay-sabay lahat ho yan. Tambak sa mga trading post yan. Dating doon, mahaba ang pila, partin sa bandang dulo na. Awa naman yung mga farmers. Kaya ganun, siguro dapat may nakatutok na kagad, nakabantay na. Nakatrak, mamaging kadiwa man o tanggapan ng gobyerno. Sana yung sasalo. Sala na ang sasalo doon sa mga produkto yan na hindi na masyadong natetengga sa lansangan, papababa po sa kalidad at ibinabarat na pagdating ho mismo doon sa pagnilalatag ng produkto.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Hanggang po na tayo ng report. Department of Agriculture, inalerto ang mga magsasakat mga isa sa posibleng epekto po ng bagyong si Obed. Alamin natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok po naman si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pagsasaka at mangingisda sa posibleng epekto ng bagyong Obed at nakabagat sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa DA, bagamat hindi inaasahang direktang tatama sa kalupaan ng bagyo, malaking bahagi pa rin ng Luzon, Western Visayas at Negros Island ang maaaring makaranas ng pag-ulan dahil sa epekto ng kabagat. Dahil dito, pinapayuhan na ang mga magsasaka na anihin ang mga pananim na maaaring anihin, ilipat sa ligtas na lugar ang kailang mga binhi at mga materyales at tiyaking may sapat na pagkain para sa mga hayop na maaaring ilikas. Mahalaga rin umanong linisin ng mga irrigation canal para mapabilis ang pagdaloy ng tubig at makatulong na maiwasan ang pagbaha. Maging ang mga mangisda ay pinayuhan din na ipagpaliban muna ang pagpapalaot kung kinakailangan dahil sa posibilidad ng malalakas at matataas na alon. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang

0: Agricultura, Usapan, Agricultura, dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Marian Basta. Sa oras natin, 18 minuto kapitbahay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Nasa kulang-kulang 2 bilyon na po yung pinsala at pagkalugi sa agrikultura. Ho. Isasama pa yung prestruktura na pumapalo na sa 6 hanggang 7 bilyon. Bantakin mo yan. Nung bagyo tsaka habagat. Tiniyakon ng Department of Agriculture na nanatiling sapat ang supply ng pagkain sa bansa ay sa kabila ng naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura. Sa panayam, sinabi po ni Agriculture Spokesperson Asec Arnel de Mesa. Good morning, Asec. Na may kakayan pa rin makarecover ang mga partially damaged na mga pananim. Hindi rin anya nakikita naman ang taas presyo sa mga pagkain. Una nang naitala ang 1.7 bilyong pisong pinsala po naman sa sektor ng agrikultura. Isod pa rin po naman ang epekto ng bagyong Luis, Maymay at habagat ho naman. Mandala, report po tayo, tanggap tayo sa labas. Oh. Nagkaka-arresto naman sa higit sa 1,000 lumabag sa batas, kalikasan sa Western Visayas. Pinuri ng PNP chief. Sana lahat ng ganyan may mga balita, ano? Nationwide, citywide, lahat sana may ganyan. Inuha natin ang mga detalye ng balita niya, si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Report. Nananatili ang commitment ng Philippine National Police sa protektahan at pangalagaan ng kalikasan mula sa sinumang magtatangkang wasakin nito. Yan ay makaraang papurihan ni PNP Chief Police General Jose Melencio Narrates Jr. ang pinaigting na kampanya ng Police Regional Office 6 laban sa illegal logging at illegal fishing. Batay sa ulat ni PRO 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, papalo sa 1,234 individual na kanila na aresto habang humigit kumulang 78 milyong pisong halaga naman na mga likasyaman at kagamitan ang kanilang nasamsam mula Mayo 22 hanggang Agosto 15 ng taong kasalukuyan. Sa illegal fishing, aabot sa 728 individual na kanilang naaresto habang nasa mayigit 1.27 milyong pisong halaga naman ng mga isda at mayigit 74 milyong pisong halaga ng mga kagamitan ang nasamsam buhat sa 537 ikinasang operasyon habang aabot naman sa mayigit 2.30 milyong pisong halaga ng mga troso at mineral habang mahigit 400,000 piso naman ng mga uling ang kanilang nasamsam na nagresulta sa pagkakaaresto ng 306 na individual sa 372 ikinasang operasyon. Tiniyak naman ng PNP chief na kanilang paigtingin ang kanilang mga hakbang sa ilalim ng Enhanced Managing Police Operations. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Muna tayo muna doon sa mga nag-aasikaso na kung papasok ngayon. Ang mga lugar rong suspendido, walang pasok dahil po sa epekto ng Southwest Monsoon, habagat, ano ho? Yung Typhoon Obet na si Saudel. Mga ilang talaho din, mga lalibigan na bayan, nagdeklaro ho ng walang pasok at lumipat na lamang sa alternatibong paraan ng pag-aaral, yung pong distance modular learning. Ito po ng Central Luzon, nahinatayin. Ang Pampanga sa Makabebe, suspendido ang face-to-face classes sa lahat po ng antas hanggang Agosto 26. Ang San Simon, suspendido face-to-face classes hanggang 28. Aliban po sa Concepcion Integrated School. Ang Santo Tomas, suspendido ang face-to-face sa lahat ng antas hanggang August 28. Napalit po naman, suspendido rin ilang mga piling paralan po ng Foslo Gonzales, Yoko MS, Macario Armando ES, Igi ES, Ampaga ES, Ampalok ES, Sokad ES, Paga, NHS at iba pa. Po naman sa may Mexico, suspendido po ang face-to-face na piling paralam dahil po sa baha. Ngayon po ng Laog ES, Santa Maria ES, Dolores Piling ES, San Lorenzo ES at Santo Domingo ES. E parte po ng Ilocos Region, Pangasinan, ang Bugalyon. Suspendido po, ha? Ang Infanta, ganun din, suspendido lahat ng hantas. Mangalda, suspendido rin po ang face-to-face classes po riyan. King Salingayan, ano ho? Sa La Union po naman, ang Santor, suspendido ang klase sa lahat po ng antas dahil sa malakas na ulan. Yan po sa Mekar, Caudillero Administrative Region, Abra, suspendido ang lahat ng klase sa lahat ng antas. Sa Benguet, dyan po sa may Atok, suspendido rin face-to-face. Preschool hanggang senior high school. Sa Bugyas, ganun din. Ang Kapanga, suspendido rin po. Ang Kibungan, ganun din. Face-to-face, suspendido hanggang Agosto 28.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: patuloy na naghahanda po naman ang Department of Agriculture sa posibleng epekto ng panibagong bagyo. Sinabi po ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnold De Besa na kabilang sa kanilang paghahanda po naman ang preparasyon para po naman sa binhi pataba. Ganyan din sa insurance claims at quick response fund para po sa mga apektadong agricultural workers. At ayon sa pinakahuling datos, umalo na po sa 1.7 bilyong piso ang halaga ng pinsala ng mga nagdaang bagyo at habagat sa sektor po ng agrikultura.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ang nasa 1.9 mahigit na ngayon, eh, no? Ang still counting. Higit po sa 2.2 milyong pisong halaga ng mga puslit na sigarilyo. Asabat po ng mga otoridad dyan sa mga Sambuanga, Sibugay. Detali po dyan sa Leslie Cabol, Radyo Pilipinas, Sambuanga, Sibugay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Asabat ng mga otoridad, higit sa 2.2 milyong pisong halaga na mga puslit na sigarilyo sa isang intelligence-driven operation sa Bayanang Imelda, Sambuanga, Sibugay. Ito'y matapos maharang ang dalawang sasakyang kinaragahan na mga kontrabando sa National Highway ng Barangay San Jose ng nabanggit na bayan. Ang dalawang natimbog na suspek ay kinilala ng pulisya na sina alias Nick at alias Otoy na pawang taga-bayan ng Alicia, Zamboanga, Sibugay. Nakumpiska mula sa dalawang mga suspek ang iba't ibang brand na mga sigarilyong may dayuhang tatak na isinakay sa isang Suzuki minivan at Bajaj sa Maxima na may tinatayang halaga na 2,292,000 pesos. Ang mga kontrabando ay nasa kustodiya ngayon ng Bureau of Customs o BOC Pagdensary Office habang ang dalawang suspek ay nakapit naman sa detention cell ng Imelda Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. Ang operasyon ay kinasa ng Provincial Intelligence Unit ng Zamboanga, Sibugay Provincial Police Office bilang lead unit kasama ang Regional Special Operations Unit 9, Imelda MPS, 1st Provincial Mobile Force Company at 903rd Regional Mobile Force Battalion 9 sa koordinasyon ng BOC Pagdensary Office. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Leslie Cubol, Zamboanga, Sibugay. May mga naganap palang paglindol kanina, ano, bagaman sinasabi ng Fibongs, lang na ito lang mapanirang lindol dito sa bansa, magiging madaling araw. Pero may mga mahihinang pagyanig, ano, naramdaman niya sa magsingal Ilocos Sur, nihinig po ng magnitude 1.7 inang alas 4.14 ng madaling araw at may lalim na 6 na kilometro. Sa May Cortez, Surigao del Sur, nagkaroon po ng magnitude 2.2 na lindol kaninang alas 2.12 ng madaling araw, ang lalim na 37 kilometro. Naman sa May Mabini, Davao de Oro, nagtala po naman ng magnitude 2.2 inang alas 12.54, lalim po naman 135 kilometro. Paalala naman sa Bulkang Mayon, Akanlaon, ano, nanatili po ito sa Alert Level 2 sa patuloy na ash emission at banta po ng volcanic smog. Ito rin po sa NDRRMC sa tanggapan ng Department of Health. Ingat tayo para pareho.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Dako tayo ng albay sa Bicolan dyan. Kay Bicol, target po naman ang isa 10 milyong piya puno ng nyog sa pagsabit po naman ng 2028. Detalye naman dyan si Jerical Carillo, Radyo Pilipinas, albay.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Target ng Philippine Coconut Authority Bicol na makapagtanim ng mahigit 10 milyong puno ng niyog pagsapit ng 2028 ayon kay Regional Manager Dennis Andres. Diin ni Andres, bahagi ito ng pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address na makapagtanim ng 100 milyong puno ng coconut trees sa buong bansa bago matapos ang kanyang termino sa 2028. Para sa taong 2026, target ng PCA Bicol na makapagtanim ng 7.5 milyong puno ng niyog sa tulong ng nasa 142,000 na coconut farmers at iba pang katuwang na ahensya at stakeholders. Layunin ng programa na mapalakas ang produksyon ng niyog at matiyak ang patuloy na paglago ng industriya bilang mahalagang bahagi ng ekonomiya at kabuhayan ng mga magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, albay.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas Albay. Dako naman tayo ng Radyo Pilipinas Zamboanga. Coconut Festival at Trade Fair, sinagawa po naman sa lungsod ng Dipolog, Zamboanga del Norte, bilang bahagi po ng Philippine Coconut Week. Detali po dyan si Justin Bulanon, Radyo Pilipinas Zamboanga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Isinagawa ng Department of Trade and the CODTI Region 9 ang Coconut Festival and Trade Fair sa isang lokal na mall sa lungsod na Dipolog bilang pakikibahagi sa pagdiriwa ng Philippine Coconut Week ngayong taon. Inulunsad ng DTI sa Moca del Norte ang limang araw na aktibidad, katuwang ang Department of Agriculture, Philippine Coconut Authority o PCA 9 at ang Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP. Itinampok sa trade fair ang samutsaring produkto na gawa sa niyog mula sa mga nakiluhok na coconut farmers, producers at mga industry stakeholders sa natulang probinsya. Bahagi rin na ng sabing programa ang distribusyon ng Participatory Coconut Planting Program o PCPP Incentive Checks para sa mga beneficiaryo at ang Coco Cucina Cooking Demonstration. Nagsilbing platform ang trade fair upang itagwid ang pagkamalikain, mga produktong gawa o mula sa niyog at mga oportunidad sa kabuhay ng lokal na industriya ng niyog. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Justin Bulanon, Zamboanga. Sunod natin ang Tayog Pangasinan. Mga magsasaka sa Ilocos Region, sinanay sa makakalikas na sustainable farming. Itatali po dyan si Miller Kukia, Radyo Pilipinas Tayog.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: 21 magsasaka mula sa 4 na lalawigan ng Region 1 ang sumailalim sa pagsasanay ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 1 para sa sustainable at profitable farming. Nakibahagi rin dito ang malaking bilang ng mga kabataan. Isinagawa ang 5 araw na pagsasanay na Growing Green Futures Training on Organic Agriculture Technologies for Sustainable and Profitable Farming sa ATI RTC 1, Tibag East, Santa Barbara, Pangasinan. Sa pamamagitan ng mga talakayan, workshop at praktikal na gawain, napalawak ang kanilang kaalaman sa organic agriculture policies, pangangalaga sa kalusugan ng lupa, organikong produksyon, paggawa ng compost at vermicompost, at ekolohikal na pamamahala sa peste at sakit. Kasama rin sa training ang farm planning, pamamahala ng negosyo at marketing ng mga organikong produkto. Bawat kalahok ay nakabuo ng farm development plan at re-entry plan. Layunin itong maisalin sa aktual na pagsasaka ang mga natutunan, kabilang ang pagsisimula o pagpapalawak ng organic production at paggamit ng natural na farm inputs. Hinikayat din ang mga kalahok na ipatupad ang kanilang mga plano sa kani-kanilang sakahan at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Marimildred Coquia sa Tayog, Pangasinan. Good morning sa mga nakatutok dyan sa Abalos Family sa Tayog, Pangasinan. Kamusta ka na, Tatay Ben Abalos? Kamusta ka na? Yan, ano? Mahama pa yun nga. Okay. And then sa Gutierrez at Prudente Family, mga nakatutok sa atin dyan. Good morning, good morning. Teka muna, paalala sa mga kababayan po natin. Ingat tayo sa sunog, oh. Kagabi ho ay nagkaroon po ng sunog, isang sunog na naganap kagabi. Ang residential area po sa MH Del Pilar, Barangay Tugatog, Malabon. Umot po yan sa first alarm, agutuluyan na apula. Parang naalala nyo sa Pasay, di ba noong Agosto 21, 22 ba yun? Apat po ang patay doon, 200 bahay ang kumpirmadong nasunog. Apat ang kumpirmadong patay. Umabog ni LPG. Ingat po tayo pare-pareho. Pabalik po kami, sandali po lamang. Ho. Bawal ang tutulog-tulog sa Manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Pakiusap lang.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Magandang araw. Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas. ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
0: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Asahan niyo, papangandar natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iingin ko. Pero magagawa ko lamang yun kung kasama kayo mga barangay captain.
8: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
9: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. Total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
10: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong tulong. Hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
8: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
11: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat, no, sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito, no, na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
0: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
12: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon. Dahil yung mga landfill po muna, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
13: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
16: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Alam niya, maganda ho yung WTE na yan, yung waste to energy. Nangunguna ho dyan ay yung malamig na klima ng bansang Sweden. Ano ho? At bukod pa sa Sweden, meron pong mga bansa pa rin dyan sa Europa. Ganon din yung klase ng sistema. Norway, yung Denmark, tsaka Germany. Problema kasi din sa Sweden, ano ho? Ang porsyento lang ng kabuang basura na pupunta doon sa kanilang landfill. Kasi may pagka 1% lang, aktibo yung sistema ng pag-recycle. Eh dapat ganon din ang magawa natin. Epektibo rin tayo sa pag-recycle. Hindi nila binabayar, ano, iniipot yung basura. Bumibili. Kabansang nagpapadala ho doon ay yung nagbabayad mismo sa Sweden. Tawag ho sila ron eh. Ang gate fee o tipping fee. Kunin sa mga bansa nila, dadalhin sa Sweden, doon ipoproseso. Sa atin, ganyan na rin ang gagawin. May nang basura din sa atin. Oo, natin kailangan mag-ipon o bumili siguro. Ano? Mas magandang pakinabangan muna natin pare-pareho at matutin natin sa recycle.
16: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Ako, tayo ng Tayog Pangasinan. 18,000 Red Fast, Tilapia Fingerlings, pinagulupuan ng Celas Hughes sa mga magsaka naman dyan sa Nueva Ecija. Detali po rin ang Celas Dimino, Radyo Pilipinas sa Tayog.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Tumanggap ang isang partner farmer ng 18,000 Red Fast Tilapia Fingerlings mula sa Central Luzon State University sa pamamagitan ng University Extension Center upang makatulong sa pagpapalakas ng produksyon sa palaisdaan at pagpapataas ng kita sa rural na komunidad. Ipinagkatiwala mga fingerlings kay Rinaldo Ramos na miyembro ng National Empowerment for Development Exchange at partner farmer ng Techno Village Development Program. Isinagawang pamamahagi sa Barangay Calios, Piñeranda at sa Freshwater Aquaculture Center ng CLSU. Pinamunuan ni Science Research Analyst Mary Grace Padilla ng UEC team ang pakikipagtulungan sa FAC upang maisakatuparan ang distribusyon. Gagamitin ni Ramos ang pinagkalob na teknolohiya sa aquaculture sa kanyang pinalawak na 6,000 square meter na sakahan na matatagpuan sa Barangay Calios. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng patuloy na programa ng CLSU na naglalaing mailapit sa mga magsasaka mga subok na teknolohiya upang mapahusay ang kalang produksyon at makalika ng karagdagang oportunidad sa kabuhayan. Sa pamamagitan ng TBDP at iba pang extension program, patuloy na sinusulong ng CLSU UEC ang paggamit ng makabagong teknolohiyang pag-agrikultura para sa mas produktibo at sustainableng pamumuhay sa mga rural na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
1: Samantala, pinalakasan ng DA ang market early warning system para maagap na matugunan ang oversupply ng gulay. Ayon po nito, i-connect agad ang mga magsaka po naman sa buyers. May iwasan ang pagkasira pagbibenta ng anis sa mababang presyo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulaura Jr., magbibigay po ng sistema ng alerto. Inasang harvest, weather disturbances, pabangbanta sa supply chain ng mga gulay.
16: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Going po yung pagsasagawa ng mga ano, cold storage facilities at mga vegetable processing plants. Ano, na ayos na lahat dyan, in place na lahat dyan. mababawasan na yung problema ng mga pagsasaka natin pag kami unos, may sama ng panahon, tsumbara at tsumbaratan. Iwasan na ho yan. Usapan natin, meron tayong mga kasama ngayon. Usapan natin, medyo kakaiba ng konti ho ito kasi magbukas mo ng rep sa freezer, may makikita kami isda, may tilapia, di ba? Natabi si nanay. O, pagbukas mo, may tilapia. Bukas mo naman, ba ice cream na? Baya ice cream, pag-uusapan natin. Sa linya natin si Dr. Donna Vera Cruz, faculty researcher ng College of Home Science and Industry, Central Luzon State University. Amin nga natin ang usaping tilapia ice cream na yan. Parte ba, dapat ba filet lang? Pa yung ulo, pwede ba yung buntot? Buong laman? Di ba pwede kasi mapait yung laman loob. Mga uunawain ho natin at alamin natin mga bagay-bagay na kapalibot ho yan. Dr. Donna Vera Cruz, magandang maga po. Welcome mo sa Usapang Agrikultura. Si Kahir po. Good morning, ma'am.
18: Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Sir Hero, magandang umaga po.
1: Ma'am, pwede bang Dok, ano na lang, Kahiro na lang, para nagkakapit na kumakain tayo ng tilapia ice cream dyan sa mesa mo lang?
18: Sige po.
1: Nandiyan po kayo sa Nueva Ecija ngayon?
18: Opo, nandito po kami sa CLSU.
1: Okay. Kung tilapia ice cream, nadidinig na ito, pero mukhang may exclusivity pa. Mukhang talagang exclusive lang dyan sa CLSU at dyan sa Nueva Ecija. Paano po ito nagsimula? Kinopya ba natin ito? Meron ba tayo pinagkopyahan? Paano ito nagsimula? Paano ito na-invento? Paano pumasok sa isip? At anong kinabukasan meron ho yan?
18: Opo, naku, matagal na po ito, no? It's actually 9 years of research and development dito po sa Central Luzon State University. Ang nakaisip po ng konseptong ito ay si Dr. Tereso Abelia, ng aming former president. Nakatikim po siya ng shrimp ice cream sa Taiwan. So, chinalenge niya po yung mga aming mga HRM students noon na mag-develop ng iba't ibang recipe ng tilapia. At ito nga po yung naging resulta. Nakadevelop po kami ng tilapia ice cream. Na ito naman po pala ay tamang naging tugon sa isang problema, no, ng ating buong mundo problema when it comes to declining fish consumption ng mga bata sa buong mundo. So ito po ay isang pagpapaanyaya sa ating mga bata na masarap kumain ng tilapia sa pamagitan po ng pagkain ng ice cream at cookies. May cookies din po kami. So ito po yung isang katanggap-tanggap na lalo na po sa mga batang pagkain ng isang produkto na may tilapia. At ito po ay nagbibigay ng additional protein content po.
1: Ang pong tilapia ice cream na yan, hanggang saan na po ang lawak? Talaga bang dyan lang yan si LSU? Meron ng target kayo punta ibang mga lugar?
18: Ay, ano po, dito po sa Nueva Ecija, nakakapag-distribute na po kami. So, meron na po kami, talagang i-commercialize na po ito. Meron po kami yung shop dito, no? Yung first tilapia ice cream shop, na kung saan po ay talagang dinadayo na rin po ng ating mga turista at mga ating mga kababayan. Pero lalabas na rin po kami ng Nueva Ecija in soon. Yes po.
1: Pagka ilalako yan, baba, may mga magtitindang maglalako, talaga ang sigaw niyan, tilapia ice cream!
18: Opo. Yes po.
1: Okay, ma'am, dito ho, kasi nga tilapia pinag-uusapan natin, masarap naman talagang tilapia, malinam naman ho. Pero paano ang prosesong ginagawa? Anong parte ng tilapia ang ginagamit? Filet lang ba? O merong laki, merong lapad, merong edad ng tilapia ang ginagamit? Exclusive for ice cream?
18: Apo, ang ginagawa po natin, medyo ano po talaga, gusto namin kasi kalidad, no, ng tilapia ang ginagamit namin. So nakikipag-partner po kami sa ating mga fisher folks. So kinakapacitate po namin muna sila from tilapia grow out hanggang sa processing po, no. So ang ginagamit po natin dito ay ang fillet. So, ginagamit po natin yung fillet, ini-steam po natin at roasted. So, iba-ibang flavors po yon ng pinaggagamitan natin. And at the same time, ngayon po, dapat walang tapon, no? No part of tilapia would go to waste. So, lahat po ginagamit na rin natin, wala pong tapon. Meron po kaming programa na ilulunsad yung WEAV, yung Women and PWD Empowerment through Aquaculture Biocircular Bioeconomy, okay, Enterprise Development. Yung pong mga different parts ng tilapia ay ipoproseso na rin po natin Okay. Para wala pong
1: tapon. Mapagpinag-usapan isda, hindi maiwasan ang karugtong yan, kakabit niyan lansa. Ano po? Mm-hmm. Ano yung mga proseso po natin para mawala po yung lansa na yan? Ano yung mga ginagawa ho ninyo dyan para ikaw ngayon mawala yung pag-aalinlangan at dalawang isyo ng mga may interes siguro?
18: Unang-una po, mula sa pag-aalaga po ng tilapia, nag-uumpisa na po. No? And then yung pag-alis po ng lansa ng tilapia bago namin ma-process sa ice cream, ay yun po yung trade secret natin.
1: Oh, may trade secret, di ba pwedeng hindi ano. Ibig sabihin na merong prosesong gagawin bago pa ihalo sa gatas at asukal para tuloy mawala yung lansa nito.
18: Opo, medyo matagal-tagal at madami pa rin pong proseso ang ginagawa.
1: Oo. Ang ginagawa dun sa mga naluto ng karneho ng tilapia para hindi tuloy ang humalo, kaya mamuo sa loob mismo ng ice cream mixture. Baka kasi namumuuho yan, di ba? Ano ba yan? Dapat ba talagang pinong-pino yan? Hindi mo halatang may isdang kasama?
18: Yes po, hinahalo po natin to. May iba-ibang flavors po kami. Meron po kami yung niro-roast. Yun po yung sa isang flavor ng ice cream namin. Doon naman po sa shop, meron po kaming ice cream rolls na talagang makikita po ng mga consumers na pag binuhos yung mixer, makikita nila andun yung flakes ng tilapia.
1: Oh. Siyempre, hindi kasama yung balat ho dyan. Ano? Kasi pagkakasama yung balat, hindi na kulay puti ang dating yan.
18: Ibang produkto naman po yung ginagawa namin sa balat.
1: Pag balat, ano yung ginagawa si Charon?
18: Yes po.
1: Ang galing naman ano ho. Okay. May mga pumapasok na text. Daw po ba? O mura po yan? Canada ho, ang bilihan yan.
18: Affordable po. Meron po kami iba-iba nagre-range for from 65 pesos to 85 pesos. Tapos yun sa ganun po, per order po yun. O ano po, competitive po ang ating presyo. At syempre po premium ito at napakasarap.
1: Okay. Sabi din eh, ano-ano yung mga pangunahing sangkap na pinaghahalo-halo daw po para upang maging base ng tilapia ice cream bago ilagay mismo yung isda?
18: Marami po. Katulad po ng usual ice cream, wala naman po tayong binago doon. Yung paggawa ng usual ice cream na may gatas, dito po kasi gatas ng Kalabaw ng si Alessio ng Philippine Carabao Center ang ginagamit namin. Tapos, yun po usual na ice cream lang din, na mixture. Ang maganda lang po dito ay nalalagyan namin ng flakes ng tilapia, both steamed and roasted po.
1: Tapos yung mapagsama-sama na yan, ano yung pinakahuling hakbang ng proseso niyan? Pag napaghalo-halo na lahat bago ilagay sa freezer.
18: Siyempre po, kailangan natin ng freezing para masarap. So may iba-ibang form po kasi kami ng ice cream na iba-ibang flavor. So iba-iba pong steps yun ng paggawa. Meron po kami ng nakakap, meron po kami yung on stick, meron kami ng sandwich. So yun po yung mga final na process na paggawa. Depende po sa flavor. At meron nga po kaming rolls.
1: Oh, meron po bang tamang sukat o timplada kung gaano karaming meat ang ilalagay? Masama ba pag sobra? Masama din ba pagkakulang? Paano yun?
18: Opo, dun sa po sa siyam na years na pag-aaral namin ng pagde-develop po na ito, iba-ibang variants po, iba-ibang flavor, iba-ibang dami ng tilapia flakes na nilalagay at ng roasted. Pag po kasi roasted, mas concentrated eh. No? Hmm. So, ang ginagamit po namin tilapia dito ay at least mga kung iaalaw po talaga, tamang po ay mga 1 piece per kilo para po malaman siya, no? Pero mga minsan po pag talagang kailangan na kahit mga 500 grammers, yun po yung mga ginagamit namin.
1: Wala bang eksena ng halimbawa, sarap na sarap ka nang kumakain ng ice cream. Ako, sarap nito, alas maubos mo na. Teka muna, natinig ako. Wala ba mangyayaring ganun?
18: Wala po, dahil ang ginagawa po naming proseso sa sa processing po namin ay talagang kalidad po at saka maingat na pag up the bone ng tilapia natin. Opo. Nung mga unang years na pagde-develop namin, talaga pong meron kaming nakukuha. Pero ngayon po sa loob ng mahabang panahon ay talaga pong in-assure po namin na maingat at kalidad po ang proseso ginagawa namin.
1: Oh, mukhang Napaka-extreme nito, doktora. No? Kasi nga, eh, tilapia, ginawa mong ice cream. Tapos, sa maraming flavor, marami kang experiment, bukang durian, idinikit nyo pa rin, pinagsama nyo. Kamusta yun?
18: Yung po sa rolls namin, mga iba-ibang prutas, no? Ginawa na rin po namin as flavor. So, yun po, natutuwa kami kasi talaga pong yung ataas po ng consumer acceptance ng iba-ibang flavors po ng ating mga. Masarap po lahat. Sana po matikman nyo, Kahiro.
1: Oh. Ay, mamaya ng konti, lilipad na kami riyan.
18: Sige po.
1: Oh. Yung bang avocado, lahat ng klase ginagamitan ho ninyo? Lahat ng klase ng prutas?
18: Pwede po. Apo, lahat ng prutas, cookies, yan po. May iba-ibang flavors.
1: Yung mga nagtatanong po rito, doktora, ibang made to order, may sarili silang gustong prutas na ipagawa, ihahalo sa tilapia, pwede ba yung ganun?
18: Pwede naman po, pero syempre kung bago po ito, kailangan po muna naming eksperimentuhan. Yan. Meron po kaming proseso na ginagawa bago po ilabas sa merkado yung ating mga bagong flavors.
1: Siguro last question na lamang po bago doon sa huling mensahe po ninyo. Bakit itinuturing na ito ay may magandang potensyal sa negosyo? Yung paggawa ng tilapia ice cream niya para sa mga lokal na manging isda.
18: Ay, opo. Kasi makakatulong po ito upang yung pong ating makatulong no sa food security sa pamamagitan ng value adding sa ating mga lokal na tilapia. So halip na po na ibenta nila sa merkado ang yung kanilang harvest sa palengke. Ito po ay sure na ano po pag nakipartner po sila sa amin, sure market po ito. At tinuturuan pa po namin sila na kinakapacitate pa po namin sila sa paggawa at kung paano pag-fillet. So yung farm gate price po na 90 pesos no, na kinukuha sa kanila ng mga middleman, ito po kung makikipartner sila sa amin, sure na po ito, tapos fillet na po namin kinukuha sa kanila, the range around 250 to 300 per kilo.
1: Siguro, so, sa huli na lang, Dr. Dana, paano daw makukontak ang inyong tanggapan? Pwede rin ba kayong makausap para sa makaragdaga impormasyon? Na, sige po, baka meron kayong number na gusto ibigay.
18: Yes po, no? Ang aming pong ang Verabella Enterprises Limited Company ay asa AFTBI po ng Central Luzon State University, at meron din po kaming shop sa Fuel Star Gas Station sa Bantog Science City of Muñoz, Nevesija, and there is Scoop and Bites. You can contact us at 0917-847-4982. At you can visit our There is Scoop and Bites sa Facebook page po, and also our website.
1: Okay, Dana, maraming salamat po. Siguro minsan magkaugnayan po tayo ulit. Ano? At pag kami mga bago kayong flavor, pag-usapan na naman natin. Maraming salamat. Balikan mo na yung Zumba mo. Balikan mo na yung favorite breakfast mo. Ma'am, maraming salamat. Ingat ka po. Thank you po. Thank you, ma'am.
18: Thank you so much, Kahiro.
1: Thank you, ma'am. Salamat po.
16: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Si Doc Dana ng DLSU, maraming pong salamat. Happy ice cream. Siyempre, taon na pala yun. Okay. Ano kaming oras, oh. Kala nila Roger, Jean-Marie, Alvin, Arnel, Mark, Mary. Kasama pa rin natin sila Nida sa San Jamard. Diyan pa rin po sila sa Marisol Julius, Camila Trona. Ang alam pa rin po nila Julius Gonzalez, Cristobal Tirambolo, Piro, Ilustre, Robregado, nag-iiwan. Ano mang bagay na matuwid at tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, ho. Isang paraiso. Isan pa. Huwag tayong basa-basa naniniwala sa fake news, oh. Huwag tayong magpalinlang.
16: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
19: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
21: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
22: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
21: Pati bamboo?
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
21: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
23: Nung natutunan ko po yung paggawa,
24: sino nagturo sa
23: training po kami sa DOST.
24: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
25: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya't maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, dalawang tropical storm na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy na binabantayan ng pag-asa ilang lugar sa Luzon na makakaranas ng pag-ulan dulot ng habagat.
4: Headlines.
3: Department of Budget and Management naglaan ng 1 bilyong piso para sa pagpapalakas ng forecasting kaugnay ng pagbaha.
4: Headlines.
3: Luzon Disaster Resource Center patuloy sa pag-preposition ng family food packs bilang paghanda sa mga posibleng darating na bagyo at ng habagat.
4: Headlines.
3: Pinsala sa sektor ng agrikultura dulot ng habagat at mga nakaraang bagyo umabot na sa 1.91 billion pesos.
4: Headlines.
3: Department of Agriculture naglaan ng mahigit sa 237 billion pesos na alaga para sa mga magsasakang naapektuhan ng habagat at mga nakaraang bagyo.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binisitang mga evacuees sa mga OSA Bacolor, Pampanga.
4: Headlines.
3: 3.7 trillion pesos mula sa proposed national budget inilaan para sa 10 ahensya ng pamahalaan.
4: Headlines.
3: Tatlong opisyal ng Armed Forces of the Philippines sinasang sasalang sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Martes, August 25, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang typhoon o ang bagyong Obet. Gayunman ay patuloy itong minomonitor ng pag-asa. Batay sa pinakauling ulat, alas 9:30 ng gabi, tuluyan ang nakalis sa PAR ang bagyong Obet matapos itong manatili sa loob ng monitoring area ng Pilipinas. Samantala, binabantayan din sa labas ng PAR ang Tropical Storm Atsani at Tropical Depression Gainari na dating tinawag na Neneng. Sa kasalukuyan, wala sa loob ng PAR ang tatlong tropical cyclone na ito, ngunit patuloy na nakatutok ang pag-asa sa kanilang galaw at posibleng epekto sa bansa. Pinapayuhan naman ng publiko na manatiling updated at sumubaybay sa mga official na weather bulletin at abiso mula sa DOST Pag-asa.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Nagbabala ang pag-asa sa posibleng malakas na pag-ulan dahil sa southwest monsoon o habagat sa ilang bahagi ng Luzon hanggang Huwebes, August 27, 2026. Abot na sa 50 hanggang 100 millimeters ang inaasang pag-ulan sa Zambales mula Martes ng gabi hanggang Miyerkules ng gabi, Agosto 26. Mula naman Miyerkules ng gabi hanggang Huwebes ng gabi, inaasa ng 50 hanggang 100 milliliters o millimeters na ulan sa La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Mataan at Occidental Mindoro. Ayon sa pag-asa, maaaring mas mataas ang volume ng ulan sa mga bulubundukin at matatas na lugar. Maaaring lumala ang epekto nito sa ilang lugar dahil sa naunang malalakas na pag-ulan. Pinapayuhan naman ang Disaster Risk Reduction and Management Offices na magsagawa ng kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang buhay at ari-arian.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Suspendido ang face-to-face classes sa ilang lugar sa Pangasinan at Pampanga ngayong Martes dahil sa umiiral na kondisyon ng panahon. Sa Pangasinan, ipatutupad ang alternative delivery mode sa Mangaldan para sa preschool hanggang high school, habang modular distance learning naman ang gagamitin sa Bugalyon para sa lahat ng face-to-face classes. Sa Lingayen, lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan ay lilipat din sa alternative delivery modes. Sa Pampanga, suspendido ang face-to-face classes sa ilang paaralan sa Apalit, kabilang ang Fausto Gonzalez Siocco Middle School, ang Macario Arnedo Elementary School, Paligi Elementary School, Sampaga Elementary School at Sampaloc Elementary School. Gayon din sa Sukad Elementary School, Sampaga National High School, Senior High School Standalone, Apalit Christian Ecumenical School at La Verdad Christian School. Sa Minalin at Makabebe, lahat ng antas sa pampublikot at pribadong paaralan ay lilipat sa alternative delivery modes.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Naglaan ang Department of Budget and Management ng 1 bilyong piso para palakasin ang forecasting ng pagbaha. Layunin itong paigdingin ang paggamit ng artificial intelligence o AI sa flood forecasting, real-time monitoring ng mga hazards at disaster prevention. Ayon sa DBM, makakatulong ang pondo upang mas maagang matukoy kung saan maring mangyari ang pagbaha at kung sino ang maaring maapektuhan. Bahagi ito ng hakbang ng pamahalaan na ilipat ang disaster management mula sa pagtugon matapos ang sakuna tungo sa maagap na paghahanda at pag-iwas. Sa kabuuang pondo, 935 million pesos ang ilalaan para sa research service, habang 65 million pesos naman ang para sa general management at supervision ng Project NOAA. Gagamitin din ang pondo sa pagbili ng mga kinakailangang information and communication technology, digital, technical at scientific equipment, gayon din ang pagkuha ng mga specialized personnel.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Luzon Disaster Resource Center patuloy sa pag-preposition ng family food packs. Narito ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: Report.
7: Sa gitna ng patuloy na banta ng mga bagyo at habagat, patuloy din ang pagkakarga at pagdidispatch ng mga family food packs sa mga delivery truck ng DSWD sa Luzon Disaster Resource Center sa Pasay City. Ayon sa DSWD, ipapadala ang mga relief packs sa DSWD field offices sa CAR, Ilocos G Region at sa Mimaropa bilang bahagi ng patuloy na augmentation at disaster preparedness operations ng kagawaran. Kasabay nito ay dumating na rin sa LDRC ang karagdagang supply ng bigas para naman suportahan ang tuloy-tuloy na produksyon ng food packs. Kaugnay nito ay umabot naman na sa 1.8 milyong family food packs ang naipamahagi sa mga lugar na naapektuhan ng bagyong Luis, Maymay, Neneng at ng Habagat. Nananatiling available ang nasa ikit-apat na bilyong halaga pa ng standby fund ng DSWD para sa tuloy-tuloy na paghahatid ng tulong sa mga komunidad na nangangailangan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Umabot na sa 1.91 billion pesos ang pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura dahil sa habagat at mga nakaraang bagyo. Ayon sa Department of Agriculture, mahigit sa 61,000 ng bagsasaka ang naapektuhan, habang nasa mahigit sa 54,600 na hektarya ng agricultural areas ang napinsala. Dinatayang umabot sa 7,800 metric tons naman ng agricultural commodities ang nawala dahil sa mga pagulan at bagyo. Pinakamalaki sa pinsala ang palay na mahigit sa 1 bilyong piso, habang nasa 610 million pesos naman ang naitalang lugi sa high-value crops. May pinsala rin sa mais, kamoteng kahoy, livestock, fisheries, irrigation facilities, farm structures at mga makinarya.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Samantala, para makatulong sa mga apektadong magsasaka, naglaan ang Department of Agriculture ng mahigit sa 237 million pesos na halaga ng agricultural inputs, kabilang ang mga binhi ng palay, mais at gulay. Maaari din silang makakuha ng pautang hanggang 25%

0: kinukonsiderang may sama sa long-term plan para mabawasan ang pagbaha. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sa gawa ng aerial inspection sa Ipangulong Ferdinand Marcos Jr. at tinanawang mga lugar araw sa Bulacan at Pampanga na matinding pinalubog ng baha dulot ng mga nagdaang bagyo at southwest monsoon. Layunin ang ginawang aerial inspection ng punong ekutibo ang madetermina ang kailangang pagtugon at suporta ng pamahalaan sa mga atektadong lugar. Kasunod ng ginawang inspeksyon ay nailatag naman ang short-term, medium-term at long-term solutions na maaaring tumugon sa matagal ng problema ng pagbaha sa rehiyon. Ilang sa nailatag na short at medium-term na mga hakbang ay ang dredging at declogging ng mga daloy ng tubig, pagtatayo ng mga floodgates at pumping station at Tasabo Dam. Sa kabilang dako, inabanggit naman ng Pangulo sa ilalim ng long-term plan ang paggawa ng daan-daang kilometro hindi kaya naaabot hanggang sa pilar sa Bataan. Matatagalan na ito pero kinakailangan ng masimulan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Isang long-term plan ay gumawa ng dike na kalsada malayo yung aming tinitingnan hanggang pilar sa Bataan. That is about 100 kilometers kaya medyo matatagalan pero pinag-aaralan na natin para at the very least meron tayong plano at meron na tayo masisimula.
2: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Public.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Dinisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mga evacuees sa Bacolor Integrated School Evacuation Center sa Bacolor, Pampanga. Ito'y upang alamin ang kanilang kalagayan at pangangailangan. Tinatay ang 216 families o 836 individuals ang kasalukuyang nananatili sa evacuation center. Sa buong Bacolor, nasa 11 evacuation centers ang nagsisilbi sa kabuuang 559 families o 2,200 individuals na lumikas sa pagbaha dulot ng mga nagdaang bagyo at ng habagat. Pinamunuan ng Pangulo ang pamamahagi ng family food packs at mainit na pagkain sa mga evacuees sa pamamagitan ng mobile kitchen.
4: Mabilis po yung pagbigay-bigay po ng tulong dahil po nakikita po namin na ano man pong oras po, meron po kami natatanggap na pagkain, meron po kami maayos po na tinutuluyan po ngayon, at yung pong tulong po na ibinibigay po sa amin ay natatanggap po ng lahat po. Hindi lamang po kami, pati po lahat po nandito po, pantay-pantay po na nakukuha po yung tulong. Sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maraming salamat po.
0: Isa sa mga nasa evacuation center sa Bacolor, Pampanga, si Philip Perida.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nasaksihan din ng Pangulo ang pamamahagi ng 10,000 pisong cash assistance sa mga apektadong pamilya sa ilalim naman ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ng DSWD. Tiniyak ni Pangulong Marcos ang patuloy na paghatid ng tulong at iba pang kinakailangang suporta sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha. Layunin itong matugunan ang kanilang agarang pangangailangan ng mga naapektuhan ng pagbaha dulot ng bagyo at habagat.
5: Sa Bacolor, ma'am, hindi nagkulang yung pamunuan natin dito, especially the mayor. Alam ko naman, connected through president yan, no? So, nakamonitor kami lagi, hindi napabayahan kahit nasa sitwasyon kami ng kalamidad. So, hindi kami masyadong nakarandam ng masyadong parang panghihina sa sitwasyon namin. So, well support yung mga nasa government natin. Sa ating mahal na Pangulo po, maraming salamat po at nakapunta po kayo dito sa bayan namin.
0: Ang isa sa mga beneficiaries ng tulong mula sa pamahalaan, si John Mariano.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mabilis at tuloy-tuloy na suporta, pinangako ni Pangulong Marcos sa mga binahang residente mula sa Central Luzon. Narito ang report ni Raquel Bayan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Sa gawa ng aerial inspection, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga binahang lugar sa Bulacan at Pampanga upang personal na makita ang lawak ng pinsalang iniwan ng mga nagdaang sama ng panahon sa Pilipinas. Kasama ng Pangulo sa aerial inspection na ito, si DPWH Secretary Vince Dizon na nag-ulat sa Pangulo ng mga gumugulong na na flood control efforts, maging ang proposed long-term solutions kontra baha. Nakita ng Pangulo ang mga komunidad na lubhang napinsala ng pagtaas ng tubig baha. Ang ibang bahay, halos bubong na lamang ang kita. Ang pagsisiguro ni Pangulo

0: Marcos, hindi titigil ang gobyerno sa pagpapaabot ng suporta sa mga apektadong pamilya sa Bulacan at Pampanga.
1: So that is the situation that we have now. I'm satisfied that yung immediate needs ng tao, yung kanilang pagkain, yung kanilang shelter, yung kanilang yung healthcare na kailangan ng pamahalaan ng national government ay nandiyan lahat. Hindi naman tayo nauubusan ng gamit, hindi naman tayo nauubusan ng tulog. Patuloy yan hanggat na ang kailangan ng tao ay binibigyan natin sila lahat ng mga kanilang pangangailangan. So that is the situation for now.
0: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Narito na ang ating kaalamang ASEAN. Alam nyo ba na sa mga kagubatan ng Malaysia, matatagpuan ang mga endangered species gaya ng pygmy elephant at ang Bornean orangutan? Kasama din dyan ang Sumatran rhinoceros. Sa ilalim ng ASEAN Wildlife Enforcement Network, binibigyang proteksyon ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng sanibwersang pagtutok ng mga otoridad mula sa 11 bansang kasabi ng ASEAN. Mahigpit na binabantayan ang iligal na bentahan ng mga endangered species upang mapangalagaan ang biodiversity sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
9: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Umabot sa 7.2 trillion pesos ang panukalang pambansang budget ng pamahalaan para sa fiscal year 2027 sa kabuuang halaga. 3.7 trillion pesos o 51.4% ang nakalaan sa 10 departamento at sektor na may pinakamalalaking proposed allocations. Nangunguna sa listahan ng basic education na may panukalang budget na 976 billion pesos. Sinusundan ito ng public works na may 644 billion pesos at health na may 353.8 billion pesos. Kabilang din sa top 10 ang interior and local government, national defense, transportation, agriculture, social welfare, higher education at judiciary. Pinapakita nito na hindi lamang isang sektor ang tinututukan ng sa panukalang pambansang budget.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagpaalala naman ang Philippine Embassy sa Beijing sa mga Pilipinong nasa China at sa mga nagpaplanong bumiyay roon na sumunod sa mas mahigpit na requirements sa visa, travel documents at naideklarang aktibidad. Magkakabisa ang bagong Chinese Exit and Entry Regulations sa September 15. Ayon sa embahada, kailangang tiyakin ang mga biyahero na tugma ang kanilang visa sa aktual na layunin ng pagpunta sa China. Maring hinga ng karagdagang dokumento o electronic record sa mga aplikante upang mapatunayan na lehitimo at naayon sa batas ang kanilang deneklarang aktibidad. Nagbabala rin ang embahada laban sa paggamit ng peke o maling dokumento sa visa application. Ang sinumang mapapatunayang nagsumite ng pekeng papeles o sadyang nagbigay ng maling impormasyon ay maaaring ma-reject ang application at ma-ban sa pagpasok sa China.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, maaari ring managot ang mga taong nagbibigay ng invitation letter para sa visa application kung mapapatunayang mali o peke ang impormasyong nakasaad dito. Pinapayuan din ang mga Pilipinong kukuha ng tulong mula sa visa o immigration agencies na tiyaking rehistrado ang mga ito sa Chinese Immigration Authorities. Dinigyan din ng Philippine Embassy na hindi pinagbabawal ng bagong patakaran ang lehitimong paglalakbay at hindi nito dapat gawing mas mahirap ang ordinaryong visa applications para sa mga sumusunod sa requirements. Para sa mga katanungan, maaari namang makipag-ugnayan sa Chinese National Immigration Administration o sa Philippine Embassy at sa pinakamalapit na Philippine Consulate General sa China.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tatlong opisyal ng Armed Forces of the Philippines pinasabina ng Senate Impeachment Court. Narito ang report ni Melanie Valdos Reyes.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Tatlong aktibo at retiradong opisyal ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang isusunod na isasalang ng House Prosecution Team upang patunayan ang umunoy maling paggasta ng confidential funds sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Pinadala na ng sabina sina Colonel Manaros Brancing II, Colonel Magtanggol Panopio at Major General Adonis Bajau upang tumistigo simula ngayong Merkules, taunay na nga pondong inilaan sa Department of Education noong 2023. Inaasahan papatunayan ng tatlong opisyal ng AFP na wala silang natatanggap kahit piso mula sa 112.5 million pesos na DepEd confidential funds noong si Duterte pa ang kalihim ng kagawaran. Kinumpirma ni Manila Representative at House Prosecutor Joel Chua na nagpalabas na ng opisyal na sertifikasyon ng mga opisyal na nagpapatunay na wala silang hinahawakang pondo. Anya, gagamitin ng prosecution ang mga testimonya upang mabuo ang isang pattern o sistema na magpapatibay sa reklamong impeachment laban sa pangalawang pangulo. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Joel Chua.
11: Well, unang-una ang ini-establish natin is yung pattern. Masasabi natin na pupwedeng impeachable offense. At maliwanag naman, yung tatlo na ipipresenta namin, sila yung mga nag-issue ng certification kung saan sinasabi nila na ni Singkong Butas wala silang natanggap na pondo galing sa DepEd.
10: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Muling umarap sa witness stand si dating Special Disbursing Officer Gina Acosta nitong Lunes. Ito'y matapos na kanselahin ang dalawang araw ng paglilitis noong nakarang linggo dahil sa malakas na ulan at pagbaha dulot ng habagat. Sa pagpapatuloy ng kanyang testimonya, sinabi ni Acosta na siya ang nag-disburse ng 500 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President kay OVP Security Officer Colonel Raymond Lachica. Alinsunod, dumano ito sa utos ni Vice President Sara Duterte. Gayunman, sinabi niyang hindi bonded o non-accountable officer si Lachica, kaya hindi itong opisyal na may pananagutan sa pag-account ng confidential funds. Sa pagtatanong ng private prosecutor na si Armando Ligutan, inusisa ni Acosta tungkol sa ilang pangalan na nakalista sa acknowledgement receipts bilang mga tumanggap umano ng confidential funds. Kabilang dito, sina Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, May Pamana, Don Piang, Shane Ngitngit at Suniso Belat na may halagang mula 100,000 pesos hanggang 250,000 pesos.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Samantala, ginit naman ni Acosta na wala siyang personal na kalaman kung totoong mga tao o lehitimong recipients ang mga pangalang nakalista. Sinabi rin niyang kinuha muli ni Lachica ang mga acknowledgement receipts na ibinigay nito sa kanya. Samantala, tinanong ni Ligutan at Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero kung siya ba ay napili bilang SDO ng OVP at Davao City dahil palagi niyang sinusunod ang mga utos ni Duterte. Sumagot si Acosta na wala siyang ideya kung bakit siyang tinalaga bilang Special Disbursing Officer nung panahon ni Duterte.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Tumaas ng bagya ang trust at performance ratings ng Philippine National Police o PNP sa ikalawang quarter ng 2026. Batay ito sa non-commissioned survey ng Okta Research. Ayon sa survey na sinagawa mula Hulyo 4 hanggang 11, 65% ng adult Filipinos ang nagsabing nagtitiwala sila sa PNP. Mas mataas ito kumpara sa 63% noong Marso. 13% naman ang hindi nagtitiwala, habang 23% ang hindi tiyak na nagresulta sa net trust rating na plus 52. Pinakamataas ang trust rating sa Visayas na may 70%, sinundan ng balanced Luzon na 69% at Mindanao sa 67%. Pinakamababa naman ito sa National Capital Region o NCR na nasa 40%.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Philippine National Police. Kaysa sa pagpapalakas ng kamalayan sa mga paaralan hinggil sa mga posibleng insidente ng karahasan. Narito ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Bukas ang Philippine National Police na magbahagi na kanila kaalaman at kakayahan sa mga dapat gawin sa sandali may mangyaring hindi inasahan sa mga paaralan gaya ng mga naitalang karahasan kamakailan. Ito ay ayon sa PNP ay makaraang ipagpaliban ng Department of Education o DepEd ang Nationwide Simultaneous School Safety Drill for Active Attack Incidents na dapat sana isasagawa ngayong araw. Sa halip, inilipat ito ng kagawaran sa unang linggo ng Setyembre dahil bukod sa maraming paaralan ng hindi pa nakapag-face-to-face classes, bahagi rin ito ng tugon sa pangamba ng ilang grupo hinggil sa epekto nito sa mga estudyante. Ayon kay PNP spokesman, Police Colonel Allen Reyco, kaysa sila sa layunin palakasin ang kamalayan ng mga estudyante, guro at ibang tauhan ng paaralan upang paghandaan ang iba't ibang senaryo.
13: Ating Philippine National Police, meron tayong kinakandak na tinatawag nating security survey inspection. We will be inspecting institutions or structures. Titignan natin kung ano kahinaan when it comes to physical security at yung entry at exit ng mga tao. Titignan po natin ito lahat. And the Philippine National Police is willing and always ready to participate in any consultation with all groups concerned.
12: Ang tinig ni PNP spokesman, Police Colonel Allen Reyco. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pagtuturo ng good manners and right conduct sa at values education sa mga kabataan, dapat pang paigdingin ayon sa isang mambabatas. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Isinusulong ni Paranaque VP Senator Brian Yamsuan ang muling pagtutok sa GMRC upang mapatatag ang moral foundation ng mga kabataan Pilipino. Ayon kay Yamsuan, hindi lamang wastong asal ang layunin ng GMRC kundi ang paghubog ng mga kabataan bilang mga mamamayang may karakter at konsensya. Napataan niya magsilbing wake-up call sa pamahalaan, mga guro at magulang, ang mga insidente ng bullying at karahasan sa mga paaralan. Nanawagan siya sa Kongreso at DepEd na repasuhin at palakasin ang pagpapatupad ng batas na nag-i-institutionalize sa GMRC at values education, gayon din ang anti-bullying act at mga batas para sa mental health. Gitnyan dapat ituro ang GMRC bilang hiwalay na asignatura mula grade 1 hanggang grade 10 at bigyan ng kaparehong prioridad gaya ng math at science. Dapat inanyang bigyan ng sapat at tuloy-tuloy na training yung mga guro at palakasin ang ugnayan ng mga paaralan at mga magulang dahil hindi lang naman yung mga guro ang may responsibilidad sa character formation ng bata. Diin pa niya na ang kalidad ng edukasyon ay dapat masukat hindi lamang sa talino kundi sa paghubok ng mamamayang may mabuting asal at karakter. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Narito naman ang isang kapapasok lamang na balita. Hunger rate sa bansa bumaba sa 20.3% ayon sa SWS survey. Narito ang report ni Marian Bastasa.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Alan, bumaba nga mga pamilyang Pilipinong nakaranas ng gutom sa nakalipas na tatlong buwan ayon yan sa second quarter 2026 Social Weather Survey ng SWS. Sa naturang survey, lumalabas na nasa 20.3% ang bilang ng mga pamilyang nakaranas ng involuntary hunger noong Hunyo na mas mababa sa 23.2% na hunger rate na naitala noong Marso. Naitala ang pagbaba ng hunger rate partikular sa Metro Manila, Balanced Luzon at Visayas kung saan pinakamalaking ibinaba sa sa Visayas Region na mula sa 28% ay bumaba sa 22.3% ang hunger rate noong Hunyo. Samantala, tumaas naman ang hunger rate pagdating sa Mindanao na umabot ng 24%. Bumaba rin ang hunger rate pagdating sa mga pamilyang nagsasabing sila ay mahirap mula 27.5% sa 24.5%. Maging yung mga pamilyang itunuturing ang kanilang sarili na food poor ay bumaba rin ang hunger rate mula 32.6% patungong 29.9%. Isinagawa ang aturang survey mula June 20 to 29 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents sa bansa. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Anbastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Tanghalang Batingaw, naghahanda na para sa 50th anibersaryo nito ngayong Setyembre. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Jolly Mar Acuyong.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Ipagdiriwang ng Tanghalang Batingaw ng Lyceum of the Philippines University Manila ang 50th anibersaryo nito sa pamamagitan ng Gen 50, Encore and Endless Legacy. Highlight ng year-long celebration ng Grand Alumni Homecoming sa September 12 sa LPU Manila na magtitipon sa mahigit 200 alumni mula sa halos 5 dekada ng organisasyon. Kabilang sa programa ang Gawad Tanghalang Batingaw, nakikilala sa mga alumni na nagpakita ng excellence, leadership, creativity at service sa iba't ibang larangan. Magbibigay naman ng inspirational.
3: Jolly, babalikan natin maya-maya si Jolly Mar Acuyong.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Balita naman sa Bayong Dagat, Ukraine. Nais ng kapayapaan ngunit hindi susuko sa Russia ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Win Peñano.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Binigyang diin ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na nais ng Kyiv ang kapayapaan ngunit hindi ito susuko sa Russia. Ginawa ng Ukrainian leader ang pahayag sa gitna ng paggunita ng kanilang bansa sa araw ng kanilang kalayaan nitong Lunes. Sa kanyang talumpati, mariing tinanggihan ni Zelensky ang demand ng Moscow na isuko ng Kyiv ang mga teritoryong hawak pa nito sa silangang Donbas region. Muli ring nanawagan ng opisyal ng karagdagang suporta lalo sa air defense systems upang maprotektahan ang mga syudad sa Ukraine mula sa missile attacks ng Russia. Hinikayat din ito ang mga kaalyado na dagdagan pa ang pressure sa Moscow at tumulong na makumbinse ang Russia na bumalik sa negotiating table. Maalalang Pebrero ng 2022 nang ilunsad ng Russia ang malawakang pananakop nito sa Ukraine na magpasa hanggang ngayon ay nagpapatuloy. Pinaniniwala ang 10,000 na ang nasawi sa digmaan na nakaapekto hindi lamang sa pandaigdigang supply ng pagkain kundi maski sa petrolyo. Mula RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Win Peñano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Balikan natin ang report ni Jolly Mar Acuyong mula sa Radyo Magazine kaugnay ng 50th anibersaryo ng grupong Tanghalang Batingaw. Jolly!
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Ipagdiriwang ng Tanghalang Batingaw ng Lyceum of the Philippines University Manila ang 50th anibersaryo nito sa pamamagitan ng Gen 50, Encore and Endless Legacy. Highlight ng year-long celebration ng Grand Alumni Homecoming sa September 12 sa LPU Manila na magtitipon sa mahigit 200 alumni mula sa halos 5 dekada ng organisasyon. Kabilang sa programa ang Gawad Tanghalang Batingaw, nakikilala sa mga alumni na nagpakita ng excellence, leadership, creativity at service sa iba't ibang larangan. Magbibigay naman ng inspirational message si LPU President Attorney Roberto P. Laurel kasunod ang pagkilala sa mga founders, former advisors at former presidents ng Natural Theater Organization. Kasama rin sa selebrasyon na ang Pusong Batingaw, isang legacy initiative na naglalayong magbigay ng mas maraming opportunities sa mga dati at kasalukuyan nitong miyembro, pati na ang Tanghalang Batingaw Theater Festival na inaasahang gaganapin sa Nobyembre. Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Mar Acuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Narito naman ang ating balitang sports.
9: Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa Formula 1, defending champion Lando Norris wagi sa huling edisyon ng Dutch Grand Prix. ang race report mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
18: Back-to-back wins ang naitalan defending World Drivers Champion Lando Norris ng McLaren ngayong ongoing na 2026 Formula 1 season. Ito ay matapos magwagi si Norris sa 2026 Dutch Grand Prix sa Zandvoort sa The Netherlands noong Linggo. Nanaig si Norris kontra sa kanyang mga karibal sa karera na si Andrea Kimi Antonelli ng Mercedes at Lewis Hamilton ng Ferrari para masungkit ang panalo sa huling edisyon ng Dutch Grand Prix. Tumapos sa ikalawang pwesto si Antonelli, samantalang third place naman ang kanyang teammate na si George Russell. Matapos depensahan si Hamilton para sa final podium finish. Susunod na karera ngayong season ay gaganapin sa Monza sa Italy sa susunod na Linggo. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 39 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga.
9: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
20: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
21: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanian Espiritu from Barangay Tanzatu, Nagota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyo ng pambarangay at mas nai-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
22: Si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kaming system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line yun, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
23: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan,
0: isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
1: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon na yung mga landfill po muna. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
0: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Cagayan Valley, naka-alerto sa posibleng epekto ng enhanced southwest monsoon at ng bagyong Obet o Saudel. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegaraw, Cagayan. Narito ang balitang atid ni April Racho.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: April.
24: Naka-alerto ngayon ang buong Lambak, Cagayan mula sa posibleng epekto ng southwest monsoon na inaasahang palalakasin ng bagyong Saudel. Nitong hapon ng Lunes, nagsagawa ng pre-disaster risk assessment meeting ang Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council o DREAMC upang higit na mapaghandaan ang anumang epekto ng bagyo, partikular na sa mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Kahit pa man napakalayo nito sa kalupaan, iniulat ng PAGASA na palalakasin ito ang habagat. Kaya naman, pinababantayan ngayon ng Mines and Geosciences Bureau ang mahigit 500 barangay mula sa posibleng epekto ng pagbaha at pagguho ng lupa. Partikular na pinatututukan ang lalawigan ng Batanes, Babuyan Group of Islands, ang Northwestern Cagayan at maging ang ilang bahagi ng Nueva Vizcaya at Quirino. Kaugnay nito, iniatas ni Office of Civil Defense Region 2 Director Albert Mogo sa mga kinuukulang lokal na pamahalaan ang tutok na paghahanda at huwag magpakampante upang maiwasan ang anumang panganib ng enhanced southwest monsoon. Bagamat nananatili pa rin sa white alert status ang buong rehiyon, nakahanda namang iangat ng mga local DREAMC ang kanilang alert status kung kinakailangan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Radio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegaraw.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Adopt a waterway project, binuksan ng Baguio City sa mga civic groups upang mapanatiling maayos ang daloy ng tubig patungo sa apat na tributaries. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang report ni Joseph Cabanas.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Joseph.
6: Hinihikayat ng City Environment and Parks Management Office ang mga individual grupo at environmental advocates na makibahagi sa pangangalaga ng mga waterways o daluyan ng tubig sa lungsod sa pamagitan ng pagpapalawak ng programang Adopt a Park upang maisama ang mga ilog at tributaries. Ayon kay Chef Mohed, Attorney Renan Diwas, mahalaga ang pakikipagtulungan ng publiko sa pamalang lungsod upang mapangalagaan at mapabuti ang kalagayan ng mga pangunahing ilog at daluyan ng tubig. Bukod sa regular na clean-up activities, inaasahang makikibahagi ang mga adopters sa pagdidisenyo, pagtatanim at pagpapanatili ng mga halaman sa paligid ng mga waterways. Layunin nitong mapanatili ang mga unti-unting pagpapabuti sa kalidad ng tubig ng mga ilog. Kabilang sa apat na pangunahing river system sa lungsod, ang Baliri River, Bued River, Ambalanga River at Singaliano River na nagsisilbing mahalagang daluyan ng tubig patungo sa mga karatig lugar sa Benguet at sa La Union. Sinabi ni Diwas na bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng lungsod na madagdagan ang green cover hindi lamang sa mga kagubatan kundi maging sa mga water shed. Isinusulong din ng SEPMO ang naturang programa bilang bahagi ng environmental action at climate resilience ng lungsod, lalo na sa harap ng lumalalang epekto ng climate change. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
4: Radyo Pilipinas,
23: Radyo Pilipinas,
4: News Nationwide.
3: Halaga ng pinsala sa infrastruktura sa Ilocos Region dulot ng magkakasunod na bagyo at habagat. Lumagpas na sa 1 billion pesos. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Mildred Coquia.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Mildred.
7: Aabot sa 1.17 billion pesos ang halaga ng pinsala sa 148 infrastruktura sa Ilocos Region dulot ng magkakasunod na bagyo at habagat. Pinakamalaki sa Ilocos Sur, 481 million, sinundan ng Ilocos Norte, 320 million, Pangasinan, 184 million, at La Union, 180 million. Ito ang pinakahuling ulat ni Office of Civil Defense Region 1 Information Officer Adrian Pagsulingan. Ayon sa datos, subsided na ang baha sa 165 lugar sa rehiyon habang patuloy namang humuhupa ang tubig sa 88 iba pang lugar na pawang nasa Pangasinan at Dagupan City. Naitala rin ang 16 na rain-induced landslide sa Ilocos Sur, La Union at Pangasinan at 4 na pagkabuwal ng puno sa Ilocos Sur. Samantala, 277 road sections at 8 tulay ang naapektuhan ng masamang panahon. Hindi madaanan ang 47 kalsada sa Pangasinan at 7 kalsada at 2 tulay sa Ilocos Sur. So ngayon, 223 road sections at 6 na tulay ay passable na. Ipinabatid pa ni Pagsulingan na naitala rin ang 337 na bahagyang nasirang bahay at 29 na tubuyang nawasak. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
4: Radyo Pilipinas,
23: Radyo Pilipinas,
4: News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Bicol Region Bureau of Fire Protection. Patuloy naman sa paghahanda sa school safety drills. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
4: Radyo Pilipinas,
23: Radyo Pilipinas,
4: Report.
3: Jerome.
8: Nagsigawa ng briefing at rehearsal ang Bureau of Fire Protection, Pili Fire Station, katuwang ang iba pang lokal na ahensya para sa paparating na nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents na ginanap sa San Agustin Elementary School ng nasabing bayan. Layunin ng nasabing aktibidad na patibayin ang kahandaan ng mga otoridad at paaralan sakaling magkaroon ng biglaang banta sa seguridad sa loob ng paaralan. Kabilang sa mga gagawing aktibidad ay ang pagrepaso sa mga safety protocols, pabilisin ang mga estratehiya sa pagtugon at evacuation procedures upang maprotektahan ang mga guro at mag-aaral. Binigyan din ng mga otoridad na ang kaligtasan ng mga kabataan ay isang pinagsamang responsibilidad ng lahat. Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya, patuloy na bumubuo ng mas ligtas at mas protektadong kapaligiran para sa mga mga mag-aaral ng pili. Isinagawa ang pagsasanay sa ilalim ng direktiba ni na BFP Region 5 Director Fire Chief Superintendent Junito Maslang o PFM Comsor Caretaker Fire Chief Inspector Josephine Janet Barandon at pili Acting Municipal Fire Marshal Fire Senior Inspector Dexter Prades. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga programa at intervention ng Department of Agriculture sa Palawan Agricultural Training Institute. Inilatag na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Narito ang report ni Lizelle Pilapil.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Lizelle.
11: Inilatag ng DA Press sa pangunguna ni Leonor Lotivo, ang OIC at Agriculture Program Coordinating Officer ng DA Press, kasama ang kanilang Information Officer na si Monica Vergara, ang mga programa at intervensyon na ginagawa ng Department of Agriculture para sa mga nasa sektor na agrikultura sa Palawan at sa iba pang probinsya at syudad ng Mimaropa. Kabilang sa mga ito ang pamamahagi ng mga binhi, fertilizers at marami pang suporta para sa mga magsasaka sa ilalim ng rice program. Binanggit rin ni Lotivo ang patungkol sa National Urban and Peri-Urban Program o NUPAP kung saan ay patuloy na nagkakaloob ang DA ng suporta para sa mga nagnanais na magtanim kahit nasa urban area. Kabilang aniya dito ang mga gulayan sa paaralan, pagbibigay ng kaalaman tungkol sa hydroponics, vertical gardening at pamamahagi ng mga gamit para mas mapalakas ang produksyon ng mga magsasaka. Ibinahagi rin ng DA Press na mayroon itong livestock programs, pati na rin suporta sa pagpaparami ng baboy at maging ilang suporta para sa manukan. Kaugnay nito, sinabi rin ni Lotivo na patuloy rin nilang hinihikayat ang mga magsasaka na magtanim ng mais sa halip na nakatuon lamang sa palay at dahil dito ay namahagi sila kamakailan ng ilang libong bags ng binhi ng mais para sa mga magsasaka sa probinsya ng Palawan. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mahigit sa 88,000 families sa Southern Leyte tatanggap ng tig 10 kilo ng bigas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Sogod. Narito ang balitang hatid ni Jevic Epiz.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Jevic.
12: Mahigit 88,000 pamilya sa Southern Leyte ang nakatakdang makinabang sa rice distribution program ng pamahalaan kung saan bawat kwalipikadong beneficiary ay tatanggap ng tig 10 kilong bigas. Ang programa ay pinangunahan ng Provincial Social Welfare Development Office ng Southern Leyte bilang bahagi ng pagsikap ng pamahalaan na magbigay ng karagdagang tulong sa mga pamilyang nangangailangan at makatulong sa kanilang pang-araw-araw na gastusin sa pagkain. Ayon kay Jonaline Gaviola, PSW Officer ng Provincial Government ng Southern Leyte, mahigit 20,000 pamilya na mula sa bayan ng Sugod, Malitbog at Buntok ang nakatanggap ng kanilang rice allocation. Patuloy naman ang distribution sa iba't ibang LGU sa lalawigan na inaasahang isasagawa sa darating na linggo upang maabot ang iba pang kwalipikadong beneficiary. Para sa pagpapatupad ng programa, nakatanggap ang provincial government ng Southern Leyte ng mahigit 53 million pesos na pundo para sa rice distribution. Ang rice distribution program ay isang programa ni President Ferdinand Marcos Jr. na pinunduhan sa ilalim ng Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Unit. Sa pamamagitan nito, na ipauubaya sa mga LGU ang pagpapatupad ng programa para mas direktang maihatid ang ayuda sa mga beneficiary sa kanilang komunidad. Sa patuloy na pamamahagi ng rice packs, layunin ng programa na makatulong sa food security, mapagaan ang gastusin ng mga pamilya at makapagbigay ng agarang suporta sa mga komunidad sa buong Southern Leyte. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: World Cafe of Opportunities nagatid ng trabaho at oportunidad sa mga skilled workers sa Eastern Samar. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Borongan. Narito ang report ni Penelope Pumida.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Pen.
13: 13 job seeker ang inineklarang near hired matapos ang isinagawang 2026 World Cafe of Opportunities o WCO ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Eastern Samar Provincial Office sa General MacArthur Municipal Covered Court. Sa 13 near hired, 10 ang napili ng Techron Resources Incorporated habang 3 naman ang napili ng Chan Group
14: group of companies para i-refer sa operasyon nito sa Borongan City. Layunin ng WCO na mailapit sa mga skilled worker at job seeker ang mga oportunidad sa trabaho, skills training, livelihood at iba pang serbisyo. Dumalo sa aktibidad ang mga TVET graduate, aktibong TESDA scholars at iba pang job seeker, kasama ang 23 technical vocational institutions, government agencies, employers, farm schools at training partners. Kabilang sa mga serbisyong inilaan ang job matching, toolkit distribution, training support fund at libreng assistance para sa skills passport. Nagkaroon din ng skills demonstration, libreng haircut, manicure at pedicure, gayon din ang pagbebenta ng mga produktong agrikultural. Isinagawang WCO sa ilalim ng Job Linkaging and Networking Services o JOLINS framework ng TESDA bilang bahagi ng paghahanda sa National Tech Voc Day na ipinagdiriwang tuwing Agosto 25. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Department of Agriculture Caraga, sinusulong ang isang National Agriculture Program para sa seguridad sa pagkain. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito ang report ni Reggie Tanyare.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Reggie.
16: Isinusulong ng Department of Agriculture Caraga ang National Urban and Peri-Urban Agriculture Program o NUPAP upang mapalakas ang produksyon ng pagkain sa mga urban at peri-urban na lugar. Sa media briefing noong August 24, 2026 sa DA Caraga Conference Room sa Butuan City, ipinaliwanag na layunin ng programa na matugunan ang food security sa kabila ng limitadong lupang pansakahan. Kabilang sa mga programa ang community at vertical farms, rooftop gardens, hydroponics, aquaponics, livestock at iba pang agricultural projects, pati training, kagamitan at production facilities. Maaari itong makinabang ang mga urban at peri-urban dwellers, LGUs, paaralan, farmers groups, kabataan at community organizations. Bukod sa pagkakaroon ng sapat at masustansyang pagkain, layunin din ng NUPAP na makalikha ng kabuhayan, lagdag nakita at mapalapit ang produksyon ng pagkain sa mga komunidad habang nababawasan ang logistics costs. Para sa Bagong Pilipinas, Reggie Tanyare, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pamalang panlalawigan ng Tawi-Tawi, pinangunahan naman ang pamamahagi ng programang bawat barangay makikinabang sa provincial capital. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tawi-Tawi. Narito ang report ni Laila Shari Nami.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Laila.
17: Pinangunahan ni Governor Ismael Mangsali ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program. Naglalayong matulungan ang limang mag-aaral kabilang sa huling taon sa kolehiyo at mula sa mahihirap na pamilya. Nasa 203 barangay sa buong lalawigang Tawi-Tawi ang tumanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ng bawat barangay makikinabang program. Bawat isang barangay ay tumanggap ng 200,000 pesos kung saan ang kalahati nito ay ilalaan sa limang eskolar mula sa mahirap na pamilya at sila ay makakatanggap ng tig 20,000 piso habang ang natitirang 100,000 piso ay para sa proyektong kabilang sa agarang pangangailangan ng mga nasasakupan sa barangay. Ang programang ito ay kabilang sa pagpapatunay ng malasakit ng pamahalaan at patuloy na pagbibigay kalinga sa larangan ng edukasyon at suporta sa mga proyektong makakapagbigay ginhawa sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherry Nami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, August 25, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph.
9: Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
20: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
19: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
21: Rice farmer sa disabled farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
25: Pati bamboo?
19: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
25: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
26: Nung natutunan ko po yung paggawa,
27: sino nagturo sa
26: training po kami sa DOST.
27: Sa DOST.
19: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
28: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 8 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
3: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Good morning. Martes, August 25, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige. Tayo po'y sabay na papakinggan sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sa mga kaibigan o kaibigan, pambungad natin ngayong umagang ito ng Tuesday. Narito ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
3: Radyo Pilipinas Traffic!
0: Ihatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning!
4: Good morning sa isasamang Alan, ganun din sa mga tagapakinig at tagapanood ng Radyo Pilipinas. Sa mga oras na ito, ang EDSA southbound mula po dyan sa may Bonifacio Monumento Circle, mabagal na ang daloy ng traffic hanggang sa may General Latino. Moderate traffic naman sa may Balintawak Cloverleaf hanggang sa may Balintawak Market. Ganun din po dito sa may West Avenue, bahagyang bumabagal din ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may MRT North Avenue Station. Mabagal na rin ang daloy ng traffic pagdating ng Monte de Piedad sa Cubao at tuloy-tuloy hanggang sa may Shaw Boulevard. Moderate to heavy traffic din sa may Guadalupe patungo naman ng Buendia. At ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. After naman ng Buendia, dyan na lamang po sa may pag-ahon ng Pasay Road, unti-unting bumabagal din ang daloy ng traffic, papunta naman ng Magallanes at Pasong Tamo Extension. Samantala, northbound naman ang EDSA mula po dyan sa may FB Horizon, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Taft Avenue. At moderate to heavy traffic na rin dito sa may Magallanes sa flyover. Tuloy-tuloy din po yan hanggang sa may Buendia MRT Station. At mabagal din ang daloy ng mga sasakyan sa may Reliance sa Mandaluyong hanggang sa may Ortigas MRT Station. At may konting build-up na lamang po dyan sa may D3 ng Camp Aguinaldo hanggang bago umakyat ng Santolan na flyover. After naman ng Santolan, light traffic na towards dito sa may Balintawak. Dahil dyan sa may bagong baryo, nakakaranas din po ng pagbagal hanggang sa may General Latino. Pagdating naman dito sa may C5 Bata Katipunan, ng southbound lane ng Katipunan, mula po dyan sa may pag-akyat pa lamang po ng Commonwealth Luzon flyover, mabagal na ang daloy ng traffic hanggang makarating na yan ng Ateneo. At muli tayo makaranasan ng pagbagal, papunta naman sa may service road ng Sevierville hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. At moderate to heavy traffic na rin dito naman sa may C5 Eastwood patungo naman ng Green Meadows. Mabagal na rin ang daloy ng traffic dyan naman po sa may TNDCitas at tuloy-tuloy yan hanggang sa may Bagong Ilog. Pagdating ng Kalayaan Elevated U-turn slot, nakakaranas na rin po ng pagbagal patungo ng Market at ito yung mga papasok ng Bonifacio Global City. Samantala, northbound naman ng C5 mula dyan sa may Pinagsama Village sa Taguig, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may McKinley Intersection. At masusundan yan pagdating ng Canley Road sa Pasig, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Lanusa. At muli tayo makaranasan ng pagbagal dyan na po sa may Libis sa flyover. Apektado din dyan yung mga nanggagaling ng Marcos Highway na dumadaan ng FDR Road papunta ng Libis sa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound

0: naman natin ngayong araw ng Martes ay ending number 3 and 4 at bawal na nga po kayong bumiyahe simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan muna ang ating pambungad na traffic update ngayong araw ng Martes mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay sa kuwang inyong gabay sa lansangan. Charlie Nosaris nag-uulat.
1: Publiko 738 AM
2: Philippine Standard Time, meron tayong 15 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. Ito ho, base sa resulta ng survey ng Okta Research Group, 72% ng mga Pilipino ramdam na ligtas sila sa kanilang komunidad. Ang detalye atin sa atin ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mary.
3: Alan, mayorya ng mga Pilipino ang nakakaramdam na sila ay ligtas sa kanilang mga komunidad. Batayan sa July 2 ng mass survey ng Okta Research. Sa naturang survey, lumalabas na 72% ng mga Pilipino ang nagsabing ligtas sila sa kanilang komunidad. 68% ang nagsabi na hindi sila natatakot maglakad ng mag-isa sa gabi, habang 54% naman ang hindi rin nag-aalala na mapapasok ng mga magnanakaw ang kanilang mga bahay.
2: Mary? We are trying to reestablish the signal ni Marian Bastasa. Yung kanyang report ay tungkol dito sa resulta ng Okta Research Survey na nagsasabing 72% ng mga Pilipino ramdam na ligtas sila sa kanilang komunidad. Ayan, okay na ang signal ni Mary. Mary, go ahead.
3: Yes, Alan, mayorya nga no, ng mga Pilipino, itong nakakaramdam na sila ay ligtas sa kanilang komunidad. Batayan sa pinakahuling tugon ng mass survey ng Okta Research. Sa survey, lumalabas na may 72% ng mga Pilipino ang nagsabing ligtas sila sa kanilang komunidad. 68% ang nagsabi na hindi sila natatakot maglakad ng mag-isa sa gabi, habang 54% ang hindi rin nag-aalala na mapapasok ng mga masasamang loob ang kanilang bahay. Pinakamataas ang porsyento ng kumpiyansa pagdating sa Visayas Region na umabot ng 84%, habang pinakabababa naman dito sa Metro Manila na nasa 58%. Kung ikukumpara rin sa resulta noong Marso, bumaba sa buong bansa ang antas ng kumpiyansa sa lahat ng tatlong safety indicators. Ayon sa Okta, ang malaking pagbaba ng confidence sa Metro Manila ay maaaring may kaugnayan sa mas mataas na exposure sa mga balita at social media tungkol sa mga krimen na maaaring makaapekto sa pananaw sa seguridad, kahit hindi naman direktang sumasalamin sa aktual na antas ng panganib. Samantala, ang mas matatag namang pananaw sa seguridad sa Visayas ay maaaring umanong may kaugnayan sa tuloy-tuloy na presensya ng lokal na police at community-based mechanism. Isinagawa ang survey mula July 4 to 7 sa pamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents sa bansa. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Thank you so much, si Marian Bastasa, mula po sa Quezon City. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 18 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense sa Calabarzon. At alamin natin ang latest mula sa Calabarzon, kaugnay ng mga naging epekto ng mga nagdaang bagyo at maging ng habagat. Yan po sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood.

0: sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Tayo po'y napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Radyo Magazine 1278 kHz at sa Sports Radio 918 kHz. 20 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga at tayo po'y hihingi ng update direkta mula sa Office of Civil Defense sa Calabar Zone, Region 4A. Baka kausap natin ang OCD Information Officer mula sa Calabar Zone, Mark Rafael Sasutona. Yes, sir. Good morning po.
5: Good morning po, Sir Alan, at magandang umaga po sa ating lahat ng tagapakinig ngayong araw.
4: Kami po'y magkukumusta dyan sa inyo sa Calabar Zone kaugnay ng mga naging epekto nitong nagdaang mga bagyo at itong matinding pag-ulan na dulot po ng habagat, sir.
5: Ayan na po. Magandang umaga po muli. Dito po sa Calabar Zone, kasalukuyan, nakamonitor po kami, standby naman ng ating RDRMC Emergency Operations Center na minamand po ng Office of Civil Defense and together with our member agency. So sa ngayon po, meron na po tayong reported po dun sa total affected population na 275,782 families with 1,032,704 persons sa buong Calabar Zone. So mainly po dun sa mga dalawang linggo na patuloy na pag-ulan, okay. Ang heavily affected po nung first week po ay Cavite, ngayon po ay then Rizal, and then Batangas po, and Laguna po ngayon kasi since spilling na po, medyo may malaki na po yung volume ng tubig sa Laguna Lake, kaya may mga minamonitor pa rin po tayong flooded areas, specifically in parts of Laguna, malapit sa Laguna Lake.
4: Okay. So, nasa malapit sa spilling level kamo ang Laguna Lake, kaya nag-spill ang tubig sa mababang areas ng Laguna. Ganun ba yon?
5: Apo, rather than spilling po, yung tamang term siguro po ay yung
4: okay.
5: Pagdagdag po ng tubig dun sa ating Laguna Lake. Kasi mayroon tayong threshold na per LLDA. So last 19 ng August ay parang almost 1.1 meters na lang para ma-achieve na niya yung threshold natin sa Laguna Lake. But definitely po, nakamonitor din naman ng ating RDRMC at ang Office of Civil Defense para dun sa mga areas na apektado. Specifically po, yung pag umuulan at marami pong tubig na nilalabas po yung ating Laguna Lake, yung mga areas affected po natin specifically, yung mga malalapit po na LGUs, ay talaga po medyo mabagal yung pagsubsay ng pagbaha.
4: Okay, so sa ngayon, binabantayan pa, ika nga, pero hindi pa nagkakatubig dun sa mga mababang lugar sa Laguna?
5: Meron na po. Actually, nakapaglabas na rin po tayo ng ating RDRMC Memo number 137 regarding po dun sa preemptive and or forced evacuation dun sa mga communities po malapit doon sa mga areas na malapit sa Laguna.
4: Okay. So, nagsagawa na ng preventive evacuation sa mga residenteng nakatira na malapit doon sa mga communities na yes, nasa baybayin ng Laguna Lake, pero
5: Apo,
4: bahagi ng Laguna.
5: Apo.
4: Ayun. Okay. So, merong figures more or less kung ilang mga pamilya itong sumailalim sa preventive evacuation, Mark?
5: Wala lang po akong data ngayon, but definitely po, ito po yung mga LGUs natin, specifically yung atin sa San Pedro, sa meron tayong monitor din sa Bay, sa Calamba, meron din po tayong monitor po sa Cardon, sa Rizal, And yung pong mga technically po yung talagang laging binabaha kapag continuous po yung pag-ulan ng mga malalapit na LGU sa Laguna.
4: Opo. At yung mga sumailalim sa preventive evacuation, kumusta naman ang kalagayan nila doon sa ating mga evacuation center, including ang pagdadala sa kanila ng mga food and not food items, Mark?
5: Opo. Sa kasalukuyan po ay sustain naman po natin yung mga nag-evacuate po na through our local DRM offices, yung ating local DREAMsys at saka yung ating local government units with the support po ng DSWD bilang sila po yung cluster responsible para doon sa ating food and non-food items at saka po yung IDPs po natin.
4: Ayun. And as we speak, wala namang mga areas na may tuturing na hindi marating sa kasalukuyan o isolated. Halimbawa, baka nagkaroon ng pagbaha o nagkaroon ng mga landslides. Wala namang ganyan so far.
5: So far, wala naman po. And then, yung ibang mga nagkaroon po ng soil erosion and landslide na areas ay based po sa latest monitoring namin, halos lahat or karamihan na po doon ay na-restore na. So, kapag ka nakaka-receive po kami ng report, mabilis na rin naman po na gagawan po ng ating LGUs through their local capacity yung ating mga pag may mga landslide po through the help din po ng ating DPWH bilang sila po yung head ng ating debris clearing cluster po.
4: Ayun. So ibig sabihin, hanggang doon sa level ng mga bayan at lungsod within Calabarzon, nakaposisyon kung sakali yung mga heavy equipment na maaaring magamit kung magkaroon ng mga landslides.
5: Apo, naka-proposition naman po kasi meron tayong district engineering offices din
4: yes.
5: sa ating mga areas, specifically yung buong Calabarzon po.
4: Mm-hmm. Sa ngayon, base sa reports na nakakarating dyan sa inyo, meron bang mga areas within Calabarzon na pinag-aaralan ang epekto sa kanila ng nagdaang mga kalamidad at maaaring mag-declare ng state of calamity, Mark?
5: Apo, sa kasalukuyan po, meron na po tayong mga LGUs na nakapag-declare ng state of calamity. But definitely po, tinitingnan po din natin din yung ating kung pumapasok po sa criteria. So, based po dun sa latest update namin ng report,
4: opo.
5: Ang province ng Cavite ay nakapag-declare na po ng state of calamity. Sa City of Imus, ganun din po. Parehas po sila noong August 10 pa.
4: Mm-hmm.
5: Municipality ng Rodriguez Rizal, nakapag-declare din po sila through Sangguniang Panglungsod No. 145 ng 2026. State of Calamity rin po nag-declare sa part ng Municipality of Cebu, Batangas, per Resolution 185 sa 2026.
4: Ayun, okay.
5: May mga nag-declare na po tayo ng SOCs.
4: Mm-hmm.
5: So, yung po yung mga heavily affected po na lugar and yung need talaga na po makapag-declare.
4: Okay, Mark, salamat na marami ha, sa mga updates na ito.
5: Po.
4: Thank you, good morning. Mark Rafael Sasutona, Information Officer po ng Office of Civil Defense sa Calabarzon, Region 4A. Oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 28 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
6: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
3: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
7: Curious din ba kayo kung gano'ng kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng 3 palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
1: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Meron tayong 31 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Tayo po ay makikipag-ugnayan sa DNR, Department of Environment and Natural Resources. Makakausap natin this morning ang DNR Assistant Secretary for Legal Affairs, Enforcement, Human Resources, and Field Operations sa Luzon, si Attorney Norlito Eneran. Asek Eneran, sir, magandang umaga po.
9: Yes, Sir Alan, magandang umaga sa iyo at sa inyong mga taga-panood. Nagagalak po kami na nabigyan po kami ng oportunidad na makausap po kayo.
4: Opo, nako, kami ho'y nasisihan din at napagbigyan niyo kami ngayong umaga. Well, ang una, makikibalita lang kami. Of course, dito po sa nagdaang matinding pagulan sa maraming bahagi ng ating bansa, including Metro Manila, nakita na ang isa sa mga matinding dahilan ng pagbaha, ASEC, ay yung pong pagbabara ng basura sa ating mga waterways. At we understand ang DNR-NCR kasama po sa mga nagsagawa ng matinding clearing operation sa mga waterways namin. Update lamang po at assessment tungkol dito, Attorney Eneran, sir please, ASEC.
9: Sir Alan, tama po kayo. Yung ating mga nagbarang mga drainage ay may mga accumulated na garbage dito. Kaya ito yung nadala dun sa ating mga dalampasigan. So ang ginawa po natin, in-establish pa rin natin yung ating 196 na installed trash traps all over Metro Manila.
4: Opo.
9: And yung ating Stero Rangers, dineploy pa rin natin at pinaigting yung kanilang pagpapatrol, pagkukuha ng mga basura. Kasalukuyan po, meron tayong 1,387 Stero Rangers na nakakalat yan dun sa ating 364 priority waterways sa 448 barangays all over Metro Manila. So marami na po tayong nagawa at kinukolekta lang natin ang data ngayon dun sa number of volume ng basura na nakolekta ng ating mga Stero Rangers.
4: Okay. Medyo kakaibang dating nito, mga Stero Rangers, ika nga. Basically, tell us more kung ano ang functions nila. Sila'y nakatutok, nagbabantay sa mga waterways natin all year round to make sure na hindi na matatambak ang basura sa mga waterways, ASEC Eneran, sir.
9: Yes, Sir Alan, tama po yan. Ito po yung ambag at obligasyon ng DNR dahil dun sa mandamus order ng Supreme Court. Matatandaan po natin na nag-utos ang Supreme Court na linisin ang Manila Bay dahil sa isang kaso.
4: Yes.
9: So patuloy kaming sumusunod doon at ito po na nag-create po tayo ng mga Stero Rangers para tutukan yung kaayusan ng ating mga waterways, kasi ito po yung sabi ng Supreme Court na panatilihing nasa swimmable area yung ating Manila Bay. So, parte ito ng ating pagpupursige na mapalinis natin yung tubig dito sa Manila Bay. Kaya po meron tayong 3,800 plus or 1,387 Estero Rangers na nakatalat po sa Metro Manila.
4: Ayan, may nagtanong na kagad dito at nag-text, ano, ito po bang mga Estero Rangers, sila po ay mga volunteer o sila ay directly employed ng DNR, sir?
9: Ano po sila, naka-contract po sila, contract of service ang tawag po natin sa kanila, job order.
4: Ayun,
9: na pinapasweldo po ng DNR.
4: Mm-hmm. So yun, ibig sabihin, sila ay kumbaga mga COS, contract of service ng DNR, at araw-araw ang kanilang pagtutok dito sa kanilang mga areas of responsibility, attorney, sir.
9: Yes, tama po kayo, Sir Alan.
4: Okay. Kanina, sir, may nabanggit din kayong mga trash traps, more than 100 na nakatutok para, ibig sabihin, naka-install doon sa mga pangunahing waterways para hindi mapasukan ng basura yung mga daluyan ng tubig. Ganun po ba yun, attorney?
9: Yeah, tama po yan, Sir Alan. Kasi alam natin na sa isang lugar, hindi naman lahat ng gagaling doon sa isang barangay yung basura. Eh. Yung
4: opo,
9: iba,
4: opo.
9: Inaanod,
4: yes.
9: Galing sa upstream. Para ma-delineate natin yung ating saan ba nang gagaling yung mga basura na ito, nag-create tayo ng mga trash traps para malaman natin kung saan ba nang gagaling yung mga basura. So with these trash traps, madali rin natin na hakot yung mga naiimbak na basura dito sa ating mga trash traps.
4: Ayun, okay. So ibig sabihin, malalaman kung saan naggaling kasi depending on which side of the trash trap. Uy! Galing ito doon, galing ito doon sa kabilang side ng ilog, yung mga ganon, malalaman kung saan galing at kung sino primarily ang may responsibilidad dapat doon sa pag-aayos ng concern na yon, sir. Ganun ba yon?
9: Yeah, tama, Sir Alan. Kaya yung ating 196 na installed trash traps, inaandun ito, strategically located ito sa mga municipality, cities, and barangays dito sa Metro Manila.
4: Mm-hmm. Ayan. Okay. Well, isa pa sa mga pinag-uusapan ngayon, ano? Guidance na rin galing mismo sa Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yung waste to energy program. Dahil nakita nga ito, marami pa ng basura. E di pakinabangan ito sa paraan na ito ay magiging source ng enerhiya. Sa panig po ng DNR natin, gaano kahalaga ang mga projects na may kaugnayan po dyan sa waste to energy, sir?
9: Si Alan, ang kami naman po dito sa DNR, dahil wala pa nga po tayong batas patungkol sa waste to energy, open po tayo dun sa mga teknolohiya na sa tingin natin magpapabawas dun sa volume ng basura.
4: Yun.
9: Umaayon po kami sa deklarasyon ng ating presidente na meron tayong krisis sa basura. Kaya po lahat ng mga teknolohiya na makakatulong na mabawasan yung basura natin, kami po ay umaayon doon. So isa na rito sa mga teknolohiya na nasabi,
4: opo,
9: ay yung waste to energy.
4: Mm-hmm.
9: But of course, we're very careful, especially dun sa effect or impact nito sa ating environment. Kaya po we're assuring the public na i-evaluate natin at masusi natin pag-aaralan itong mga technologies na ito and make sure that walang adverse impact sa environment at sa kalusugan ng tao.
4: Opo, saka siyempre magtatayo rin ang kinakailangang mga infrastruktura at mga equipment na ilalagay dito sa iba't ibang areas, ano, na siyang susunog o di sa basura. At maaring ito'y mapagkuna ng enerhiya, sir.
9: Yes, yes, sir. Oo. So yung ating waste to energy, meron naman tayong dalawang klase doon, yung burn or non-burn na waste to energy.
4: Mm.
9: So yung burn, ito yung mga pinupropose ngayon, pero wala pa po tayong na-aproban. May mga pailan-ilan na nagpumupunta sa opisina natin para magtanong kung ano yung mga requirements para dito. So, ini-evaluate natin ito. As of now, wala pa tayong na-aproban na waste to energy sa Pilipinas pagdating sa burn waste to energy na process. Meron din tayong ibang klase ng waste to energy, yung non-burn. Ito using plasma and microwave.
4: Uy.
9: Para dun sa convert ng basura into energy. So wala pa rin po tayong ganun. May mga lumalapit lang po sa atin, nagbibigay ng presentation about the technology.
4: Okay, yun ha. Burn at saka non-burn. Yung non-burn, gumagamit ng ano yun? Plasma at saka microwave.
9: Yes.
4: At, ibig sabihin, walang byproduct na usok o mga ganun.
9: Yes, sir. Oo. Pero yun sir, wala pa tayong nakikitang modelo sa Pilipinas. But may mga pag-aaral na po tayo na nag-i-exist itong technology na ito.
4: Ayun. So, meron palang ganun. Burn at saka non-burn. Okay. Well, Attorney Ineran, sir, baka may mensahe po kayo sa mga nanonood at nakikinig sa atin, lalo na dito sa area ng Metro Manila at ng Luzon para makiisa naman sila, ika nga, sa pagsugpo ng problema sa basura. Go ahead, Asek Ineran, sir, please.
9: Kaya maraming salamat, Sir Alan. At kami po rito sa DNR ay umaayon po kami dun sa sinabi ng ating presidente na ayusin muna natin yung sistema natin. Kasi kung maayos ang sistema natin, ay matutulungan yung ating mga kababayan na maitapon ng maayos yung kanilang mga basura. Pero sinusunod pa rin natin yung hierarchy na tinatawag natin pagdating sa waste management, which is ang una talaga is yung reduction. Magbawas po tayo ng ating mga basura at wag lang tayong consume ng consume. Pag-aralan din natin kung pwede namang hindi i-consume, edi wag natin gamitin. Waste reduction. Kung hindi naman po pwedeng na mag-reduce tayo ng ating waste, well, mag-segregate po tayo. Sa mga kabahayan natin, ugaliin na po natin na i-segregate natin yung mga recyclables,
4: opo,
9: compostable, at yung residual, yun lang po yung mapupunta sa ating mga sanitary landfill.
4: Mm-hmm.
9: Kasi po, pag napuno yung ating mga sanitary landfill, yun po ang nangyayari ngayon. Nagkakaroon din tayo minsan ng mga aksidente, trash slide dun sa ating mga sanitary landfill, at yung nahihirapan na rin yung ating LGU at komunidad na kuhanin yung mga basura natin kasi punong-puno na dun sa sanitary landfill.
4: Opo.
9: So yun po yung ating panawagan sa ating mga kababayan na kailangan hindi lang po ito gobyerno, kailangan yung private sector ay tumulong din sa atin, yung household, yung mga kababayan natin, at tulong-tulong po tayo para maibsan at mabawasan natin yung pag-generate ng maraming basura.
4: Okay. Yes, sir. Nako, Assistant Secretary Norlito Ineran. Sir, salamat po ng marami for the updates at sa mga paalala mula po sa Department of Environment and Natural Resources, sir.
9: Yes, maraming salamat din sa iyo, Sir Alan, at sa iyong mga tagapanood.
4: Thank you, sir. Good morning. DNR Assistant Secretary for Legal Affairs, Enforcement and Human Resources, si Attorney Norlito Ineran.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
4: Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nasa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kilohertz. 44 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang ha, maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Department of Social Welfare and Development, ang boses mula naman sa DSWD, ang kanilang spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumblao. Pagkatapos lamang po ng ilang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
8: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
10: Sa Social Civic Projects Fund po, ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay at ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
11: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, nung wala pa ang ELG yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office mo. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali, kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat na si President Marcos kasi siya mga magkuhan dito sa mga system na ginagawaan nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
4: Tayo po'y makikipag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development. Makakausap natin DSWD Spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumblao. Asek Irene, ma'am, magandang umaga po.
12: Magandang umaga, Alan. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng inyo pong programa.
4: Opo. Asek Irene, of course, itong 4-piece program at yung walang gutom program ay nakapagpababa ng malaki, ano po, sa poverty. Ano? Paano ho ika nga direct ang naka-apekto ito sa poverty reduction at paano ito nakakatulong ng direkta at nasabi ng ating mga kababayan na sila ay hindi na ganoong kahirap. Asek Irene.
12: Alan, unang-una, nais nating banggitin na positive development itong pagbaba ng poverty incidence sa ating pong bansa.
4: Opo.
12: Ito ay pagpapatotoo na yung whole of government strategy to address poverty alleviation ay nag-gain ng traction o nag-work. And nabanggit mo nga, Alan, yung 4-piece program, yun din yung walang gutom program at iba pang mga development programs ng DSWD ay nakapag-contribute sa pagbabanga ng kahirapan sa ating bansa sapagkat natugunan yung mga pangangailangan po ng mga kababayan natin, particularly the poor, the vulnerable, and the marginalized. Now, tingnan natin ano ba yung mga objectives ng programa. Halimbawa, yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program, namumuhunan yan sa edukasyon at kalusugan ng mga kabataan, yung mga mahirap nating mga kabataan.
4: Opo.
12: It keeps the children in school, di ba? Kasi sabi nga natin, it breaks the intergenerational cycle of poverty.
4: Mm-hmm.
12: So kapag sila ay nakakapagtapos ng pag-aaral, nare-receive nila yung tamang healthcare, they get proper nutrition, they have better chances of getting decent work in the future. Kaya nga, pinagmamalaki natin, Alan, yung mga 4-piece beneficiaries dati na ngayon ay mga summa cum laude, magna cum laude, nakapag-ace yes. ng mga licensure examinations. Kasi talagang nakapamuhunan tayo sa kanila at mas maganda na yung future na hinaharap nila. At alam mo, Alan, mahalaga din yung walang gutom program. Kasi yung walang gutom program, it provides the necessary assistance para hindi maging gutom yung mga kababayan natin. Kasi di ba pag gutom ka, nakaka-apekto yun dun sa productivity mo.
4: Opo.
12: Sa performance mo. So it becomes harder for children to learn and for adults to work. So kapag na-address natin yung kagutuman, na-address din natin ang poverty. Kasi sabi nga, poverty is multidimensional. Now, mahalaga din yung mga safety net natin, kagaya nung assistance to individuals in crisis situation.
4: Mm-hmm.
12: Kasi kapag yung may nagkasakit sa pamilya, may namatay sa pamilya, especially if breadwinner, even if you have the resources, may savings ka, pag minsan na-exhaust yung mga yan eh. Kaya kinakailangan na meron tayong immediate support so that hindi makaka-apekto yung crisis na nararanasan ng isang pamilya. So makikita mo, Alan, ano, tulong-tulong yung mga iba't ibang programa ng DSWD.
4: Opo.
12: And nagko-complement sila sa bawat isa to ensure that the level of well-being of a poor family really improves and it is sustained. Kaya nakita natin na ito ang naging resulta ng pagbaba ng kahirapan sa ating bansa. At talagang natutuwa tayo because ito ang nagpapakita at nagpapatotoo, gaya ng sinabi ko, na nagbigay ng traction yung mga programs na ini-implement natin.
4: Ayan. At saka in previous conversations, Asek Irene, nababanggit nyo rin na may mga pamilya na nakaka-graduate na from the four P's, di ba? Ibig sabihin, talagang habang sila ay nasa ilalim ng o mga benepisyaryo ng 4Ps, unti-unti nakitaan ang pag-unlad o pag-angat yung kanilang buhay at sila nga upon reaching a certain level ay gagraduate dahil ibig sabihin, umangat na ang level ng kanilang pamumuhay at ipapasa naman dun sa iba na mas nangangailangan ng tulong yung benepisyo. Asek, ano po?
12: Tama, Alan. Kung sa katunayan nga, as of July of this year, they get 1.7 million household beneficiaries ng 4Ps ang gumanda na yung kanilang antas ng pamumuhay at nakapag-exit na sa programa. So ibig sabihin lang talaga na yung programa ay namimit niya yung objectives niya, which is to break the intergenerational cycle of poverty by investing in the human capital, particularly in education and health.
4: Ayan. Okay. Well, sa ibang puntos naman po, Asek Irene, ma'am, makikibalita rin kami. Of course, ang DSWD patuloy sa pagtutok sa mga kababayan natin, lalo na yung mga naapektuhan ng nagdaang mga bagyo. At nitong hanggang ngayon, umuulan pa rin in some areas dahil po sa habagat, Asek Irene, ma'am.
12: Well, that's correct, ano? Diyan sa Hilagang Luzon ay patuloy pa rin yung pag-uulan and patuloy pa din naman ang DSWD sa pag-perform ng mandato nito to provide augmentation support to the local government units para agaran natin na matugunan yung pangangailangan ng ating mga kababayan. Kasi i-anchor ko lang ito, ano, doon sa pagtugon natin sa kahirapan. Alam mo, Alan, yung mga disasters, yung mga calamities,
4: opo,
12: this disproportionately affect yung mga mahihirap nating mga kababayan and even those na nag-i-improve yung level of well-being. Kaya mahalaga na meron tayong immediate assistance kagaya ng mga food packs, non-food items, para hindi sila magutom, hindi sila masyadong maapektuhan ng mga kalamidad at makaapekto ito sa improvement ng kanilang level of well-being. Sa katunayan nga, Alan, nasa mahigit 1.2 billion pesos worth of humanitarian assistance na ang naipapaabot ng DSWD. At yan ay binubuo ng mahigit 1.9 million na mga family food packs. And in addition to that, ay meron din tayo mga na-distribute na mga ready-to-eat food boxes,
4: opo,
12: non-food items, at yung mga financial assistance, nagkakahalaga na yan ng mahigit 4.9 14.3 million pesos. Kasi nga sabi ko, Alan, di ba, mahalaga na merong pang-caution o may immediate na tulong na nang sa gayon maprotektahan ang ating mga kababayan na ma-severely, na lubhang maapektuhan ng mga kalamidad that could affect the improvement in their level of well-being.
4: Opo. Well, sa Kyrene, ma'am, salamat po na marami sa mga updates na ito at sa mga impormasyon mula sa ating Department of Social Welfare and Development, ma'am.
12: Maraming salamat din, Alan, sa pagkakataon na ibinahagi muli sa DSWT. Magandang umaga po.
4: Thank you. Good morning po, Assistant Secretary Irene Dumblao, ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, DSWD.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Balita mula sa Campo Crame, pulis na nasawi sa enkwentro sa Pagadian City, pinarangalan ng Philippine National Police.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
13: Masalang magandang mga sinaliduhan at binigyan po ugay ng Philippine National Police sa kagitingan ng kanilang intelligence chief sa Pagadian City Police Office na nasawi habang ginagampanan ang kanyang tungkulin. Ito matapos mauwi sa enkwentro ang ikinas ng operasyon ng pulisya sa lugar laban sa mga nasa likod ng iligal na pagbibenta ng mga armas. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nortates Jr., kanilang ipinagdulok sa pagkasawi ni Police Major Ayman Kuzayma Pantaran, kasabay ng pagpapabot ng kanilang kauspuso pagkikiramay sa mga naulila nito. Inilala rin na PNP Chief ang dedikasyon ni Pantaran na anya hindi matatawaran at magsisilbi ring inspirasyon sa kanyang mga kasama sa trabaho. Agosto 23, na magkasal ng isang bypass operation, ang pulisya na kinabibilangan ni Pantaran sa Puroka, Malipayon, Barangay Tiguma sa Pagadian City, Sambuanga del Sur. Target ng operasyon ang magkapatid na sina Johnny at Jerry Bravo Gomez na pinaginalangan sa angkot sa pagbibenta o trafficking ng mga hindi rehistratong baril. Nakapwa rin nasawi sa enkwentro. Kaugnay nito, sinabi ni PNP spokesman Police Colonel Allen Rico na matatanggap ng pamilya ni Pantaran ang lahat na nararapat na tulong at benepisyo para sa nasawit pulisa. Ipinagutos rin anyo ng PNP chief na pagsasagawa ng ballistic examination sa mga baril na na-recover sa operasyon upang matukoy kung ginamit ang mga ito sa iba pang kriminal na aktibidad. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
14: As far as we know, nung natatanggap po nating feedback ay napakataas po ng moral. Of course, we moving forward, titignan nga po natin kung paano pa lalo natin mapoproteksyonan ng ating mga operatiba. Ito po kasi ay nagpapakita ng dedikasyon ng ating mga kapatid sa on the ground. It's very unfortunate, it's very saddening yung pong nangyari na ito, but tanggap na rin po ng ating kapulisan, ng inyong kapulisan na parte po ito ng aming trabaho.
13: Yan ang tinig ni PNP spokesman Police Colonel Allen Rico. Para sa Lago Pilipinas, si May Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Thank you, J. Mark Dagala. Update po yan mula sa Campo Crame. Bye-bye time once again. Sa pangalan po ng ating mga kasamang naglingkod sa ngayon pong umagang ito na Tuesday, August 25, 2026. Ang ating mga executive producer, Paola Antolin, Ali Gumatay, Glory Fe Bagon, thank you. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Arnel Villamor, Jomarie Refarial, Mary Ann Bilios, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alianige. Maraming salamat. Isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
15: Radyo Magazine,
16: 1278 AM.
17: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
18: Radyo on the go.
17: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
19: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
17: Libre to ha?
19: Walang bayad?
17: Oo, walang bayad.
19: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: This is a public service announcement.
20: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
18: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service,
15: and Radyo Magazine,
16: 1278 AM.
18: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili,
23: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin,
23: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
18: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas
15: Radyo Magazine,
16: 1278 AM.
24: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Magazine 1278.
25: Bubungad sa umaga.
26: Trending issues na pinag-uusapan.
27: Mga programang aabangan.
28: Agahan hanggang hapunan.
27: 66 Informasyon.
29: GIS, your General Information Station.
16: Radyo Magazine 1278 AM.